0: Ginaganap ito tuwing Boxing Day at bagong taon kung saan ang buong kalsada ay nagiging stage. Ang tunog ng drums, bells at whistles hindi lang basta ingay. Ito ay bahagi ng kanilang identity. Ang Junkanu ay may pinagmulan pa noong panahon ng slavery kung saan ginagamit ito bilang paraan ng pagpapahayag ng kalayaan at kultura. Hanggang ngayon, dala pa rin ito ang parehong diwa, malaya, masigla at puno ng pride. Pero hindi lang sa festival umiikot ang buhay sa Bahamas. Malaki rin ang papel ng dagat sa kanilang araw-araw dahil binubuo ito ng daang-daang isla. Ang pangingisda at boating ay hindi lang trabaho, bahagi ito ng lifestyle. At syempre, hindi mawawala ang pagkain. Kilala ang Bahamas sa conch, isang uri ng shellfish na ginagawang salad at iba pa. Hindi ito basta pagkain lang, isa itong simbolo ng kanilang coastal living. Isa pang nakakatuwang aspeto ng kanilang kultura ay ang pagiging warm at welcoming ng mga tao. Dahil dito, hindi ka lang turista. Madalas, pakiramdam mo, parte ka ng komunidad. May natural sila na pagiging palakaibigan na parang agad kang kinakausap kahit first time mo pa lang. Sa music naman, maririnig mo ang rake and scrape, isang traditional sound na gumagamit ng simpleng instruments. Pero punong-puno ng karakter at kasaysayan. At kahit kilala sila sa laid-back island life, seryoso sila pagdating sa pagpapanatili ng kanilang tradisyon. Mula sa sining, music, hanggang sa mga celebrations, kitang-kita kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang pinagmulan. Tandaan na ang Bahamas ay hindi lang destination para mag-relax. Isa itong bansang may malalim na kwento, masiglang kultura at tradisyon na patuloy na nagbibigay buhay sa kanilang pagkakakilanlan. Kaya naman kung gusto mo ng lugar na hindi lang maganda sa mata, kundi may rhythm sa puso, ang Bahamas ang para sa'yo! Lourdes Magtuno po, patuloy na nagdadala ng kwento, kultura at trivia mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo!
1: Kita, Pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida Pandila.
2: Pagkat ako'y isang mabuhay.
3: Thank you so much, Desa Girl.
4: Balik muna tayo dun sa tanong
3: saan?
4: Natin.
3: Oh.
4: Sabi rito, ang sinuggest ni Norma Marcelo, Have a Good Time po by Sue Thompson. May request siya. Pakikanta, Sister
3: Lady.
4: Hindi ko
3: alam. Baka po bagong kanta yan. Mga luma po ang kanta.
4: Hindi ba have a good time?
3: 8:06 na ng umaga. Ayan. Ito pang isa nating usapan.
4: Ito,
3: na...
4: Ito, mas malapit sa bituka rin to, ha?
3: Oo, dahil dalawa sa bawat tatlong pamilyang Pilipino raw ang hindi kumikita ng sapat para tugunan ang araw-araw na pangangailangan. Ayon po sa inilabas na pagtaya ng Ibon Foundation sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo sa bansa, umaabot sa higit 1,300 pesos per day ang family living wage. Ito yung halaga na kailangan ng isang pamilya na may limang miyembro para mabuhay ng disente. So para sila na yung mag-explain, nasa Zoom natin ngayon.
4: Wala ako ng calculator eh.
3: Si Sir Sonny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Sir Sonny, good morning!
4: Good morning!
5: Magandang umaga sa lahat sa napakainit na araw.
4: Mainit na araw.
3: Sana wag mag-brown out.
4: Literally and figuratively.
5: Tatlo oras yung sa amin, grabe.
3: Meron na ba? Naka-experience na ba kayo ng rotating brownout?
5: Oo, nung isang gabi, nakatatlong oras. Ooh. Alas 7 hanggang pasado alas 10.
4: Grabe.
5: Well, flashback sa 1980s.
3: Nalo
5: ko yung kabataan ko.
3: 80s ba yun?
5: Yung may nung
4: rotating brownout, yes.
3: Yung mga 9 hours yung brownout, ano? Huwag naman sana.
4: Sir Sonny, sabi ninyo, ang estimate ng Ibon, the national average of family living wage for a family of 5, 1,300 per day.
3: A day.
4: So, lumalabas na dapat sumusweldo ng, paano ba to? Magkano ba dapat ang sinusweldo sa
3: per
4: isang
3: day
4: buwan? Per day. Ang sinasabi ko, kung halimbawa yung nagwo-work ka, magkano dapat ang monthly salary mo para ma-meet mo yung
3: 1,300
4: a day? 26,000 ba? Tama ba ang aking matik-matik?
5: Medyo hindi yata.
4: Alam niyo kasi kanina sa mat eh.
0: Nagsama po yung dalawang maskom dito.
4: Kaya ako nagmaskom eh. Pero ang malungkot nga daw, ang living wage natin ay 510.
0: Sige, Sir Sancho.
5: Yung competition namin dun sa official na formula ng DOLE, yung tinatawag nilang monthly equivalent rate, yung 1,312 pesos a day kung 5-day work week, abot siya ng 28,500 pesos a month.
4: Muntik na yung aking computation.
5: Malapit na naman.
4: Kaya lang, hindi ganun kalaki ang sweldo nitong...
0: Kasi magkano yung daily rate natin eh.
5: Mm. Ayun nga eh, yung average minimum wage sa buong bansa ay 510 pesos a day. Mm. So katumbas yan ng mga hindi pa umabot ng 12,000 pesos, mga 11,900 pesos lamang. So i-round off na natin, 12,000 pesos a month.
4: And so, 17 million households ang apektado.
5: Opo, pero ika-qualify po namin.
4: Okay.
5: Actually yung conclusion namin na 17.9 million households ay hindi kumikita ng family living wage. Halo yan ng mga bahay na sahuran, yung mga magulang. Pero may mga kabahayan din naman hindi sahuran eh. Yung mga nagbenta sa bangketa o magkasaka. So, hindi lang yung pinangsahod actually. Yung lahat-lahat ng pinagkakitaan yan na hindi umaabot sa 29,000 pesos na yun.
4: Mm-hmm. And
5: marami, grabe, more or less round off natin 18 million eh, yung population ng Pilipinas 28 million families lamang, so ano yun, napaka-substantial nun. So para sa amin, kailangan talaga pabulaanan yung akala ng marami at sinasabi ng gobyerno. Dalawang dekada at sinasabi, mabilis ang paglugo ng ekonomiya, kabilin sa pinakamabilis hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Sa amin, mahalaga yung datos yun para ipakita. Eh, kung may paglago ng ekonomiya, bakit parang hindi naman naramdaman ng karamihan? Naramdaman ng ilan, yung nasa tuktok, yung may-ari ng mga negosyo, mga nangbabarat ng sahod, may ilan naman na nakikinabang sa paglago niyan. Pero ang punto namin sa paglabas ng datos na yon, i-questionin natin, bakit hindi naramdaman ng mayoryan o dinarong pamilya yung sinasabing economic progress?
4: Mm-hmm. And it is not as simple as dagdagang sweldo. Kasi kung mataas naman ang inflation, eh hindi rin, kumbaga para rin meron kang balde ng butas. Nag-iigib ka, balde ng butas.
5: Oo, sakto. Kaya actually kaya medyo malaking lockdown ng computation namin ng family living wage nitong nakarang dalawang buwan. Kasi grabe, nag-triple yung inflation mula nung Pebrero. Mm-hmm. Nung Pebrero, 2.4%, dumoble. Nung Marso, nung Abril, nag-triple to 7.2%. So kaya may ganun din na pag-lockdown dun sa computation ng family living wage. Ang computation yun ay simple yun naman. Mula dun sa original na huling kinompute ng gobyerno ng family living wage nung September 2008, every month, pag nilalabas sa inflation figures, ini-inflate din namin yung family living wage para sumabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So, nakakalungkot dyan yung computation ng family living wage na sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi ginagaya ng totoong sahod at kita na hindi sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So, medyo sa amin napaka-concerning yun kasi para kanino pa yung ekonomiya kung hindi naman para sa nakararami? At hindi tama na may ilan na nakikinabang sa pinaka-pinaka-tuktok. Habang yun, sa aming computation, 18 million, grabe yun. Dalawa sa tatlong pamilyang Pilipino, kulang na kulang kanilang kita.
0: So how do we address the gap? Kung sinasabi natin na okay naman ang ekonomiya, di ba, competitive naman tayo.
4: Paano may titrick na daw?
5: Well, una, hindi kami naniniwala na okay ekonomiya. Kasi kung ganyang karaming Pilipino ay kinakapos ang kita pa sa pang-araw na gastusin, hindi yan okay na ekonomiya. Okay dun sa mga, well, mga bilyonaryo natin na may mahigit 8 trillion pisong yaman, yan, okay para sa kanila. Yung how to address it, actually, ang pinaka-unan dapat takbang, yung mga negosyo, na kaya bigyan ng dagdag na sahod ang kanilang mga manggagawa, magbigay naman sila. So sa amin, malaking papel ang gobyerno dyan kasi hindi pwedeng voluntary lang sa mga sa negosyante yung pagbibigay ng minimum ng sahod eh. Kasi kung
3: kailangan ng wage
5: voluntary
3: order,
5: lamang. Oo. Tsaka ang tendensya ng negosyante, kumita para sa sarili niya. At yun na nakakalungkot minsan, yung negosyante, ibig na ituri na katuwang sa negosyo, yung manggagawa niya. Kasi hindi naman gugulong ang negosyo, di ba, kung wala yung manggagawa. At nakakalungkot, yung karamihan, bulto yung mga negosyante, imbis na ituri na katuwang niya yung manggagawa sa pagpapalago ng negosyo, ang turing sa manggagawa, pagkakitaan niya kung sa pagbabarat ng kanyang sahod. Kaya hindi pwedeng voluntary na, mga negosyante, pwede ba pakitaas yung sahod nyo? Para sa amin, kaya mahalaga yung mga wage orders at mahalaga yung yung legislated, idaan sa batas yung wage hike. Kasi kailangan obligahin yung mga negosyante na taasan yung sahod na binibigay nila. Tapos, in a way, accountable yung gobyerno kasi kung yung mga regional wage boards hindi na nagbibigay na malaking wage order, kung yung kongreso hindi naman pinapasa, yung napakaraming batas na sa pagtaas ng sahod, accountable ng gobyerno dyan. Kasi ibig sabihin, mukhang walang interest yung gobyerno na magtaas ng sahod. Mas interest nila, palusutin mga pugante. Pero step one lamang yun. Yung step two, yung nabanggit kanina, kailangan talaga paunlad ng ekonomiya eh. Kung wala tayong lokal na industriya, kung wala tayong maunlad na agrikultura, kung marami sa mga pangailangan natin sa pang-araw-araw ay inaangkat pa mula sa ibang bansa, may problema doon. Kasi kung nag-i-import tayo, ibig sabihin, hindi tayo naglilikha ng trabaho sa sariling produksyon. At doon, pangunahin nagmumula yung trabaho tite sa produksyon, hindi sa pag-aangkat. Yan. So sa amin, medyo long-term. Medyo
4: kanina,
5: long-term talaga yung solution.
4: Kanina nakikinig ako sa isang balita, nagre-reklamo na yung mga magmamanok. No? Kasi nga daw, ang pumapatay sa kanila, yung importation. Kaya hindi nila maitaas yung presyo nila sa dapat na itaas. Yung kanilang farm gate price. Kailangan nilang tapatan yung kalaban nila na imported. So, kumbaga, sir, hindi magic bullet ang pagtataas ng sweldo, ha? Yep, there's another...
5: Hindi, kulang. Parang step one lang yun. Yung mga, kumbaga sa hierarchy of mga sins, yun ang pinakamadala na may mga negosyante ang laki-laki ng tubo nila, pero binabarat yung sahod. First step lamang yun kasi pagkatapos dun, kailangan maglikha ng trabaho, eh. At yun nga, kahit magtaas ka ng sahod, hindi makikinabang yung hindi sahuran, hindi makikinabang yung walang trabaho. At ano yan, mas malaki ang solusyon na kailangan para doon.
3: Ang fear natin, sir, mapaprioritize kaya yan? Dahil baka by 2027, ang tanaw na 2028 election .
5: Alam mo, sa amin, yan ang pinaka... takeaway namin sa mga kaganapan ngayon sa Senado. Pero nakita natin, hindi lang siya, sa unang baitang, question of character. Parang, kung meron tayong mga officialist natin na clearly, ang pamahalaan interest ay yung sarili. Parang test of character, yung ganyang klase bang mga official ay maasahan natin na tugunan, yung kailangan tugunan. So, hindi pinag-uusapan ngayon dahil sa kaguluhan na yan dyan sa Senado, hindi na papag-usapan na maayos yung mga batas na tumugon dun sa oil crisis. Ang dami nakasalang na bills para dyan, hindi pinag-uusapan.
3: Sa totoo nga lang, Pastor A and Sir Sunny, nung nagkagulo pala, nung nag-change ng leadership, meron tayong mga magsasaka na lumuwas pa kasi may hearing.
4: Supposedly may hearing.
3: May committee hearing, di ba, para sa presyo ng pataba at sa iba pang mga agricultural issues. Wala, hindi natuloy kasi nga nagkudeta sa Senado.
4: At dahil doon, yung dapat na yung chairman ng agriculture halimbawa, hindi na siyang chairman. Hindi natin alam ngayon kung sino.
3: Kaya nai-install ng nai-install, di ba, Sir Sunny?
5: Oo nga eh. At sa amin yun nga eh, mahalaga yung test of character kasi yun ang sinyalis eh. Sa punta ng krisis, di ba doon nasubok yung character ng tao eh. Actually, may krisis ngayon sa usapin ng ekonomiya dahil sa oil shock. Pero may krisis tayo sa politika kasi may senator, may arrest warrant yung ICC sa kanya. So, kaya mahalaga yung test of character sa panahon ng ganyang klaseng kagipitan, anong pinaprioritize? Grabe, the fact na ang dami-dami mga senador prioritize yung pagkuku. The fact na, yun nga, like you said, ininto yung mga hearing kasi nga may ibang kaganapan, whether including paghahanda dun sa impeachment trial para protektahan si VP Sara. Pero isipin mo, okay, ganito pala yung quality ng ating mga politiko na sa dami ng problema sa mundo, sa dami ng problema sa Pilipinas, yung kapwa senador lamang ang pag-iisipan o yung political alliance sa president, sa vice president pag-iisipan. Medyo mispriority eh. Hindi naman yung poder hindi naman para sa kanila, 'di ba? Dapat naman ginagamit yung poder para sa marami nangangailangan.
4: Hindi yun mas sinasabi, Sir Sunny, na wag na lang natin ituloy ang impeachment dahil ang dami nating ibang problema.
5: Ay, sa amin nga, exactly. Kailangan matuloy impeachment kasi kung hindi matuloy yung impeachment at for the second time, nakalusot na nga yung presidente sa impeachment at sa kanyang accountability sa pork barrel corruption. Pati ba yung vice-presidente makakalusot? So, sa amin, dapat naman ituloy yung impeachment kasi if anything, kung ma-strike one tayo, na-strike one tayo sa presidente at yung kanyang mga budget secretary at mga opisyal niya, nakalusot. Kung ma-strike two tayo mismo sa vice-presidente, anong senyales yan? Ang senyales, tayo ay bansa na basta number one or number two ka, kahit anong gawin mo, makakalusot ka. So, ano ba yun? Kung meron talagang mag-anto, lulubog sa atin sa kumuyo ng kahirapan, it's the fact na binibigyan natin ng senyales na yung mga institusyon, basta hawak mo, pwede mo babuyin. I mean, hindi yun healthy na government para dun sa napakaraming kailangan ipatupad ng mga economic policies.
3: So, paano natin mare-remind, Sir Sunny, ang ating populace na tayo ang may hawak ng beat?
5: Oh! alam ko sobrang init, pero walang choice talaga. Sa bawat pagkakataon, dapat irehistro natin sa mga mabatas, sa mga opisyalis sa gobyerno na hindi natin gusto yung pagpapatakbo ng gobyerno. Kung minimum dyan, mag-ingit tayo sa social media. Ikalawa, pinakamalaga sa amin, mag-ingit tayo sa kalsada kasi makikinig naman sila eh. Kaya nga palaging may mga rally para ipakita ng publiko, hindi natin tanggap yung gantong klaseng pagpapatakbo ng gobyerno. At I think yung bottom line, kaya super appreciated namin na marami pa rin mga media na tinitikap yung mga batyang issue kasi hindi lang tayo dapat ma-distract or ma-entertain dun sa klase ng politika ng bansa. Dapat udyok sa atin na umaksyon kasi yung pagiging bahagi ng pag-gobyerno, hindi lang naman kailangan maging bahagi ka ng gobyerno. Yung bahagi ng pag-gobyerno, yung pag-rehistro na ating saloobin at pag-demand, parang tama naman, we should demand more, di ba?
3: Pero Sir Sunny...
5: At kung maghihintay tayo every elections, oh my God,
4: kulang talaga kung maghihintay tayo.
3: 3 years, 6 years. Pero Sir Sunny, sa dami ng mga panukala para sa dagdag sweldo sa Kongreso, di ba? May 200 at iba-iba pa. Ano yung pinaka-feasible doon? Kasi laging parang nabablockmail tayo na ano, di ba, Pastor A? Kapag tinaasan mo yan, marami namang magsasara. Mas lalo daw tayong mahihirapan.
5: Alam nyo, hindi ko na mabilang ang dami ng committee hearing sa Kongreso at ilang regional wage boards sa dalawa namin. Sa amin, usapin ng feasibility, balik na rin natin, bakit ang sinisingil for feasibility yung nagde-demand ng sahod? Ba't hindi singilin for feasibility yung nagsabing, yung nabanggit nga niya na lulubog ang ekonomiya, magsasara? Alam nyo, sa ilang taon, sa ilang dosena mga hearings sa attend namin, ni isang beses may negosyante na nagsabi, hindi namin kaya at magbibigay ng datos. Kasi guaranteed, lahat ng negosyo, kung titinim yung financial statements nila, kaya nila magbigay ng 150, 200, 500. May makita kami financial statements, kaya magbigay ng 700 to 1,000 pesos dagdag na sahod. Ang sa amin, ganun kasimple lang, iusipin ng feasibility, huwag ilagay yung burden doon sa manggagawa. Simple lang, bakit? Since 1989, na-regionalize yung mga wage boards, alam niyo ba yung worker productivity dumoble? Pero yung sahod, yung minimum wage, bumagsak ng 14%. Ano ibig sabihin niyan? Dumoble yung productivity, pero bumagsak ang halaga ng minimum na wage. Ibig sabihin niyan, nakukuha ng negosyante yung productivity ng manggagawa. So, sa amin, yung ganong klaseng same thing datos from the PSA, pinapakita, may kakayanan yung negosyo na yung kinuha nilang productivity ng manggagawa, ibalik sa kanila. To last point ko lang kasi itong pinaka-akinis din sa amin. Alam nyo ba, iba-iba yung mga negosyo of course in terms of yung hiring nila. Again, may datos kami mula sa PSA, 11, on average, across all enterprises, across lahat ng mga sektor, across micro, small, medium, large, on average, 11% lamang ng expenses ng kumpanya ay nasa compensation. So ganun sila ka matagumpay na ibarat yung sahod na 11% na lamang ng kanyang expenses ay sahod. Tapos sabihin nila, hindi namin kaya. So sa amin, the burden of proof na hindi kaya, bakit hindi binibigyan ng gobyerno dun sa, ba't hindi nilalapag sa harap ng mga negosyante? Yung nakakalungkot dito, wala na kang boses yung negosyante, yung manggagawa, takot na nga siya sa kanyang mga employer, tapos yung gobyerno ang papanigan pa yung employer. Sa amin, hindi yung, hindi tama. Hindi democratic sa amin yung ganun.
3: Alright. Thank you, Sir Sunny, sa mga studies na ginagawa ninyo dyan sa Ibon Foundation, sa mga research na very fundamental, ano, para maging lapat yung ating mga desisyon sa ating mga policy-making bodies.
4: Oh, sabi nga ni Mila Pascua, tama po ang question nyo. Test of character.
3: Yan. Magandang naipunto rin ngayong umaga. Thank you, Sir Sunny Africa. Mabuhay kayo.
5: Salamat, po. Salamat sa din sa pag-take ka palagi ng issues. Salamat ng umaga.
3: Di natin to bibitawan.
4: Kailangan kasi isipin mo kung 2 out of 3 families barely surviving. Kasama po tayo doon.
3: Tsaka may domino effect yan.
4: Siyempre.
3: Diba?
4: Ahatak yan eh. Pare-pareho tayo. Nasa isang bangka tayo. Pag may butas sa isang bahagi, hindi nyo pwedeng sabihin, at least dito sa pwesto ko, hindi... walang butas. Sama-sama po tayo. Lulutang o lulubog.
3: Ayan.
4: Isang bangka po tayo.
3: Kung mayroong nagdi-disagree kanina kay Attorney Bagares, meron din namang nagsabi dito sa YouTube natin, si Anthony, napakalinaw na paliwanag. Salamat, Attorney Bagares.
4: Ayan.
3: Okay.
4: At
3: dami pang titles dito.
4: Pero ito lang, palagay ko, pag narinig mo yung lyrics, makakanta mo na.
3: Ano na yan?
4: Yung Have a Good Time, ang ano niya, ang yung... Hindi ko kaya yung tone eh. Ano I man? Hate to see you go, but have a good time.
3: Ay, hindi ko talaga alam, sorry. Pero ang naiisip ko kasing theme song, Love Moves in Mysterious Ways.
4: Ano ka pa? May hangover ka pa ng iyong bakasyon with your lovey-dovey.
3: Love moves in mysterious ways.
4: Grabe,
3: diba?
4: No?
3: Hindi mo nga na maipaliwanag ngayon ang mga pangyayari.
4: O baka dumugtong pa niya, love is a many splendored thing.
3: May nagsabi nga dito, jailhouse rock daw.
4: Pero alam
3: si
4: nyo,
3: Joy Heroso yan ha. Nagbasa lang ako by Elvis Presley.
4: Sino yun? Nux! Pero alam nyo, dinadal lang natin sa tawa, pero that's our coping mechanism dahil hindi na po talaga nakakatawa kundi nakakaiyak ang nangyayari sa ating bansa.
3: Yan yung pwede kang magalit ng tama.
4: Oo. Kasi diba? Sabi naman ng Bible eh, be angry and sin not. So, so hindi lang yung sa iyong galit, baka magkakasala, pero kung tayo po yung nagagalit sa panahon na dapat tayo magalit, hindi po kasalanan yon. Ang mali, yung magalit ka na hindi ka dapat magalit, di ba? O yung hindi ka nagalit sa dapat ka magalit. Yun o yung sinasabi ng Biblia na pagkakasala. Pero pwede po tayo magalit. Huwag lamang po na tukol sa tao, kundi sa issue.
3: Yeah.
4: Prinsipyo.
3: Claro. Maliwanag. Manalangin na tayo.
4: Yeah, kailangan nun natin talagang
3: pray,
4: manalangin.
3: Pastor A.
4: Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon. Panginoon, tama yung sinabi niyo sa inyong salita. From whence our help comes from, it comes from you. Kung titing kami sa aming paligid, it's very discouraging. Subalit sa amin pong paglapit sa inyo, kami po yung nakatatamo ng kapayapaan, ng kalakasan, ng karunungan. Itinatas namin sa inyo ang aming minamahal na bayan. Alam po namin, Panginoon, maaari magkakaiba kami ng pananaw. Subalit naniniwala po ako na pare-pareho kami may malasakit sa bayan. At Lord, kung kami may malasakit, higit ang inyong pagmamalasakit sa aming bansa. Kaya niling po namin, may your righteousness prevail upon our country. Mahabag po kayo sa aming bayan. Ibangon niyo po kami. Salamat, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Tapat po kayo. At alam namin, hindi niyo bibigoyin ang aming panalangin. Sapagkat ito po ay dinudulog namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
3: Amen. Amen. Kung taga Pampanga kayo at mga Karating probinsya dyan sa Central Luzon, bukas kita-kita po tayo para sa Rise Up National Conference.
4: Diba?
3: Host po ako doon. With Kuya Roman Guevara at marami pa tayong mga plenary speakers. 8 o'clock, kita-kita po tayo dyan sa Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga. So maghapon po yan, makipag-ugnayan lang kay Ate Mai para sa iba pang detalye at tickets. So God bless you, Kaagapay. Have a weekend, hingang malalim.
4: Have a weekend lang, okay na yun.
3: And kalma. Okay. Ito po ang inyong mga nakasama sa pangalan ni na John B. Salamat din kay Shekinah, kay Shaira, salamat kay Desa, kay Phil, kay Angge sa ating engineering at Bukawe Tech People. Ito naman si Heidi Bernardo Sampang
4: at Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
6: Happy Friday, kaagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East countries, dyan po sa Amerika, sa Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon ay May 15, 2026, ikatlong Biyernes ng buwang ito. It's another day para po tayo maging grateful sa Panginoon dahil sa panibagong pag-asa. And another day para ipagpatuloy po natin ang ating pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Tayo po ay maglilingkod muli sa kababayang OFWs at sa kanilang pamilya. At dahil dyan, samahan niyo po kami sa isang oras sa makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po, si Pastor Rene Bunsoy. Halina, samahan niyo kami na maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas.
3: Serbisyong OFW.
4: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.

ating panalangin na patuloy po kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na iingatan ang inyong kalusugan, maging ang mental, emotional, financial, at spiritual health. Bago tayo dumako diyan sa ating topic ngayon, ano muna ang mga update mula sa Global Filipino Movement at ang patuloy na pagtulong nila sa OFWs. Last week po, noong May 6, no, if I can remember correctly, yan ay noong Miyerkules, ay nagkaroon ng momentous occasion or historic occasion where nag-groundbreaking at dedication ang State Alabang Center at ang Global Filipino Movement, dahil pagkatapos niyan, dalawang araw, makalipas nung Miyerkules, ay nagsisimula na po ang construction ng State Center Alabang at yung pong OFW Center ng Global Filipino Center. Yan ay matapos maghintay, manalangin, magmula noong 2022. So, to 4 years to be exact, ay magsisimula na po yung tinatawag nating OFW Center na minimithi na maging central hub or a one-stop shop where government, private institution, the Global Filipino itself ay magkakaroon ng headquarters kung saan doon pwede mapaglingkuran ang ating mga OFWs. Ating pong minimithi na yun ding pong mga offices ng DMW, ng OWA, ng DFA, kung sino man na any ahensya na naglilingkod para sa ating mga OFWs ay magkaroon ng mga satellite offices po nila doon. Likewise, minimithi din ng Global Filipino Movement na patatagin at pagtibayin pa ang mga paglilingkod natin sa mga OFWs. Hindi lamang yan, pati yung kanilang pamilya. Kaya patuloy kaming humihingi ng panalangin sa inyo na maging tuloy-tuloy ang pagtatayo ng building pong ito. It will be a 10-story na building and merong ample na parking that will be provided, mga 4 basement parking, no, sa ilalim po ng building na yan. And we're constantly praying na maging maayos po ang lahat at tayo po ay magkita-kita doon after 2 years, no, hopefully maging maayos po yan. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na ating babasahin sa Matthew chapter 21, verse 22. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive it. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Mateo 21, 22, ano man ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Ang talatang ito po ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng pananampalataya sa panalangin. Hindi lamang po ito tungkol sa paghingi ng anumang bagay, kundi ito'y pagtitiwala na ang Diyos ay nakikinig at tumutugon ayon sa kanyang kalooban. Ang panalangin na may tunay na pananalig ay nagbubunga ng pagtanggap. Hindi palaging eksakto dun sa ating hinihingi, kundi ang pinakamainam na tugon mula sa Diyos. Kaya mga kaagapa, ito po yung aral na ating makukuha sa mga talatang ito. Una, ang panalangin ay hindi lamang salita, kundi isang gawa ng pananampalataya. Pangalawa, ang pagtanggap ay nakabatay sa tiwala, hindi sa pagdududa. Pangatlo, ang Diyos ay nagbibigay ng sagot na naaayon sa kanyang plano para sa atin. Na kung iisipin nga po natin, ito ay paanyaya.
na huwag lamang manalangin ng mekanikal

yung mechanical na prayer, kundi manalangin ng may buong puso at pananalig. Kaagapay, nawa, sa iyong pananalangin ngayong araw na ito ay isipin mo at isapuso mo na ito'y pangako na kapag ka anuman ang hingin natin, ito'y matatanggap natin kung tayo ay maniniwala at kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Manaming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyo na sa pangakong ibinibigay niyo po sa amin na anuman ang hingin namin sa panalangin ay tatanggapin kung kami ay naniniwala. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami lubos na magtiwala sa inyong kabutihan at sa inyong kalooban. Tuluan mo po kami na manalangin na may pusong nagpapakumbaba na tatanggapin ang iyong sagot anuman ito, O Diyos, at tanggapin ito na may pasasalamat. Sa lahat ng aming pangangailangan, kami po ay umaasa sa inyo sapagkat ikaw ang aming Ama na mapagbigay at tapat na tunay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Ayan. At patuloy po tayo sa ating programa ngayon. Sa ating discussion today, ay pag-uusapan po natin ang OFW Code of Discipline. Ito po ay sa tulong ng Understanding the Overseas Employment Program Module E na ito po ay inilabas maraming taon nang nakaraan with the help of IOM or International Overseas Migration. Ano? Ito po ay ginawa nila, nakatulong ang ating pong pamahalaan. At kaya po nagkaroon na ganitong OFW Code of Discipline. Pero bago yan, babati muna tayo doon po sa mga naka-tune in na, no, sa ating pong programa ngayon. At meron po tayong babasahin sa mga bumabati sa araw pong ito. At tingnan natin, sina Nora Cancela. Ayan, good morning po, Pastor Rene. God bless po. Si Atara Fresnaida Leonida Maborang. Good morning po from here in Marikina. Si Perla Bautista Lagos, blessed morning po. Si Jolina Torres, blessed morning po, Pastor Bunsoy. Doon sa mga naka-tune in na, even doon po sa mga nasa kalye na nagmamaneho, ingat-ingat po. At kung meron ho kayong interaction upon listening to our broadcast this morning, you're welcome na magbigay ng inyong kuro-kuro. Okay. Again, ulitin po natin, ang OFW Code of Discipline ay kumbaga isinulat upang guide para sa mga Pilipino na magbabalak mag-overseas work. At ito yung kumbaga mga dapat na sundin o mga alituntunin na pwede nating guide. Ano ho? No? At ito yun. Ito po yung mga aking babanggitin. No? At unang-una, meron tayong duty to oneself. Anong dapat gawin? I-assert po yung pag sinabing duty to oneself, ay iyan yung mga dapat na sundin mo para sa iyong sarili na magiging gabay para sa iyong paglilingkod o pagtatrabaho abroad. At babasahin ko yung mga dapat na gawin. Una-una na dapat gawin, i-assert po natin ang ating occupation, no? Ang ating occupation, yung ating position and job scope to which you have been hired for. Ibig sabihin, yung kung ano yung trabaho, yung posisyon, at yung saklaw ng trabaho kung saan ka hinire, ay dapat yun po ang paninindigan po natin. Hindi po, po pwede na pumirma ka sa kontrata ay na ito yung position mo, tapos iba
ang ibibigay sa inyong posisyon, no? Pangalawa, kailangan niyo pong i-assert one's tight entitlement to all wages, compensation, and benefits agreed upon in the employment contract. Kalimitan dito ho nagkakaroon ng problema ang ating mga overseas Filipino workers na kung saan nagkakaroon ng kumbaga kung hindi man slight kundi yung total na pag violate sa kanila pong agreed upon compensation and wages and benefits. Eh kung ikaw ay OFW, it is a duty to yourself na ipaglaban ang karapatan sa lahat ng sahod, ng kompensasyon at ng benepisyo na napagkasunduan sa kontrata ng pagtatrabaho. Iyan ho ay pinipirmahan po ninyo at yan ay pinipirmahan din ng inyong employer. So, it is your duty to assert, no? Lahat dapat maging maayos at sundin yung sinasabi sa inyong kontrata. Sunod, be professional. Maintain self-respect, good image, and track record. Ang pagiging professional po ay expected sa bawat isa na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Lalong-lalo na kung dapat ang pinag-uusapan ay yung dangal sa sarili. Yung bagang have to command respect. Kung kayo ay nag-expect na respetuhin, no? Eh dapat ipakita nyo na dapat nga po kayong respetuhin, no? Kasama dyan yung pagkakaroon ng magandang pagpapanatili ng magandang imahe at yung pagkakaroon ng track record. Malinis na ikaw ay nagtatrabaho ng maayos kahit galing ka sa ibang employer ay dapat mapanatili na meron kang magandang record at yan ay napapanatili kung ikaw ay professional na gumaganap sa inyong trabaho. So, it is upon or it is a duty to the OFW na kayo po ay dapat nag-maintain ng inyong disiplina sa sarili na ang magiging kapalit kapag ka nakikita po nila yon ay irerespeto po nila tayo. After that, pwede rin po nating dapat na gawin yung i-ensure po natin na yung personal health natin ay panatiliin po natin, no? Ensure personal health as well as psychosocial and economic well-being. Be aware of one's vulnerabilities specifically to HIV/AIDS, no? Siguraduhin po natin yan. Bakit? Kasi there are so many cases where OFWs can kumbaga subject themselves to unnecessary exposure pagka hindi po sila nag-ingat, no, sa kanila pong kalusugan, na hindi lamang po kalusugan ng ating na mapag-uusapan dito dahil kung minsan pagka nakarating sa ibang bansa ay napababayaan natin at naiisasantabi natin even our own conviction and morality, no? Kaya po yung exposure po sa HIV/AIDS ay bunga ng pagkakaroon ng sexual na relasyon na sa iba't iba, no? Sa iba't ibang mga tao, lalaki man ito o babae. So, ang sinasabi po natin dito bilang isang OFW, you have the responsibility na pangalagaan ang iyong health pati ang psychosocial at ang economic well-being, no? Educate yourself, mga kaagapay, na ito ay kumbaga bagay na dapat hindi mangyayari sa iyo na nasa ibang bansa ka. It would really create, no, a big problem para sa inyo, no? Kaya nga po ito'y paalala na ating inihahatid sa inyo ngayon.
Be responsible for one's safety and security at all times, including that of one's belongings and personal property. No? I-secure at inyo pong, kumbaga, i-secure ang sarili, i-secure ang mga gamit na personal na ari-arian. Kadalasan, again, ang vulnerabilities po ng mga OFW ay nandoon po doon sa klase ng mga trabaho katulad ng mga domestic worker. Na kung saan, no? Nababalitaan natin, just yesterday, nakausap po kami sa GFM na ilang mga domestic workers nakauwi lamang galing sa Saudi Arabia. Bagamat iba't ibang storya pero similar experiences where yung kanilang mga amo hindi sila pinasasweldo, hindi pinapakain ng ayos, hindi binibigyan ng kumbaga ng day off, and at the same time yung kanilang mga gamit ay pinagbubuklat at nawalang paalam at kinukuha ang kanilang cellphone at they also, there have been so many horror stories where yung ating mga OFWs ay ikinulong o hindi pinauwi dahil pinlantahan ng it's either alahas o any gamit na mahalaga ng employer para masabi na sila ay nagnakaw at hindi sila paalisin. No, ito po yung mga bagay na bagamat iniisip natin na bakit ganun ang nangyayari. Hindi ho natin alam eh. Kung minsan we really have to just check, no, para maiwasan 'yan, ay i-secure niyo po, lagi niyo pong isara. Ikandado po ninyo ang inyong mga maleta. Sa cellphone naman po, kami po ay nagsasabi dahil sa vulnerabilities ng ating mga OFWs, ang palaging sinasabi po namin sa GFM, if possible, if at all possible, kung kayo magtatrabaho ng domestic worker sa ibang bansa, have an extra or emergency cellphone at hand na meron din pong SIM card na hindi nyo po ipapakita because this is something that can be a lifesaver later on kung sakaling may mangyari sa inyo. Eh, dahil marami ho talaga, kahit na bawal, ay kinoconfiscate ang kanilang mga cellphone. Kaya ang payo namin, be wiser than them, kumuha o bumili ng kahit na ano lamang na hindi mamahaling cellphone basta for emergency cases. At bago kayo umalis, bibilinan ang magulang, ang asawa, ang kapatid na kapag itong number na ito ang kumontak sa inyo, ibig sabihin may emergency. That's why it is also very important yung ating next, no, to notify the Philippine Embassy or diplomatic mission of your presence in the country of work. Ipaalam po natin sa embahada ng Pilipinas o diplomatic mission ang iyong presensya sa bansa kung saan ka nagtatrabaho. Eh ito naman po ay mangyayari na sila po ay informed or may record kapag ho kayo ay dumaan sa tamang proseso sa DNW na kung saan kapag ho kayo ay documented, ang ibig pong sabihin noon, madali ho kayong mahanap sa kanila pong database. And sure enough, they will know where you are, who your employer is, sino yung local agency na nagpa-deploy sa inyo, at kung sino yung partner na foreign recruitment agency. Para lahat yon ay mapagtatanungan at mabibisita at personal pa na puntahan ng ating mga migrant workers officers doon sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Ano naman ang mga don'ts? Unang-una, do not engage in prostitution, drug trafficking, illegal recruitment, human smuggling, and trafficking or other transnational crimes, whether as a principal party
or accessory. Alam na alam po natin na ang mga binanggit ko pong mga krimen ay mga bagay na makakapagpakulong sa inyo kahit na nandito po kayo sa Pilipinas. Huwag ho tayong makikilahok sa mga ganitong klaseng mga uri na masasamang gawain na magiging kumbaga problema pa para sa atin. Do not possess deadly weapons, explosives, prohibited drugs, alcohol, pornographic, or other contraband materials. Ang pagmamay-ari po ng mga ganito, yung mga nakamamatay na sandata, ay bawal at ipinagbabawal. Mga kontrabando po ito, lalong-lalo na po yung mga pornographic materials, no? Na siyang talagang lalong-lalo na kayo kung kayo ay nasa Middle East countries where there is very strict laws on this. Do not solicit services of unauthorized manpower brokers and fixers for clandestine migration. Marami ho, no, na pinopost pa sa social media na nag-o-offer ng services na magmula dun sa bansa kung saan kayo naroroon ay magko-cross country sa ibang bansa. Halimbawa, sa Russia, sa Canada, or sa ibang lugar, sa Europe, na alam na alam po natin, yan po ay illegal at hindi po safe. Bakit? Unang-una sa lahat, napakalaki ng singilan, no? At kung ano-ano ang ihihingin na fees sa inyo. Pangalawa, you will go there not as a worker but as tourist. At alam na alam din po natin na kapag ka ganun ho ang inyong track, ay malamang na kayo po ay pupunta doon na first, yes, as a tourist, but later on, kung maghahanap na kayo ng trabaho, kung hindi kayo nakahanap ng trabaho, mas lalo po kayong masasapiligro at sure enough, mas lalaki po ang gastos po ninyo. Huwag na huwag po tayong pumatol sa mga ganitong unauthorized manpower brokers at fixers para ho makapag-migrate sa ibang bansa. Do not succumb to 4D jobs. Dirty, dangerous, demeaning, and unreasonably difficult. Ano po yung mga ganitong klaseng mga dirty jobs na ito? It can range from anything na kumbaga illegal o halimbawa kumbaga parang may mga ipagagawa sa yung illegal or mapanganib, no? Kung minsan runner ng droga, no? O magbebenta ng droga. Ayun ho yung mga bagay na kumbaga makapagdudulot ng panganib po sa atin. Minsan naman marumi, no? Filthy dahil it will involve prostitution or selling your own, no? Kumbaga nagbebenta ka ng laman, no? Para ikaw ay kumita. Huwag po natin itong patulan. Kung gusto po natin tayo po ay magtrabaho na lang ng ayos. Alright? Tuloy-tuloy lamang po tayo, no? At para po tayo ay makapag-break, magbe-break na po tayo para matuloy-tuloy pa natin ang ating discussion sa ating duties and responsibilities, no? Magbabalik po ang serbisyong OFW.

0: Bisham OFW.
1: Alam mo ba na unang itinatag ang himpilang 1116 DXAS sa Hulasulu noong 1969? Kinilala ang istasyong ito sa call letters na DXJO. Malaki ang ginampan ng papel ng DXJO upang mabigyan ng tulong espiritual at maabot ang mga kababayan nating Tausug at Samal. Napapakinggan ang broadcast noon ng DXJO sa buong kapuluan ng Sulu, lungsod ng Basilan, Tawi-Tawi at mga bahagi ng Zamboanga City at Sabah sa North Borneo.
0: Servisyong OFW.
2: Nagbabalik po ang servisyong OFW at ating pong tinatalakay ang ating Code of Discipline para sa ating mga overseas Filipino workers. Sa mga nagtutunin pa lamang po, you are welcome to share any thoughts or any kumbaga comments that you would want to share. No, nandito na po tayo sa duty to family. Ano nga ba ang duties natin sa ating mga pamilya? Unang-una, bilang isang OFW, provide ample financial and moral support to your family in the Philippines. Magbigay ng sapat na suportang pinansyal at moral sa iyong pamilya sa Pilipinas. Tandaan po natin, mga kaagapay, na sa hirap ng buhay, kaya nga po nakakaisip na pag-abroad ang ating mga kababayang OFW. Eh, kanya lamang kung minsan kapag nakakarating na doon, ay minsan hindi ho na ipoprovide itong financial and moral support. It really takes a lot of initiative for the OFWs to take care of their families. To know na kaya kayo nag-abroad ay para tulungan ang iyong pamilya, iangat sa kanilang condition at magkaroon ng maayos pa rin na ugnayan kahit na ikaw ay nasa malayong lugar, no? Kaya kailangan ho ito ay pinag-uusapan, kaya yung sumunod ay crucial. Communicate with your family as often as you can and make your presence felt just as if you were around. Kahit na po nasa malayo, ay dapat ipadama sa pamamagitan ng komunikasyon ang kumbaga ang iyong presensya, na para bang ikaw ay nandiyan dyan din lamang sa tabi. So nowadays hindi ho natin mapagkakaila that it is better for us. Kami po nung ako ay OFW ay hindi pa ho available ang cellphone. Ang available lamang po noon email. Kaya kami long distance calls na napaka mahal actually. Nowadays, you can freely, no? Kumbaga minimum amount, no? Ay makaka-call ka, video call pa. So hindi na ho excuse ang hindi pag-communicate, no? Sa inyong pamilya or walang means to communicate. No, gawa po tayo ng paraan, ano? Kung walang cellphone o nasira, makihiram ng laptop, no? Para makapag-communicate lamang, hindi maputol yung communication. Sumunod, provide them detailed information and documents about your overseas employment. Napakahalaga ho na iiwan nyo po yung employment details po ninyo, kung saan kayo naroroon, kung maari, ipaalam nyo kung anong gaano katagal ang inyong pagtatrabaho dyan, that they will know kung sino yung employer mo, and during emergencies, sino yung dapat na kontakin. At mangyayari po to kung bibigyan niyo po sila ng detalye, no? And of course, be faithful to your spouse. Maging tapat sa iyong asawa kung ikaw ay married. Aba, eh hindi excuse na ikaw ay nasa ibang bansa, na ikaw ay nalulungkot, ay dahil nalulungkot ka, ay magiging unfaithful ka sa iyong asawa. Ano naman ang mga don'ts, no? Do not abandon your family and refuse or discontinue support for the children. Talikuran po, yung ang pagtatalikod sa ating pamilya ay a no-no, no? At yung pong ang dami na nating istorya na mismo hanggang ngayon ay merong mga tayong kababayan na makatapos makarating doon sa ibang bansa ay hindi na nagpadala o ayaw nang magpadala ng suporta sa kanilang pamilya. Nauuwi po na iyong mga anak ay hindi nakakapag-aral, hindi nakakapagpatuloy ng pag-aaral. They become victims na sila po ay kumbaga na unnecessarily stressed dahil sila po ay napabayaan ng kanilang padre di pamilya. Huwag po natin gawin yun. Do not bring your family, especially young children, to hardship posts or countries where there is high risk to one's welfare and security. Eh, ito naman po kung ang inyong trabaho ay kung gusto nyong isama ang inyong pamilya, at kapag alam naman ninyo na hindi safe, ano, hindi safe ang inyong pong lugar na kung saan pagtatrabaho, huwag na ho nating isama yung ating mga anak. Lalong-lalo na kung merong conflict area po yon, no, or merong imminent war, or yung katulad na nangyari sa Middle East, eh huwag na ho natin isama yung ating pamilya. That way, they will be safer. Ano naman po ang ating mga duty to fellow OFWs? Napakalaga nito dahil tayo po ay dapat may kumbaga pakikisama sa ating mga OFWs. Tunghayan po natin kung ano-ano yung mga ito. Sabi po sa Code of Discipline sa OFWs na ginawa, no, ng ating pong DMW na katulong ang IOM, sabi po sa nila ay unang-una, we have to assist and cooperate with other OFWs working in the same site, especially in times of crisis. Tumulong at makipagtulungan sa ibang mga OFW nagtatrabaho sa parehong lugar. We have to support OFW organizations or Filipino diaspora groups na nagko-contribute to their productive role. Sa ibang mga lugar kung saan nandoon ang mga OFWs, there are Filipino communities or support groups na naroroon na kung saan sila din po ay nagko-contribute, no, sa kanila pong sa welfare ng mga OFWs. If you have time and if you can, you can participate and be a supporter of this organization na naglalayon din na mapabuti ang ating mga OFWs doon sa bansang iyon. Ito naman yung mga don'ts. Do not degrade a colleague or put him or her in bad light in order to get a position or a rank or other personal gains. Eh, sa lingwahe po natin, sa kumbaga diyan, huwag ho tayong kumbaga magsisip-sip para lang tayo ay makakuha ng mataas na posisyon. Ano ho? Kumbaga dahil doon eh parang para makaangat ka eh mamaliitin mo yung kasamahan mo o ilalagay sa masamang sitwasyon. Kumbaga gagawan sila ng kwento. Huwag ho natin gawin yon dahil hindi po nakabubuti ito sa samahan natin sa ibang mga OFWs. Do not act as an unofficial remittance courier for all its risk of loss or robbery or spend for personal use yung money or entrusted by fellow workers. Ito po yung kapag ho kayo ay imbes na gumamit ng remittance center, ay dahil naisip nyo may uuwi naman kumbaga na kasama, ay ipinapadala nyo na lang sa kanya, no? Unofficial po iyon. At bakit ho risky? Eh kasi nga po, eh unang-una hindi naman ho siya remittance center eh. Siya po ay kasamahan nyo sa opisina. Yun hong pakikiusap o pakikisuyo ay may limitasyon. While we can understand na pwede ho kayong makisuyo ng isang beses, yung pangalawa, yung pangatlo, medyo overreach na po yun. Medyo sobra po, sobra na yun, no? Dahil hindi naman natin mape-prevent kapag ho yun ay nawala o halimbawa sila ay madukutan. No, wag ho natin iaasa yung pagpapadala ng ating remittance doon sa ating kasama dahil hindi naman po nila yon responsibilidad. No. Sunod, do not invent lies and allegations against fellow OFWs to have them deported, detained, or be under police surveillance. Lalo na po kung nag-imbento lang ho kayo ng kaso sa kanila, hindi ho talaga maganda, no? Hindi ho maganda na tayo ay kumbaga nag-e-engage sa ganyan dahil nakakasira ho ito ng ating samahan doon po sa ibang bansa. Ano ho? Kanya po, wag po natin gagawin ito. Lalong-lalo na kung ito'y ang intention lamang ay para kumbaga magawan o nainis lamang kayo sa inyong kasama or kumbaga naiinggit kayo tapos ginawa niyo na ganitong istorya. Ano ho? At wag ho natin itong gawin. At tuloy-tuloy lamang po tayo, ano ho? Sumunod po ay duty to country. Ito naman ay again part pa rin ng OFW Code of Discipline. Ano ang duty natin sa ating bansa dito sa Pilipinas habang tayo ay naroroon sa ibang bansa? Do uphold the laws and the interests of the Republic of the Philippines and to defend it if warranted. Kahit nasa ibang bansa po tayo, maging mabuting halimbawa pa rin po tayo at maging mabuting citizens pa rin tayo na ibig sabihin, kapag ka ang interest ng Republika ng Pilipinas ang nakataya, ay dapat ho nating i-defend ito if warranted. Ano? Halimbawa, inaalipos na yung ating bansa, huwag ho tayong papayag. No? Abide by the rules and regulation aimed at promoting the workers' interest and enhancing national gains. Ganya nga po, isa sa aspirational value ng Global Filipino Movement ay yung ating mga OFW na maging kapakipakinabang sa ating bansa at sa bansang kanilang pinaglilingkuran. Ang kasama po doon yung pagsunod sa mga rules and regulation na nagpo-promote sa atin bilang mga overseas worker. Dapat ho tayo ikakikitaan ng mabuting halimbawa na pwedeng gawing huwaran ng iba pang manggagawa kahit na ito man ay mga taga-ibang bansa pa. Be an ambassador of goodwill, projecting the good in the Filipino. Alam na alam po natin yan ng mga Pilipino ay nag-stood out sa kanila pong pagiging generous, sa kanila pong pagiging mabuting worker, extending even an extra hand, o if only to show na genuine tayo na gustong tumulong. We are genuinely very courteous. We are genuinely very flexible sa anumang mga trabaho na binibigay po sa atin. Kanya nga po, panatiliin po natin to be ambassadors of goodwill. Do avoid willful commission of punishable crimes that will cause us to draw sensational public sympathy to put undue pressure to Philippine authorities to come to your rescue. Kalimitan. Nangyayari ho ito kapag ho tayo ay gumawa ng krimen doon sa ibang bansa. Natural na ang Pilipinas o ang embasya natin o ang konsulado natin ay tutulong dahil yan po ang mandato nila sa kanila pong pagtulong sa mga OFWs. Pero naman, i-avoid naman po natin yung willful commission of punishable crimes. Bakit? Iyon nga po, it draws sensational public sympathy. Oo, kasi po, dahil yung public sympathy na yon, bakit hindi tinutulungan? Ano bang klaseng gobyerno yan? Walang kwenta. No? Yung pong mga ganong public sympathy, it draws sensational public sympathy na gagawa naman talaga ng paraan yan ng ating gobyerno. Kaya lang nape-pressure po sila to come to your rescue. Na kung tutuusin nga, sana hindi ganyang, hindi sa ganyang paraan na kayo po ay ire-rescue. Mas magandang gawang kayo na kumbaga or i-rescue kayo dahil talagang kayo ay nasa panganib na hindi ninyo kagagawan. Ano ho? So, wag po natin gawin na ito ay maging embarrassment pa sa ating bansa. No? Sumunod. Do not unduly put the Philippine Embassy, the Philippine Overseas Labor Officers, and Service Attaché Corps in a bad light. No? Ito, lilinawin po natin. Ano? Ibig sabihin ko ho kasi nito is that ang ating mga kababayan na nagsisilbi sa embassy, sa konsulada, sa labor offices, or ngayon ay migrant workers offices, yung mga service attaché, yan po talaga ang representante ng ating bansa doon sa bansa kung saan maaring doon tayo nagtatrabaho. Ano? Ang gusto ho nating bigyan ng pansin dito is that kapag ka ho sila ay nagtatrabaho mabuti, purihin po natin, itaas natin at itaguyod po natin. No? Kung sila naman ay talagang kumbaga ay anong tawag dito, kung sila naman po ay naglilingkod ng ayos, purihin natin. Pero wag naman po natin na i-put to bad light by bad-mouthing them sa social media or ipopost natin publicly na ganito sila na hindi naman po totoo. Wag naman po. No? There is a way for us to be able to be mindful. I-verify natin kung totoo ba. Kaya nga, ang susunod nga dyan, do not spread rumors and other forms of misinformation which could cause panic or threaten public interest. Kalimitan nangyayari yan sa social media. Kaya po, ayan sinasabi dyan, think before you post, no, yung inyo pong gustong i-post. Do not take sides and join civil conflicts at the country of work. Kung meron pong nangyayaring civil na conflict doon at hindi naman po kayo karapat-dapat na sumali doon, or kahit na pa parang you are sympathetic sa kanila pong mga pinaglalaban, pero hindi, tandaan nyo po unang-una, nasa ibang bansa ho kayo at hindi po kayo dapat makikisama dyan. Do not disregard of official travel and other precautionary advisories, especially during wars, conflicts, and disasters posing threat to safety, life, and property. Pagka ho ganun ang mangyayari, ay sinasantabi nyo po yung inyong safety. Yung pong mga travel advisories po na yan is there to provide you information on much needed information na kung sakaling kailangan magkaroon ng repatriation o yung agarang paglilikas, ay alam po ninyo ang inyong gagawin. Ano naman po ang duty to host country? Unang-una, respect the mores, the customs, and traditions of the host countries. Respect and obey the laws of the host countries. Those are the two, customs and traditions, respect to the authorities and to the laws of the land where you are working. Ano naman yung mga don'ts, no? Don't commit a felony such as murder or any other crime punishable by Philippine laws and by their laws. Nako, dapat ho matik na ho ito. No? Huwag ho tayong gagawa ng krimen. Do not use or possess or sell prohibited drugs. Do not gamble in countries prohibiting such activity. Naku, eh, ako minsan, dito ho tayo matinik eh, mga Pilipino, eh, no? Hindi ho natin napipigilan ito. Pero, gayunpaman, naku, eh, wag ho natin itolerate ito. Wag ho natin dalhin yung ginagawa natin dito sa Pilipinas doon sa ibang bansa. Do not drink excessively, especially in countries where alcoholic beverages are prohibited. Do not smuggle or break customs regulations of the Philippines or of that host countries. At panghuli, ano naman yung duty ninyo sa inyong employer? It is your duty to fulfill yung duties and responsibilities provided in your employment contract. Just as you expect that the employer should respect yung benefits, yung wages, yung inyong day off, at yung inyong bakasyon, also you should kumbaga fulfill lahat ng duties na nakalagay doon. Eh, paano, Pastor, kapag ka sobra-sobra naman, hindi na nakapangalan o hindi nakasama doon sa aking responsibility? Doon ho kayo pwedeng makipag-uya, usap ng maayos sa inyong employer. At kung maaari, inform po natin ang ating mga agencies so that they can help in talking to your employers. Pastor, hindi po sila nakikipag-usap. Ah, ayan. Paano kung hindi nga nakikipag-usap po? Ayaw kayong tulungan ng inyong agencies. Diyan ho pumapasok ang ating pong mga migrant workers office at yung katulad ng servisyong OFW at ng Global Filipino Movement na pwede nyo hong lapitan. And we can intervene, and so we can also kumbaga gently remind these stakeholders katulad ng mga local agencies, foreign recruitment agencies, pati na ho ang mga migrant workers office natin, nasasabihan sila na pakitulungan naman itong ating OFW na tila baga hindi pinapakinggan ng kanilang mga agencies. Do observe basic workplace decorum, code of ethics, and company policy. Kasama po dyan kung yung oras ng trabaho, yung kung paano makitungo sa iyong employer, sa iyong amo, at pagsunod sa iba't ibang company policy. Handle equipment or company equipment and property with due diligence and cares. At sa mga don'ts naman, engage in moonlighting which jeopardizes use of official work hours or draws conflict of interest. Ito po yung kapag kahu kayo na meron ho naman kayong trabaho, eh pero nagmo-moonlight o kumbaga nag-sideline pa kayo na para meron kayong pagkakitaan na iba na kung minsan nagagamit yung official work hours po natin. Wag ho natin gagawin yan dahil hindi ho ito ho ay maaring maging cause na kayo po ay masisante or mapauwi pa ng hindi oras. Do not spend for personal use, company's funds, or commit any form of theft, robbery, and or vandalism. Okay. Diyan po tayo nagtatapos. Yan po yung tinatawag nating code of conduct o of discipline na para sa ating mga overseas Filipino workers ay magandang sundin para ho tayo hindi magkaroon ng problema. So, ayan po ang ating programa ngayong umagang ito. Ay to wrap up, tayo po ay magkaroon ng panalangin para sa mga overseas Filipino workers. Samahan niyo ako sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga paalala sa code of conduct na ating pong binasa para sa ating mga kasamahang OFWs na sana ito po ay nagsilbing paalala sa kanila na tuparin ang kanila pong tungkulin bilang mga manggagawa doon po sa ibang bansa. Patuloy naming hinihiling na ingatan niyo po sila. Saan man silang naroroon, anuman ang kanilang nararanasan ngayon, itinataas namin po sila sa inyo. Dalangin din po namin na sa panahon ng kalungkutan, maging kasama po nila kayo sa pamagitan ng kanilang pagsuko ng kanilang buhay sa inyo bilang Panginoon na tagapagligtas. Dawa, O Diyos, pagbuklurin niyo ang mga pamilyang maaring nagkakaroon ng problema. Hayaan na ang kanila pong mga relasyon ay tumibay, mga ama sa kanila pong mga anak, sa kanila pong mga asawa, O Diyos, pagtibayin niyo po ang kanila pong mga relasyon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang mga OFW concern, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEVC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW-FEVC Radio. Magkarinigan po tayong muli sa susunod na linggo sa radyo, sa online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Ako po muli si Pastor Rene Bunsoy. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin at kami po ay nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang mga pinakamamahal na pamilya.
3: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW!
4: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica, tapos nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
5: Eh bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

0: panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Happy Friday, mga kagapay! Good morning, good morning! Halibatiin natin ang lahat ng mga kaagapay na kanina pa nag-aabang sa kanilang mga PM and regular radio. Hello! Lahat po ng mga nasa biyahe ngayon, mag-ingat po tayo. At sasamahan namin kayo ni Bong ha, for 1.5 hours. Kaya cool lang po kayo.
5: That's right. Kami po ang bahala sa inyo.
4: Yes, kahit napaka-init ng panahon. Ako, pasasayahin namin ang inyong umaga sa ating magiging talakayan ngayon.
5: Tama.
4: Siyempre, honey, batiin muna natin lahat ng kasama natin sa ating Facebook and YouTube live streaming.
5: Good morning!
4: Special shout out sa lahat ng mga nasa Signal Cable, GCTV Channel 1. 85. At good morning, Luzon, Visayas, Mindanao.
5: Woo-hoo!
4: Isama pa natin lahat ng ating suking kaagapay all over the world.
5: Yes, dyan sa Singapore, honey,
4: yes,
5: sa Hong Kong.
4: Napakarami natin yan.
5: Visitors dyan.
4: At sa Amerika. Hello, Mommy and Daddy watching from South Carolina. Good morning po sa inyong lahat. Kayo po ay nasa programa ng Family Matters. Baka nagulat sila, no?
5: Oo nga.
4: Kasi special edition po ito ng
5: Bedroom Edition.
4: Bedroom Edition ng Family Matters Friday.
5: Pero wholesome
4: edition.
5: To, ah, honey. Ah. Take note.
4: Oo, nasa gitna ang anak, eh, di ba?
5: Siyempre.
4: Dapat talaga wholesome. Naku, ang mga kaagapay, ha, tumutok na kayo dahil iba ang ating setup ngayong araw ng Biyernes. Talaga namang special ang ating programa ngayon.
5: Kumbaga, conversations inside the bedroom.
4: Yes. Dapat nga sofa discussion naging bedroom discussion. Kaya dapat ang ating bosses.
5: Pero maganda, napakaganda ng discussion natin this morning, honey.
4: Yes, at kayo po ay nasa programa pa din ng Family Matters Friday Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda, Bong and Claire para sa Family Matters Friday Edition, kung saan nakatutok ang usapan sa marriage and parenting. Kitang-kita naman, ano? Andiyan ang anak sa gitna. Honey, alam mo, nandito sa atin si Paris kasi honey, panahon ng graduation.
5: Oo nga, congratulations!
4: Yay! Bumabati po kami sa lahat ng mga gagraduate ng yung taon na to. Alam natin, nagsimula ang April, May, June, panahon ng graduation nga ng grade school, senior high school, and college.

0: Agapay. Aking FEBC family, maraming maraming salamat po.
1: Salamat
0: yung
1: po.
0: Yung mga kaibigan natin na hindi nakalimot. Nandiyan si Bishop Noel and Ate Jen Pantoja, Pastor Dan and Don Erquico, Camille Prats and VJ Yambao. Maraming maraming salamat. Sinamahan nila tayo sa aking overnight celebration sa Sonia's Garden.
1: Memorable.
0: Kaya naman, ang saya-saya lang. Ano? Ang dami nating napag-usapan. At because of that, nabuo ang ating episode. Abangan niyo po dahil magiging bisita natin
1: soon. Kaabang-abang.
0: Next week. Next week na yan, honey.
1: Right.
0: Sige, bumati ka muna before we introduce our guest
1: Naman
0: iba.
1: Thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him. Another day to learn. And another very, very inspiring episode this morning. Here in Family Matters para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay May 15, 2026. Can you imagine, honey, no? Isang buwan na lang, kalahating taon na ang lumilipas.
0: That's honey,
1: di ba? Imagine mo, in a snap, then little did we know, ilang months na lang, bare months na naman, honey. Pasko na naman. But you know what? Talagang siguro, panalangin ng bawat Kristiyano na matapos na itong summer heat.
0: Napakainit.
1: Dahil talaga naman, napakainit. So kung wala po kayong mga importanteng gagawin sa labas, lalong-lalo na yung mga senior citizens, we encourage you to stay home, to hydrate, drink lots of water. At ang pinaka-importante, honey, if you can afford it, magstay sa isang malamig na kwarto, hindi ba? Kasi marami ngayon mga nakakagulat na mga bata pa lang na heat stroke, na dehydrate. So, better yet, kung wala kayong gagawin, stay home at lumabas na lang po ng bahay kapag ka, siguro mga around 6 o'clock na. Kasi ngayon kung mapapansin mo, honey, mga 5:30, mainit pa rin.
0: Mainit pa rin.
1: Maliwanag
0: pa rin. Although singil ng kuryente, ha?
1: Expected
0: na lang,
1: talaga yun, honey.
0: Maglaan na lang ng extra budget kasi napakainit po talaga.
1: Okay na yun tumaas ang kuryente kaysa ma-hospital ka.
0: Yes,
1: hindi ba?
0: True.
1: Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami pong muli ang Team Pineda, Bong and Claire para sa usapang marriage and parenting. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay mapapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, mabuhay po kayo. Please like and share our episode. Sa Instagram naman po, alam nyo na po ang gagawin. Please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga nasa bahay na nagpe-prepare ng kanilang pananghalian habang nakikinig sa atin. Sa lahat ng nasa opisina na habang nagtatrabaho, nagko-computer, naka-tune in dito sa Family Matters, honey. Lalong-lalo na daw tuwing araw ng Biyernes.
0: Yes, good morning!
1: Yun. And syempre, honey, those who are watching in GCTV Asia Channel 185, magandang-magandang umaga po sa inyo.
0: Ayan, honey, bago natin pakilala ang ating guest, magbasa na tayo ng Bible so we can start our discussion.
1: Yes. Kung meron po kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Jeremiah 29:11, New International Version. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
0: So wikang Tagalog naman po, Jeremiah 29:11, magandang balita, Biblia. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi para sa ikapapahamak ninyo. Mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasan at pag-asa.
1: Amen.
0: Alam niyo po, ang buhay natin, it is more than just celebrating achievements. Ang buhay po, it's really a journey of responsibility, growth, and purpose. Di ba? May purpose po ang buhay natin. May mga araw po sa buhay natin when we feel excited. May mga araw naman po when we feel uncertain or unsure about what's next. But let the Lord take the lead. Ang faith po, ito po yung tinatawag na future builder, honey. Kailangan hinahayaan natin na ang pananampalataya natin ang mag-build ng ating future. Kasi po, alam nyo mga kaagapay, in the middle of all our fears, kung anong what lies ahead, di ba? God is already in the tomorrow you are worried about today.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang

kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayan.

0: ng Pilipinas.
1: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
4: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na ko na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
5: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
6: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan.
5: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Alright! Happy, happy, happy Friday po sa inyo mga kaagapay! Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong paboritong programa sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC

Radyo, TV, Agapay ng Sambayanan. And you're tuning in dito po sa Entrepinoy Special, your companion, Kael Garcia. Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Biyernes na naman and praise God, itinawid niya tayo nung mga nakakaraang araw. Salamat dahil sinustay niya tayo. Alam mo ha, talagang simula Monday pa lang. Kung alam niyo nangyayari, napakadaming ganap lalo na sa ating politics and some of us maybe siguro stress na sa mga nangyayari pero kalmahan lamang po natin. Yung iba siguro last working day na sa mga Monday to Friday pero yung iba dyan up until weekend may work pa. Pero tuloy-tuloy tayo ha. Salamat dahil narito ka, nakikinig ka sa ating program. Gamit man ngayon ay inyong mga radio, mapa PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Alam mo ba mga kaagapay, naabot po ang broadcast natin sa buong Mega Manila. O, sansang bang lugar yan? O, kung tatawagin kita, ikaw ba ay taga NCR? Calabarzon? Central Luzon, ilang bahagi po ng Mimaropa at Ilocos Region. Diyan po yung reach ng ating broadcast. At sana yung prayer talaga natin ay malinaw, maayos at malakas po na napapakinggan nyo ang mga programang hatid po ng inyong Agapay ng Sambayanan. Remember, everyday po tayo nagbabroadcast mula 4:30 in the morning up until 12 midnight. Kaya talagang siksik po ang mga hinahatid na mga programa ng inyong 702 DZAS. Parang kanina bago tayo mag-program, napakinggan nyo ang Family Matters, ang family-oriented program po ng DZAS. And now, you're tuning in dito po sa business-oriented program po ng inyong Agapay ng Sambayanan na kung saan ang goal talaga natin, ang bawat entrepinoy, ang bawat entrepinay at ang bawat kaagapay natin ay matuto sa pagnegosyo at syempre, umasenso sa buhay. Okay, natawag na po natin ang Team Radio. Makakalimutan ko ba ang Team Online? Yan, gamit man ngayon ay Facebook Live or YouTube Streaming. Yan, sana po nag-e-engage po kayo sa ating broadcast. Kumusta po ba kayo today? Sana po masaya ang puso nyo. Alam ko, siguro yung iba masaya kasi akinsa na po ngayon. At syempre, sweldo day na ng ilan. Siguro mamaya, Carmageddon na naman ang traffic kasi nagsisale na naman sa iba't ibang malls. Pero sana, bago tayo pumunta ng mga malls, alam natin kung ano yung priorities din natin. No? Pero kagapay, as we engage, as we start this program this morning, gusto ko magkwentuhan muna tayo. Ano ba yung mga ganap mo? Ano ba yung ulam mo for today's video? Ano ba ang niluto mo sa inyong tahanan or ibinahon sa iyong eskwela or trabaho? Kwento mo sa amin. Ayan, para syempre makarelate din ng mga kaagapay natin. Ulam check tayo. Siguro yung iba wala ng time magluto. Diba? Kasi sobrang hassle na rin kung maaga gigising at alam natin, napaka-traffic na ng situation. Pero ako kaagapay, ako naman, may tara kasi kaming adobo yesterday, nagluto kagabi. So, ang ginawa ko, ininit ko na lang siya. So, ayun ang aking ibinaon for today. So, tipid-tipid din, alam mo ba, dito sa area namin, dito sa Ortigas, Pasig City, alam mo, mababa ata ang 150 kapag magda-lunch ka. So, kailangan talaga, paghandaan mo talaga ang iyong pananghalian. Kung mag-isip, ano ba yung mga paraan mo para makatipid sa araw po na ito. Kaya, ikwento mo sa amin, ano ba ang iyong ulam? At may pangalawang question ako sa iyo, kaagapay. Gusto ko mag-comment ka at i-share mo yung ating streaming. Ang next question ko, aside sa inyong ulam check, eto ano ba yung ginagawa mo sa mga unused or mga cluttered items na meron ka sa inyong tahanan? Again, ano po ba ang inyong ginagawa sa mga unused and cluttered items mo? Ayan, sana may pinapatunguhan po yan. So, comment na para po mabasa po natin yan sa ating program. And continue to share our streaming para syempre mas lumawak at mas madami pa yung maabot ng ating broadcast. Ito, batiin ko muna sa ating YouTube channel. Nag-hello sa atin si Raquel Erolino, ayan, si Soti Arts, si Aida Melgar, magandang umaga. Si Nanay Nora Cabantog, magandang umaga po. Si Edna Getes, ayan na, happy morning po. Si Ate, Maria Garma Bonifacio, nakikinig siya sa NCR. At may sagot na siya kaagad. Sabi niya, madalas po pinamimigay niya daw yung mga yon, lalo na sa mga dumadaan daw na nagbabasura. Ayan, lalo na daw yung mga t-shirts. Ayan, talaga ang buti ng puso ni Ate Maria. O ikaw ba kaagapay, sumagot na si Ate Maria. Again, na ano ba ang iyong ulam check? And once again, ano ba yung ginagawa mo sa mga unused or cluttered items mo?

Share mo sa streaming po natin para mabasa natin yan. At mali mo, makarelate yung mga kaagapay po natin. Pero for now, batiin po muna natin lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: Yan mga kaagapay, binabati po natin lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Today, ngayon po ay May 15, 2026. Happy, happy birthday sa ating kaagapay dyan sa 1233 DYVS, si Angel Gozum. Happy birthday! Alam mo, batchmate ko to. Pareho kaming nag-celebrate recently noong May 6 na ika 7th year working anniversary. So praise God sa buhay mo, Angel. And of course, happy happy birthday din sa aking naging classmate kay Joanna Tolentino Contemprato. Yan ha, sa mga kaagapay natin, kung may mga gusto kang ipa-shout out, kung may mga kakilala ka na gusto mong iparecognize sa ating program, i-comment mo na yan. And of course, we also acknowledge those who celebrate their anniversary.
1: Happy anniversary!
0: Yan. Mapa, wedding anniversary man yan, work anniversary, friendship anniversary, pero sana wag yung ano, enemy anniversary. Bawal yon. Oh, sana may forgiveness tayo sa ating mga puso. Sana sineselebrate din natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Oy, nag-comment si Ate Emma Rose Banzuela, blessed sa Friday morning. Napakainit daw sa kanilang area. Alam mo dito, habang tinatanong ko sa taloktok ng One Corporate Center, alam mo, medyo mainit nga, mataas ang sikat ng araw. Pero sa bandang ano ah, kasi tanaw dito yung bandang Makati and Laguna, medyo makulimlim. Oo, pero alam mo ah, may balita tayo na may ilang areas to na makararanas nga ng pag-ulan. Pero sana kaagapay ah, despite sa mainit na panahon, maging healthy pa rin tayo, stay hydrated. At syempre, nakakararanas ng iba ng rotational brownout. Sa inyo bang lugar kaagapay, nag-brownout ba? Kasi may mga balita tayo, madaming area sa, ito sa NCR, sa Rizal, sa Laguna, sa Bulacan, ang nakaranas po ng rotational brownout. Sabi pa ni Ate Emma Vanzuela, ang kanyang ulam for today ay kusidong galunggong. Ginagawa niya daw sa mga cluttered na gamit ay pinamimigay niya. Lasining mula yan sa Valenzuela City. Yan, thank you so much po. Nag-comment na rin si Ate Edita de Guzman, ang kanyang ulam ay ano to, nilagang kamao na pork. Ah, okay. Akala ko nilagang kamao. Grabe ka naman, Ate Edita. So, eto na nga. Ang sarap naman ng ulam mo. Si Ate Emma Gloria, kasama ko po ang Panginoon sa aking pagsamba sa simbahan. So, thank you so much po. Eto, nag-comment na rin si, eto sa ating Facebook Live, ang bilis umangat, si Flora Velasco. Blessed Friday, ang kanya naman ay pinangat. Oo, sa mga ilang pangat na kaya, pang ilang ulat na luto yan. Galunggong with talong. Ang daming may nagluluto ng galunggong ha. Mura ba galunggong ngayon? Diba? Magkano na ba kilo mga kaagapay? Kwento nyo nga sa amin. Alam mo ha, madaming pwedeng gawing luto sa galunggong. Pwedeng prito kung tinatamad ka na ng madaming mga recipe. Pero kami last week ba yung nakwento ko, naggalunggong din kami. Pero paksiw sana siya. Pero nireinvent ko dahil nakakita ko ng gata sa bahay. Ginawa ko siyang paksiw na may gata. Oo. So panalo ang aming pananghalian that weekend. So ikaw mga kaagapay, ano ba ang pananghalian mo? At ano nga ba ang ginagawa mo sa mga unused or cluttered items? Nagpapabati sa atin si Kuya Efren Volgado Jr. Pakibati daw ang kanyang anak na si Ian J. Volgado. Pero kung kami may baon, di ba? Ito po muna ang aming baon na hatid po para sa inyo.
2: It's baon time!
3: Wonderful day, kaagapay! Ano ang best response kapag nakatanggap ng pribilehiyo at pagpapala? Para kay Rico Elao ng Alegria Cebu, bilang isang pantawid pamilyang Pilipino program o 4-piece beneficiary, walang dapat sayangin. Lahat ng oportunidad ay dapat pinapahalagahan, pinaghihirapan, pinaghuhusayan. Dahil dyan, kabilang siya sa mga nagtapos sa kursong Civil Engineering, Major in Structural Engineering. At sa kanyang one step towards his dream, nagkamit pa siya

0: additional victory bilang top 1 sa licensure examination for civil engineers. Ito ay sa kabila ng kasalatan sa buhay. Hindi sinayang ang pagkakataon at pag-alalay ng 4Ps para makapagtapos ng pag-aaral ng may kahusayan. Hindi hadlang ang kahirapan para hindi na makamit ang pangarap. Kaya pagbati sa iyo, Board Top-Notcher Rico, kasama ang mga bagong civil engineer sa bansa. Kudos din sa 4Ps beneficiaries na patuloy na nagsusumikap para sa mas maayos na buhay. Yan ang baon ko para sa iyo ngayon, kaagapay. Ito po si Shekinah Abalon.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
2: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihahatid po natin ang mga latest na job information and opportunities sa ating mga kaagapay. Kung kayo man po ay entrepinoy o entrepinay na nagmamay-ari ng isang negosyo, kumpanya o organization at may mga available na work opportunities na gusto nyong i-share sa mga kaagapay natin na naghahanap po ng trabaho, pwedeng-pwede nyo pong ipa-announce nyo po yan sa amin. So mag-email po kayo sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. And pakibigay po ng complete details po ng mga trabaho na gusto nyong ipa-anunsyo. Pero alam nyo dito po sa Far East Broadcasting Company Philippines, particularly here sa 702 DZAS, may mga available opportunities tayo. Unang-una na po dyan, naghahanap po tayo ng DZAS Radio TV Production Technician. Kung mahilig po kayo mag-edit ng videos, mag-live stream, mag-graphics design, yung mga nakikita nyo sa ating visuals ngayon, sila po yan. So, pwedeng-pwede po kayong mag-join. Naghahanap din po tayo ng DZAS Staff Assistant. Kung kayo man po ay graduate ng Office Management or Business Administration, mag-apply na po. More of admin works po ang ia-assign po sa inyo. And of course, naghahanap din po tayo ng production assistant na tutulong at tutugon po sa mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan na syempre makakasama nyo rin, di ba, dito sa ating mga programa. Kung kayo man po ay graduate ng mass communication or any related courses, pwedeng-pwede po yan. Mag-email po sa atin sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. So, isend na po ang inyong resume. Pero syempre, aside sa pag-send, ipanalangin nyo rin kung talagang kalooban ng Panginoon na mag-work kayo dito sa FEBC. Kasi kailangan align ng ating faith, align din po yung working values and goals po natin for the ministry. Kasi sabi ko nga when you work here, you're hitting two birds at one stone. You're working for the Lord and you have also the job, diba? Talagang mag-earn ka. Pero syempre, sana beyond that, yung makapag-share tayo ng good news sa ating mga kaagapay. Sa iba pang anunsyo, ito na nga, ilang linggo na lang, ilang araw na lang, pagdiriwang na po natin ang ika-78th year anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines sa darating po na June 6, 2026. Araw po yun ang Sabado mula po alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Kung available ka that day, aba, sumama ka na sa amin. Gaganapin po ito sa Green Hills Christian Fellowship dito po sa Ortigas, Pasig City. Malapit lang po sa station. Kaya kung may pagkakataon, sumama ka na, bumisita ka na, anayahan na ang mga pamilya, kaibigan, kaklase, katrabaho na mag-join sa ating celebration na may temang Until All Have Heard. Kaya alam ko, very excited ka na matuto sa ating program this morning. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal, patok na negosyo.

0: mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa dito po sa Entrepreneur Special over 702 DZAS. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, nasa exciting part na po tayo ng ating program. Pero syempre, ihabol ko lang na pagbasa sa ating comment section. Ito na, nakakadami na yung ating mga kaagapay. Sabi po ni Ate Grace Reyes, Blessed Friday po sa atin. Ang kanyang niluto today ay sopas na nirequest doon ng kanyang kids. Pa-shoutout daw sa kanyang mga anak na si Nicole Lorraine, kay Claire, Tres Maria sila. Hello sa inyo, si Ate Marites Catilaya. Og, huy, cloudy daw ngayon sa Bacoor, Cavite. Shoutout sa atin. Ito, late daw siya nakapag-breakfast. Alone siya mag-isa. Redundant, no? In the house. So, but in our Lord's presence. Thank you po. Umiinom siya ngayon ng hot chocolate. At saka meron siyang tinapay, peachy pie. Tara, kain daw tayo. O, tara, pupuntahan po namin kayo, Ate Tess. O, si Efren Bulgado Jr., ang kanyang ulam for today ay sinigang na bangus na leftover. Ang sarap niyan. Alam mo, favorite ko sa bangus yung bandang chan. Yung iba nag-aagawan pa dyan eh. Si Ate Luz Aguilar, good morning. Ang kanyang ulam ay fried galunggong, ginisang pechay, bagyo, and alugbati. Sure sa iba, yan, pwedeng magamit na naman nila yung mga bagay doon na unused. Si Ate Mildred Recto, munggo daw, o nga kasi munggo, Friday nga. So, with ano pa yan, inihaw na bangus. Sabi pa ni Ate Marites Layaog, ang kanyang sagot, pinamimigay daw niya yung mga unused items para daw syempre ma-reuse at ma-recycle. Si Nanay Nora Cabanto, good morning po. Entrepreneur Special, ulam for today, sisig, tokwat, baboy at galunggong. Pritong talong at talbos na, at saka may dalagang bukid siya. Si Carlo Elarmo, good day. Yung po mga gamit at damit na hindi po namin ginagamit, pwede pong gamitin at isuot at imamimigay po. Yung po mga gamit at damit na pwedeng i-recycle at saka i-reuse. Yung mga sira at lumang damit ay basahan na lang po. Yan, kung talagang hindi na po talaga pwedeng gamitin at isuot at pakinabangan ay itinatapo na lang daw. Tapos sabi pa ni Kuya Epifanio Salvador, nakikinig siya sa atin sa pamamagitan po ng PM Radio. At syempre kaagapay, napakaganda po ng mapag-uusapan po natin today. Alam mo ha, sa bawat bahay po, opisina or storage room, siguradong may mga gamit po tayong matagal nang hindi nagagamit. Mga lumang appliances, mga pre-loved clothes, ayan, mga old furniture, boxes or any unused items. Ayan, kung ano-ano yung mga nakatambak na iniisip natin na madalas ay kalat. Ayan. Pero sa panahon ngayon, no, alam mo ha, ang dating clutter ay maaari na pong maging source of income. Dahil po sa pag-usbong din ng online selling, recycling, businesses at sustainable living. Kaya this morning po, mapag-uusapan po natin ng bagay na ito kasama po ang isang registered financial planner na talagang suking-suki natin sa ating program at laging nagbibigay ng inspiring and informative discussion. Kaya po makakasama po natin si Kuya David Angway. Good morning, Kuya David!
1: Good morning, Kael, and to all our televiewers. Yes. And for those people who are listening right now sa PM Radio. Radio, yes. And transistor radio, yes. As well, di ba? At sa mga online team natin dyan.
0: Correct. Alright. Ang dami niyan, Kuya David.
1: Exactly. And sa mga international nating viewers din.
0: Correct. Alam mo ba, recently, chinecheck ko kasi nagchecheck ng ating research data sa ating audiences. Alam mo ba, sa radio app natin, ang top audience natin internationally, meron tayong Singapore, wow. Hungary, United Kingdom, Japan, South Korea, and praise God sa mga nasa Middle East countries din.
1: Wow, that's really good. So that means na we're truly giving tons of insights and blessing na rin sa kanila.
0: Yes. Diba? At ngayon yung umaga, Kuya David, ang mapag-uusapan pala natin is about may pera pala talaga sa cluttered items. Eh bakit nga ba ito yung napapanahong discussion today?
1: Well, kasi nga, tayong mga Pilipino, well, technically consumer.
0: Uh-oh.
1: Ang nangyayari sa sobrang pagkukonsume natin, bili tayo ng bili, ang ending nagiging tambakan ng bahay.
0: Ayan.
1: Right? Diba? Parang huwag mong gawing tambakan ang bahay mo or storage area ang bahay mo. That's a living area, hindi tambakan. And na-realize natin yun sa ating mga kliyente at mga nakakausap na dumadami ang kanilang mental stress.
0: Yes.
1: Dahil sobrang dami ng clutter sa bahay. Alam mo, psychologically, it also affects their productivity, mm-hmm. their relationship, and also finances.
0: Mm-hmm. Talaga namang mahilig tayong magtambak, mahilig tayong mag-hoard ng mga bagay-bagay mm-hmm. na hindi naman natin gagamitin for the long term. Eh, pero gusto na nakita natin na gandahan tayo dun sa unang pagkakataon, pero wala na, tinabi na kaagad.
1: Exactly. Mm-hmm. And yun ang ating kumbaga kasalanan din mm-hmm. Along the way na are we managing the resources na binigay sa atin ni God na nainggit tayo, aray ko po, di ba? Tawag nito kasi meron bago si Kael, kailangan meron din ako niya. Or di kaya, yan ang uso, yan ang trending, yan ang fad natin today. So dapat meron din ako niya, di ba? Do you still remember yung mga hoverboard?
0: Yes.
1: Di ba na parang,
0: nag-trending yan.
1: Nag-trending din yan. So ngayon, nagbilihan. Nung nagbilihan, hala, 2 years nang nakatambak, hindi mo pa rin na nagagamit na right now. Di ba? So yun ang ating discussion na I believe merong kaperahan dito mm-hmm. at pwede nating gawing extra side hustle or negosyo.
0: Mm-hmm. Pero kay David, bago tayo magsimula, i-define muna natin sa mga listeners natin, ano ba itong mga cluttered or unused items?
1: Okay. Ang cluttered items in terms of finance mm-hmm. are called idle assets.
0: Mm-hmm.
1: Natutulog mm-hmm. na supposedly kumikita on your behalf. Non-performing, ika nga. Instead na magamit mo tong bagay na to para lumaki yung income mo, eh, nakatambak lang dyan, sitting and collecting dust. Dapat collecting money along the way.
0: Yun pala yun. Dapat pala kumikita, nag-earn, hindi nagko-collect lang ng dust.
1: Exactly. Especially sa ating mga kababaihan, sa ating mga kababaihan dyan, okay? Ikaw ay may tendencies or triggers mo. May bagong bag. May bagong, ang tawag nito, damit. Di ba? May mga bagong trending na get ready with me with all these things. Di ba? Ang problema, na-trap ka na dyan. Mm-hmm. Okay? Kasi yung algorithm, yun na lang parati nakikita mo. Mm-hmm. So ngayon, napabili ka. So, yung mga mismong damit mo, tumatayo na. Di ba? Sa sobrang dami mong damit, tumatayo na. Or di kaya, yung mismong isang aparador mo, talagang lumuluwa na, talagang sumungsuka na sa sobrang dami ng damit.
0: Mm-hmm.
1: Now, we're already having not a storage problem, but a consumerism problem.
0: Ayan.
1: Diba?
0: So, bakit nga ba ganun ang kultura natin mga Pilipino? Kuya David, na bili tayo ng bili, tapos hindi naman pala natin gagamitin eventually.
1: Well, nakasanayan natin yan.
0: Mm-hmm.
1: Most probably, kung ikaw ay lumaki sa Ghana,
0: mm-hmm.
1: definitely gusto mo, at least sa Ghana ka rin.
0: Yeah.
1: Right? Kung ikaw naman ay lumaki sa hirap nung kabataan mo, gusto mo, ayaw mo nang maghirap, so ang ending is, mangungolekta ka na. So merong may scarcity mindset, merong certain splurge mindset tayo na kultura. Pero wala tayong conscious strategy to make sure na i-identify natin kung kailangan ba to.
0: Mm-hmm.
1: So, marami tayong mga kakilala, bigay lang ng bigay.
0: Yan.
1: Di ba? Okay, merong mga sobre. Pero ako, or sa aking mga best clients, sabi nila, you know what? Inililista ko lahat ng gamit ko right now.
0: Mm-hmm.
1: And then, kung magkano yung mismong fair market value kung ibebenta ko ito. Okay? Dahil, na-realize nila, bigyan kita ng isang example. Ang kliyente ko, like you, book lover.
0: Yes.
1: Meron siyang 500 books.
0: Ayan.
1: Oh, di ba? Pero kalahati nun, he knew na hindi niya na mababasa to.
0: Mm-hmm.
1: So, yung 250 na yon, averaging, let's say for example, 350 to 550 pesos niya ibebenta. Kasi in good condition pa naman, he will be earning at least 110,000 pesos.
0: Wow, that's
1: big. It's an idle asset. Non-performing. Kung ibebenta niya to, definitely ang target niya. Ito yung challenge ko sa kanya. Ibenta mo to within 1 year.
0: Mm.
1: Sa marketplace, sa mismong mga different, sa mga second-hand market area, ibenta mo yan and then collect all those money and then use it for your upcoming shawarma business.
0: Mm, talagang mag-i-invest ka, talagang meron pang patutunguhan ng pera
1: mo. Exactly. Kasi, ang akala natin, ay pamigay ko na lang to kasi sayang naman.
0: Uh-huh.
1: Dahil para i-bless natin ang ating mga ibang mga book lovers.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang problema dito is, you're not being efficient. Dapat, may return din sa'yo. ROI.
0: Yes. And
1: kung nabili mo yan ng 1,000, baka pwede pa yung ma-presyo ng 450.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Eh, maganda pa rin naman yung item. Yeah. So, ang ending nun, yung 450 na yun, seed capital mo na yun to start that business na you are planning for the last 10 years.
0: Mm-hmm.
1: Baka yung mga bag mo,
0: yeah,
1: mga electronic items mo na alam mo, hindi mo nagagamitin at hindi mo na rin ipapamigay, eh, kailangan talagang kumita ng pera.
0: Mm-hmm.
1: That's why, ayang mga cluttered items na yan, isipin mo pa rin yan eh. Nadadagdag rin yan sa mental clutter mo.
0: Yan.
1: At yun ang nagiging problema. Iniisip natin, hala, kailan kaya natin ito madidispose ang problema? Wala ka kasing deadline,
0: ayan,
1: Kael. So, time is a tool.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema, di ba, kapag sa production, kailangan nating maghabol.
0: Correct.
1: Di ba? Same thing goes with your cluttered. Kailan natin ito malilinis? Hindi mo dapat... Forever kasi ito eh, yung project kong to. Naku, hindi mangyayari yung project na yan. Di ba? Tumanda ka na, pumuti na yung buhok mo, nakalbo ka na, wala pa ring patutunguhan yung proyekto na yan. Kaya, cluttered items must meet a deadline.
0: Yes. Alam mo, nakarelate sa'yo si Ate Marites Layao, Kuya David. Sabi niya, meron pong 2 boxes pa ng books ang kanyang son.
1: Okay.
0: O, di ba? Tapos sabi niya, ako, collection ko, kaya gusto ko meron daw para makapag-declare na raw siya.
1: Yes. At saka, imaginein mo yung feeling ng declutter.
0: Mm-hmm.
1: Ibang feeling na nalinis mo yung isang bagay, nakapag-bless ka pa.
0: Correct.
1: Hindi ka lang namigay, nakapagbenta ka pa, may ROI ka pa.
0: Mm-hmm.
1: So, yung feeling na yun will also last dahil ang primary goal mo, kung meron kang 500 items sa buong bahay, 500 items, at magawa mo yung declutter na maging 250 yan, grabe yung pakiramdam. Grabe rin yung mismong effect sa mental clutter mo na grabe Lord, thank you. Naibsan yung aking worry na hindi na namin to nagagamit. Hindi na to nagagamit ng anak ko. So ang ending, yung mga laruan,
0: yes,
1: yung mga bata pa sila, yung mga books nung high school pa siya, na ipamigay na, na-dispose na, at ang ending nun is naka-bundle pa. Oh, itong mga books na to, 1,000 lang.
0: Oh,
1: di ba? Naka-bundle na. Get it as early as possible. Maraming mga tao, they will also appreciate that.
0: Uh-oh.
1: Kasi yung season mo, tapos na eh.
0: Correct.
1: So ngayon, yung season nila, it's time naman for them to get that. Hindi hoard, but to get that and to serve them.
0: Yes.
1: Right?
0: Pero kaya David, as we observe our market today, yung nakikita natin, talaga bang may space ang mga pre-love items, mga unused items na kaya pa bang bilhin yan? Kaya pa bang magamit yan?
1: Yeah, exactly. Well, good question because ang market ng mismong pre-love items is 20 billion.
0: Wow.
1: Right now. Bakit? Dahil talagang marami talaga tayong gustong angkinin. Pero ang ending, there's only a season na magagamit mo siya. Na dati daily, ngayon naging weekly, tapos monthly, ngayon quarterly mo na lang nagagamit. It's time for you to recalibrate kung kailangan na kailangan mo pa ba. Dati vloggeris ka. Ngayon, hobbyis ka na ng sasakyan. So bigyan kita ng idea. O baka dati may project kang car, di ba? So restoration. Dahil natapos na yung season na yun at nag-asawa ka na, focus ka na sa pamilya mo, it's time for you to sell that car already. Ang problema sa ating mga Pilipino, merong mga sentimental value. Yung mga pamana ni lola, ni lolo, ni mama, ni ate, ni kuya and all. Doon na tayo nagkakaroon ng, alam mo yun, hard of letting go.
0: Paano yun, Kuya David? Kasi tayo mga Pilipino, meron tayong emotional attachment.
1: Yes. And here's what we can do. You need to ask, si lola ba, si lolo, kung makikita niya na I'm still holding on to this item and it's all no longer serving me.
0: Mm-hmm.
1: Will he still be happy?
0: Mm-hmm.
1: Based on the on his personality,
0: yeah,
1: or yung mga China, ni nanay dati na nilalabas lang kapag may guest.
0: Ayan.
1: Kailangan ko na ba tong ibenta and all? Eh, hindi naman to for about 10 years hindi ko pa to nagagamit, di ba? So

0: May comment si Ate Aluda Velabed mula listener natin sa South Korea.
1: Wow.
0: Sabi niya, correct yan, ang isa sa pinakamahirap daw sa kanya is yung emotional attachment, which includes memories of sweet yesterdays. Kaya hindi daw niya ma-let go, but I'm praying na yung mga hard to be able to let go, eh talaga makayanan niya. Just recently, naluha daw po siya kasi I'm showing the item, tapon or ipasa daw sa iba, lalo na if real pre-love, yan yung gawa. So, salamat po. Ito naman si Ate Grace Reyes, sabi niya, lahat daw ng pre-love niya damit, pinamimigay daw niya at pinadala niya sa Mindanao sa mga kamag-anak niya. Super sarap daw sa pakiramdam na masaya sila at natanggap. Dati daw, mahilig siya sa mga bags at mga damit. Ngayon, napapaisip siya kung isang beses lang niya na isuot kasi ayaw niya nang magasgas. Ayan na nga eh. Pero habang tumatagal, nawalan na daw siya ng value. Kaya ang ginawa niya, pinamigay niya na lang.
1: Okay. This is really good thing. Pinamimigay mo. Walang problema doon. Pero let me encourage everybody who's currently listening. If you have the time, if you do have the time, at least 5 to 10 minutes per day, ilista mo yung mga bagay na may value pa, and then ilagay mo yung fair market value mo kung pwede pang mabenta yan. Huwag ka lang mamimigay.
0: Yes.
1: Because at the end of the day, buhay mo rin yung mismong pinang-invest mo eh.
0: Correct.
1: So at least kahit papaano, bigyan mo ng ROI yung buhay na inilagay mo sa mga bagay na yan.
0: Usually, Sir Kuya David, sa mga gantong items, ano ba usually dapat yung value niya? For example, binili mo siya ng ganitong amount, magkano ba dapat yung i-markdown mo?
1: Oh, good question. Mag-research ka, i-double-check mo kung pwedeng doon sa mga nagbebenta rin yan. Alangan man ikaw lang ang nagbebenta ng ganyan, di ba? Or di kayo nangolekta ng ganyan. So, i-double check mo. You look for the sweet spot. Dahil, kapag nakita mo yung sweet spot at nagkaroon ka ng mga followers na, uy, maganda pala yung mismong feedback nito sa akin, eh di mas mataas ang chance na maibenta. Gandahan mo din yung pagpipicture.
0: Correct.
1: Gandahan mo yung lighting.
0: Dapat aesthetic.
1: Exactly. Dahil kapag ginawa mo yan, mas nai-entice ang mga tao na bilhin. At saka dapat nakikipag-communicate ka rin ng much better. Dahil remember, price is what you paid, value is what you get. Kung nakita nila na medyo mas mahal ka along the way, hindi yun ibig sabihin garantisadong sa iba na sila bibili. Baka naman kasi yung iba, nakakompetensya mo ng pre-love items na yun, eh mabagal mag-reply.
0: Correct.
1: So ngayon, dahil mabilis ka mag-reply, ay mas gusto ko to. It also adds up directly sa price and value na yung ipamimigay mo, maibebenta mo pa. Diba? So ngayon, i-audit mo lahat ng mga items mo sa bahay, from electronics or anything na memorabilia. Then, ilista mo kung magkano. And then, i-add mo lahat. Ma-encourage ka. Kasi, grabe, ang dami ko palang idle assets. Siguro mga 50 mil to. And then, iisipin mo, ano kayang mabibili ko sa 50 mil? Mali! Dapat, saan ko kaya mai-invest to?
0: Exactly. Ang ganda na sinabi mo, Kuya David, wag gastos agad.
1: Oo, diba? Iniisip mo, ay, sige, kaya ka nga nag-audit is para at least may mapagpuntahan niyang mismong, yung may return, may ROI. Diba? Ay, makakapag South Korea na siguro ko dito. Or di kayo makakapag Japan. Pero pwede naman yan. Or Koron Palawan. Pero wait lang. You go directly first with other things. Baka mamaya, hindi, ito nga yung KL eh. Hindi pa nga napipisa yung itlog. Binibilang mo na.
0: Diba?
1: So ngayon, hindi mo pa nabibenta. Nakapag-book ka na. Di ba? That's why sa ating mga tagapakinig right now, please lang. Hinay-hinay. Kalma lang tayo. Di ba?
0: Ang ganda ng reminder mo, Kuya David. O, talaga naman, sana sa mga kaagapay po natin, huwag agad gastos. Isipin natin, saan ba natin pwedeng i-invest yung mga pera, yung mga bagay na iyan. Hindi pwedeng lagi palabas. Kailangan meron ding paloob.
1: Yes,
0: di ba, Kuya David?
1: Correct. And at ang pinaka-reminder ko sa kanila, dapat mas maraming paloob kesa sa palabas.
0: Correct.
1: Diba? Kaya isa sa mga pinaka-maganda raw na lahi, na mix, okay, is Chinese Ilocano.
0: Ay,
1: talaga daw, talaga daw walang lalabas.
0: Sa pagkatipid at pagkakuripot.
1: Exactly. At saka yun sa pag-itemize ng item, dapat bawat pasok. Magkano puhunan, magkano kita. Ganun yes. lang ang question, di ba?
0: At nabanggit mo kaya, David, yung tamang pag-engage pa pang benta. Kasi nga, eto na, nauuso na yung mga digital selling. Yes. Di ba? Ginagamit natin ng mga platforms. Paano makakatulong to sa atin as we sell these things?
1: Okay. Mag-start ka na, mag-live selling at the end of the day. Dahil, although may mga followers ka, onti pa lang, pero once na nakita nila na, inilagay mo yung sa likod mo, sa background mo, yung mga list of your items na pwedeng maibenta, pwede bang mapakita yan? Pwede bang ma-check out
0: mine
1: yan?
0: Mine na to mine.
1: Mine, okay. Pamine mo na yan. That will easily help you to get rid of it.
0: Yes.
1: At saka, remember this one, walang kapantay kapag yung feeling ng natanggal yung clutter na yun.
0: Correct.
1: Alam mo yung parang bawat sa mga nagda-diet dyan, okay, bawat taba mo na nawawala, di ba? Parang gumagaan ang iyong paglakad, yung
0: parang
1: pag-run mo.
0: Parang may personal
1: mo.
0: Hugot ka dyan.
1: Yes, yes, yes. Kasi medyo gumanda yung ating walking eh.
0: Yes.
1: So natanggalan tayo ng maraming ipon, okay? Yes. Inipon natin to for 10 years. Pero napakaganda sa feeling. Mm. Same thing goes with your mental clutter,
0: correct,
1: physical clutter. And imaginein mo, may direct proportion yan sa iyong finances.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, imaginin mo, na-dispose mo yung clutter, gagastos ka pa ba ng another one like that?
0: Mm-hmm.
1: Hindi na. May effect yan sa psychology mo na, na-realize ko na hindi ko naman pala to kailangan.
0: Uh-oh.
1: Hindi ko naman pala kailangan ng 200 na shoes. Right now, 200 shoes. Meron akong kakilala. One time niya lang na nagamit yung shoes.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, after 3 years, dun niya ulit nakita yung shoes.
0: Mm-hmm.
1: You know why? Because na sobrang clutter eh. Isang buong kwarto, puro shoes lang. Wala pang organizer. So ang ending, ano kayang pipiliin ko dito for day? Nakadepende sa mood.
0: Yeah.
1: So ang ending dito, guys, for those people who are listening, kapag ang mood swing mo ang nagde-dictate sa finances mo, yari ka! Diba? Dahil hindi yun magandang emotional regulation.
0: Mm-hmm.
1: Paano kapag ang mood mo sobrang saya? Mag-splurge tayo. Di ang dami na namang clutter. Balik ka na naman sa dating habit mo. That's why I recommend sa ating mga kababayan, huwag mo lang ipamimigay.
0: Mm-hmm.
1: Dapat i-consciously aware ka kung magkano yung presyo niyan para malaman mo yung sahod mo. Grabe, no? 11,000 nag-spend ako ng ganito.
0: Uh-huh.
1: May self-reflection. Mm-hmm. Okay? And sometimes, yung reflection na yan will give us more aha moments.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: At ito na nga, Kuya David, naging aware na tayo sa mga cluttered items na meron tayo sa ating bahay, sa ating opisina. Ano na ba yung mga siguro, para sa kaalaman din ng mga listeners natin, yung mga dapat nilang gawin? Kasi for sure, may mga common mistakes na maaaring magawa when they engage sa buy and sell.
1: Okay. When it comes to buy and sell, you need to understand first na people will not buy from you if you don't have any credibility.
0: Mm-hmm.
1: Kapag dinouble check mo, di ba?
0: Yeah.
1: Sa mga social media apps, dinouble check mo kung either ilang followers, ano yung feedback, ano yung page niya, and all. So ngayon, you need to have a credibility first. Mm-hmm. So how do you make sure na meron kang credibility? You make sure that you start with one good feedback. To feedback, mm-hmm. momentum is your best friend here.
0: Mm-hmm.
1: So when it comes to the buy and sell, syempre, kung ikaw ang seller, there are also scammers na buyer.
0: Correct.
1: So you don't want to send the item first without the payment, probably. Mm-hmm. Or di kaya, I use a third party collector para kapag sinend ko na yung item, yung third party collector yung makakakuha ng mismong payment and all. Kaya kahit hindi siya mag-show up, hindi niya makukuha yung item. Or kung mag-show up man siya, hindi niya pa rin makukuha yung item without the release ng funds.
0: Correct.
1: Diba? So again, marami tayong mga seller na i-scam din. Diba? So hindi nag-show up, hindi nagbabayad and all. Tapos magsasabi na item not as described.
0: Uh-huh.
1: How do you prevent that one as well? So you also cross-check tong buyer na to.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Para well researched, 80% research, 20% execution. Yan ang ating reminder sa ating mga buyer or sellers dyan. Dahil hindi ka sigurado, you can only manage the risk.
0: Mm-hmm.
1: manage the risk by doing the research, and then you let go of the item, right?
0: Ito kaya, David, nabanggit mo na yung ilan sa mga bagay, pero para ma-check din ng mga listeners natin, ano ba yung mga available items sa kanilang bahay na pwede lang i-check kung pwede nila itong i-sell yung mga bagay na to? Ano-ano to para ma-identify na?
1: Number one, electronic items. Yung mga old laptops, old, remember, old means talagang mga few years mo nang hindi nagagamit na nakalagay lang yan sa istante. Pangalawa, yung mga previous mong mga items like, let's say for example, mga books or di kaya mga damit. Yan yung mga pinaka-regular. Pero yung ito na, syempre, there are certain people na nagda-downsize. Mga dining table, mga chairs, 'di ba tayo mga friend na mga nag-work from home. 'Di ba nung nauso yung work from home, talagang pagandahan ng work setup.
0: Yes.
1: Tapos pinipicturean mo pa. Now, you double check, baka hindi mo na kailangan yung mga mic, yung mga mic stands, or di kaya yung mga extra cameras mo.
0: Yes.
1: For that mismong work from home. Dahil baka mamaya nasusobran ka na sa mga item at hindi mo na ginagamit, right? So one last, yung mga shoes ng mga bata, yung mga napaglakihan na nila, mga toy items. No, right? And then mga so sa mga friends natin na mahilig magmotor, 'di ba? Mga nakamotor, yung mga bawat sahod may upgrade.
0: Kaya nga. Alam mo, makaka-relate tong ano natin dyan, protect natin.
1: Di ba? So baka mamaya, bawat sahod mayroong upgrade. Ba? So baka pwedeng ibenta yon. Tapos ilista mo na muna and then ibenta mo.
0: Yes.
1: No, okay? Para at least ma-separate mo. Grabe yung number ng, grabe yung upgrade ko pala dito. Di ba? Hindi ako nag-car, pero ang tindi kasing presyo na ng car yung motor ko dahil sa upgrade. Ganon ang dating. Kasi by the way guys, I just bought a new motorcycle.
0: Yun.
1: That's why, sabi ko, ganito pala yung mindset ng ating mga kamotorsiklo.
0: Yes.
1: Din. So sabi ko, aba.
0: Baka maging ano ka na rin, motovlogger
1: ka. Oo ba. Actually, pupunta ako ng Bacolod. Ideally, tapos magmo-motovlog. Pero, again, hinay-hinay, mga ka-entrepinoy. Kailangan natin ng conscious effort na, uy, may brake system. Yung motor nga, yung mismong car mo nga, may brake. Ano ang brake system mo?
0: Yes.
1: Para ma-prevent mo ng swipe again, kahit debit card or credit card yan, paano mo i-maximize yung resources mo right now?
0: Alam mo, nag-comment si Faith Alex Coloma. Sabi niya, ang ganda daw ng topic. Very informative. Yan. Salamat po. At syempre, nabanggit mo kaya, David, yung mga breaking moments natin. Yung mga ano ba dapat, yung mga maging reminder natin na dapat isabuhay din natin. Siguro sa pangwakas nating tanong, kasi syempre, wala na tayong time. Ano yung mga reminder mo sa ating listeners and viewers sa pagde-declutter na syempre, kikita pa rin sila?
1: Okay, number one, yung mga i-declutter mo na yan, na you are willing to let go, that means that those items serve you very well.
0: Yan.
1: Okay? And kung meron ka mang sentimental value or attachment with those items, you just need to ask, is this serving me or other people ba will serve yung item na to ng mas better. Okay? Kasi, kung hindi, edi it's time to let go. That's why it's a clear filtering. We need to understand the truth no, Kael? We need to face the consequences na, wow, this is something na gave me really good freedom, so I wanna share it directly to other people. And then, pinaka-reminder, before ka mag-spend again ng another item na yan, whatever item is that, one in, one out. So before ka magbili, dapat merong lumabas na muna. So hanggat walang lumalabas, walang bibili.
0: Ayun.
1: Di ba? So it's a hardcore rule para madisiplina ka na, ay meron pa naman ako eh. Bakit tatlo na yung mic ko? Bakit lima na yung mic ko? Bakit lima na yung shoes ko? Eh, bakit lima na yung basketball shoes ko? Eh, once lang ako every month nagba-basketball. Right? So, remember the cost per usage. I-divide mo yan into 365. Kung hindi mo naman magagamit yung mic na yan into 365, eh tumataas yung mismong value ng mismong inflation yan.
0: Correct.
1: Okay? Instead na ROI, ikaw ay napapakamot na lang. Bakit ko nga ba binili to? Di ba? Guys, ayoko na kayo ay magkaroon ng tinatawag na buyer's remorse.
0: Mm-hmm.
1: Yung nakabili ka ng sobrang ganda, tumaas yung dopamine mo, reward system mo, tapos biglang, ay, the next day, bakit ko nga ba to binili? Parang hindi naman ata yung tama yung decision ko, right? So to avoid all those things, I think you need to also have an accountability partner.
0: Yes.
1: Insert that one. Kung meron kang wife or husband, ask them. Mm-hmm. Okay, consult. Pangalawa, i-ask si God. Align ba to sa willingness mo, Lord? Kasi kung hindi, I'm willing to let go.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And then lastly, you follow Entre Pinoy Special all the time. Mm-hmm. Okay? You watch every single time. And then, lastly, you follow me. Okay? Yes. And, so my YouTube channel, David Angway Registered Financial Planner, para at least ma-double check mo yung, okay, yung mga insights and information and latest sa ating economic activities. Yeah.
0: I-share mo na rin, Kuya David, yung mga socials mo and other mga programs na pwede kang sundan.
1: Yeah, meron tayong program sa DYBS, Bacolod, every Thursday, that's gonna be 2 p.m. Mm-hmm. And may rerun every Tuesday para at least kahit pa paano, natatandaan ninyo.
0: Yeah.
1: And then, another one, follow me in my Facebook account, David Isaiah Angway, yung verified, yung may checkmark.
0: Yan.
1: Kasi maraming mga scammers, okay? Nanghihingi daw ako ng pera.
0: Uya, hindi ganyan si
1: diba?
0: Siya pa ang namimigay.
1: Sana, Lord. Okay. Alright, so at least, para at least kung ano yung ating mga bago na mga business insights, mabigyan ko kayo ng ideal info.
0: Yan. Kaya David, maraming salamat sa pag-share ulit ng learning. Talagang natuto yung mga kaagapay na ang dami pong nag-comment. Hindi ko na lang mabasa. Mm-hmm. Pero shout out ko na lang. Hello po kay Ferdinand Carrion, sa Ate Grace Reyes, si Ate Martes Layaog. Eto naman sa mga kaagapay natin, si Nani Nora Cabantog. Maraming salamat din sa iyo kaagapay na tumutok sa inyong mga radio at sa ating online. Wala na tayong time. Nagpapasalamat na tayo sa ating team. Nandiyan si John B. Reyes, si Phil Lagtapon, si Angelica Calayag, at saka si Shikai na Avalon, maging sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, kay El Garcia, kasama si
1: David Angway.
0: At syempre, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Dito lamang po iyan sa Entre Pinoy Special. God bless you and have a weekend. Ingat ka! Bye!

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agabay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: kabulang Pedro 3:11. Ito ang nasusulat. Ang masama ay iwasan na, at ang gawin ay ang tama, at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ako po si Monang Valencia. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang himalang ginawa sa akin ng ating Panginoong Jesus. Pakinggan po ninyo dito lang sa Tanikalang Lagot.
1: Mamang, payagan na po ninyo akong dumalo ng debo ni Salve. Minsan lang naman ito.
2: Bakit kung kailan nabihis ka na, saka ka nagpapaalam? Anong akala mo, papayagan kita?
1: Eh ngayon lang naman po kayo umuwi. Nung Lunes ko pa po kayo hinihintay. Webes na po ngayon.
2: Hindi ubra sa akin ang ganyang ugali. Aba, Risa! Tumatanda ka na atang paurong! Hindi ubra sa akin yan! Hala! Pasok ka sa silid mo! Magpalit ka ng damit!
1: Mamang naman!
2: Kung kailan ka nagkakaedad, nag-iiba na ang ugali mo! Saan mo ba napupulot yan? Sa mga pinsan mo na taga Maynila? Sa lahi ng papang mo? Hindi ka lalabas ng silid mo! Kailangan putulan kita ng sungay! Ha! Nagiging maldita ka na! Pasok sa kwarto! Pasok!
1: Mamang naman eh!

0: Madaling araw na. Di ka pa natutulog. Sino bang inaabangan mo dyan?
1: Ha! Hindi inaabangan! Hinihintay ko ang anak mo! Walang paalam na umalis!
0: Kung magpapaalam ba sa'yo, papayagan mo ba?
1: Hindi!
0: Yun naman pala eh. Kaya di nagpaalam sa'yo dahil hindi mo nga papayagan. Pero sa akin, nagpaalam naman. Sa Biyernes ang uwi na nito.
1: Ano? Sa Biyernes pa ang uwi?
0: Alangan namang umuwi agad yun. Martes pa lang ngayon. Pumasok ka na nga sa bahay. Mamumuti lang ang mga mata mo riyan sa kaabang. Ni Anino ni Riza, di uuwi.
1: Hoy, primo! Alam mo ikaw ha, kapag may nangyari sa anak mo, malilintikan ka sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na sa'yo nagpaalam ang anak mo? At bakit mo pinayagan ha?
0: Monang, hindi ako bingi. Naririnig kita. Kaya wag mo kong sigawan. Walang mangyayaring masama sa anak mo. Sina pastor ang kasama nito at mga kapatiran ng dinadaluhan kong born again na simbahan. Para sa mga kabataan yun. Hayaan mong tumino ang anak mo.
1: Papaanong titinudon yun? Nakakasiguro ka ba, ha? Na pag-uwi nun, matino na siya si Risa.
0: Oo, sigurado akong titino ang anak mo. Dahil ang mga kasama niya ay mga anak ng Diyos. Nakumunang, para matauhan ka sa buhay, subukan mong dumalurong kasi. Hindi ka ba natutuwa sa galak na ako ay binago na ng Diyos? Hindi na ako nagsasabong. Nananaba ako. Umiinom ng lambanog. At lalong, di na ako nangangabare.
1: Hay nako, huwag mo nga ipagmalaki ang pagdaludalo mo sa simbahan ng mga born again. Nako ha, ikaw pa, kilala kita Chong. Ilang buwan lang yan, balikbisyo ka na ulit. Ikaw pa, bali sa usawin.
0: Hindi ito mangyayari dahil ang tinanggap ko sa aking puso ay ang tunay na Diyos. Walang pagkukunwari. Kaya ako masaya na.

0: Ma'am, mana po?
1: Ha! Kaawang ka ng Diyos, anak!
2: Bakit ka nakatulala riyan? Baka mahipan ka ng hangin at ganyan ka na forever.
1: Tila, hihimatayin ako. Ngayon lang ako nakaranas na nagmano itong si Risa. Nanununo ba ito?
0: Ano pong nanununo? Bakit masama ba ang magmano pag uwi ng bahay?
2: Naku anak, kasi naman hindi natin nakagawian ang ugaling magmano. Di ka namin naturuan. Mabuti pang simbahan natin, itinuturo pa rin ni na pastor ang pagmamano. Kaya ang mamang mo ay talagang hihimatayin dahil ang buakala niya ay nanuno ka na.
1: Eh, totoo naman. Kayon ka lang nagmano sa akin, di ba, Risa?
0: Arte naman ninyo, mamang.
1: Sinong maarte? Baka hambalusin kita ng walis tingting.
0: Mamang, kakwentuhan kita patungkol sa Biblia. Makinig ka po.
1: Aba, ginawa mo pa akong musmos na bata. Ikaw ba si Lola Basyang? Eh, kung magkwentuhan lang tayo ng buong hapon, eh bakit hindi na lang anak ang gawin mo ay maglaba?
0: Mas maganda po yung naiisip nyo. Habang ako ay naglalaba, makikinig ka sa aking kwento. Kesa makipag-upukan ka sa mga kumari mo na walang ginawa sa buhay, kundi ang makialam sa buhay na may buhay. Pag-chichismisan ang buhay ng mga tao.
1: Naku, bakit kung kailan ako tataya ng wedding, saka pa wala itong si Estong? Baka sa aking napanaginipan ay madali yung aking numerong inaalagaan. Nako, nasaan na kaya si Estong? Pati pamilya nito, wala sa bahay nila. San kaya namista yung mag-anak na yon?
0: Mama, ang aga po ninyong gumala. Saan ba kayo galing at tila may hinahanap?
2: Oo nga, Monang. Tara na, umuwi. Saan ka ba gumala?
1: Hindi ako gumala. Nanaginip kasi ako kagabi. Lumabas yung numero inaalagaan ko. Kaya pagkagising ko, eh bumangon ako agad. Kaya pinuntahan ko si Estong dun sa tumana. Eh, pero wala naman dun.
0: Si Brother Estong po ba, Mamang?
2: Tumigil na sa pagiging kabo ng huweteng si Brother Estong. Mula nang makakilala sa Panginoong Jesus, 2 buwan na. Di mo ba nabalitaan sa mga kahuntahan mo?
1: Eh hindi. Halika na, umuwi na tayo. Tapos na marahil ang pananambahan ninyo.
2: Alas 12.30 na. Alas 11 natatapos ang gawain. Pero napapasarap kami ng kwentuhan sa mga patotoo ng mga kapatiran. Ikaw muna. Hinihintay ka na ng Panginoong Jesus.

family camp ng mag-ama ko. Iwan na naman ako dito sa bahay. Kung sana, pinipilit ako ni Primo na manambahan sa kanilang simbahan ni Risa. Maaaring pumayag akong magsimba na. Kaso, inaaya lang ako pero di pinipilit. Kaya ayoko munang sumama.

0: nga pala pinipilit si Mamang na magsimba sa ating church?
1: Alam mo anak, sa totoo lang, gigil na gigil akong hatakin siya na magsimba. Pero hindi ko pwedeng gawin yon, dahil gusto kong makita na siya mismo ang mag-aya na manambahan. Dahil sa pagkakataong yon, kinakausap na siya ng Diyos.
0: Oo nga, pero napapansin ko rin kay Mamang, nag-iiba na ang ugali niya. May pagbabago.

0: Primo! Gising ka pa?
1: Ginising mo ako eh. Tapos, itinatanong mo kung gising pa ako?
0: Ito naman, nagtatanong lang. Bakit ba ang sungit mo ngayon?
1: Ako? Masungit? Hindi ah. Pilosopo lang. Teka, bakit mo tinatanong kung gising pa ako?
0: Wala lang. Gusto kong sumama bukas sa inyo ni Risa. Gusto kong malaman ang mga sagot sa aking mga tanong. Madalas kong basahin ang Biblia mo lingit sa'yo. Kinakausap ako ng Diyos. Damang-dama ko ang pag-ibig niya sa akin bilang isang makasalanan, Primo.
1: Monang, di ako magtataka. Alam ko namang binabasa mo ang Biblia ko. Nawawala ang mga papel na tanda ko. Minsan, tila basa ang mga pahina. Umiiyak ka ba habang binabasa mo ang mga talata?

napapaiyak ako sa tuwing makakabasa ako sa talata sa Biblia. Damang-dama ko kasi ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Marami akong tanong sa buhay. Nalaman ko ang mga sagot nang manambahan na ako sa aming simbahan. Kasama-sama na ako ng aking mag-ama sa mga gawain. Ang buhay ko po ngayon ay para maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Simula nang tanggapin ko ang Panginoong Jesus sa aking puso, ako po ay nabago. Purihin ang Diyos.

0: sinabi ni Jesus, "Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Monang Valencia ng Pampanga. Binigyang buhay ni na
2: Lisa Udarbe,
3: Fidel Trinidad Udarbe,
4: Marjorie Maglinte.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

列王记上第十七章七到二十四节。过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地上。

这里是与你有约，今天的节目到这里就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
4: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya, paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo, Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong programa ay napapakinggan, maging po ang ating himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS, FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating YouTube streaming sa 702-DZAS, FEBC Radio TV sa ating mga kaagapay na nakakapakinig

0: 24 oras sa pamamagitan po ng ating mobile app, ang 702DZAS. Kaagapay, yan po ay libre at maaaring ma-install sa pamamagitan po ng inyong mga Android and syempre po ng iOS po. Kaya naman kaagapay, sa pagkakataon na to, ang atin din pong himpilan ay napapakinggan at hindi maaaring mawala sa pamamagitan po ng kanikailang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Biyernes, ang ating mapag-uusapan at ang ating mapagninilay-nilayan ay usapin sa mga train local program. Matagal na ba ang programang ito? Ano nga ba ito? Dahil alam nyo ba, kaagapay, na pinapalawak pa po ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang train local program ngayong 2026 upang magatid ng libreng skills training direktiba sa mga barangay. Layo na nito kaagapay na tulungan po ang mga 4Ps beneficiaries, indigenous people at mga residente sa liblib na lugar na magkaroon na mas madaling access sa vocational training at trabaho. Sa programang ito, mga kaagapay, ang mga local government units ang mga mangunguna sa pag-oorganisa ng mga trainee habang ang TESDA ang magbibigay ng training standards, guro at syempre ito po ay may kalakip na sertifikasyon. Ano nga ba ito, kaagapay? Makakatulong ba ito sa ating mga kababayan? Upang lubos nating maunawaan, pakinggan po natin ang isang kampanya mula po sa TESDA.
1: Dito sa Sitio Cebu, sa bayan ng Lake Cebu sa South Cotabato, simple ang buhay, tahimik. Yun nga lang, madalas madilim. Wala kasing linya ng kuryente. May ilang pamilya nagtitiis sa maliliit na solar panels. Ang iba naman, bumababa na lang sa bayan para makapag-charge.
2: Dito sa lugar sang asawa ko, wala sang suga. Gusto ko nga makabulig ko sa ila.
1: Sa Train Local Program ng TESDA, nagpapatupad ng akmang training para sa komunidad. Kaya para sa mga taga-Sitio Cebu, nagbigay ang TESDA ng training sa photovoltaic systems installation o yung pagkabit ng solar panels.
3: Magandang opportunity, may training na solar installation dito sa barangay namin.
2: Kung makabalon ako mag-install, di na sila mag-hire sa iba.
4: Napatunayan na nating mabisa ang Techbook. Dumami din ang nabigyan ng scholarship sa TESDA.
1: Sa mga sitwasyong ito, kitang-kita ang halaga ng skills. Kaya utos ni Pangulong Bongbong Marcos na mas palakasin pa ang technical vocational education. Dahil sa Techbook, ang mga naunang batch ng PV Systems Trainee sa Lake Cebu nakahanap na ng trabaho sa solar industry. Pasok yan sa misyon ng TESDA sa ilalim ni Secretary Kiko Benitez. Training to trabaho para sa lahat.
5: Nagkaroon kami ng communication with TESDA introducing yung program nila na mag-work immersion sila sa company namin sa kanilang NC2 PV installation. Nung job immersion nila, nakitaan namin sila ng competency tsaka willing naman magtrabaho. Kaya nakuha namin sila. Malaking tulong po yung program ng TESDA na yung mga local community na introduce yung solar technology. Hindi na tayo nag-hire sa labas ng mga marurunong, at least yung community mismo is may mga marurunong na or familiar na sa PV technology.
2: Bata pa ko, wala na ko sang nanay, wala na sang may magasto sa amon. Di amo na, gusto ko nga makabulig ako sa mga bata ko, nga maka-install na ako sang solar. Madamugid nga, salamat sa TESDA.
3: Ang pangarap ko po sa anak ko na good health, makapag-aral siya at makapagtapos. Magsisikap po ako. Nagpapasalamat po kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan niya po kami ng opportunity na magkailaw doon sa amin. Kung wala yung TESDA, hindi makakaabot sa amin yung tulong ni Pangulong Marcos.
0: Yan mga kaagapay, alam nyo rin ba na ayon sa TESDA, ang train local ay hakbang upang mas mapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad sa

0: dumidikit na o sabihin natin mas pumupunta na po ngayon sa komunidad ang TESDA at dito natin napatunayan ang ipinangako nga po ng ating Pangulo na mas magbibigay siya ng maraming oportunidad. Yan po ay sa daan sa TESDA. Miss FMJ, parang bago sa pandinig ko itong Train Local Program ng TESDA. Matagal na ba ito? Kailan ito nagsimula at ano ito?
1: Bago, tama, bago sa pandinig mo kasi bagong programa siya. At ang buong kahulugan noong salitang lokal, no, kasi train, lokal. Yung lokal stands for Localized Opportunities for Knowledge, Access, and Lifelong Learning. Ito ang programa ng TESDA na bago pa lang, bagong-bago, sa pakikipagtulungan at pakikipag-unay natin sa ULAP. Ito naman yung Union of Local Authorities of the Philippines. Ito yung samahan ng mga league, diba, may liga ng mga barangay, League of Mayors, yung mga ganyan. Ito yung umbrella organization, yung ULAP, at sila ang ating kinaka-partner para ma-implement itong train lokal na ang naisin naman talaga ay makarating sa ating mga kababayan yung iba't ibang mga serbisyo at mga trainings na ipinagkakaloob ng pamahalaan through TESDA. Dahil alam naman din natin na marami talaga yung mahirap ang access, lalo nga yung mga nasa mga liblib na lugar, katulad nung itong sa Lake Cebu na pinuntahan natin para ma-cover din yung kanyang kwento. Magandang kwento ito kasi yung lugar na yun, wala siyang access sa electricity. At nakita natin na yung installation of photovoltaic installation ang siyang magandang maging training nila para hindi lang nagkakaroon ng kasanayan ng competency, kung hindi, na tutugunan pa yung pangangailangan ng komunidad para sa elektrisidad o sa ilaw. At least yung ilaw man lang ma-provide sa pamamagitan ng solar panels na ikinakabit. Yung pagkakabit ng mga solar panels at kung paano ito napapakinabangan, yun yung sakop ng training na ipinagkaloob natin sa mga taga Lake Cebu.
0: Yun naman yung maganda dito. Bali ba, Miss FMJ, tama ba ako ng pagkakaunawa na ang train lokal ay para lamang ba to sa mga community? Like for example po, tulad po na nangyari dito sa sa South Cotabato nga po, na kung saan mas pinag-unlad at mas binigyan ng oportunidad yung mga kababayan nating nasa committee. Ibig sabihin ba nun ang train lokal ay para lamang doon sa isang, like for example po, may isang pinagkakitaan ng isang komunidad, so gagawa po doon ng parang isang pag-aaral?
1: Kasama na rin doon yung pagtukoy ng mga pangangailangan talaga ng komunidad. Kasi itong train lokal ay ang ating programa para doon sa ang tawag natin ay training delivery na community-based. No? Community-based training. Ibig sabihin, nakikipag-ugnayan nga tayo sa mga lokal na komunidad, sa mga lokal na pamahalaan para kung ano yung pangangailangan ng kanilang komunidad, ay siya natin na ipoprovide. Kung ano yung nando na industriya, halimbawa, ay siya rin natin nasusuportahan sa pamamagitan ng pagtitraining ng mga tagaron mismo sa lugar para hindi na sila magbabiyahe, hindi na madadagdagan pa yung gastusin para sa kanilang pag-undergo ng mga training. At ito naman ay naka-angkla din doon sa strategiya na ginagamit ng TESDA. Yung tawag doon ay area-based and demand-driven. Ibig sabihin, nakatuon doon sa pangangailangan ng isang particular na area o komunidad at ito ay demand-driven. Kung ano yung kailangan ng industriya doon sa lugar na yon, ay siya nating ipinoprovide na klase ng training. At ito nga ay, itong train lokal ay tugon pa rin natin doon sa pagdanais ng pamahalaan na matulungan yung ating mga nasa special at tinuturing ng mga special clients. Katulad ng mga indigenous peoples, yung mga nasa 4Ps o nasa listahanan ng DSWD, sila rin ay kasama doon. At ito ay paraan para ma-decentralize din yung delivery ng mga trainings. Ibig sabihin, pagka ang isang komunidad ay tumugon dito sa panawagan ng TESDA at nakipag-partner sa TESDA, ang isang local community o isang local government.

0: sila yung magpo-provide ng mga short-term training, yung madaling matapos at madaling mapagkakitaan din ng kanilang mga constituents. Kumbaga, dinidecentralize natin yung nakagisna natin na ang training na pagde-deliver ng training ay laging sa TESDA or sa mga TESDA accredited school lang. Ibinababa natin ito sa komunidad para makita natin na talagang merong sense of ownership din, no?
1: Yes.
0: Yung mga local government. Kasi ito yung magbibigay ng benepisyo at oportunidad sa kanilang mga constituents. So ang iniisip natin ay magandang sila mismo talaga ang pamahalain doon sa ganong klase mga training at mga servisyo na ipinagkakaloob ng pamahalaan.
1: Ibig sabihin ba ito, Ms. FMG, like for example, kunwari ho dito po sa San Pedro Laguna ay malakas po ang bentahan po ng sampagita o paggawa ng sampagita. Ito po ay halimbawa lamang po. Ibig sabihin ba parang magkakaroon tayo ng personalized training by our own local government through TESDA?
0: Pwede. Pwede yan. Kasi nga, sa ganitong partnership na ginagawa natin sa mga local government units, yung mga lokal na pamahalaan ang siyang magsusumite sa TESDA, sa local TESDA office din, like provincial office ng Laguna or sa regional office sa Calabarzon, sila yung sasubmit ng kanilang proposal o pagnanais na makapagsagawa ng training. Ngayon, kung meron ng existing na training regulation or competency standards sa isang particular na skill na gusto nilang ibigay sa kanilang mga constituents, pwede nyo na ang gamitin. Ngayon kung bago, emerging technology or bago talaga siya or micro-credential, yung maiigsi lang ng mga training, pwede rin naman na tulungan ang local government na mag-develop ng ganitong klaseng training na maibigay niya, mai-implement niya dun mismo sa kanyang komunidad para mas malapit doon sa mga ganitong training or opportunities yung kanilang mga constituents.
1: Napakaganda pala ito, Ms. FMG. Kumbaga parang yung training na ibibigay ay una nakabatay sa lokal. Ibig sabihin ba ito, di ba, Ms. FMG, ang mga karaniwang nakukuha nating training sa TESDA, minsan umaabot ng 4 months, umaabot ng 3 months, 2 months, at mahaba pa. Ms. FMG, ibig sabihin ba ito parang yung local din ang magtatalaga kung ilang buwan, ilang araw din ang training na ito?
0: Nakadepende yan doon sa ma-develop kung wala pang na-develop na training regulation or competency standard na siya namang magiging gabay sa pag-i-implement ng program. Ngayon, depende nga yun sa qualification or sa klase ng skill na gusto nilang ma-develop or sa klase ng training na gusto nilang i-implement sa kanilang lokalidad. Pwedeng ilang araw lang yan or pwedeng ilang buwan o depende kung ano yung lawak noong at lalim noong training na gusto nating ibigay sa ating mga constituents.
1: Ms. FMJ, isa rin po sa nabanggit natin dito ay yung mga kababayan po nating indigenous people o mga IP. Parang ngayon ko lang din to nakita. Ano yung pinakamandato ito? Bakit tayo nag-top ng mga IP?
0: Kasi marami sa ating mga indigenous peoples ang meron ng ganung kaalaman. Meron na nga tayong tinatawag ng mga manlilikha ng bayan o yung gamaba, di ba? Kung matatandaan mo, meron tayong kinilala na mga gamaba. Sila yung mga masters ng mga ganitong trades or skill. Yung ipinapasa, katulad ng weaving. No? Yung weaving ay nagkakaiba-iba yan depende sa kung saang lugar nandun yung indigenous group or indigenous peoples. Yung disenyo niyan at kung paano siya ginagawa ay nagkakaiba-iba. Depende kung saan komunidad yon. Ngayon gusto natin na maski yun ay maidokumento natin kasi mahirap na eh. Kapag yung kasalukuyan lang na mga tradition, masters of tradition ang nakakaalam nun, e paano na yung susunod na henerasyon? Hindi nila alam kung paano gawin. So, mahirap na panatiling buhay ang tradisyon at ang kultura sa isang komunidad kung hindi natin siya na ilalagay sa isang dokumento or na isasaayos natin, na i-institutionalize natin yung pagpapasa ng ganong kakayanan or kaalaman or kasanayan for that matter.

0: So, yun yung naisin nung pag po-provide din natin ng pagkakataon sa mga indigenous peoples. Kasi kasama rin yan sa itinuturing na special clients ng TESDA. Kasama ang 4Ps, yung mga OFWs. Kaya kung mapapansin mo, may mga special na programang ini-implement din ang TESDA para masabi natin na talagang access para sa lahat yung opportunity na binibigay natin sa ating mga kababayan. Kahit na ano pa man yung kinabibilangan mong grupo, merong nakahandang programa para sa'yo para mabigyan ka ng pagkakataon na mapaunad pa yung iyong kabuhayan.
1: Mm-hmm. Kaya grabe no, shout out po sa ano no sa mga gumagawa na ng ganitong uri ng program. Miss FMJ, ito ba ay sa buong Pilipinas ay nakaikot na tong training local program po natin?
0: Oo, yung ating pagtugon doon sa mga sa pag-i-implement ng ating train local ay nakabase doon sa responsiveness o yung pagtugon ng mga lokal na pamahalaan. Kasi nga, kung ang isang local government ay interesado siya at talagang gusto na niya na mag-implement sa kanya ang TESDA ng train local program, maaari siya makipag-ugnayan na at tutulungan naman po sila ng mga local offices natin or yung ating mga field offices para ma-prepare yung pangangailangan. Kasi sagot po ng TESDA yung magte-training, kung kailangan mag-develop ng... Yung trainer ay ipoprovide ng TESDA yan kung kailangan mag-develop halimbawa ng isang competency standard or training regulation or training plan. Maaari din pong tulungan kayo, ang local government ng TESDA, para ma-develop itong mga ganitong pangangailangan or requisites para makapagsimula ng isang training sa inyong komunidad, sa inyong lokal na pamahalaan.
1: Mm-mm. Ibig sabihin pala kaagapay, no, hindi lang mag-isa yung tao. Ibig sabihin ba ito, Ms. FMJ, for example, kunwari meron akong isang malaking patahian at alam ko na kakaibig sabihin ba ito, pwede ba yung buong barangay ko yung maturuan ko?
0: Pwede naman. Kasi nga, depende yan doon sa, kung halimbawa, sabi mo nga, yung patahian, depende sa dami ng makina or ng equipment na gagamitin sa pagte-training, yung bilang ng kayang i-accommodate, halimbawa, sa isang batch. So, yung pagko-compute noon at kung gaano karami, anong oras ba isasagawa ang training, lahat po yan ay isasaayos ng lokal na pamahalaan at ng TESDA para matiyak natin na pagka na pinatakbo na natin ang isang training, yung nakikita natin at gusto nating maging learning outcomes, matutunan ng mga magte-training, talagang matututunan nila. And eventually, magkakaroon sila ng certification doon sa kanilang pinagdaanan at tinapos na training.
1: Grabe ka agapay, no? Parang mas pinalocalize. Yun yung magandang term, mas pinalocalize, mas ginawang naaangkop sa sitwasyon, mas ginagawang mas grassroots level, mga kaagapay, no? Kung saan mas nauunawaan ng tao dahil siya yung nakatira doon, mas nauunawaan ng iti-training kasi siya yung nakakaalam ng itsura na. Kaya meron nga ako nabasa ngayon, Miss FMJ, mula nga po sa TESDA na nag-o-offer na rin po ang TESDA ng parang mga short courses nga sa college. Alam nyo kaagapay, no, kung di ako nagkakamali, parang minabasa ko na pharmacy services NC2 na kung saan sabi ko, grabe, sabi ko, kumbaga parang pwede kang makapagtapos ng kolehiyo, di ba? Mali natin, magkaroon na ng iba't ibang kurso rin sa TESDA na sila din ang may kapamaraan. Alam mo yung kaagapay, hindi ka lang nagkaroon ng college degree, nagkaroon ka na din ng national certificate na kung saan kinakilala globally. Miss FMJ, speaking of ganito, kikilalanin ba natin to bilang globally kapag nagkaroon ng pagkakataon na mas maging national level siya kung ito ay nasa local?
0: Oo naman, kasi yung standard na ating iniimplementa kapag tayo ay nagsasagawa ng mga trainings, hindi lang naman yun pang lokal eh. Kumbaga, ang inaalam talaga natin ay yung prevailing standard sa industriyang yon, sa sektor na yon, para ang kahandaan ng ating mga magiging trainees ay hindi lang pang lokal na employment. Kung kailangan at kung gusto niyang mga ibang bansa, yung natutunan niya sa kanyang pag

0: undergo ng training sa TESDA sa Pilipinas ay sharing requirement kapag ka ikaw ay mangingibang bansa at doon ka magtatrabaho. Yan ang kahalagahan noong ating national certification na tinitiyak natin at binibigyan natin talaga ng kaukulang pansin para yung global standard ay siya nating na bibigyan ng katiyakan na kung ikaw ay mag-undergo ng training para sa isang particular na qualification, kung ano yung global standard ay siya mong gagamitin para matutunan at makuha, ma-acquire yung skill or competency na nire-require ng industriyang yon.
1: Mm-hmm. O diba, kaagapay, hindi ka lang nakatulong sa community, hindi ka lang nagkaroon ng trabaho. Kung ikaw man ay, parang pinapakita dito ng TESA, no? Yung parang galing man sa komunidad yung ginawa nating training, pero mayroon tong nasasabing, ano to, kumbaga parang may nasasabi ito sa global competition natin na kung saan, yun naman yung aim sa atin ng TESA na makapagtrabaho tayo, magkaroon lahat ng oportunidad, magkaroon lahat ng pagkakataon, magkaroon ng hanap buhay. Miss FMJ, isa rin po sa akin tinitingnan dito ay yung wala bang pinipili dito, kumbaga parang for example, since this is a localized and community, ang target lang ba nito ay yung mga taong gusto lang magtrabaho? Pwede ba yung, like for example, pwede ba tong puro kababaihan lang, puro kalalakihan lang ba yung naka-concentrate sa mga ganitong uring localized? Like for example, yung nakita ko po sa atin, electrical yun pero may babae. Kamusta yung ganong uri po natin?
0: Oo, gaya ng nabanggit ko kanina, sinisikap nga natin na mapigyan ng patas na pagkakataon at opportunity ang ating mga kababayan. Ano man yung kinabibilangan mong grupo, ano man ang gender, ano man ang edad, ay patas na pagkakataon ang ating nais na ibigay. Mm-hmm. Kaya kahit na doon sa mga traditionally ay trabahong panglalaki ang tawag natin, binubukas din natin yan sa kababaihan. Basta gustong matuto at gustong magkaroon ng karagdagang kasanayan or skill, ay binibigay po natin yung pagkakataon na yun. Hindi natin sila dinidiscriminate dahil lang sa kanilang kasarian or dahil lang sa kanilang edad.
1: Mm-hmm. Kaya kaagapay, no, talagang walang excuses sa pagkakataon. To Miss FFJ, ito para po sa inyo. Sa tingin nyo, bakit kaya mahalaga na magkaroon tayo ng mga localized training sa mismong community natin?
0: Una, dahil syempre kung ano yung pangangailangan ng komunidad, yun ang gusto nating tugunan. Hindi ka naman magte-train ng mga halimbawa ay para sa heavy equipment operation kung ikaw ay nasa baybayin ang iyong komunidad, no? Mm-hmm. Tinutuon natin or itinutugma natin sa kung ano yung komunidad, ano yung pangangailangan ng komunidad. At gusto natin, syempre, na kung sino yung mga nakatira doon sa komunidad na yon, para meron talagang malasakit doon sa gagawin na pagte-training. Dahil nakatitiyak ka na pag natapos mo yon, meron kang mapupuntahang trabaho, mm-hmm, or meron kang magiging mapapasimula na kabuhayan na angkop doon sa kinalalagyan ng inyong komunidad. At syempre, kapag ganun ang nangyari, kapag nagkaroon ng economic activity sa isang komunidad, sama-samang tataas yung economic condition ng isang komunidad. Kung lahat sila, halimbawa, ay nakapag-training, tapos nakapagsimula ng kanilang maliit na negosyo, umiikot yung yung economic activity doon sa komunidad na yon. At lahat sila ay nabibiyayaan. Syempre, pagka mas mataas ang income ng isang komunidad, mas maraming mga serbisyo ang pwede ring ma-offer, yes, ng isang lokal na pamahalaan. So, umiikot siya. Isang buong cycle siya na siyang dahilan kung bakit gusto natin talagang palakasin yung mga lokal na komunidad natin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng ganitong opportunity na sila mismo ang magmalasakit, mag-isip, magplano, ano ba talaga yung kailangan ng komunidad, ng kanilang constituents, at maging ng mga industriya na nandun sa kanilang locality. Para lahat sila

0: ay sabay-sabay na makikinabang sa mga serbisyo na ipagkakaloob ng pamahalaan.
1: At saka aminin natin, Miss FMG, matagal na nating aim yun, ganitong uri po ng training. Diba, imagine mga kaagapay, no, mula Luzon, Visayas, Mindanao, may tinatawag na tayong masterpiece, may tinatawag na tayong sariling atin, may tinatawag na tayong produktong atin na hindi na natin kailangan, parang hindi na natin kailangan pumunta ng Luzon, hindi natin kailangan ng Visayas o Mindanao. Pero dito mga kaagapay, mas more on na localize, mas more on na kaya natin, mas more on na lokal, mas alam na natin kung paano gawin. Mas more na komunidad ang gumagawa, mas natututo tayo. Kaya Miss FMG, sa training na ba nito, ito ba ay malaki yung babayaran na tuition fee, or probably dahil nga ito ay community, ito ba ay magiging libre?
0: May scholarship na para dyan sa mga training na yan. Kaya naman gusto nga natin na mahikayat yung mga lokal na pamahalaan na kasimulan sa kanilang lugar yung ganitong klase ng pagte-training, kasi merong nakalaan na pondo for scholarship sa pagpapatakbo ng ganyang klaseng pagsasanay or training. At ang isa pa sa nice din natin na ma-maximize ay yung mga lokal na produkto o yung mga nakikita doon sa mga lugar na yon na mga raw materials. Gusto natin siyang i-develop din. Halimbawa, sa bandang Kabikulan or sa Region 5, nandyan ang abaka. Or kung ikaw ay nasa bandang Laguna, meron siyang particular na mga produkto na doon lang makikita, raw materials. Gusto natin na i-develop yun, magamit siya para mas mapataas yung value. Mas tumaas yung sa value chain, yung kanyang nagiging output o yung resulta ng paggamit sa mga raw materials na ito.
1: Grabe, no, excited ako mga kaagapay na magkaroon tayo ng ganyan sa buong Pilipinas, sa buong, alam mo yun, sa bawat rehiyon, bawat barangay. Dito talaga tayo mapapasabi, no, na it's more fun in the Philippines, kasi tinan mo tayo na alam natin na kung paano natin gagawin ng isang bagay. Alam na natin kung parang hindi na siya hidden, eh. Tama nga yung sinabi nga ni Miss FMJ na dapat mismo tayo will learn how to parang to conserve our own culture, our own heritage sa pamamagitan ng ganitong pagkakataon na ipapasa natin yung kaalaman. Aminin natin mga kaagapay, madalas nating sinasabi yung word na makabansa. Pero yung kasama po sa pagiging makabansa ay yung pagkakataon po nating maglingkod sa ating komunidad, sa ating barangay, upang magkaroon po tayo ng proper training. Miss FMJ, sa ganung uri po ng scholarship, ibig sabihin wala naman tayong pinipiling edad sa pag-aaral dito.
0: Wala naman siya. Kasi nga, gaya ng lagi nating nababanggit sa mga training ng TESDA, ito ay, ang bawal lang dito ay yung tamad.
1: Pag tamad ka, wala kang opportunity talaga.
0: Bawal sa tamad. Kasi hanggat gusto mong matuto, kaya nga lifelong learning yung letter L sa huli nung salitang lokal, eh. A lifelong learning. Kasi naniniwala tayo na hindi dapat tumitigil ang pagkatuto. Yung pag-aaral ay dapat na tuloy-tuloy. At kasama na dyan yung undergo natin ang mga training, kung talagang yun ang ating naisin, ang ating passion, at kaya pa naman talaga ng ating kamay na gawin or ng ating katawan na gawin yun, kung ano yung nire-require ng isang particular na skill, hindi po tayo dapat mapigilan dahil lang sa tayo ay nagkakaedad na. Kasi nga, yun, sabi ko, ang bawal lang sa mga training ng TESDA, yung tamad. Kasi hindi mo matatapos yung training pag tatamad-tamad ka.
1: So, at saka yun, yung pagod maghanap ng oportunidad. Totoo yan, no? Grabe mga kaagapay, no? Suportahan natin yung ganitong uri. Eh bali, Ms. FG, ano yung magiging role dito ng LGU natin? Ano lang to? Parang giving information lang ba sila? Ano yung pinaka magiging role nila dito?
0: Sila ang mag-i-initiate ng pagnanais na magkaroon ng ganitong programa sa kanilang komunidad. Kaya nga, kung ang isang local government, ang mayor or ang inyong governor, no, or mga local authorities natin, local officials natin, pwede po kayong makipag-ugnayan sa malapit na TESDA field office sa inyong lugar. Pwedeng TESDA provincial office or regional office, o kaya naman yung mga TESDA Technology Institutions or TTIs. Ito po yung mga training centers na pinapatakbo ng TESDA. So, pwede kayong lumapit sa kanila at mag-inquire kung gusto nyo na sa inyong local government ay mag-implement ng trained local program. Tutulungan po nila kayo at gagawayan kayo kung ano yung mga dapat na i-submit o ano yung dapat na i-present ninyo bilang pagpapakita ng inyong intention na i-implement ang trained local sa inyong lokalidad.
1: At remember mga kaagapay, isa rin po sa nilalabanan natin dito ay maiwasan po natin yung tinatawag po natin na unemployment, na kung saan dumarami po yung nawawalan ng trabaho o walang trabaho o minsan underemployment naman. Diba kaagapay, yan po yung isa po sa kapamaraanan ng TESDA upang labanan po itong underemployment po natin na tinatawag. And I think Ms. FMJ, no, lahat sana ng komunidad, lahat sana ng LGU magkaroon ng ganitong proyekto, maliban lang, hindi, syempre maliban sa pagpapagawa ng mga kalye, pagpapagawa ng mga buildings, magkaroon ng ganitong localized training. Hindi lang, syempre maganda naman yung ginagawa ng mga tupad program natin sa ng Department of Labor and Employment, pero to kaagapay, it's a lifelong learning. Tandaan nyo, walang taong natalo sa taong gusto laging matuto, kasi nagkakaroon siya ng kapamaraanan kung paano kikita, magkakaroon ng hanap buhay at magkakaroon ng trabaho, at dederecho yan sa pag-asenso. Kaya naman, Ms. FMJ, sa maikling pagkakataon natin at pagpapahayag ng local training program, paano po yung partnership natin? For example, may mga private companies po o private po na mga na sabihin po natin na community well developed po. Paano po yung partnership sa TESDA? Ito ba ay dapat rumekta kami sa TESDA o dapat magkaroon muna kami ng partnership sa local government?
0: Hindi naman po nire-require na ang isang local government, kung gusto niyang mag-implement sa kanyang lokalidad ng train local program, hindi naman nire-require sa kanya na makipag-partner. Pero kung merong mga private institutions or private groups or mga enterprises, kumpanya, private companies na gustong makibahagi, ay dapat sana ay bukas ang lokal na pamahalaan para sa ganitong kumbaga ay interaction ng mga grupo na nagmamalasakit doon sa isang lokalidad. Katulad nung kanina ay binahagi natin sa kanila na presentation, audiovisual presentation, doon yung lokal na komunidad ay nakapartner ng isang solar industry company. Kaya yung mga kailangan na training, hands-on training, ay na-provide naman ng local or nung solar company na siyang nagtumatanggap doon sa mga trainers or trainees rather ng photovoltaic installation.
1: Kaya excited ako mga kaagapay na isa kayo sa mga interview namin na locality dito o mga ilang local government unit na mag-o-offer po nito pong training local. Kaya Ms. FMJ, sa maikling pagkakataon na meron po tayo, ano po ang inyong payo, mga panawagan sa mga kababayan po natin? Ayan naman ay mapa komunidad, grupo po ng mga ITs o di naman kaya LGU. Go ahead po Ms. FMJ.
0: Kung nagkataon na kayo po ay hindi naman local government official, pero kayo ay nabibilang sa inyong komunidad, pwede naman pong kayo ang mag-trigger or magpaalala or magbigay ng impormasyon sa inyong local official. Kay kapitan, kung kakilala niyo si kapitan ng barangay, or kay mayor, kung kapitbahay niyo si mayor, pwede pong kayo ang magsabi na, ay, sa TESDA po, mayroong train local. Baka gusto po ninyong makipag-ugnayan sa TESDA para mag-beneficio din naman ang tayong mga taga rito sa komunidad na ito. Kasi ito po ay bukas para sa lahat. Ang kailangan lang nga ay makita yung intention, magmula yung intention sa mga local government units para ma-implement po, matulungan kayo ng TESDA sa pagpapatakbo, pag-implement ng train local program.
1: Kaya naman mga kaagapay, no, sabi nga ni Ms. FMJ, aasenso ka kung hindi ka tamad. Totoo yan mga kaagapay, aasenso ka kung hindi mo iniisip

0: ang hirap naman ito. Yan po ang dapat nating labanan, yung ganyang uri ng mentalidad. Kaya naman, muli mga kaagapay, nakasama po natin ang Executive Director ng Public Information Office ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Walang iba, si Ms. Floramel Joy Songsong. Thank you so much po, Ms. FMJ.
1: Maraming salamat din, Brian, at magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Yun, kaagapay, yun ang tunay na oportunidad. Grabe, no? Mas pinapaikli na, mas ginagawa ng lokal at mas ginagawa ng community relation po ng ating TESDA ang ginagawa nilang programa. Yan naman po yung aim po natin dito, kaagapay, na mas matuto tayo. Mukhang maliit, pero tandaan mo mga kaagapay, pag pinagsama-sama po ang lahat ng mga katalinuhan at karunungan po ng iba't ibang individual, tayo po ay natututo, magkakaroon ka na ng trabaho, ikaw pa ay aasenso. Kaya naman, sa pagkakataon na to, kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Angelica Calayag, sa ating pong production team, at syempre po kay Philip Tapon, nas umagapay sa atin. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot-santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na!
7: Welcome sa Doctors Online, kung saan ang hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama, Dr. Lea Alfonso, sa loob ng isang oras. Usapang family doctor ang ating topic ngayon. Ano ba ang mga family doctors at ano ba ang tungkulin nila? Kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Kayo rin sa mga nakikinig sa radyo sa 702-DZAS at sa pamamagitan na rin ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062-DXKI Coronadal, 1116-DXAS Zamboanga. Ngayon po ay tutungo naman tayo sa Health Forum.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
6: Today's Doctor Online.
7: Itong parihing kaagapay ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702-DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Lea Alfonso. At ngayon, ang ating guest ay walang iba kundi ang ating co-host na si Dr. Aileen Espina. Sharon po ay nandito. Dr. Aileen, magandang hapon!
8: Magandang hapon, Dr. Lea, at magandang hapon sa ating mga kaagapay ngayong hapon. Na-miss ko po kayo, matagal po namin kayong hindi nakasama. Pero ngayon ako po ay natutuwa na nandito ako ngayong hapon kasama si Dr. Lea upang pag-usapan po ang isang topic na napakalapit sa aking puso.
7: Dok Aileen, let me introduce you properly din, ano? At ibang hat naman to, marami po kasing hats itong ating co-host na si Dr. Aileen. First, let's congratulate you first, no? Dahil si Dok Aileen po ay na-elect very recently, siya na po ang presidente ngayon ng mga family doctors sa Asia Pacific region ng Wonka. Congratulations, Dr. Aileen, and maybe you can tell us more about this organization before we start our discussion.
8: Thank you very much, Dr. Alena. It is indeed a great honor to be elected as president-elect ng World Organization of Family Doctors. So, ang Wonka ay isang organisasyon ng mga family doctors sa buong mundo. No? So, meron po kaming 7 region. Meron kaming North America, South America, Africa, at isa po dito ay ang Asia-Pacific region. So, technically, ako po yung kauna-unahang Pilipina na magiging regional president po ng Wonka sa Asia-Pacific. Dahil noon, si Dr. Zoraida Liupando, nung organisasyon pa namin noon, vice president pa po ang tawag. So, starting in the 1990s, late 90s, naging ang tawag na po ay regional president. But nonetheless, Dr. Dada Liupando is my mentor. So the Asia-Pacific region lay ang pinakamalaking rehiyon ng Wonka. Kasi it extends from the Northern Hemisphere mula sa Mongolia. So mula sa bulubundukin ng mga yelo, no? Sa Mongolia, pababa hanggang sa mga beaches ng Fiji or in the Pacific Island. At in between, so kasama po namin sa Asia Pacific ang China, ang Japan, Korea, the ASEAN countries, Australia, and New Zealand. It is really a deep honor to be elected as president-elect of this very big organization of family doctors.
7: Wow, Dr. Aileen, nakakatuwa at nakaka-proud po talaga na isang kababayan, isang Pilipina ang ngayon, naging isang leader po at talagang God bless you sa inyong bagong responsibility. Pero actually, Doc, aside from that, the reason kung bakit ang topic po natin ay family doctor ngayon ay narinig ko na isa-celebrate natin ang World Family Doctor Day. Meron palang ganito, Dr. Aileen.
8: Yes, Dr. Lea, noong May 16, 2011, ang namayapang ng presidente natin na si Presidente Benigno si Pinoy, Benigno Noynoy Aquino actually signed Presidential Proclamation number 168 declaring May 19 of every year as Family Doctors Day in the Philippines in line with the World Family Doctors Day celebration na pinasinamahan in-establish ng Wongka. Itong global or world celebration na to serves as a parang pagkakataon to highlight the importance of family medicine, yung specialty namin, and primary care amidst the evolving challenges of medical professionals. So for this year, ang theme namin is compassionate care in a digital world. Alam na alam mo ito, Dr. Lee, kasi alam ko na isa sa mga hat mo din is you are now working in the digital realm, no? So siguro mararamdaman din nating lahat na in the past year, sobrang bilis ng mga, ang daming mga bagong teknolohiya na nai-introduce. Kung noon ang internet pa lang ang pinag-uusapan, telemedicine, yung parang teleconsult, ngayon umaabot na tayo sa may AI na, so parang pwedeng kahit sino na lang mag-google ng kanilang mga sakit. So akala po ninyo okay na yon. So parang ang iba sinasabi nila na, okay na ako, hindi na ako nakailangan ng doktor. Yun po ang pag-uusapan natin, Doktora Lea, ano, na hindi ibig sabihin na meron na itong mga teknolohiyang ito ay hindi na natin kailangan ng mga doktor na mag-aalaga sa atin mula sa ating pagsilang hanggang sa ating pagtanda at hanggang sa ating pamamayapa.
7: Naku, Dok, Aileen, exciting tong topic na to. Ay, actually, alam ko marami tayong kaibigan yung pati nga yung mga pasyente nagte-text sa kanila or nagsisend ng picture sa Messenger, sa Facebook, no? Part 'yan ng digital components ng healthcare. Maybe we can discuss that later. Doc, babalikan natin ngayon siguro yung ibang kaagapay natin. First time nilang marinig, meron ba ng family doctor? Ano po ba ang family doctor at ano po ba ang role nila? Baka magaganda na i-explain din natin kung ano ba ang special about a family doctor.
8: Ang isang family physician or isang family doctor in very simple terms ay isang doktor. So nagtapos din po kami ng medisina. Hindi po kami tulad ng napalita sa radyo at TV ng isang araw na may doktor na nagtuturok na wala naman palang lisensya. So kami po ay lisensyadong doktor. Nag-aral po kami ng ilang taon ba yun, Lay? 4 na taon sa pre-med, 4 na taon sa med school. Tapos kami po ay licensed in the Philippines at kami po ay nag-undergo ng 3 taon na specialization or residency training in family medicine. So kami po ay isang uri ng doktor na ang specialty namin ay ang pag-aalaga ng isang pamilya. So ibig sabihin, inaalagaan po namin ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pwede po kami mag-alaga ng baby, mag-alaga ng bata, mag-alaga po ng sanggol, no? Mag-alaga ng buntis, mag-alaga po ng tatay, mag-alaga ng may sakit na high blood, may sakit na diabetes. At yun nga lang po, hindi po kami pwede mag-opera. Bawal po sa amin mag-opera, no? Hindi kami pwede magbukas ng katawan. Pero pwede po namin kayong i-refer sa kung sino po yung pwedeng mag-opera sa inyo. Dahil ang isang family doctor sa Pilipinas, may itinalaga kaming anim na role or anim na parang obligasyon namin, anim na role na dapat naming gampanan patungkol sa aming pasyente. Unang-una po ay ang pagiging clinician. Ibig sabihin, aalagaan namin ang mga sakit ninyo at higit sa lahat, ang objective po namin ay kayo po ay maging healthy. To maintain your health, no? So we focus more on wellness, health care, no? So it's not sick care. Ang objective namin ay dapat ang pamilyang inaalaganaan namin ay malusog, masigla, at masaya. So kasama po sa ginagawa naming mga serbisyo ay ang wellness. So we do a wellness plan for all members of the family. So, we remind you kung kailan po yung bakuna na kailangan, ano po yung mga check-up na kailangan. Kaya, napakahalaga actually, no? Magko-commercial na lang ako. Yung programa ng PhilHealth natin na yakap, napakahalaga napaka-importante po noon na tayo pong lahat ay magparehistro doon. Lalo na po kung ang doktor na nandun ay talagang trained in family medicine, dahil talaga pong taon-taon, i-remind po kayo kung ano po yung mga test na kailangan na ninyong gawin kasi we want to do early screening. Tapos pag kayo po ay na-diagnose, kayo po ay sasamahan namin dahil ang care na binibigay namin ay continuing. Hindi po siya yung parang transactional na magkikita lang po tayo kung ikaw ay may sakit. No? Dapat po ang care na binibigay eh, mula po sa pagising sa umaga hanggang pagdating ng gabi. So totoo yan, Dr. Lay, nakakatanggap ako ng text message mula sa aking mga pasyente kahit anong oras. Dahil ako po ay, dahil ako isang family doctor, first contact. So kung may nararamdaman ng aming pasyente, may problema, hindi lamang sa katawan, physical, kahit sa puso, minsan tinitext kami dahil minsan ang kanyang sakit, sakit sa ulo ay dahil pala inaway siya ng kanyang girlfriend. So hanggang doon, umaabot po ang ano namin. Kasi kami po ang, when you are a primary care doctor, no, so yun ang importanteng maintindihan ng lahat. Na pag isang, meron po kayong primary care physician na sinasabi sa batas, yun po ang doktor na unang-una ninyong pupuntahan. Kumbaga, top of mind. Meron kang katanungan, meron kang problema pang kalusugan, meron kang gustong maintindihan, siya yung unang-una mong tatawagan. Tapos, hindi nung tatapos ang ano doon, no? Pagkailangan niyo po ng servisyo ng ibang spesyalista, kasi nga kami ay primary care, so kung ang inyong sakit sa tingin namin ay komplikado na, complex, complicated illnesses like diabetes na meron na pong mga target organ damage, nagsisimula ng mabulag, so kailangan ng patingnan sa spesyalista sa mata, kami po ay maninigurado na kayo po ay mare-refer namin ng tama. I think you've experienced this, no, Dr. Lena. May mga pasyente tayo na talagang ano po, ginagabayan, inaalalayan namin yung pagpunta nila sa iba't ibang spesyalista at ang pagpapa-admit nila sa ospital kung saan dapat nila makuha ang serbisyong kanilang kailangan. At ito pong care na to is comprehensive, kahit po yung dapat maiintindihan din ng isang family doctor ano yung pangangailangan, hindi lamang ng pangkatawan, kundi spiritual, pati financial. So kung kailangan ng tulong, kami din po ang naghahanap ng paraan. So we ma-access po yung mga iba't ibang benepisyong pangkalisyo na binibigay namin. Buong pamilya, so mula ulo hanggang paa, hindi po namin siya hinihiwalay na mata lang ako, puso lang ako, hindi. Buo siya. So yun po ang importansya at yun po ang kaibahan ng isang family physician or isang primary care physician, because in other countries, Dr. Ali, ang family doctor, I mean, nag-aral ka sa Europa, alam mo na ang family doctor sa Europa ay primary care, they're GPs, no? General practitioners ang tawag. Pero dito sa Pilipinas kasi medyo may kakaiba tayong definition. Pag sinabi natin GP dito sa Pilipinas, kadalasan ang doktor na to ay walang additional na training specialization. But actually in London, in the US, if you're called a primary care physician, a family physician, or a general practitioner for that matter, it they have additional training. And you are really certified na you are capable of delivering good primary care. Kasi huwag po nating matahin na ang primary care, no, na sinasabi natin, menos yan, pang-ubo at sipon lang yan. Hindi po ganun. Ang totoong definition ng primary care, sa totoo lang, Dr. Lay, no, ang hirap po maging primary care physician. Kasi ang dami niyong iniisip, ang dami niyong iniintindi. Naalagaan mo yung pamilya, naalagaan mo yung pasyente, pati yung miyembro ng pamilya iniisip mo, itong pamilyang ito, makakatulong ba ito sa pasyente ko? O medyo ito yung dahilan bakit nagkakasakit itong pasyente ko? Pati yung komunidad, kung saan siya nakatira. Kasi ang hirap, magpiprescribe ka, halimbawa, pasyenteng medyo mabigat, no? Medyo overweight. Sasabihin mo, mag-exercise po kayo. Sindi mo man lang tatanungin, saan ba siya nakatira? Meron bang park? Pwede siyang mag-jogging? Eh baka naman naglakad nga siya sa kalsada, eh bigla namang sa dami ng usok sa dumadaan na sasakyan, eh nag-asthma patuloy siya dahil yung buga ng mga ano, tapos wala siyang, hindi siya pwede mag-jogging. So, yung mga ganun. So, there is this growing trend now, which they call social prescribing, no? It's the social structures that you need to look into, and we're now looking into those things: how our lifestyle, how our community is actually contributing to our health and wellness and our disease processes.
7: So, Kylie,
8: napaka... Ang haba ng sinabi ko, sorry.
7: Yun na ang solusyon sa lahat, pati nga yung pera. Narinig ko kanina, pag may problema sa puso, may problema sa pera, pwedeng lapitan ng family doctor, actually, no? Para siyang, ano, para siyang friend, para siyang lahat, confidant, lahat na. At ang magandang narinig ko rin dito is that, meron kayo talagang training, no, na special na talagang nakafocus siya, hindi lang dun sa tao, kundi sa buong pamilya. And maybe pagbalik natin after the break, pwede nating tignan, no, kung ano ba itong features nito na pag ang pamilya ang inaalagaan, ano ba ang magiging epekto nito sa pasyente natin. So, mga kaagapay, pansamantalang magbibigay, daan lang muna tayo sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break, if you have questions po, ipakonsulta ninyo kay Doc Aydin, type nyo lang sa chat box. Tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
9: Health tips.
10: Ang immune system ang tool ng ating katawan sa pag-iwas o paglimita ng infeksyon. Kinakailangang ito ay malakas upang malabanan ang iba't ibang sakit o infections. Narito ang ilang tips upang mapalakas ang ating immune system. Una, magkaroon ng nirerekomendang bakuna na lalong makatutulong sa immune system upang ma-recognize at malabanan ng iba't ibang sakit. Ikalawa, magkaroon ng healthy diet. Siguraduhin kumain ng gulay, prutas, whole grains, lean proteins at healthy fats. Ikatlo, magkaroon ng regular na pag-e-ehersisyo. Hindi lamang makatutulong sa muscles ang physical activity, kundi importante rin upang maging mas malusog at malakas ang immune system. Ika-apat, uminom ng tubig na may importanteng role sa ating katawan. Kahit pa hindi nag-exercise o pinagpapawisan, nababawasan pa rin ng tubig ang ating katawan. At ikalima, magkaroon ng sapat na tulog. Hindi man ito active process, ngunit maraming importanteng bagay ang nangyayari sa ating katawan habang natutulog. Ang artikulong ito ay hango sa HoustonMethodist.org at ng 702 DZAS, FEBC Radio TV.
6: Doctors Online.
11: Iyo ang tanong.
12: Kay Doc ang sagot.

0: kanya? Kagapay! Balik po ang Doctors Online. Muli akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Lay Alfonso. At tayo ay napapakinggan sa 702 DZAS at sa febc.ph. Napapanood din po tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang ating guest po ngayon, muli ay si Dr. Eileen Espina na siyang isang family doctor, family medicine specialist. At pinag-uusapan natin ito kaugnay ng World Family Doctors Day na ating sineselebrate, no? Napag-usapan natin kanina, Doc Eileen, yung kung ano bang role ng family doctor para sa pasyente. Ang isang bagay na narinig natin kanina, ang dami palang roles ng ating family doctor. Pero ang tanong natin ngayon, ano ba yung tinatawag ninyong family focus care at paano kaya ito nagre-relate sa patient, lalo-lalo na sa kultura natin bilang mga Pilipino?
1: Maraming salamat sa tanong, no. So ang talagang inaano namin, may tinatawag kaming PFC model of care. So it is a patient-centered, family-focused, community-oriented care. Bakit pamilya? Dahil ang pamilya, Pilipino, ang Pilipino is very very family-oriented. And actually, Dr. Alay, may ginawang study. Ano nga daw ba ang brand ng, when you talk of the Filipino brand of care, it's actually paglingap. It's anchored on relationships. It's anchored on us taking care of each other. And that is the essence of family. So, ang lumalabas in my experience, I've been a family doctor for, let's say, 25 years. Tagal na rin pala akong doktor, no? Ang family doctors usually, dahil nag-aalaga kami, ang metrics ng isang family doctor is, meron kaming family picture. At lahat ng yan, natitrace namin na

0: family medicine doctor ay talagang hindi lang nakafocus sa isang pasyente, pero pangkabuuan kasama pamilya. No, meron palang score on health ng family. At ito ay meron palang ganun.
1: Yes.
0: So actually, yung mga pamilya, pasyente, pasok sa inyo, depende kung anong pangangailangan. Mukhang kailangan natin itong i-consider talaga para hindi naman nag-iisa yung pasyente. To kay Lynn, siguro, na-curious din lang ako. Halimbawa ba, mayroon kang pasyente na pumasok at meron siyang malubhang karamdaman? Paano yung pakikipagtulungan sa ibang doktor? Halimbawa na lang siguro, no, yung ating pasyenteng may cancer or pangkaraniwan, alam ko, mukhang marami kayong inaalaga ang mga may sakit na pangmatagalan kagaya ng diabetes or hypertension. Ano yung klase ng may imagine ng ating mga kaagapay? Paano po itong pag-alagang ito kung kailangan ng referral?
1: So ang ano niya, yung role niya is actually a role as coordinator of care, which is actually anchored on collaborative to create what we call as an IPC, interprofessional care team. So lahat tayo kasama sa isang team na nag-aalaga sa isang pamilya. At minsan may nakita ako lay 10 doktor. 10 doktor nag-aalaga sa isang pasyente. At ang role usually namin as family doctors is to talk to all the specialists on board and at the same time talk to the family and to the patient. Kasi minsan pag masyado ng maraming doktor na kasama, mahirap maintindihan, like lalo na kung ang nakakausap ng isang doktor ay yung kapatang doktor, nakakausap ang nanay. So, syempre, minsan, iba-iba yung intindi ng iba-ibang kasapi ng pamilya sa sinasabi ng iba't ibang doktor. So, yung role po namin ay pag-isahin siya. So, we usually conduct family meetings to make the patient and the family always kasama ang pamilya understand what is happening in the diagnosis. And we all, in the management of the case, rather. And also, we talk to all the doctors on board, not just the doctors but even the paramedical, like especially for diabetes, for example. So we have nutritionists, meron bago ngayon lifestyle coaches, so pag nagwi-weight loss, yung mga ganon, social workers, psychologists. So kami po yung palaging kasama ng pasyente, kami yung nag-i-explain, kami yung ano ba yung kailangan. Then kami din po ang tumitingin kung ano yung concerns ng pasyente, kasi nga kami nga yung primary responsible or kami yung primary attending nila. So kami yung mas nakakausap nila dahil kami nga yung kanilang kasama. So which is very important, and that's why I really love the concept of yung sa universal healthcare law about every Filipino having that kind of doctor taking care of them. So dapat po talaga maging mapanuri tayo na ang kukunin nating doktor. I'm not saying, Dr. Aleha, lest I be misinterpreted, na ang family physician lang ang pwedeng maging primary care doctor. Kasi at the end of the day, kung sino yung komportable yung pasyente, doon ka. Pero yun lang po ang ano, na if you are the primary care physician of this patient, you have that responsibility. And I can proudly say na yung training namin as family medicine specialist focus po talaga doon sa ano na yun, yung pagdevelop ng skills na yun on all those 6 roles. And
0: okay.
1: I really hope that all Filipino families would have a family doctor taking care of them.
0: Na nga yung tatanong kong kasunod, no? Saan ba nakakahanap ng mga kagaya ninyong doktor? Pero bago yung doc, ay gusto ko rin sundutan yung sinabi mo. Naalala ko talaga yung pag meron ng malubhang sakit, yung andami ng doktor na on board, everybody, na, bawat doktor na ito, they mean very well. Kaya lang nga, maraming tayong mga bagay din bilang pamilya na gusto mas maunawaan. At napakaganda ng role ng family doctor na yun, na siya yung parang kung may katanungan, clarity na kailangan, pwede siyang mamagitan, ano, at mag-organize ng mga meeting na to. Doc, ay, so babalikan natin kasi pinaparapap na rin tayo. Mukhang mag-overtime tayo. Ang tanong ay, saan ba nakakahanap ng mga family doctors? Hindi pa nga tayo nakapunta dun sa digital health, Doc Aileen.
1: Oo nga eh. Yung Marami naman po kaming chapters all over the Philippines, no? In almost all countries naman in Asia Pacific, we have family doctors organization. In the Philippines, we belong to an umbrella, our mother organization is the Philippine Academy of Family Physicians. So shout out kay Dr. Limuel Abrujena, our president now of the PAFP. Currently, we have around 50 chapters from up north all the way to down south. So meron po kami sa Ilocos, all the way to the Zamboanga Peninsula. We also have training programs, training departments. We have already 160 all over the Philippines. So dumadami na po kami. Dati kami po yung pinakamarami, pero ngayon mas marami na po yung internists at pediatricians. But we are still in most of the remote area. So sometimes, minsan kami lang po ang doktor na especially in GIDA areas or in rural and remote areas. So pwede po kayong magtanong. You can visit the website of the PAFP, family doctors all over the Philippines. Ay, may trivia ako, Dr. Coralie. Alam mo ba na sa UK, ang unang gagawin mo pag pumunta ka ng UK at naging British citizen ka, maghahanap ka ng family doctor mo. Magpapalista ka. Yun ang unang doctor. Ewan ko sa inyo, nung pumunta ka ng Belgium, may ganun din ba? May primary doctor ka din ba doon?
0: Parang wala lang meron. Napakaganda sana nun. Hindi ka panatagan, ano? Umpisa pa lang, hindi ka...
1: In Thailand, ganun din. Sa Thailand, ganun din. Sa batas nila, sinabi talaga na bawat Thai citizen must register with a family physician. So, ganun. Papunta na ng ganun ang mga bansa natin dito sa Asia Pacific.
0: At alam ko tayo din sa Pilipinas. Kaya mga kaagapay, kung hindi pa kayo nagparehistro, parehistro na po kayo sa mga yakap clinics dyan sa pinakamalapit sa inyo upang sana at meron doon sana meron doong family medicine specialist, no, at pwedeng makakuha ng maraming benepisyo. Tok, ay ina-wrap up na tayo, pero ang tanong ko ngayon, ano bang advantage before tayo mag-wrap up? Ang ano ka advantage ng human touch? Kasi alam ko marami sa ating mga kaagapay, pag nagkakasakit ang unang tinatanong ay Google o kaya kung sino-sino mag-chat GPT. Meron ka bang tips, no? Kung paano ba natin 'to i-manage? Ano ang risk nito? Ano?
1: Walang masama sa teknolohiya. Walang masama sa paggamit ng mga digital tools or even AI. Pero ang warning ko lang, no, these are tools. So by the word tool, they are meant to be used to make delivery of care. Like for example, I have a project now. We're doing a project with the GIDA initiative. We're trying to bring consultation rooms to last mile schools with DepEd using teleconsult. Kasi in those remote areas, mahirap ang doktor. So we're trying to recruit volunteer doctors who will be willing to give an hour or two of a week to consult patients in those schools in remote areas. But at the end of the day, ang technology, no, ang technology can never really replace. Telehealth can bridge the gap, no? Kasi nga we're a fragmented we're an archipelago. So we're islands, 'di ba? Thus we have remote villages. It can bridge islands and mountains. And AI, so ngayon AI, 'di ba? Ang dami ng tawag nito na nagagawa ang AI, kung iba-iba. And it's very fast, ang bilis, parang, but ang tanong ko doon is, can it replace yung empathy? Can it recognize yung hesitation, yung fear? Diba? It cannot. It will never be able to do that. No algorithm, no matter how how sophisticated it is will ever replace the compassion that a human being, that a fellow human being can give you. So let those technology assist your doctors. Let those technology allow you to learn more about what is it that you're feeling, but do not surrender your humanity to it. Let us not surrender, even, and this is also to all the young doctors out there, let us not surrender our skill. Let us not surrender our identity. Okay? Checklists, AI, it's okay. We can use them, but it can never replace empathy. It can never replace compassion. Kasi parang sayang eh. We should never do that. At the end of the consult, dapat ang mararamdaman ng isang pasyente na lalabas ng clinic natin is napakinggan ako. And I feel seen, I feel heard, and I was taken care of. May nag-alaga sa akin. Somebody cared for me. And that is the essence.
0: Okay, Lynn, salamat po for sharing that. Sana marami ding nakapakinig sa ating mga kasama sa field ng medicine. Hindi lang sa medicine, ano, parang pati sa mga maraming health workers sa maaring nakikinig ngayon. Thank you so much for sharing with us kung ano po ang family doctor. At tunay nga, sana mas marami sa ating mga kaagapay ang makakuha ng serbisyo mula sa mga family doctors. Una siguro, parehistro sa yakap, no? At kahit na meron ng mga digital tools, sabi niyo nga, Doc, ay wala pa rin papalit dun sa compassion, human interaction na pwede nilang makuha kung ito ay available. So, thank you, Doc Aileen. At sana po sa susunod ulit, habain pa natin ang ating usapan tungkol ganito bagay kasi hindi pa tayo umabot dun sa halimbawa, ano ba yung, paano ba pag-aalaga pag ang may sakit ay matagal-tagal na, ano ba yung approach natin na maganda. Sige po, Doc Ai, at thank you so much po for your time. Mga kaagapay, kailangan muna po natin mag-wrap up for our health meditations.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Insignificant Person. Ang wika mula sa ikalawang hari, 5:2-3. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon." There are nameless people in the Bible, at isa na rito ang babaeng Israelita. Gayunman, kahit na hindi siya pinangalanan, nabanggit naman sa tala ng kasaysayan ang kanyang ginawang kabutihan para sa kanyang among si Naaman. Gumawa lamang siya ng referral. Bagamat siya ay banyaga at ibang lahi, hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng solusyon sa problema ng kanyang amo. Kung iisipin, maaari namang magsawalang kibo na lamang ang utosang Israelita at huwag nang tulungan si Naaman sa kanyang problema. Ang babaeng Israelita ay masasabing insignificant person, mababang uri sa panahong iyon, ngunit pinili ng Diyos upang maging bahagi ng isang significant event, ang pagaling ni Naaman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Marahil sa ating mga simbahan ay may mga taong ganito ang gampanin. Hindi sila gaanong palakibo, o para sa atin sila ay insignificant. Makikita lamang sila sa mga gawain ng pagsamba, ngunit mayroon palang mga ginagawang referral para ang ibang tao ay mapapunta sa pananambahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinalala mo sa amin na nakikita mo ang lahat ng aming ginagawa at wala pong insignificant person sa iyong harapan. Salamat po dahil pinipili mo ang bawat isa sa amin, binibigyan mo kami ng kalakasan, ng talento, ng kakayahan at even ng mga capabilities upang gawin ang iyong ministeryo. At kahit po gaano ito kasimple, salamat dahil welcome, appreciated at valued ito sa iyong harapan bilang kami ay iyong mga anak at servant. Tulungan mo kami maging humble. Tulungan mo, Panginoon, kami na yakapin ang bawat task na binubuksan mo sa bawat isa sa amin. At nawa po ay mag-serve kami sa iyo ng may buong kasiyahan sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahimpapawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Nagpapasalamat po kami kay Pia Rodrigo ng Action for Economic Reform, kay Kayla Escalante, Shekina Apelon, sa tech na sina Dredgie Villena, Nathaniel, Benjo, at John B. Reyes, sa RTV na sina Aileen Valdez, Jabez Mancho, at Angelica Calayag. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online, Monday to Friday, 2:15 hanggang 3 p.m. at ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Leigh Alfonso, kasama rin si Dr. Aileen Espina, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalang lalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Happy weekend po and God bless you.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
5: Nagagamot ba ang HIV?
6: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
5: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702-DZAS.
7: Agapay ng Sambayanan.
9: Inspirations Unlimited.

balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s in ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.

0: Thank God it's Friday, kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. At ito po ang programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Live na live po tayong napapakinggan sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin niyo lang kaagapay ang 702 DZAS FEBC Radio. Kumusta ka kaagapay ngayong napakainit na Friday afternoon? Ito po si Kayla Escalante.
1: Hi, magandang hapon yun sa inyo mga kaagapay. Masakit ba ang ulo nyo?
0: Yes.
1: Yan ba ay dala ng init? Alam nyo, hindi ko alam dito kaagapay sa Laguna. Parang sinakop namin ang buong init ngayon dahil po kasalukuyan dalawang electric panakila ang nakabukas dito sa aking gilid para lang mapawi ang init na ating nararamdaman. Ano man ang nangyayari sa atin mga kaagapay, naiinitan man tayo ngayon pero patuloy kang kumakayod. Magandang hapon po sa inyo. Ito po ang inyong makakasama. Ako po si Brian De La Cruz.
0: Hi Bri! Parang glass skin ka o pawis yan.
1: Hoy, natural na ano to. Natural. Tinan mo, oh, eh, nagaganyanin ko. Oh, natural to, Kayla. Ito yung sinasabi nila kapag anak ka ng Panginoon, talagang nag-overflow pati yung ano, pati nagre-reflect yung image sa atin.
0: Yes, oo. So, Jesus glow daw. Yun daw yung magandang nakakapag-blooming sa atin, nakakapag-glow. Si Jesus daw. Ganun daw yun, Bri. Oo. Yes,
1: sabi
0: right.
1: Sabi ni Angelica, sabi niya ako daw ay naka Ubi Cheese Edition.
0: Oh, ano? Yes, kaagapay. Para po sa mga nanonood sa Facebook live streaming natin, no, nga para po kaming Ubi Cheese. Ako po ay... Yes, diba? Ako ay ube, violet. Ikaw ay yellow bilang cheese. So, yes. Ube cheese ang... ang peg natin ngayong Friday. Yan, hello, hello sa ating mga kaagapay na nakatutok na dito sa ating programa. Nako, salamat kaagapay na patuloy kang tumututok dito sa Inspirations Unlimited. At akalain mong Friday na ngayon, Bri, ganun-ganun lang yon, Friday na.
1: Ay, ang sarap mag-Biyernes. Yes. Sa mga kaagapay natin na nag-aalam mo yon. Papasok pa lang kasi Kayla, syempre may mga kababayan tayo na mga naka-graveyard shift o di naman kaya mga 3 to 12 ang kailang pasok. Kaagapay, mag-ingat ka, magdala ka talaga ng payong kasi alam nyo po Kayla dito, no, ilang beses na kami namamatayan ng kuryente.
0: Naku,
1: dito sa
0: na.
1: San Pedro, sa inyo ba?
0: Oo, sa amin sa Carmona din ay nung mga nakaraang gabi ay meron ding brownout. Yan ngayong rotational brownout, patuloy din nating ipag-pray yan. No? Dahil akalain mo yun, tignan mantakin mo yun, Bri, ang init-init na, tapos mawawalan pa ng kuryente, di ba?
1: Hindi lang yan, Kayla. Uh-oh. Gabi pa namamatay.
0: Yes, kung kailan patulog na. Diba,
1: kung
0: imagine?
1: Kailan gusto mong kunin yung pahinga, kung kailan gusto mong makipagkwentuhan sa mga kaibigan, makipag-chat, eh... doon nawawalan talaga ng kuryente.
0: Oo nga. Kaya sa mga kaagapay natin, kapag ganyan na talagang napakainit ng panahon, eh syempre ang reminder natin ay stay hydrated. Talagang uminom ng sapat na tubig. At alam mo, Bri, hindi lang ano ngayon na, hindi lang Friday na Friday. Friday na Friday. Ngayon din ay payday Friday. Kaya,
1: ay, wow!
0: Oo, di ba baka doble na din yung traffic ngayon dahil nga sweldo day, 15 ng buwan. Mm-mm. Kaya doble pasensya din sa mga kaagapay natin na bumabiyahe ngayon dahil baka nga traffic din.
1: Yes.
0: Meron pang bonus. Meron nagtatokbak dito.
1: Ayoko nga, no.
0: Kaway-kaway.
1: Patong-patong pala.
0: Yes. Kaway-kaway sa mga merong pang shopping, merong pang gala, merong pang libre sa kanilang mga kaibigan. Oh, hello, hello po sa inyo. Eh, ang reminder naman natin sa mga kaagapay natin na sumisweldo ngayon at may bonus, maging wise sa paggastos na mga perang matatanggap ngayong May 15.
1: Tama ka naman dyan, Kayla. Siyempre, alam mo, pag mga ganyan nag-overflow yung pera natin, minsan tayo, biktima tayo ng apat na letra diyan ano sa yun? Mga mall. Biktima tayo ng apat na letra sa mga orange up, diyan sa mga blue up na yan. Naku po, talaga namang auto check out lahat dahil matapang ka sa kakabili. Kaya naman kaagapay, no, hindi diyan ang ating pagkikwentohan. Siyempre, tuwing araw ng Biyernes, lalo na mga kaagapay, kapag kasama natin si Kayla, aba, ang kwentuhan natin ay throwback o ang kwentuhan natin ay flashback dahil Biyernes. Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakikinig sa Kanikailang Radio, sa nakikinig po sa Kanikailang mobile application o ano man ang iyong kapamaraanan, kaagapay, eto na nga po ang aming question of the day. Ang ating question of the day, mga kaagapay, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Uulitin ko, Kayla, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Kaagapay, kung ikaw ay mayroong nang natanggap na friendship advice, ikaw man ay bata pa lang natanggap mo na to, i-comment down mo naman po sa ating ongoing Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio o di naman kaya sa aming YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV o di kaya, kaagapay, kung gusto mo nang tumawag, tawag ka lang po sa numero na 8654-3322 Local 401 dahil makakausap niyo po ang Ubi Cheese Tandem ngayong ano na to, ngayong Biyernes na hapon na ito.
0: Kagapay, ating balikan ang mga mahalagang friendship advice na naibigay sa atin at ano yung hindi mo makakalimutan na friendship advice na iyong natanggap mula sa iyong kaibigan. Makipagkwentuhan ka na sa amin, kaagapay, at atin pong babasahin ang inyong mga kasagutan. Padala nyo lamang po yan sa ating ongoing Facebook live streaming at atin pong babasahin po yan ng inyong Ube Cheese Tandem ngayong tag-init. Talaga masarap yan, Bri, na ano, flavor sa ice cream, Ube Cheese.
1: Ay, ako ayoko. Ayoko ng cheese.
0: Bakit?
1: parang di siya parang okay pa yung ube na flavor sa ice cream, pero yung cheese parang di ko pa matanggap.
0: Kasi sa ice cream, pero masarap din ang cheese sa samgyup.
1: Ay, oo. Ay, grabe. Parang gusto mo mag-sangyup mamaya. Sino ba ang isige? I-shoutout muna kung sino yung kasama mong magsasangyup mamaya. I-shoutout muna. Anong pangalan?
0: Uy, alam mo, lagi kong sinasabi sa kanya, kahit anong kainin ko, siya lang ang gusto ko makasama sa mga
1: coffee shop,
0: sa mga samgyup. Siyempre, Arwel Mendoza, hello babe.
1: Yeah!
0: Ingat ka, see you tomorrow.
1: Wow, sa kayo pupunta.
0: Hindi, wala pa ano. Ayoko sabihin, diba, baka sumama ka.
1: Pero di ba, kailan nang galing din kayo sa friendship?
0: Ah, yes, of course, mahalagang ano. Natatawas ko yan, Reggie.
1: Ba't kilig-kilig ka dyan?
0: Hindi, mahalagang foundation ng relationship ang friendship, syempre. At ayan nga, relate tayo ngayon dahil usapang friendship, smooth. Usapang friendship ang ating topic ngayong araw. Kaya kaagapay, again, ang ating pong question of the day, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? And Bray, dito sa ating poster na ipinose kaninang umaga ay ilan na ang nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Ito si Ate Shirley Diansay. Sabi daw ng kanyang BFF ay, don't give up. Kaya naman tinag niya rin ang kanyang kaibigan na si Victoria Turingan mula sa Santa Maria, Bulacan. At sabi niya, salamat sa advice mo palagi.
1: Diba? Aminin kasi natin, Kayla, no, na mayroon tayong mga kaibigan, mayroon tayong, sabihin na natin, no, si friendship, si bestie, si beshuwap, diba, na talagang tumatak sa kanya yung mga sinasabi na, kumbaga parang, kasi ganyan naman talaga ang friendship, give and take. Kung ikaw yung panahon na nangangailangan ng tulong, tutulungan mo. Kapag ikaw yung nangangailangan ng unawa, unawain mo. Kapag ikaw yung nangangailangan ng pag-intindi, intindihin mo. Eto, sagot naman naman ang ating kaagapay na si Ate Len Dizon. Sabi niya, sabi ng BFF ko, magpatuloy lang kahit maraming challenges sa buhay.
0: Yun, oo. Siyempre, may mga kaibigan tayo na talagang sa atin, na encourager sa ating buhay. Sila yung laging nagbibigay ng encouragement. Yan naman yung maganda sa friendship, no? Na yung sila yung mga kaibigan mo, na sila yung mga tao sa buhay mo na ready sila lagi i-correct ka. Maging encouragement sa sa'yo, diba? Yun naman ang mahalagang ingredients. So, ingredients ng friendship. Ito naman, si Gerald Potente.
1: Yun hi! Sa
0: maging mabuti kasi bilang kaibigan natuto na tayo kung paano mag-sorry. O madalas, parang hindi na kaya para sa akin na magkaroon lang tayo ng mga bagong kaibigan at lalo na sa pananampalataya kay Lord. So, niremind siya ng kanyang mga kaibigan na maging mapaghingi ng tawad kung nagkakamali.
1: No, kaila, no?
0: Bakit? Yes, mahalaga naman na na pag tayo ay nagkakamali, syempre, maging tayo, huwag tayong mapagmataas, diba? Lagi tayong maging humble na humingi ng sorry, ng patawad.
1: Tsaka aminin natin, kaila, no? Concerned din lang naman sila sa atin. Kumbaga parang, kumbaga parang ito yung way nila to, alam mo yun, syempre yung mga bagay na hindi ka nakikita tapos sila yung nakakakita. Imagine, di ba, they are willing to be with you, they are willing to be, alam mo, your friend, kumbaga parang not just only in your highs, but in the downs din ng life mo. Kaya yes, shout out natin yung mga friends natin na ganyan. Ito naman, sagot ng ating kaagapay na si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, love my husband from my dear friend who lose her husband due to car accident because life is too short. Thank you po. Oh, grabe, nakaka-touch naman to. Alam nyo, no? Alam mo, Kila, excited ako sa sa mga season ng buhay natin, no? Kung kaibigan mo pa ako, hindi joke. kumbaga parang kung friend pa tayo, kumbaga parang syempre, paiba ng paiba yung season, paiba-iba na tayo ng mga ina-advice, paiba-iba yung season, paiba-iba na tayo ng laban, paiba ng paiba yung season, nagkakaroon na tayo ng opportunity na mag-advise dun sa mga season ng buhay natin. Kumbaga parang, katulad ito, na kay Ate Maricarno na parang, umahalin mo yung asawa mo kasi maikli lang yung buhay. Totoo naman kaya naman sa mga ganitong uri ng friend, na parang a friend to remind, a friendly reminder, 'di ba, na magandang magkaroon ng mga ganitong kaibigan na ipapaalala sa iyo yung mga bagay na mayroon ka.
0: Yes, agree. Oo. Yun nga yung mga nandyan sila sa kahit na anong season ng life mo. Halimbawa natin, ito ang ating friend na si Wendy, ba, nakakatuwang ma-witness yung from pagiging binata, na witness natin kung paano siya
1: yung tumatakbo siya.
0: Paano siya nag-propose, diba? Tapos hanggang sa wedding nila, na-witness natin yon, na masarap sa feeling yon bilang isang kaibigan na nandyan yung mga kaibigan natin, ano man yung season ng yes, ating buhay, diba?
1: Yun naman yung mahalaga dun. Kaya alam mo, kaagapay, na ikaw na nakikinig, kung wala kayong parang friend na matatakbuhan, siguro it's time to parang... kasi dapat yung mga friend, may mga friend kasi for season, may mga friend na talagang
0: seasonal.
1: May mga friend talaga na hindi mo kailanman, parang hindi mo pwedeng itapon kasi ang laki ng kinalaman sa'yo. Kaya make sure ka agapay kapag maghahanap ka ng kaibigan, hindi lang seasonal friend. Or hindi yung kung kailan ka lang masaya. Find a right friend na kung saan willing to journeying with you in your highs and in your downs. And syempre, doon sa mga bagay na nagkakamali ka din.
0: Agree naman na talagang pang-lifetime yung friendship na meron kayo. Ito naman si Kuya Anthony Abrenica. Luwalhatiin mo ang Diyos kahit sa ano pa mang kapamaraanan. Yan daw ang natutunan niya noon sa kanyang lola. At isa pa daw, sabi, huwag munang mag-asawa. Yun na
1: nga. Si lola.
0: Oo, naalala ko lang, no? Noong high school ako, college, habang nag-aaral, yung din natin, yung mga natao ko din sa paligid ko, sila sabi, huwag ka munang mag-asawa. Tapos ngayon, Halos itulak na ako sa pag-aasawa. Di ba nag-iiba di talaga yung season
1: naman
0: ng buhay. Oo.
1: Kaya Kuya Aru, nananawagan ako sa'yo na yung kaibigan namin, excited na talaga siya, kinikwento niya na sa amin na ikaw na daw yung makikita niya sa ano,
0: hindi,
1: sa simbahan panghabang buhay. Huwag mo na, alam mo Kayla, ano, i-push na natin to. Alam niyo mga kaagapay, i-a-announce naman po ni Kayla kapag ikakasal na siya.
0: Si Bright talaga. Ito si Cheese. Si Cheese talaga oh.
1: Pero ikaw Kayla, ano yung life advice o di kaya friendship advice na hindi mo makakalimutan?
0: Mm-mm. Alam mo, naisip pa lang natin tong question of the day natin, napapaisip na rin ako kung ano ang friendship advice yung hindi ko makakalimutan. Pero alam mo, ang naisip ko, hindi nila to sinasabi verbally. Pero yun yung, kumbaga yung mga friends na meron ako, yung mga circle ko, ay role model sa akin na in that way ay pinapayuhan nila ako kahit hindi nila sinasabi. Yung mag-excel talaga sa mga bagay na ginagawa ko, yan man ay sa ministry, lalo na sa ministry, at syempre yung sa career, na mag-excel talaga, na wag, kumbaga gagawin mo na lang din naman, ba't di mo pa gawin 101% yung mga ginagawa mo. Talagang pagbutihin mo yung bawat bagay na ginagawa mo, yung bawat bagay na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Eh, ikaw ba, Bray? Oo.
1: At kita ko yun, Kayla, ha? Pag sinabing excellent, isa ka sa... Hindi, ito, walang halong M&M. Kumbaga parang walang halong biro, baga. Kumbaga parang, alam nyo, kaagapay, no? Kung ka-work nyo si Kayla, makikita nyo talaga yung excellence niya talaga sa trabaho niya. Lalo na kapag pumupunta siya ng Malacanang, pag umaalis siya, kapag alam mo yun, kapag siya mag-isa, kasi kaagapay, ano eh, kumbaga parang hindi naman niya kailangang sabihin na nag-e-excel ako, pero nakikita mo sa kanya yung excellence. At saka yung craft, mga kaagapay, yung mga napapakinggan yung balita, means si Kayla Escalante po ay bahagi po ng isang balita po dito po sa FEBC Philippines. Kaya good job ka naman doon sa
0: grabe naman yun, Bray.
1: Pagiging pero, excellent.
0: Oh, na-appreciate ko naman yung pag-appreciate sa aking mga ginagawa, and praise God, no?
1: Yes.
0: Sa strength na nagmumula sa kanya. Ikaw, Bray, kung sasagutin mo ang ating question of the day, I'm sure marami
1: ka. Ako, madami yung advice na natatanggap eh.
2: Kael ng bayan.
0: Diba? Go ahead,
1: Bray. Bakit rin ko si Kael? Ako siguro yung advice ko na mahilig matanggap lagi to. As in, palagi talaga to na hindi, ano, parang walang patid. Ang pogi ko. Hindi, joke lang. Hindi. Hindi, kumbaga, siguro yung madalas ko matanggap na advice palagi is eto, huwag kang magbabago. Lagi to, parang sa lahat ng mga friends ko, lagi nadidinigin na, sana huwag kang magbago kasi parang gusto daw, ewan ko, siyempre, di ba sa friendship din natin, Kayla Wenberg, parang, di ba, ako yung pinaka-kolokoy, ako yung pinaka-makulit, ako yung pinaka-ano, ako yung pinaka-madaldal. Yung ano talaga, kumbaga parang, yung huwag kang magbago, ang deep na kasi niya sa akin, ibig sabihin parang yung tao na gustuhan yung pagiging authentic ko, yung tao na gustuhan niya yung, eto lang, normal lang, parang hindi mo kailangang mag-add ng flavors in order na magustuhan, or hindi mo kailangang maging pretentious para, kasi ano ako eh, ako Kayla, mapag-establish ako kung sino ako, parang I don't need to pretend na may ganito ako, may ganyan ako,
0: no filter.
1: Oo, parang ito, kung paano ako nakikipag-usapin sa ere. Kumbaga parang hindi ako magdadagdag na kung sino man ako. Siyempre, maiiba lang tayo pagdating sa pananaw. Pero yung word na huwag kang magbabago, ang meaning lang yun, kumbaga parang stay be truth. Kumbaga parang huwag kang maglagay ng isang bagay na hindi naman ikaw. Tapos magugulat sila, nagbago ka na. Mm-hmm. So yun yung madalas kong matanggap na advices mula sa kanila. Kaya ito, hanggang ngayon, ito pa rin tayo.
0: Yes, oo. Mahalaga naman ay natututo tayo mula dun sa mga advice na ibinibigay sa atin ng ating mga kaibigan. O ikaw, kaagapay, ano ang maikukwento mo sa amin tungkol sa ating question of the day, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Patuloy nyo po yung ipadala dito sa ating programa. Mag-comment lang sa ating ongoing Facebook live streaming at huwag nyo rin pong kalimutang itag ang inyong mga kabarkada, ang inyong mga kaibigan at i-appreciate sila sa mga friendship advice na hindi mo makakalimutan. At habang nag-iisip ka kaagapay ng iyong kasagutan ay we will take a short break muna para po sa mga nasa radyo makakapakinig po ng awitin at kung ikaw naman ay team online, tuto ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FABC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: This is Inspirations Unlimited.
1: We're back, kakaagapay. Ito pa rin po ang 702 DZAS FABC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang Inspirations Unlimited Flashback Friday Edition. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ako pa rin po ang inyong kasamang naka-work from home, si Brian De La Cruz. Ang ganda ng tugtugan natin, Kayla, no? Nakaka-reminisce ng
1: yes.
2: mga kaibigan.
1: Oo. Diba? Very ano daw. Sabi, may pumasok dito kanina, Bri. Share ko lang. Tago natin sa pangalang Gwen.
2: Ay, ano
1: sabi
2: na naman.
1: Niya,
2: pumasok very, na naman siya.
1: Very pang friendship yung song nyo, no? Parang talaga kayang BFF.
2: So, alam na natin yung pinanggagalingan ng kanyang
1: alam
2: ano.
1: Alam na natin yung pinupunto niya. Shoutout sa ating yes. kaibigan na si Wen at sa kanyang wifey, si
2: Ella.
1: Si Ella Balatukan. Hello, hello. At Bri, again, ang ating question of the day, no? Anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Dito sa ating poster ay marami pang humahabol si Ate Marisa Luisa Doringo, sabi daw ng kanyang BFF, I trust in the Lord lang talaga tayo. Ay, oo, syempre, ano din tayo, no? Talagang tinetreasure din natin yung mga friendship na lalo tayong pinapalapit sa Panginoon.
2: Oo. Mm-hmm. Alam mo, Kayla, no? Ay, di ba, sa kwento ko nga sa inyo na product na ako ng campus ministry. Alam mo, kung hindi ako sineran ng friend ko ng gospel sa loob mismo ng school namin. At totoo, ha? Na ano, na feeling ko, hindi feeling eh, naniniwala ako na baka hindi ko kilala ang Lord. Kumbaga parang, kumbaga parang kung walang nagtangka i-share sa akin yung gospel, di ba? Kaya masasabi ko na pasalamat din tayo dun sa mga kaibigan natin na inilalapit tayo sa Panginoon, na inaalam din nila na parang, alam mo yung sagot naman talaga sa lahat ng problema, talaga namang Panginoon lang,
1: yes.
2: wala nang iba.
1: Agree, oo. Talagang shoutout sa mga friends natin na lalo tayong inilalapit sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon bilang blessing sa
2: Amen.
1: Ating buhay, diba? Ito pa si...
2: Ito naman.
1: Oo, sino pa, Bri? Go!
2: Ito pa, si Ate Guy Santos. Sabi niya, siguro advice din natin to at kila sa mga friendship natin. Ang magandang advice na nakuha ko, Kuya Brian and Ate Kayla, hinay-hinay sa trabaho.
1: Oh.
2: Hinay-hinay sa trabaho.
1: Oh.
2: Huwag abusihin ang katawan.

0: ngayon, grind lang. Para pagdating ng 30, hindi na daw sila mag-grind. Tapos Kayla, inabuso nila yung kailang katawan. Alam mo Kayla yung nangyari? Yung mga inipon nila, yung mga nakuha nila sa pagpupuyat araw-araw, hindi kumakain ng tama, kung ano-ano ang ginagawa. Alam mo Kayla, ngayon, I mean, ano, kumbaga parang ngayon yung ginawa nila, ano, napunta lang din sa pambayad sa ospital, napunta lang din sa pambayad sa gamot. I mean, hindi ko sila kinokondem, pero alam nyo mga kaagapay, dito pala sa mundo talaga natin, hindi talaga siya tungkol sa kung sino yung may pinakamalaking sweldo. Hindi siya yun sa may... Eh, syempre, maganda kung malaki yung sweldo mo. Don't get me wrong, mga kaagapay. Pero kasi, at the end of the day, kung yung pera na yun ay mapupunta lang din para ipangpagamot sa'yo. Kumbaga parang, I'm so sad na may ganong pagkakataon na kung saan yung inipon mong pera para lang din pala sa pampagamot mo. Kumbaga hindi mo na-enjoy yung buhay na mayroon ka.
1: Yes. Kaya again, ang reminder sa atin ay maging balance lang yung pagtatrabaho at yung syempre yung buhay natin, yung totoong buhay na meron kang time sa family, meron kang time sa ministry, di ba? Hindi yung puro trabaho lang talaga. Ang ganda nga reminder yan.
0: Tsaka Kayla, kaya nga binuo yung VL, SL, kung ano man lahat ng leave na meron kayo kaagapay, huwag kang mag-guilt na ay walang gagawa ng work ko. Alam mo Kayla, one thing talaga na pinaka na-appreciate ko tayo dito sa FEB sa Philippines, sa mga kaibigan natin or sa mga katrabaho natin, ano, kumbaga parang kuhanda rin nilang kunin yung responsibility na mayroon tayo. Kumbaga parang, alam mo yon, may gagawa niyan eh. Kumbaga totoo nga yung sinasabi nila na matuto mong ipagkatiwala sa Panginoon yung mga nangyayari sa buhay mo. Kasi at the end of the day, you are replaceable, di ba? Replaceable ka, kaya kailangan mo ding protektahan ang katawan mo, alagaan ang sarili mo, at higit sa lahat, kung hindi mo kaya, hindi mo kaya.
1: I agree, oo. Talagang balance lang, di ba? Yun nga, isa rin yan sa mga na-appreciate ko talaga dito. Sa mga friends natin dito sa 702 DZAS, di ba? Na kapag nagkasakit, kapag kailangan mag-leave, talagang merong sasalo sa gawain mo, sa task mo, na yun naman talaga yung isang magandang bagay na meron tayo. Tinatreasure natin ang ating mga kaagapay, ang mga friends dito na katrabaho natin. Ito naman si Lordy Santos. Life is short. Enjoyin mo lang hanggang kaya pa. Pasyal-pasyal lang. Yun daw yung advice na narinig niya mula sa kanyang kaibigan. Life is short. Oo nga. Kaya talagang huwag sayangin.
0: Amen, amen. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si D. John Mustard. Sabi niya, magtiwala at huwag matakot. Si Lord ay kasama natin. Amen!
1: Agree. Ito naman sa ating ongoing Facebook Live ay nag-good afternoon si Ate Jolina Torres.
0: Hello po!
1: At si Kuya John Lawrence Andaya ay ang advice daw na hindi niya makakalimutan ay yung sinaktan siya ng paulit-ulit pero sa love life. Oo. At pinapa-shoutout niya si Nuri Joy Mostoles at kay Nanay Amor at Tatay Dolfo. Hello po, happy listening.
0: Hello po, happy listening po sa inyo. Ito naman, nakikibati rin sa atin si Kuya Tristan Wyatt V. Gulay. Hello po Kuya Tristan, sabi niya marami po ang nagsasabi sa akin ng mga advices. Sabi rin ni Ate Nora Canchela, good afternoon, sabi ni Ate Jolina Torres, blessed afternoon Ate Kayla Escalante and blessed afternoon din po Kuya Brian. At eto pa Kayla, madami pa tayo dito sa poster. Sabi naman ng ating kaagapay na si Simyot Ocampo, be the wind beneath to others' life. O, diba? Totoo yan kaagapay, no? Na, kasi ano, tandaan mo na hindi ka lang dapat nabubuhay on your own. Hindi ka lang dapat nabubuhay sa, alam mo yon, some way or another, kailangan talaga natin ng kaibigan na makikinig sa atin. Diba? And at the same time, kailangan maging buhay ka din nila. Kumbaga parang huwag kang puro pakabig. Diba? Pangit naman yung, diba? Diba Kayla? Parang pangit naman yung friendship na pakabig. Kumbaga parang, ba't ka tumatawa?
1: Wala. Puro take lang ng take.
0: Oo, di ba? Di ba, Wen?

0: Dapat ay mag-give din tayo.
1: Oh, dapat hindi ka, ano yun? Anong tawag dun, Kayla, sa isang pagkain?
0: Ano yun?
1: Yung sinabi mo?
0: Ano yun?
1: Yung food na ano, na ano to? Yung kapag nginata, ang hirap kagatin?
0: Ah, belekoy.
1: Hindi kasi kaagapay, eto yan. Bakit mahirap yung friendship na puro kapakabig? Siyempre, pag puro kapakabig yung friendship na meron ka, it's too hard na parang alam mo yon na gusto mo para lagi lahat sa'yo, gusto mo ikaw lang palagi, ayaw mo mag-share. Pag ganun yung friendship na meron ka or pag ganun kang isang uri ng friendship, ang hirap po maging kaibigan. Kumbaga, nakaka-drain.
0: Mm-mm. Totoo. Oo, nakaka-low bat. Diba? Parang puro na lang take ng take. Siyempre, minsan din naman ay mag-give tayo. Diba? Ang gandang reminder yan. Si Ate Beth Bawar, turuan mo silang mangisda. Uy, ang ganda din itong ano, no, reminder. Yung hindi mo lang sila lagi tutulungan, hindi mo lang sila lagi bibigyan ng naka-ready na. Tutulungan mo rin sila na matuto na mag-effort para dun sa mga bagay na gusto nila, para dun sa mga bagay na pinapangarap nila, diba? Na hindi mo sila tuturuan na instant lang lahat ng bagay. Kailangan mo rin pagpaguran yung mga bagay na gusto mong magkaroon. Ganda
1: saka ano yan, Kayla, no? Good job yung ganyang friendship na kasi kapag lagi naman bigay ng bigay, nakakaubos din. Kaya matuto ka. Alam mo, Kayla, no? Bilang babalita lang ako. Kasalukuyang ano, no? Kumukulog na dito sa Laguna.
0: Uy.
1: So, mukhang uulan. Sana man lang itagal yung ulan para mawala yung init na ating nararamdaman.
0: Mm-mm, totoo. Oo nga, no? Kaso minsan naman, kapag umulan, mas lalo ring umiinit. Pero yun nga, sana ay magdala ng konting lamig yung ulan na paparating. Actually, nakikita na nga dito sa Ortigas na yung paligid ay medyo makulimlim. Kaya sa mga kaagapay natin na nasa biyahe at nakakaranas ngayon ng pag-ulan, naku, ingat-ingat po mga kagapay sa mga nagmamaneho ay dahan-dahan dahil madulas ang kakalsadahan kapag umuulan. Ito pa, Bri, basa pa tayo, no, ng ilan pa nating mga kaagapay dito sa ating ongoing Facebook Live. Ay, nag-good afternoon si Kuya Vincent Garcia at nagluluto daw siya ng kanyang almusal dyan sa UK. Ang kanya daw almusal ay mushroom and fried tofu. Maging siya.
1: Ito naman.
0: Mm-mm. Sino pa, Bri?
1: Si Ate CJ Cristobal, yung friend ko, sabi dito, you will know that it's from the Lord if it's aligned with the scripture. The spiritual leader ko at spiritual friends ko yan. Sa friends ko yan, hindi ko yan malilimutan. Amen. Tadaan yung, totoo naman yun, Kayla,
0: yes.
1: No, na parang malalaman mo kapag ang yan ang will ng Panginoon, kapag naka-align din naman sa sinasabi ng Panginoon mula sa Biblia.
0: Yes. At kapag ano, pag peaceful, kapag wala kang natatapakang iba, diba? Yan ay mula sa Panginoon. Yan, sino pa? Ito pa si Tristan Wyatt Gulay ay nag-good afternoon din. Maging si Ate Nora Canchela.
1: Mm-mm. Nako, Kayla, dinig ko na kayong ang kulog at kidlat dito sa ano, no, sa Laguna ngayon. Pero Kayla, no, bago tayo magtapos, no, siguro sa akin ang pinaka takeaway ko dito sa usapin natin, no, na yung mga kaibigan natin, long term man, short term man, o anuman mga kaagapay, no, matuto pa rin tayong pumili ng mga kaibigan, hindi lang kaibigan kung kailan lang tayo okay. Kasi minsan may mga ganun tayong kaibigan. Aww. Imagine mo, kaagapay, na yung kaibigan mo seasonal lang palagi. Ang hirap na parang every chapter ng buhay mo nagbabago din sila. Every moment ng buhay mo nagbabago din sila. Kaya tandaan mong, kaagapay, ikaw na nakikinig, dapat yung kaibigan natin o kaibigan na mayroon tayo, dapat marunong din silang magbigay sa atin ng mga reminders, marunong din silang magbigay sa atin ng mga
0: correction.
1: Paalala kasi ito yung babaunin natin sa pagtagal ng panahon.
0: Mm-mm. At maganda ring reminder sa atin, ako ang take away ko rin naman at reminder sa bawat isa na ikaw yung maging friends na gusto mong magkaroon. Bawa ko, gusto ko ng friends na laging uunawa, 'di ba? Na like understanding. Ako rin sa mga kaibigan ko ay magiging understanding din ako kasi ako ngayon yung gusto ko, 'di ba? So para yun and yun nga give and take at yung mga kaibigan talaga na ilalapit lalo tayo sa Panginoon at laging handang i-correct tayo at lagi tayong samahan in any seasons ng ating buhay. Pero alam mo, kaagapay ang talagang masasabi nating modelo ng pagiging kaibigan ng ating best friend, syempre ang Panginoon. Noon. Diba? Amen. Meron tayong mga kaibigan dito sa mundo, meron tayong mga kaibigan na sa church, saan man tayo pumunta, pero ang higit sa lahat ang ating kaibigan, ang Panginoong Jesus.
1: Oo, batiin lang natin to, Kayla, si Ate Pearl Lalago. Sabi niya, a blessed day, nakulog dito at kidlat. Listening po from Pearl Laundry Shop sa San Pedro Lugo. Taga San daw ako. Ako po, Ate Pearl, ay taga San Pedro. So, kababayan ko si Ate Pearl. Yan, kaagapay, no? We have to go. Pero kaagapay, tandaan mo, no, na magbigay ka rin ng payo sa mga kaibigan mo. At yung mga payo na yon dapat dalhin nila hanggang saan nila kayang dalhin. Muli mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
0: Yes, at bago tayo magtapos, ay salamat muna sa mga kaibigan at kaagapay natin dito sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, si RTV, andyan si Angelica Joyce Calayag, at maging sa ating broadcast engineer, JV Tabua, at kay sa mga kaagapay natin sa Bukawe Transmitter Site. Ay, maraming salamat po. At sa iyo kaagapay na tumutok at pag kwentuhan sa amin. Maraming salamat po sa inyo at happy weekend kaagapay. Muli ito po si Kayla Escalante.
1: At ito po ang Inspirations Unlimited.

0: You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radio TV. Agape ng Sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corno Legazpi, Makati City.
1: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan. Nakikibahagi ako sa mga gawaing nagtataguyod ng katarungan, awa at kapayapaan. Pinipili kong maging mahabagin at makatao, hindi mapang-abuso at makasarili.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan.
6: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
4: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
6: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Biyernes, 15 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang iyong tagapag-ulat, Gwen Balatukan.
7: At ito naman si Kayla Escalante.
4: Hudyat Balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senate Sergeant at Arms Aplasca pinatawan ng preventive suspension.
7: Senador Estrada dinepensahan ang sarili sa pagpapatago niya ng CCTV sa Senado makaraan ang putukan.
6: Asian Development Bank nag-alok ng $1.75 billion na crisis support para sa Pilipinas.
7: At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Hudyat, pangunahing balita.
6: Inanunsyo ng Ombudsman ang suspension para kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa isang press briefing, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang 6 na buwan na preventive suspension kay Aplasca upang mapag-aralan ang pangyayari ukol sa naganap na shooting incident sa Senado. Aniya, hindi pa niya nakakausap si Aplasca ngunit naipadala na sa Senado ang order ukol sa suspension. Dagdag pa nito na tinuturing ito bilang seryosong usapin dahil hindi katanggap-tanggap ang pangyayaring ito, lalo na at siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms ng Senado, ngunit una siyang nagpaputok ng baril.
4: Hudyat, pangunahing balita.
6: Senador Estrada dinipensahan ang sarili sa pagpapatago niya ng CCTV sa Senado makaraan ang putukan. Ang ulat mula kay Bibilin Katso Resulta.
8: Ipinaliwanag ni Senador Jose Jinggoy Estrada ang nai-record na tinig niyang nagsasabing ipinatatago niya ang CCTV sa naganap na putukan sa Senado. Anya, pinatitiyak lamang niya na mailagay sa ligtas na taguan ang CCTV na naglalaman umano kung paano nagsimula ang putukan sa pagitan ng mga opisyales at tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms at mga elemento ng National Bureau of Investigation. Idinagdag pa ng senador na kung pag-aaralan ang kanyang atas sa konteksto ng kanyang direktiba, nais lamang niyang mapangalagaan ang CCTV footage at baka magamit na matibay aniya ang naturang ebidensya ukol sa naturang putukan noong Miyerkules. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi naman ni Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplascam, nagpaputok siya ng warning shot nang nagpakilala ang isang NBI agent na nakahimpil sa GSIS second floor kung saan siya'y natagpuan, kung saan siyang tanggapan nagmumula. Ito ay batay sa isang ipinalabas na pahayag ng investigasyon ng DILG. Sa isang ulat, inamin umano ni Aplascam, walang video na nagpapakita kung paano naganap ang barila naman sa pagitan ng mga tauhan ng OSAA at mga marino. Samantalay nagsabi naman si Senate President Alan Peter Cayetano, nasa kanya ang lahat ng video na naganap na palitan ng putukan noong Miyerkules. Ito anya ang magpapakita ng katotohanan. Sinabi rin ni Cayetano, hindi lamang si Aplasca dapat ang suspindihin ng tanggapan ng ombudsman, subalit pati si NBI Director Melvin Matibag upang maging tunay na patas ang investigasyon sa usapin. Ang tangi lamang pag-aalala ng Senate President aniya ay kung paano mabibigyan ng proteksyon ang mga senador sa oras na simulang itindig ang impeachment court sa Lunes. Binatikos din ni Cayetano ang mga senador sa bagong minorya ng Senado dahil mukha niyang mas interesado ang mga ito sa Senate presidency at sa halalan sa 2028 kaysa sa maging mapayapa ang Senado. Idinagdag pa ni Cayetano, naniniwala siya sa sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang arrest warrant na iniutos itong ihain kay Senador Ronald De La Rosa noong Miyerkules, na kung saan naman ay tumakas na ang naturang senador sa pagkakanlong ng Senado makaraan ang naganap na putukan. Babylin Katso Resulta, FEBC Network News, Senado.
4: Hudyat, pangunahing balita.
7: Ipinanawagan ng Philippine National Police o PNP sa publiko na manatiling kalmado at maging maingat sa maling impormasyon na kumakalat sa social media ukol sa nangyaring insidente sa Senado. Ipinag-utos si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa Anti-Cybercrime Group na tulungan ng Department of Information and Communications Technology sa pagpapaigting ng online monitoring. Ito ay para matukoy ang mga content na maaaring makaapekto sa integridad ng investigasyon sa insidente. Matatanda ang una nang nagbabala sa publiko ang DICT laban sa mabilis na pagkalat ng hindi beripikadong impormasyon at fake news ugnay ng insidente. Hinimok din ng PNP ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at tignan lamang ang mga lehitimong source.
4: Hudyat, pangunahing balita.
6: Inaasahan ang dagdag singil para sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tataas ng tinatayang 75 cents hanggang 1 peso and 25 cents sa kada litro ang presyo ng gasolina, habang nasa 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 cents sa kada litro naman para sa diesel. Batay ito sa apat na araw na Mean of Plats, Singapore at palitan ng pera. Ipatutupad ang pinal na pagbabago ng presyo ng produktong petrolyo sa 19 ng Mayo.
4: Hudyat, pangunahing balita.
7: Manipis pa rin ang reserbang kuryente ng Luzon Grid, kaya maaari pa rin itaas ang yellow alert dito ngayong araw. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan, ang dalawang nasirang transmission lines ay naayos na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, partikular ang Tayabas, Ilihan at Ilihan, Dasmariñas 580 kilovolt transmission lines. Kaya nakapagbigay na rin ng supply ang Excellent Energy Resources Units 1 at 2 ng Batangas na na-isolate ng masira ang Ilihan Dasmariñas transmission line. Samantala, ipinaliwanag ni Marasigan na sa bahagi naman ng Visayas, matinding tag-init ang dahilan ng mas mababang kapasidad ng mga power generation facility. Inoobserbahan na rin ang iba pang pasilidad ng NGCP upang maagapan ang posibleng mga aberya.
9: Hudyat, pangunahing balita.
6: Inilunsad ng Philippine National Police ang security plan sa buong bansa upang maiwasan ang pagtaas ng insidente ng krimen sa gitna ng rotational brownouts. Naglalayon ang nasabing direktiba na tiyakin ang agarang aksyon sa mga maaapektuhang lugar ng nakatakdang pagkawala ng kuryente kasunod ng red alert na itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines at pagpapatupad ng rotational brownouts ng Meralco.

0: emergency response units na may alternatibong pinagkukunan ng kuryente upang masiguro na tuloy-tuloy ang komunikasyon at mabilis na deployment kahit sa panahon ng matagalang brownouts.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Asian Development Bank nag-alok ng $1.75 billion na crisis support para sa Pilipinas. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Nagpulong sa Malacañang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Asian Development Bank o ADB President Masato Kanda. Doon ay ipinaabot ng ADB na handa itong magbigay ng hanggang $1.75 billion bilang karagdagang financial support sa Pilipinas. Pwede umuna itong magamit para mapangasiwaan ang epekto sa ekonomiya ng bansa ng hidwaan sa gitnang silangan. Ipinarating ni Kanda kay Pangulong Marcos na batid ng ADB ang implikasyon ng krisis sa mga pamilyang Pilipino, maging sa mga manggagawa at negosyo. Dahil dito, handaan niyang tumulong ang ADB sa pamamagitan ng agarang suporta sa gobyerno bilang proteksyon sa mga vulnerable communities, gayon din habang pinamamahalaan ang fiscal pressures at pinalalakas ang economic resilience. Nabatid ng alok ay iba pa sa nasa $2 billion na policy-based loans na inihahanda ng ADB para sa Pilipinas ngayong taon. Bukod dito, nakikipag-ugnayan din ng ADB sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture para sa domestic fertilizer security, assistance sa Department of Social Welfare and Development para sa social protection at ang suporta sa energy security, clean energy, energy efficiency at mass transit investments. Ang lahat ng nabanggit ay para maibsan-an nila ang matinding epekto ng fuel price shocks dulot ng Middle East conflict. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Tinanggal na ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal sa sa importasyon ng pork at iba pang swine product mula sa bansang Spain. Ito ay matapos kilalanin ng Pilipinas ang regionalization efforts ng mga piling bansa sa Europa, particular ang Spain at Germany, hinggil sa banta ng African swine fever. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kabilang sa mga maaari ng muling angkat ay pork meat, pig skin at iba pang swine byproducts sa ilalim ng mahigpit na sanitary conditions ng Pilipinas at Spain. Matatanda ang unang ipinatupad ng Pilipinas ang temporary ban sa Spanish pork imports noong nakaraang taon dahil sa mga ASF case sa ilang bahagi ng Europe.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Good news para sa mga kawanin ng gobyerno, simula ngayong araw ay matatanggap na ang mid-year bonus ng mga kawanin ng gobyerno kabilang ang mga military at uniformed personnel. Inihayag ng Department of Budget and Management na inilaan ang higit 73 billion pesos na pakikinabangan ng mahigit 1.9 na milyong mga kawanin ng gobyerno. Ayon kay DBM Secretary Rolando Toledo, ito ay napapanahon bilang pagkilala ng administrasyon sa sakripisyo at dedikasyon ng mga kawanin ng gobyerno sa buong bansa. Katumbas ang nasabing bonus ng isang buwang sahod at ibibigay base sa mga itinakdang pamantayan sa ilalim ng DBM Budget Circular 2017-2 para sa mga regular na kawani, contractual at casual positions.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Hindi na palalawigin pa ng Commission on Elections ang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi na sila magsasagawa ng extension sa pagpaparehistro at sa 18 na ng Mayo ang huling araw nito. Upang bigyang daan ang mga hahabol sa pagpaparehistro, bubuksan nila ang lahat ng tanggapan ng COMELEC, satellite o mall registration sites sa nasabing araw sa kabila na naka-work from home arrangement ang ahensya tuwing Lunes. Bukas ang mga opisina ng ahensya mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kahit Sabado.
1: Ulat, panahon.
0: Nakararanas ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirina na may panakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot ng localized

0: thunderstorms. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:17 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:28 ng umaga. At narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 49 centavos.
1: Canadian dollar 44 pesos and 81 centavos.
0: Australian dollar 44 pesos and 39 centavos.
1: Singapore dollar 48 pesos and 20 centavos.
0: At Saudi Riyal 16 pesos and 38 centavos.
2: Hudya ng pag-asa.
1: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 16, Talata 8, ang maliit na halaga buhat sa mabuting
3: ito,
1: paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.

0: Hudyat Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 15 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wen Balatukan.
2: At ako naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumain niyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, alas 4:46 ng hapon.
3: Kay, gandang buhay! Kay, saya-saya!
4: Bakit? Kaya sabihin mo.
3: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa... Ayos lang, kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos lang, kaibigan!

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Narinig po ninyo ang Sarilikha Senyores Medley. Magandang hapon sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang Pastor Jonifer Luklukan ang makakasama nyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maaari na rin makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. At para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay matatagpuan sa ikalimang salmo na inawit nila Ding Pionso, Bong Etable, Rabbi Resurrection, Mario Laharca, Lenny Torres, Nora Cueva, Ruth Rocabo at Juvie Rubio. Narito ang mga lineup ng awitin na maririnig natin hanggang mamayang alas 6:30 ng gabi. Magalak at magpuri nilikha ni Noel Villaflor. Tayo nang umawit, nilikha ni Sok Villanueva. Si Jun Sardido ay lumikha ng awit sa iyo'y Aleluya. Si Noreen at Waldy del Rosario ay lumikha ng awitan si Yahweh at purihin ka kailanman ni Mario Rubio. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

0: Pastor Jonaber Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo ay nabebless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos po ba ang ating mga song lineup? Nako, ako pa rin po ang Pastor Jonaber Lukluhan, kasama nyo kanina pa, mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Tayo po ay magbubulay-bulay sa kanyang salita na matatagpuan sa Ecclesiastes 3:11a. Ang sabi po ay ito, ang lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na ngayon ay ating pagbubulay-bulayan. Kapatid, naiinip ka na ba sa panalangin, sa tugon sa iyong panalangin? Napapagod ka na ba sa pag-iintay? Gusto ko lang ikaw i-encourage, kung ngayon ay nasa season ka ng pag-iintay, huwag kang mainip. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Hindi ka rin niya ini-ignore. At lalong hindi ka niya pinabayaan. Nasa proseso ka lang at palagi mong tandaan, kung ang pangako ay alam mong galing sa Diyos, sigurado ang katuparan sa tamang panahon. Palagi nating tandaan, ang Diyos ay hindi late. Palaging perfect ang kanyang timing. At sa tamang panahon, hindi lang niya sasagutin ang panalangin mo. Lalagpasan pa niya ang tugon niya sa mga inaasahan mo. Nako, huwag ka mainip. At kung meron kang katabi dyan habang nakikinig, sabihin mo, wait ka lang, padating na ang katugunan ng Diyos. Ang ating pong tampok na awitin ngayong araw na ito ay matatagpuan sa 5 salmo na inawit nila Ding Pionso, Bong Itable, Rabbi Resurrection, Mario Laharca, Lenny Torres, Nora Cueva, si Ruth Rucabo at si Juby Rubio. Ang mga awiting tampok ay nilikha ni Oji de Guzman, Sa Buhay Ko'y Pupurihin Ka, si George Guerrero, Jesus Ating Hari, si Guerrero Borja Soriano, Sambahin Ka, O Diyos, si Romy Valle, si Yahweh ang Ating Diyos, at si Raulito Sahagun, Awit sa Manlilikha. Pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating mga song lineup? Ako pa rin po ang Pastor Jonifer Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Gusto nating batiin ang ating mga listeners, si Jessica Jeng, si Rose Arigin. Sabi niya, magandang hapon sa lahat. Napakaganda ng mga line-up ng awiting Papuri. Tunay po na napapagpala kaming espiritual. Si R.D. Alistair Abante, lagi kaming nakikinig. Early 90s, paborito ko ang nais ko, aking Diyos at awit ng pasasalamat. Si Epipanio Salvador, Papuri kay gandang pakinggan ng mga awitin. Maraming salamat din kay Rebecca Delphine at syempre kay Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon Pastor Jonifer, sa Diyos ang papuri. At syempre kasama rin natin si Emmanuel Reyes. Sabi niya, Psalms 42, day and night they say, where is your God? Nako, purihin ang Panginoon. Maraming salamat din sa pakikinig ng mga taga Bignay Bethel Temple. Nako, maraming salamat po. Ate Joy at syempre kay Pastora Maffy, no? Maraming salamat kay Ate Joy De Luna at kay Kuya Irvin De Luna at ang Pastora Maffy at Pastor John Paulo Calma ng Bignay Bethel Temple. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Gusto ko ring batiin syempre yung ating mga worship team ng Bignay. Si Kay Paradero, Aldwin Benedicto, Raven Galvez, May Aguila, si Miguel, si Jackie Budi, si Shaina Mendoza. Nako, maraming salamat. Maging kay Love Angelica, Faith, Hope, and Charles Permejo. Nakakatuwa naman ang pangalan nila. Si Love, si Faith, si Hope, at si Charles Permejo. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Ang atin pong pakikinggan ngayon ay matatagpuan sa ikalimang salmo na inawit nila Ding Pionso Bong Etable, Rabbi Resurrection, Mario Laharca, Lenny Torres, Nora Cueva, Ruth Rucabo at Juby Rubio. Ngayon at habang panahon, nilikha ni Rene Rodis, kay Buti Mo Panginoon, Pong Clemente at Hermy Alba. Alay ng pag-ibig, nilikha ni Arnel Depano. Di ka nagkulang, nilikha ni Martin Quito. At sukdulang luwalhati, nilikha ni Junji Marcelo. Pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang awiting Papuri!

0: Pastor Jonifer Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating mga song lineup? Ako pa rin po ang Pastor Jonifer Lukluhan. Bago tayo magtapos, gusto kong pasalamatan ng Grand Harvest Worship sa pangunguna ng Bishop Hermie Malabanan ng Los Baños, Laguna. Nako, maraming salamat po, lalo na sa inyong butihing may bahay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa nagdaang konsyerto. Looking forward sa ating magiging worship conference na gagawin sa buong Laguna. Ang dalangin ko lang, nako, sobrang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Hinihiling ko po kung ikaw first time mo pa lang nakapakinig ng mga ganitong klaseng awitin. First time mong nakatune in sa 702 DZAS at nakinig ng Papuri program. Naniniwala ako may mensahe sa iyo ang Panginoon. At kung nais mong personal na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, nais mong isuko ang buhay mo, nais mong magpabago sa Panginoon, nais mong tugunin ng Panginoon ang iyong mga panalangin at magkaroon ka ng karapatang maging anak ng Diyos, sumunod ka sa maikling panalangin ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Naintindihan ko habang ako'y nakikinig ng mga awitin na mahal mo ako at tinubos mo ako ang aking mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nawa po, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Mula po ngayon, manguna ka sa aking buhay at tulungan mo ako sa bawat paglakad ko sa araw-araw na buhay. Makasama kita at makasunod ako ng may katapatan sa iyong mga utos. Salamat po sa mayamang pag-ibig. Salamat po sa pagkalinga. Salamat po sa biyaya na ipinagkaloob mo sa akin na makilala ka at nais ko, Panginoon, magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko, simula sa araw na ito, mapangiti kita sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaagapay, gusto kitang tanungin, sumunod ka ba sa panalangin? Let us know, kaagapay. I-message mo kami. Pwede kang magsulat sa Facebook sa 702 DZAS FEBC o kaya mag-text sa mga number na to, no? Tandaan mo, sa Globe 0916-296-6620 at kung smart naman 0999-223-5675. Mag-text ka agad para maalalayan ka namin at magabayan ka namin. Maraming maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Kay Kayla Escalante sa Bukawi Transmitter Site. Ang mga prodtech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty na si JV Tabua, maraming salamat. And we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ang inyong nakasama, ang Tay John, Pastor Jonifer Lukluhan. Palagi kong sinasabi, kay Lord hindi pagalingan, pasunuran. At palagi nating tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko.
2: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mong maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa'yo ay karapat dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
3: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito nga po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin paano ba natin haharapin ang ating mga kahinaan, di po ba? Sapagkat sa nakalipas na mga pag-aaral ay tinalakay po natin ang tungkol sa ating potensyal. At atin pong natutunan na napakalawak ng ating potensyal dahil unang-una sa lahat, tayo po ay nilikha ng Panginoon sang-ayon sa kanyang wangis. At hindi lang yon, tayo po ay nilikha na merong disenyo o layunin. Kaya nga po, masasabi natin right from the start ay meron pong potensyal ang ating buhay. At nandyan pa ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, napaka-importante sa isang mananampalataya na lumalago sa buhay espiritual kasi pag hindi tayo lumalago dyan, maaaring hindi natin nakikita yung ating potensyal. Totoo po yan. Maaaring natatangay tayo sa sukatan, pamamaraan at pamantayan ng mundo na dahil yun po ang ating nakikita at binibigyang halaga, eh hindi natin namamalayan na meron pala tayong spiritual potential dahil at mula sa Panginoon. Madali nating nalalaktawan ito dahil mali ang pamantayan natin. Kaya tuloy ang nangyayari, ang hinahangad natin ay yung mga bagay na mahalaga sa mundo At kadalasan po, nawawalan tayo ng tuon sa mga bagay na mahalaga naman sa ating Diyos. Masyado tayong abala sa material, sa pinansyal, sa temporal, na yung spiritual potential ay hindi na natin nakikita. Kaya importante po, kagaya ng ating natutunan, ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi dyan tayo namumulat sa kung ano ba ang mahalaga sa Panginoon at ano ba ang marapat na maging pangunahin din naman sa ating buhay. Isa pang bagay po na masasabi nating balakid na ating pinag-aralan din, eh kadalasan po meron tayong mga kahinaan. If you remember, define po natin yung kahinaan. Yan po ay yung ating mga limitations or disadvantages, na kadalasan po pag ang mga ito ay hindi natin inaalis, hindi natin pinagtatagumpayan, ay nananatili siyang limitation and disadvantage. In fact, paminsan po, hindi na natin namamalayan na mas madalas ang humuhubog na sa ating kapasyahan ay yung ating mga limitations o kaya yung ating mga disadvantages rather than our spiritual possibilities. Ang ganda kasi isipin ng salitang potential eh. Ang ibig sabihin, ano yung posible, di ba? At kung tayo po ay nasa isang kalagayan na masasabi nating dehado, discouraged, eh sinasabi sa atin may potential, meron pang ilalawig yan. At kung tayo naman ay nasa kalagayang lumalago na, aba, may igaganda pa. Kaya ho talagang napaka-importante na maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 8, verse 9, and verse 10, si Apostle Paul ay nagkaroon ng isang limitasyon. According to some Bible scholars, yung limitation na ito ay isang physical na karamdaman o maapekto sa kanyang mata. Tinatawag po niya itong thorn in the flesh o yung tinik sa kanyang laman. At sa kanyang kaisipan, kung ito ay maaalis, ay makapaglilingkod siya ng mas madali, mas malaya. Di ba tayo rin pag naglilingkod, tapos merong karamdaman, may problema. Kadalasan pong nasa isip natin, kung wala lang sana ang mga problema na ito, ang mga hadlang na ito, ay malayo na sana ang aking narating. Pero titingnan po natin ngayon, ang Panginoon po ba ay concern lamang sa pagtanggal ng mga bagay na ito at yun lang ba ang bukod-tanging solusyon? Ang sabi po sa 2 Corinthians 12, verse 8, 9, and 10, three different times I begged the Lord to take it away. Each time He said, "My grace is all you need. My power works best in weaknesses. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That is why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, the hardships, the persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong." Now, take note. Nanalangin si Pablo sa kaisipan na ang solusyon ay matanggal itong thorn in the flesh. In fact, the Bible is very specific na nanalangin po siya and he begged the Lord three times. At hindi po inalis ng Panginoon itong sa tingin ni Pablo ay balakid. Subalit, binigyan po siya ng biyaya upang mapagtagumpayan ito. So in other words, kadalasan ang tingin natin ang solution sa problema ay removal or maybe exemption. Lord, kung hindi na kami dadaan, mas maganda. Yan ang nasa isip natin. Pero dito po hindi ganoon. Pinahintulutan siyang dumaan sa problema. Pero ang sabi nga ng Panginoon, "My grace is sufficient for you." Sa translation na ating binasa, "My grace is all you need." So hindi po yung removal, hindi po yung exemption sa ating mga problema, kundi ang sinasabi po rito yung provision ng biyaya ng Panginoon. Yan po ang magsusustain sa atin. At napansin niyo po yung pagbabago ng pananaw ni Apostle Paul na yung unang kanyang hinihiling na alisin, ang sabi niya sa pangalawang bahagi ng verse 9, So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. So hindi lang po iisa ang perspektibo sa ating mga pinagdadaanan. Huwag nating iisipin iisa lang ang solusyon, iisa lang ang pamamaraan, iisa lang ang gagawin. Ang reality, maraming paraan ang ating Panginoon. At tandaan niyo po, ang kanyang pamamaraan ay merong mas higit na ina-accomplish sa ating buhay. Ang focus natin kadalasan ay task. Kaya pag merong hadlang, ang iniisip natin, sana matanggal ito para makabalik ako sa task. Ang nasa tingin po ng Panginoon, hindi lang yung task, kundi yung being, yung pagkatao natin. So in other words, kung tayo po ay mapalalago sa ating mga kahinaan, ang mangyayari po, ma-overcome natin itong mga kahinaan ito.

So ilang bagay po ang pwede nating matutunan para sa ganoon, sa gitna ng mga challenges na dumarating, ay makapagpatuloy tayo at meron tayong pangahawakan. Una po is perspective. Merong author na nagsabi, dalawang bagay po ang mahalaga. Number one is to see God in your circumstances. Yung makita natin ang Diyos sa gitna ng ating pinagdadaanan. Yung pangalawa po is to see how God sees our circumstances. Ang makita ang perspektibo ng Diyos, paano niya tinitingnan ang ating sitwasyon. Madalas po pag tayo ay nadi-discourage, pinanghihinaan ng loob, it is because we don't see God in our situation. Hindi natin siya nakikita. Hindi natin nakikita yung pwede niyang gawin, ano yung kaya niyang gawin. At naroon siya para may gawin sa ating sitwasyon. Kadalasan yan ang nagiging problem, so we get overwhelmed. Meron po akong isang aklat na binabasa. Yan po ay sinulat ni Warren Wiersbe. Yung kanyang aklat ay tungkol po sa ministry. At ang kanyang paalala, ang ministry po ay nangyayari when God's provisions meet human needs through loving channels. Provision ng Panginoon tutugon sa pangangailangan ng tao. Kung maintindihan po natin yon, ang ibig sabihin nito, hindi layunin ng Diyos na ang ministeryo ay gampanan natin sa sariling lakas, pamamaraan. Kailangan nating makita yung spiritual nakakayahan na binigay sa atin, sapagkat magagawa lang natin successfully ang ministeryo sa pamamagitan po ng lakas na binigay sa atin ng Panginoon. So we have to learn to see God in our situation. Lord, ano bang ginagawa mo sa sitwasyong ito? Naalala ko na naman tuloy, di ba? Naalala niyo yung footprints in the sand na kung saan inaakusahan niya ang Diyos. Ang sabi niya, Lord, bakit tuwing may problema, iniiwan mo ko tuwing may pinagdadaanan, nawawala ka? Kaya dati-rate, dalawa yung bakas ng paa, isa sa akin, isa sa inyo, eh bakit ngayon isa na lang palagi? Ang sabi po ng Panginoon ay ano? Ang sabi niya, well, hindi bakas yan ang paa mo, yan ay bakas ng aking paa nung binuhat na kita. It was then that I carried you. So nakikita niyo yung encouragement pag nakikita natin ang salita ng Panginoon. Kaya talagang we have to learn to see God in our situation. Kadalasan po kaya tayo na-overwhelm kasi nalalakihan tayo sa sitwasyon. Eh ang totoo, hindi naman layunin ng Diyos na yung lakas natin ang gagamitin natin eh. Naalala niyo si David, nilabanan niya si Goliath and everyone was so amazed. Hanggang ngayon, namamangha tayo sa account sa Bible. Pero ano bang naging battle cry nitong si David? Hindi ba ang sabi niya, I fight you in the name of the Lord. So ibig sabihin, malaki yung kanyang kalaban, si Goliath, pero malaki ang kanyang Diyos kumpara sa kanyang kalaban. Makita niyo po yun? So yan po ang isa. Pangalawa po is to learn to see how God sees our perspective o yung ating situation. Ano ba yung perspective ng Diyos sa ating pinagdadaanan? Magkaiba yun eh. At hindi po sa lahat ng pagkakataon ilalahad sa atin yan. Pero ang importanteng makita natin dito na may mga times po na yung akala nating imposible, eh meron pang magagawa ang Diyos. This is very evident sa Old Testament, yung journey po ng mga Israelites, nung lumabas po sila ng Egypt. If you remember, tinugis po sila. Pagdating sa edge ng Red Sea, they were hopeless. To the right are mountains, to the left are mountains, behind them are the angry Egyptians, and then before them, sa harap nila, yung Red Sea. So humanly speaking, this is impossible. You're talking about men, women, old people, young people, children. Maiipit, mga walang kahandaan, kasanayan sa digmaan. Tinutugis. Pero ano pong nangyari? Yung akala nilang dead end ay magiging isa pala sa pinakamalaking himala na kanilang masasaksihan. And that was the parting of the Red Sea. So nakita niyo po ano, minsan po talagang pagka tinitingnan lang natin ang mga bagay sang-ayon sa ating lakas, kakayahan, pangunawa, we become

0: desperate. But it is always important to remind ourselves that God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So yung una po ay perspective. Pangalawa, kailangan din nating tanungin ang ating sarili, ano ba yung purpose? Alam nyo, napakahalaga kasing makita natin na ang Diyos natin may not exempt us from problems, but God is always intentional. Meron siyang ina-accomplish. Halimbawa, sa 2 Corinthians 1, ang sabi po roon, pag dumaraan tayo sa mga pagsubok, He gives us comfort para yung comfort na tinanggap natin mula sa Kanya is the same comfort that we can use to encourage other people who are also going through trials. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, paminsan hindi natin maintindihan, gusto nating sana tanggalin na lang yung problema kasi ang akala natin yung problema ay hadlang sa ministry, yung pala baliktad, yung palang problema ay paraan para i-expand yung ministry. I've shared this many times before. Naalala niyo po na brain tumor ako ng 2018. So, na-operahan po yan and praise God, successful naman. Pero minomonitor from time to time. Now, why am I sharing this? Ang nasa isip ko, Lord, nagkasakit, nawala ang sakit. So, ano po ito? Ang hindi ko na-realize, God was expanding my ministry. Sapagkat pagkatapos po noon, yung level of faith has really gone up. At hindi lang yon, meron pong mga binuksan na bagong mga ministry opportunities because of what I went through. So paminsan nakala natin, Lord, ano bang role ng brokenness ko sa inyong ministry? Ano bang role ng aking frailty, ng aking problema, pinagdaanan, at mga kabiguan? Pero ang reality po is sometimes yung mga kahinaan na ito, pinagdadaanan ito, ay instrumento ng Diyos para gamitin tayo sa Kanyang layunin. So kailangan maging sensitive tayo doon. Lord, what is your purpose? Huwag muna nating ipanalangin na, Lord, alisin. Ang panalangin muna natin, Lord, what is your purpose? Kasi paminsan po, pag hiniling nating alisin, pati yung paglago mawawala eh. Hindi ba sa Romans 5, and this is also mentioned in James chapter 1, whenever you face trials of any kind, let it be an opportunity for great joy. And then later on, it was explained na kaya pala siya opportunity for great joy because it gives us the opportunity to grow. Napakagandang bagay. Ano? Pinalalago pala tayo. So pagtakas tayo ng takas sa mga suliraning ito, samantalang ang nais pala ng Panginoon, pagdaanan mo ito, well, kapatid, yung tinatakasan mo is not only yung problem. Ang tinatakasan mo, yung paglago. Kaya paminsan mo sa mga mananampalatayang matampuhin na at gusto pa palagi walang problema, eh madalas hindi natututo eh. Di ba? Pag hindi inalis yung problema, magtatampo. Pero ang totoo po nun, let us ask God, Lord, what is your purpose? Hindi man palagi nating maintindihan o ma-appreciate. But again, God is always intentional. He is forming us, molding us, changing us, shaping us to become the person that He wants us to be. Napakagandang katotohanan yan. Kaya kung sakasakali po may pinagdadaanan kayo, bago manguna yung kaisipan na, Lord, hadlang to eh. Kung maaalis to, okay na sana eh. Huwag mo na. Ang ipanalangin muna natin, Lord, you allow this to happen. What is your purpose? How can I get to know you more as I go through these challenges? How can I understand your purpose more as I go through these challenges? So purpose, God is always intentional. Minsan yung akala nating kabiguan, umpisa pa lang ng kanyang pagkilos. I remember reading a book on the life of Moses. Totoo nga naman, ano, pag binasa mo yung istorya ni Moses, napakaganda eh. Kasi alam naman natin, pinalutang-lutang siya doon sa river. Nakuha ng anak ng paraon. Pinalaki sa palasyo. Para bang, wow! Nung nasa palasyo, siguro sa isip nating lahat, yan na! Diyan ka gagamitin. Pero alam niyo, hindi ganun nangyari. Nung siya po ay nakapatay ng Egyptian, you know the story, nagtago. At ang sabi nga nung sinulat ng author na aking nabasa, maybe from Moses' perspective, it was retirement already. Tapos na, wala na. Kung hindi mo ko nagamit at the peak of my influence bilang Prince of Egypt, then wala na. Pero alam nyo, napakaganda ron. Yung kanyang training na nakuha sa Egypt, iba pa yon. Ang mas malalim na training, yung matutunan niyang maging sensitive sa leading, pagkilos ng Panginoon, sa time na siya po ay nagtatago. Sabi nga ng iba, his personal wilderness journey is very important to leading the Israelites through the wilderness. Meron siyang sariling pinagdaanan na naging malaking bahagi ng kanyang pagmiministeryo. Kalain niyo yun, ano? So what is God's purpose? Pangatlong bagay po, what are God's provisions? Napaka-importante mga kapatid na pag tayo po ay dumaranas ng mga challenges, we learn to look at God's provisions. And it's interesting, sometimes yung provision ng Panginoon may not be what we expect, may not be what we want, pero yun ang binigay sa atin at dun tayo gagamitin. For example, sa James chapter 1 verse 5, sabi ron, pag tayo po ay may problema, ask God for wisdom. At ang sabi ho ng passage, He will give it to you. Siguradong ibibigay. So there is the provision of wisdom. At paminsan-minsan, naiisip natin, Lord, wisdom is good, pero baka naman meron ka pang pwedeng ibigay na iba. Bukod dyan sa wisdom na yan. Di ba ganyan tayo? Isipin, naiisip tayo, Lord, para mas maganda to, mas mainam to. Alam niyo po, wisdom ang binigay ng Panginoon. Yan ang provision. And we have to learn to accept it and appropriate it. Kasi kadalasan po, dahil may sarili tayong kaisipan on how to fight the battle, meron tayong sariling kaisipan din kung anong provision ang kailangan. But understand this, ang Panginoon may sariling layunin sa mga hamon na pinadadaan niya sa atin at yung mga provisions niya ay sapat doon po sa mga hamon na inalaw niyang pagdaanan natin. Kaya alamin natin, Lord, what are your provisions? And then lastly, yung product. Ano yung magiging resulta sa ating buhay? Alam niyo, pag tayo po ay dumaraan sa mga challenges, oftentimes, yung mga challenges na yan really strengthens our faith. We get to know God deeper, we experience Him in a fresh way, we develop humility, at we come out from the challenges a different person because of all the experiences. Kaya magandang isipin din, ano ang magiging resulta pag pinagdaanan ko ito? Halimbawa po, kung kayo ay interesadong mag-improve ang physical na katawan, di ho ba you can exercise or go to the gym? Pagpunta mo sa gym, magbabayad ka pa, pero anong gagawin sa iyo? Pahihirapan ka. Pahihirapan ka. Kaya nga iba, di na bumabalik eh. Pero mahalagang tandaan na yung hirap na pagdadaanan mo doon, may intensyon, may patutunguhan, magdadala ng resulta yon. Ganyan din sa Panginoon. What He allows is always beneficial and it possesses the capacity to change us in ways that we cannot even fathom. Kaya napaka-importante po that as we go through trials, challenges, let us learn to trust the Lord, knowing that He is wise, He is good, He loves us, and that He is always intentional. Kaya mga kapatid, naway maging kalakasan natin ang mga katotohanan ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: mo ba na ang 98.7 DZFE-FM ang ikalawang himpilan na itinayo ng FEBC Philippines? Itinatag ito noong June 1, 1954 at kinilala bilang Manila's Fine Music Station. Noong simula ay nag-broadcast ang DZFE sa AM band. Ngunit pagdating ng 1970s, nagpalabas ang pamahalaan ng kautusan na nagbabawal sa pagkakaroon ng higit sa isang AM station kada network. Pansamantalang itinigil ng FEBC ang pagsasahim papawid ng DZFE. Pero dahil na rin sa panawagan ng publiko, nagbalik ang himpilan sa pagbubroadcast ngayon sa FM band. Hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin na nag-iisang classical music station sa FM band at sa buong bansa ang DZFE, The Master's Touch.
1: And when you go through your times of fear, the angel of the Lord, meaning Jesus Christ, will come and literally encamp around you. The word encamp means to fortify you, to build a hedge around you and protect you in the midst of the fearful experience.
2: Join Dr. David Jeremiah for his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.
3: Sumasayin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Let's begin.

0: Ang aking anak na panganay ay sumali sa isang paligsahan. Isa itong takbuhan na may humigit 50 ang kalahok. Bago dumating ang araw ng kanyang pagtakbo, ay iba yung ensayo ang kanyang ginawa dahil nais niyang manalo. Dumating ang araw na kanyang pinakahihintay at hindi ko sinayang ang sandali na hindi mapanood ang paligsahang iyon. Lumiban ako sa aking trabaho mapanood lamang siya. Nang makita niya ako ay simpleng ngiti lamang ang ipinukol niya sa akin. Alam ko na ang aking presensya sa paligsahang iyon ay malaking inspirasyon para sa kanya. Nag-umpisa ang paligsahan at makikita mo ang kanilang iisang layunin, ang makuha ang unang pwesto. Subalit tulad ng inaasahan, mayroong nauuna at mayroong nahuhuli. Hindi nakuha ng aking anak ang unang pwesto. Panglabing dalawang pwesto ang kanyang nakuha. Sa kabila noon ay naging positibo ang kanyang naging pananaw. Mula simula hanggang sa huling hakbang ng kanyang pagtakbo, ay dama niya na naroon ako na umaalalay. Natuwa ako sa kakayahan na kanyang ipinakita. Basahin natin ang isang talata na matatagpuan sa Unang Korinto talatang 8 tungkol sa pag-alalay na ginawa ng Diyos na wala sanang kapintasang makita sa atin bilang mga mananampalataya. Ganito po ang mababasa. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sa oras po ito ay tunghayan natin ang unang mensahe na matatagpuan sa Unang Korinto, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang 8. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng Unang Korinto na sinulat ni Apostol Pablo sa Unang Kabanata, Unang Talata hanggang 8. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos. Magsisimula tayo ng isang bagong aklat sa ating pag-aaral sa oras na ito, ang aklat ng Unang Korinto, upang lubos nating maunawaan ang nilalaman ng aklat ng Unang Korinto. Alamin muna natin ang kasaysayan ng lungsod na ito at ang dahilan ni Pablo kung bakit niya sinulat ang aklat na ito. Binabati ni Pablo sa kanyang sulat na ito ang mga mananampalataya sa lungsod ng Korinto. Sinulat niya ito noong siya ay nasa Efeso, at ang lugar na ito ang tinaguriang sentro ng kasamaan at pangangalakal sa panahon ng pamamahala ng mga Romano. At ang lugar na ito ay tinatawag na lugar ng walang kabuluhan. Dito makikita ang mga malalaking kalakalan sa panahon ng mga Romano, at dito ay merong 3 daungan at ang 2 nito ay kapwa mahalaga sa kalakalan. Subalit sa panahon ni Pablo ay may nagawang iba pang mga daungan dito, at ito rin ang naging sanhi kung bakit nawala ang kahalagahan ng lungsod na ito. At kahit na ang guho ng Korinto ay nawala sa kasaysayan ng mahabang panahon, nagkaroon pa ng isang bayan sa taas nito. At noong taong 1928, dahil sa lindol ay nakita natin ang mga labi nito, at ngayon nahukay na naman ang malalaking bahagi ng lungsod na ito. Merong itinatayang 250,000 malayang tao at 400,000 naman ang mga alipin. At isa ito sa mga pangunahing lungsod na bansang Griego. Bagamat hindi gaanong kilala ang lungsod na ito sa edukasyon tulad ng Atenas, nagsisikap din sila na pag-aralan at maggamit ng iba-ibang kaalaman. Merong 12 templo na nakatayo sa lungsod na ito. Ngunit kung ito ay nagagamit, walang nakakaalam. Ang isa sa mga hindi tanyag na templo ay ang templo ni Aphrodite. Ang tinagurian nilang diyosa ng pag-ibig, mga sumasamba dito ay gumagawa ng mga kahalayan sa kanilang mga pagsamba. At katulad ng iba pang mga lungsod, nakikilala din ang lungsod ng Korinto sa mga kahalayan at malalaswang gawain, tulad ng pagsamba ng mga taga-Korinto kay Aphrodite na gumagawa ng kahalayan sa pangalan ng relihiyon. At sa isang panahon ay naglilingkod ang 1,000 patutot sa loob ng kanyang templo. Naging bantog ang lungsod na ito dahil sa kahalayan na kanilang ginagawa. hanggang sa sukdulan na ngang naging kahulugan ng kanilang lungsod ay ang gumawa ng kahalayan. At sa ganitong kapaligiran, hindi nakapagtataka na nagkaroon ng maraming suliranin ang simbahan na itinatag ni Pablo sa lungsod ng Corinto. Hindi naman nalalayo ang kalagayan ng mga lungsod ngayon. Laganap din ang kahalayang nangyayari sa ating bansa at isa ito sa naging dahilan ng pagtalikod ng maraming mananampalataya. Minsan ay merong lumapit sa akin na isang taong matagal na rin siyang sumasamba sa isang simbahan. Ang sabi niya, "Pastor, hirap na ako sa aking kalagayan." Kung kaya't tinanong ko siya kung bakit, ang sabi niya, "Kasi po, minahal ko ang isang babaeng merong 3 anak at hiwalay siya sa kanyang asawa. Subalit meron din akong pamilyang pinakakain at hiwalay na rin sa akin. Pagod na po ako sa aking trabaho." Ang tawag ng laman ay hindi lamang sa mga nasa labas ng simbahan. Marami na rin sa mga taya ang gumagaya sa ginagawa ng mga makasanlibutan. Sa aklat ng Roma, kabanatang 12, una at ikalawang talata ay ganito po ang sinasabi. "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat dapat na pagsamban ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutang ito. Magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap." Ang lungsod ng Corinto ang pinakamasamang lungsod noong panahon ni Pablo. Subalit sa mga panahong ito, sinulat ni Pablo ang kanyang mga liham doon sa Corinto. Dito rin nakilala ni Pablo sina Priscilla at si Aquila. Nang unang dumating sa lungsod na ito si Pablo, siya ay nangaral sa mga sinagoga. At tulad ng inaasahan, merong mga kaguluhan sa mga sinagoga dahil sa mga gawaing ito ni Pablo. Madalas na itong nangyayari sa mga paglilingkod ni Pablo at isa na nga ang lungsod ng Corinto na sumalungat kay Pablo sa kanyang pangangaral. Sa 3rd paglalakbay ni Pablo, nagtagal siya sa lungsod ng Epeso. At marahil dito naranasan ni Pablo ang pinakamabungang paglilingkod niya sa Panginoon. At naging malawakan din ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lugar na ito. Ito ang naging dahilan ng pagkakagulo sa gawain sa Corinto. Sila ay mga baguhang Kristiyano pa lamang noong iwan sila ni Pablo at nais nilang bumalik si Pablo sa kanila. Kung kaya't sinulatan sila ni Pablo tungkol sa mga katiwalian na nakita niya sa loob ng iglesia. Sumulat din sila kay Pablo at meron silang mga tanong tungkol sa politika, relihiyon, mga suliranin sa tahanan, mga hidwang katuruan at tungkol sa moralidad. Sinagot naman ito ni Pablo sa kanyang liham at tinugunan din niya ang ilan sa mga ulat tungkol sa mga tao sa Corinto. Wala sa atin ngayon ang unang liham ni Pablo sa mga taga-Corinto, subalit pag-aralan natin ang 2nd liham niya sa mga taga-Corinto. Ito ay nakilala bilang unang Corinto. At pagkatapos ay muling sumulat si Pablo sa kanila at ito naman ang tinawag na 2nd Corinto. Ang pinakapaksa ng liham na ito ay ang kapangyarihan ni Kristo bilang Panginoon. Mahalagang malaman natin ang mga sagot ni Pablo sa kanilang mga suliranin. Makikita natin dito na si Kristo ang sagot upang iwasto ang anumang suliranin ng mga pamilya, panlipunan at mga suliranin sa simbahan. At ito ang naging dahilan kung bakit naging mahalaga ang aklat na ito. Kahit sa ating panahon, ang problema tungkol sa muling pagkabuhay ay malaking katanungan. Meron akong nakausap na tao na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Mga kaibigan, sa mga tatalakayin nating pag-aaral ay makikita po natin ang malaking dahilan kung bakit dapat nating paniwalaan na si Jesus ay Diyos. Sa aking palagay, kailangan muna nating malaman na sa kasaysayan ng simbahang ito ay nagkaroon sila ng maraming suliranin dahil na rin marahil sa kasamaan ng kanilang lungsod. Nawala nila ang kanilang mga layunin bilang mga mananampalataya ang sumamba sa Panginoong Hesus. At dahil dito ay nagapi sila ng kanilang mga problema. Gayon din naman sa ating mga simbahan, madalas na tayo ay nagagapi ng suliranin. Kung minsan ay nakakabigla na marami ang pagkakahawig ng ating mga suliranin sa mga suliranin nila noon sa panahon ni Pablo doon sa lungsod. Kung kaya't ako ay naniniwala na ang tunay na suliranin natin ngayon ay ang nawala na rin natin ang ating mga paningin kay Jesus na namatay at muling nabuhay para sa atin. Ito ay malaking suliranin nila noon at gayon din naman sa atin ngayon. Kung kaya't mahalaga ang ating pag-aaral sa liham na ito na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayon ay simulan po natin ang pag-aaral sa aklat na ito ni Pablo. Basahin natin ang unang talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sosthenes na ating kapatid. Kapansin-pansin ang mga salitang tinawag upang maging apostol. Isa ito sa mga katibayan ng kaniyang pagkakatawag bilang isang lingkod ng Diyos. Kung ating babalikan ang simula ng kaniyang panawagan, mapapansin natin na binago siya ng Diyos sa daang patungo sa Damasco. Dito siya kinausap ni Jesus upang magbago ng kaniyang pamumuhay. Dumaan din siya sa cross ni Jesus. Isinuko niya ang kaniyang buhay at ngayon ay naglilingkod na siya kay Jesus na tumawag sa kanya. Mahalagang malaman ito ng marami ngayon na ang mga pastor na naglilingkod ay hindi lamang tinawag ng Diyos mula sa kasalanan. Inialay din nila ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Si Pablo ay naging apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Panginoon ang nagbigay daan upang siya ay maging apostol ni Kristo. Hindi lahat ng tao ay niloob na maging pastor. Marami ang nag-aaral sa mga paaralan ng mga pastor. Nagtatanong pa rin sa kanilang sarili kung sila nga ba ay tinawag ng Diyos. Kaibigan, ang pagiging alagad ng Diyos ay sa pamamagitan ng kaniyang kalooban. Hindi ba't napakagandang sabihin na ako ay nasa kinalalagyan ko ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos sa akin? Kung ito nga ang iyong kinalalagyan, tiyak na ikaw ay masaya at may galak sa iyong puso. Hindi ka lamang masaya at nagagalak. Marahil kung makakaranas ng mga masasaklap na pangyayari sa iyong buhay, alam mo na sa iyong puso ay merong kasiyahan. Taglay ni Pablo ang mga bagay na ito noong sabihin niyang siya ay apostol ni Jesucristo at ito ay kalooban ng Diyos. Si Sosthenes ang nagdala ng liham na galing sa mga taga-Korinto at ngayon siya rin ang magdadala ng liham ni Pablo para sa kanila. Sa ikalawang talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po ang sinabi. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoon nating lahat. Ang sulat na ito ay binigay para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Tinawag ito bilang iglesia ng Diyos sapagkat siya ang nagtalaga sa iglesyang ito. Ang liham na ito ay malinaw na ipinagkaloob sa mga tinawag na binanal kay Kristo. Ang simbahan ay nasa Korinto, subalit ito ay na kay Kristo. Ang puok kung para kanino ay hindi mahalaga, subalit ang mga tao sa lugar na ito ay mahalaga. Ano ang ibig sabihin nito sa mga Kristiyano? Hindi mahalaga kung ikaw ay nakatira sa Maynila, Baguio, sa Laguna, o kung saan man, subalit ang mahalagang tanong ay, ikaw ba ay na kay Kristo? ang bawat iglesia ay tinatawag sa dalawang paraan, ang kanilang lugar at ang kanilang katayuan pang-espiritual. Ang simbahan ay binubuo ng mga taong binanal o hiniwalay para kay Kristo. Ang isang taong banal ay hindi taong patay na binigyang dangal ng mga tao dahil sa kaniyang kadakilaan. Pansinin po natin na noong isinulat ni Pablo ang liham na ito, isinulat niya ito sa mga taong buhay pa. Sa madaling salita, ang bawat isang mananampalataya ay hiniwalay ng Diyos at para sa Diyos. Kaibigan, kung merong isang bagay na maghihiwalay sa atin sa Panginoon ay ang kasalanan. Kasalanan ang dahilan ng magulo at masalimuot na pamumuhay. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at walang bayad. At kay Kristo Jesus lamang masusumpungan ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa ikatlong talata ay ganito po ang sinasabi, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ginamit ito ni Pablo upang ipaalala niya sa kanila kung ano ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Ikaw at ako ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Epeso, ikalawang kabanata, talatang 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Nang tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagkaroon din tayo ng kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. Natanggap mo na ba si Kristo bilang iyong tagapagligtas? Naipagtapat mo na ba ang iyong mga kasalanan sa Kanya? Kung nagawa mo na ito, magkakaroon ka na ng kapayapaan sa iyong buhay. Tulad ng sinasabi sa aklat ng Roma sa 5:1 na ganito, kaya't yamang kayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan at biyaya ay dalawang salita na magkaugnay sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa 4. Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang kaligtasan ay isang dakilang pagpapala ng Diyos sa atin. Subalit nang tayo ay maligtas, binigyan pa rin tayo ng Diyos ng marami pang espiritual na mga pagpapala. Kung ating maalala, sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan sa 14:6 na ganito, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaibigang nakikinig, ang lahat ng mga pagpapala na ating matatanggap ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanging sa mahal na dugo ni Jesus, lamang natin matatanggap ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. Basahin po natin ang sinasabi ng 5 sa 1 sa aklat ng 1 Korinto. Na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. Ito ang nais sabihin ni Pablo noong sumulat siya sa mga taga-Kolosas sa 3:16 ang ganito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Hindi sapat ang pananalita ng iba't ibang wika o ang labis na karunungan upang masabi na ang isang tao ay merong mga pagpapalang espiritual sa kanya. Ang mga pagpapalang ito ay kaloob ng Espiritu sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang Espiritu ang magpapatunay na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Sa 6 at 7 ng 1 Kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po ang sinasabi. Kagaya ng patutuo ni Kristo na pinagtibay sa inyo, kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ay sinimulan na niya ang pagtalakay sa isa sa mga suliranin ng Iglesia sa Korinto. Hindi pa sila malago sa kanilang relasyon sa Panginoon. Marahil ay ayaw ni Pablo na humarap sila sa Panginoon na mayroon lamang iisang pagpapalang espiritual. Napakaraming mga pagpapala at nais ni Pablo na makamit nila ang mga kaloob na ito. Sa 8 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi na masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang isa sa mga dahilan ni Pablo kung bakit nais niyang makamit ng mga taga-Korinto ang iba't ibang mga kaloob at pagpapalang espiritual upang hindi masumbatan sa araw ng ating Panginoon. Kaibigang nakikinig, sa ating paglapit sa Panginoong Hesus, hindi doon tumitigil ang lahat. Kung ating babalikan ang ating mga pinag-aralan, hinihimok ni Pablo na magkaroon nawa ng maraming bungang espiritual ang mga taga-Korinto. Ito rin nawa ang maging layunin o maging adhikain ng ating buhay. Huwag tayong tumigil sa paglago ng pagkakaalam sa ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Maibiging Ama, maraming salamat po sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga paglalakbay upang alamin, Panginoong Diyos, ang mga katotohanang nasusulat sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Ama, ang patuloy mong gabay sa bawat isa sa amin. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dinadalangin ko po, Panginoon, na kung sa panahong ito ay hindi pa ganap ang kanilang relasyon sa iyo, hindi pa maliwanag na sila nga ay tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko ang bawat isa sa kanila. Maliwanagan ang kanilang mga nadidimlang mga isipan, mamulat ang kanilang pikit na mga mata at makita ang kanilang pangangailangang espiritual. Gayun din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nanlalamig sa kanilang mga pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na muli mong pag-alabin at magbalik loob sa iyo, Panginoon. At gayon din po, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na lumalayo, naliligaw ng landas, Panginoon, sa oras na ito, paalalahanan mo sila ng iyong mga salita. Gayon din sa mga may dinaramdam, yung sa may mga kalungkutan, yung mga nalulumbay sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang lahat ng iyong mga alagad na tinawag na maglingkod sa iyo, Panginoon. Nakikita mo ang kanilang mga kalagay at pangangailangan sa oras na ito. Akin po silang itinataas sa iyo. Isinasamo ko at idinudulog ang bawat isa sa kanila sa iyo, Panginoong Diyos, upang sa gayon, Panginoon, matugunan ang kanilang mga kalagay at mga pangangailangan. Kami po ay umaasa at nananalig na ito yung gagawin sapagkat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: La la la la la la la la la.
4: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
5: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
4: Ganun?
5: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
7: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
8: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
9: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
10: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
11: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
12: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
13: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Magsisimula na tayo sa Roma Kabanata 7. kung saan makikita natin ang pinakapinag-uusapang bahagi ng kasulatan. Marami ang nakakakilala rito dahil sa malakas na sigaw sa talata 24. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Ngunit narito ang mahalagang paalala. Huwag tayong ma-distract sa tanong na iyon at makalimutan ang pangunahing punto. Ang sentro ng kabanatang ito ay hindi ang pagkakakilanlan ng ako, kundi ang papel ng kautusan sa buhay ng isang Kristiyano. Unawain natin ito ng sama-sama na ang kautusan ay may kapangyarihan lamang habang tayo ay nabubuhay. At ano ang ibig sabihin ng namatay tayo sa kautusan sa pamamagitan ni Kristo? Narito po si Brother Jerome Ramos sa mensaheng Freed from the Law to Belong to Christ.
14: Let's all turn our Bibles to Romans chapter 7, verses 1 to 6. Romans 7, 1 to 6. Or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives. For a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law, and if she marries another man, she is not an adulteress. Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. For while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Ang pamagat po sa pag-aaral natin ngayon, freed from the law to belong to Christ. No? Pinalaya mula sa batas upang tayo ay makabilang kay Kristo. Ang Romans chapter 7 ay isa sa pinag-uusapang chapters sa buong Bible. Madalas itong kilala dahil sa sigaw ni Pablo na nakalagay dito sa chapter 7 verse 24. Sabi niya doon, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Now, sa loob ng maraming mga taon, pinagdidibatihan ng mga Kristiyano kung sino ba itong I, ako, na tinutukoy ni Pablo rito. Siya ba yun bago siya naligtas? Ito ba yung struggle niya bilang isang mananampalataya? Ito ba ay bahagi ng normal Christian life? O ito ba ay isang backsliding believer na nagsasabing, "Wretched man that I am"? Ngayon, kung dito agad tayo magfo-focus, pagka pag-aaralan natin itong Romans chapter 7, mamimiss natin ang tunay na concern ni Paul sa kabanatang ito. Ang pangunahing issue sa Romans 7 ay hindi kung sino itong I na ito, kundi ano ba ang papel ng batas sa buhay ng isang Kristiyano. Pag binasa po natin ang buong chapter ng chapter 7, paulit-ulit nating mababasa ang salitang law, commandment, written code. Ang ibig sabihin, ang tinatalakay ni Pablo, ang mahalagang tanong para sa parehong Hudyo at Gentile Christians dito sa Roma ay ito. Ano ang role ng batas ngayon na dumating na si Kristo? Kung tayo ay not under the law but under grace, tulad na sabi niya sa Romans 6 verse 4, so ano ang ibig sabihin nun? Now, huwag nating kalimutan, hanggang sa punto na ito sa Romans, halos lahat ng sinabi ni Pablo tungkol sa batas ay parang negative. Sabi niya, ang law ay nagre-reveal ng kasalanan, pero wala itong kapangyarihan para maligtas. Romans 3 verse 20, and verse 29. Ang batas, ang law ay nagbibigay ng knowledge of sin at paminsan pa nga ay naguudyok ng mas maraming kasalanan. Romans 3 verse 20 at chapter 5 verse 20. Ang batas ay hindi nakapagbibigay ng righteousness and eternal life, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, itong eternal life. Romans 3, 21 and 22. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 14, "You are not under law, but under grace." Now, para sa mga Hudyo, na ang batas ng Panginoong Diyos ay napakahalaga. Ito yung kanilang identity, ito ang history nila, ito yung moral foundation nila, ito yung kaligayahan nila, yung law ng Panginoon. Kaya pag narinig nila na hindi ka na under the law, abay parang delikado to at nakaka-offend. No? Now, kahit sa mga Gentiles na uma-attend sa sinagoga, no, ito yung mga converts ng Judaism. Pag nandun sila, naririnig nila yon, gustong-gusto nila yung law ng Panginoon, abay, naiskandalo sila dun sa sinabi ni Paul. At saka, yung mga taong gustong-gusto nila yung Psalm 19 or Psalm 119. Yung mga ganong salita ni Pablo na, "We are not under law but under grace," na parabagang wala nang kabuluhan itong law ng Panginoon, talagang iba yung dating nun para sa kanila. Nakaka-iskandalo itong mga sinasabi ni Pablo. Kaya maaring ang tanong nitong mga Roman believers ay ganito, "Paul, ano bang ginagawa mo? Sinasatabi mo na ba ang law? Tinuturo mo ba na pwede na tayong mamuhay without rules?" So ang Romans chapter 7 ang nagbibigay ng tamang paliwanag upang sagutin ang mga tanong na yon. Sabi ng maraming commentators, ang Romans 7 ay tumatayong bridge chapter sa pagitan ng Romans 6 at saka Romans 8. At sinasagot ng Romans 7 ang tanong na, "What about the law? Paano naman ang batas ng Panginoon? Anong silbi nun?" Now, tingnan niyo ito. Romans 6, sinasabi ni Pablo na tayo, ang isang Kristiyano ay namatay na sa kasalanan, pinalaya na tayo mula sa kasalanan, at ngayon tayo ay mga alipin na ng righteousness upang magbunga ng good fruit para sa Panginoong Diyos. Pero ang susunod na tanong so ano ngayon ang role ng law? So Romans chapter 7, pinapakita ni Pablo na kahit na mabuti ang batas, hindi nito kayang mag-justify, mag-sanctify, magbigay ng kapangyarihan para tayo ay sumunod sa Panginoon. Actually, ang ginagawa ng batas, nilalabas nito ang kasalanan at hindi nito inaalis ang kasalanan. Kinokondem nito ang tao, pero hindi nito kayang baguhin ang puso ng tao. Yan ang makikita nating bibigyan ng diin sa Romans chapter 7. So ang tanong ngayon, paano yan ngayon? Paano tayo mamumuhay sa isang paraang kaaya-aya sa mata ng Panginoon? Ang Romans chapter 8, makikita natin ang solusyon dun sa struggle na mababasa natin sa Romans chapter 7. Ang Romans 8, ito yung life of the Spirit. Ito yung tanging nagbibigay ng totoong kapangyarihan para mamuhay tayo para sa Panginoong Diyos. Now, dito sa Romans chapter 7, meron tatlong pangunahing tinuturo si Pablo patungkol sa batas ng Panginoon. Tutukan natin ito. Pwede nating hatiin ang Romans chapter 7 into three parts. Una na bahagi, Romans 7 verses 1 up to 6. Makikita natin dito, freed from the law to belong to Christ. Yan ang idea na pinapakita dito. Pinalaya mula sa batas upang makabilang o maging bahagi ni Kristo. So dito sa verses na to, pinapaliwanag ni Pablo sa mga na ang mga mananampalataya ay wala na sa ilalim ng authority ng law. Ginamit niya ang kasalan, ang marriage bilang illustration upang ipakita ang simpleng katotohanan na alam ng lahat. Ang kamatayan ang nagtatapos sa isang legal na relationship. Now similarly, ang kamatayan natin kay Kristo ay nagtatapos sa authority ng batas over us. Kung mapasok tayo sa isang bagong relasyon with the risen Jesus Christ at tayo ay nagbe-bear fruit para sa Panginoon. So yan ang Romans 7 verses 1 up to 6. Now, pagdating natin sa second section, Romans 7 verses 7. Now, pagdating

itong gera na nangyari sa ating puso, pero hindi niya tayo kayang iligtas mula dito sa paglalaban ng ating mga nitong labanang nangyari sa puso natin. So, itong Romans chapter 7, lalo na itong last section na to, na verses 14 up to 15, ay naghahanda sa atin para basahin ang Romans chapter 8. Dahil dito sa Romans chapter 8, tulad na nabanggit ko kanina, papakita ni Pablo ang tunay na kapangyarihan na magbibigay sa atin ng buhay ng kabanalan. This is life of the Spirit. Okay, so yan ang takbo ng buong Romans chapter 7. Now, ang tututukan natin ngayong umagang ito ay ang unang section ng Romans 7 verses 1 up to 6, kung saan sinasabi ni Pablo, dati tayong pinamumunuan ng batas ng Panginoong Diyos, pero ngayon dahil namatay na tayo kay Kristo, naputol ang ating dating pagkatali dito sa batas at ngayon may bago na tayong husband, ang buhay na Kristo. At dahil nasa Kanya tayo, maaari na tayong magbunga ng isang bagong buhay para sa Panginoong Diyos. Now, kung gagawin nating outline, gagawa ako ng outline para dito sa Romans 7 verses 1 up to 6, magiging ganito. Una, titingnan natin ang principle. At ang prinsipyo na gusto ipakita ni Pablo is that law rules only while one lives. Nagahari lamang ang batas pag ikaw ay buhay, pag namatay ka, tapos na. And then, ito ay nasa verse 1. Tapos noon, papakita ni Pablo ang isang illustration, gamitin niya yung marriage. So, papakita niya sa pamamagitan ng illustration na tingnan ninyo ang kasalan. No? Death ends a marriage bond. No? Pag namatay yung isang partner, tapos na yung kasalan, wala na. So, yun yung illustration pakita niya, verses 2 and 3. And then, sa verse 4, papakita niya yung application. Tayo ngayon, apply niya sa atin, tayo, namatay tayo sa batas upang makabilang kay Kristo. No? So, yun yung application niya. Pakita niya ito ngayon sa ating Christian life. And then, ipapakita din niya yung contrast dito sa verses 5 and 6. The old way of the law, ito'y buhay natin noon nung tayo nasa ilalim pa sa batas ng Panginoon, versus ito yung bagong buhay natin sa banal na Espiritu. So, yan. So, the principle, the illustration, the application, and then the contrast. Okay, now, simulan natin sa unang punto, the principle. Ito yung prinsipyo. Law rules only while a person lives. No? Ang batas ay meron lang kapangyarihan sa isang tao habang yung taong yun ay nabubuhay. Tingnan niya, sabi niya sa verse 1, or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives. Tingnan niyo paano na sinimula ni Pablo. Sabi niya, or do you not know? Now, hindi niya pinapagalitan yung iglesia. Pinapaalala niya sa kanila yung isang bagay na nauunawaan na nila. No? Pagka ganyan ang style ni Pablo. Pag sinabi niya, do you not know? Para sinabi niya, di ba alam na ninyo to? Alam na ninyo naman na mabuti ito. So, pinapaalala niya, alam na ninyo ito. Itong alam nyo tungkol sa batas. Alam natin paano nag-work ang law. Ang batas ay may authority lamang sa isang tao habang siya ay buhay. O, tinan niya, tawag niya sa kanila. Sabi niya, do you not know, brothers? Bihirang tawagin ni Pablo itong mga sinulatan niya sa Rome ng brothers. Hindi madalas yun. Pero pag binanggit niya itong salitang brothers, nagpapakita ng kanyang malalim na affection para sa kanila. No? Ibig sabihin nun, hindi lang kausap ni Pablo ang mga general na mga unbelieving Gentiles, na yun yung ministry niya. Ito, ang kinakausap niya directly, itong mga pinapasturan niyang mga tupa na kabilang na kay Kristo. So, pag sinabi niyang brothers, masyadong nagpapakita ito na parang sabi niya, mga kapatid, oh, mga minamahal. Parang yun ang ibig niya sabihin dito. Eh. Pag sinabi niya rin brothers, hindi ibig sabihin mga lalaki, parang brothers and sisters. Yun ang ibig sabihin niya dito. Now, tinan niyo sunod na sabi ni Pablo. For I am speaking to those who know the law. So, ano sinasabi niya? Kayo nakausap kong mga kapatid,
Ito ang discussion.

description ko patungkol sa inyo. You know the law. No, yan ang sinasabi niya. Ito yung mga tao, itong mga taong kausap niya, alam nila kung ano yung batas. Ano yung batas na pinag-uusapan niya dito? Alam nila yung Mosaic law. Yung mga Hudyo na lumaki, na nakikinig lagi sa batas na tinuturo o binabasa sa sinagoga, kasama sila doon. Yung mga Gentile believers na taga-Roma na dati ay mga God-fearers, na again, umaattend ng sinagoga bago pa nila nakilala si Jesus Christ. Sila, they know the law. So itong dalawang grupo na to, alam na alam nila yung batas ng Panginoon. And pinagmamalaki nila yon na alam nila yung batas. Alam nila yung law of Moses. Hindi sinasabi ni Pablo to upang bulahin sila. Pinapakita niya ito sa kanila, pinapaalala niya sa kanila na I am speaking to those who know the law, para bigyan ng diin, alam na ninyo itong pinagsasasabi ko sa inyo, naiintindihan nyo to. No? So, yun ngayon ang gusto niyang iparating sa kanila. Now, ano ba yung prinsipyo na gusto niyang tanggapin nila o gusto niyang, kumbaga, ipakitang, alam na naman ninyo to eh. Ano yun? Sabi niya, that the law is binding on a person only as long as he lives. Alam na ninyo yun. Gusto niya sabihin. Yung salitang binding, it means to exercise authority, to rule over as master. Hindi masyadong lumabas yung ganung idea dito sa ESV. Eh. Sabi lang dito, the law is binding. Maganda dito yung Legacy Standard Bible. Tingnan niyo pagkakalagay doon. Sabi doon, no? The law is master over a person. And yun ang mas literal. By the way, yun ang dahilan kung bakit pagpasok natin next year, Lord willing, magpapalit tayo ng version. Hindi ko sinasabing pangit ang ESV. Pero gusto ko sabihin, ang Legacy Standard Bible, mas literal sa maraming bahagi na parang pintuan ito. Biglang makikita mo kung ano yung original. For example, magbigay lang ko isang example, Psalm 119, yung isang na-memorize ko doon, yung fifth stanza sa Hebrew, hey ang tawag. Ang pag-memorize ko nun is, teach me, O Lord, the way of your statutes, and I will keep the way of your statutes, and I will keep it to the end. Give me understanding that I may keep your law and observe it with my whole heart. Lead me in the path of your commandments, for I delight in it, etc. Pagdating sa Legacy Standard Bible, gustong ipakita na unang letter ng lahat ng verses ng isang stanza ay nagsisimula kung anong letter siya. So, hey ang letter. Kung babasahin niyo yung Legacy Standard Bible, ganito ang nakalagay. Pagkatapos ng nakalagay doon na, instruct me, O Yahweh, in the way of your statutes, sabi doon, cause me. Sunod na verse, cause me. Sunod na verse, cause me. Sunod, cause me. Cause me. Ba't ganon? Gustong ipakita nung stanza na yon, na ganun ang original. Kung nag-start ito sa letter C, puro C ang simula nung unang word. Okay, so yun yung maganda sa Legacy Standard Bible. Kaya pupunta tayo doon. Okay? Mas makikita natin, mas lalabas yung original pag nando na tayo. So we'll do that next year. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Sorry. So, sabi ng Legacy, the law is master over a person. Pero tingnan nyo ako yung limit. Hanggang kailan lang? Only as long as he lives. Ang authority ng law, ng Moses law o ng batas ay nag-a-apply lamang sa isang tao habang siya ay nabubuhay. Pag siya ay namatay na, tapos na. Ang kontrata ay nag-a-apply lamang sa isang tao habang siya ay buhay. Pag siya ay nalibing na, wala nang kapangyarihan yung kontrata para sa kanya. Tapos na kaso, kumbaga, no? Etong idea na to ay katanggap-tanggap sa lahat. Walang question. Lahat, whether Hudyo, whether Greek, whether Roman law, alam nila yun. Ang batas, anumang klaseng batas yun, Mosaic, Mosaic, or Greek, or Roman law, may kapangyarihan lamang sa isang tao only as long as he lives. Yan ang general principle ng verse 1. Now, pakita ngayon ni Pablo ang isang illustration, verses 2 and 3. Gagamit siya ng illustration ng marriage.
Tingnan niyo paano niya pinakita. Dito sa marriage, makita natin, death ends a marriage bond. O ganun ang mangyari sa kasalan. Iba, pagka namatay ang isa, tapos ang marriage. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 2. For a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. Tingnan niyo. Tingnan niyo paano sinimula ni Pablo. Sabi niya, for. Itong salitang for na to sa Griego, ang ibig sabihin, yung susunod niyang mga salitang sasabihin ay illustration o paliwanag nung previous verse na kanyang sinabi. So, sa context na to, itong salitang for, ang ibig sabihin, for instance. Now, let me illustrate. At ginamit ni Pablo ang example ng kamatayan ng isang husband. Pag namatay ang lalaki, malaya ang babae para magpakasal muli. At yan ang gusto niyang ipakita dito sa verse 1. Yung principle na the law is binding on a person only as long as he lives. O, apply natin yan sa marriage. Yung marriage bond ninyo only applies pag pareho silang buhay. Pag namatay yung isa, tapos malaya na yung isang mag-asawa. O, tinan niyo, sabi niya, dinagdag niya. Sabi ni Pablo, a married woman is bound by law to her husband while he lives. O, yung salitang bound dyan sa ESV, nagpapakita ng isang totoo at isang legal na tali, kumbaga, no? Yung Greek verb dito, very interesting, kasi gustong ipakita rito yung isang tense ng Greek verb na ang ibig sabihin, has been bound and remains in a continuing state of being bound. Yun ang ibig sabihin ng bound. Swara kay Pablo, itong kasalan is a lifelong covenant. Under the Mosaic law, ang isang babae ay nakatali sa kanyang husband habang yung mister niya ay buhay. O, yan ang ibig sabihin ng bound. She is bound and remains in a continuing state of being bound. O, ano sabi pa ni Pablo? Ito, paalala niya sa kanila, isang bagay na obvious. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. O, di ba? Pag namatay, o di malaya na siya. She has been freed and remains free. Yun ang ibig sabihin ng released. So, sabi ni Pablo, she is released from the law of marriage. No? Itong batas na to na nagtatali sa kanya dito sa kanyang mister ay putol na. Malaya na siyang mag-asawang muli. Now, tingnan niyo yung kanyang conclusion mula dito sa prinsipyo ng ito na nabanggit niya dito sa verse 2. Sabi niya sa verse 3, accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law, and if she marries another man, she is not an adulteress. Oh, sabi niya, accordingly, pwede natin i-translate na ito na, so then, therefore, so sabi ni Pablo, so ito ngayon ang sumusunod dito sa rule na to na sinabi ko sa inyo about marriage and death. Sabi niya, at alam niya na ang mga Roman believers na gumagalang sa Mosaic law, naiintindihan nila itong conclusion na ito. Hindi na nila kailangan idiin pa ito masyado ni Pablo. Sabi niya, accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. No? Tatawagin siyang adulterer. Habang buhay pa yung kanyang mister na siya ay kumabit, na siya ay nag-asawa sa iba. Etong salitang sinabi ritong the phrase, she will be called, ang ibig sabihin to, she will bear the name or she will be known as, no? Ito ay lagi siyang tatawaging adulterer. Kumbaga yun na sinasabi niya rito, she will be called. Throughout her whole life, she will be known as an adulteress. Pero tingnan niyo ang dagdag niya. But, if her husband dies, she is free from that law. And if she marries another man, she is not an adulteress. Obvious. No? So sinasabi ni Pablo na pag namatay ang lalaki, malayang malaya na yung babae mula din dito sa batas na to na nagdidikit sa kanya, doon sa kanyang mister, doon sa marriage law na yon.
Pag namatay ang kanyang mister, etong marriage law na ito na nagtatali sa kanya sa kanyang mister, putol na. And she may marry again without breaking the law. So, simple lang ang litratong gusto ni Pablo ang ipakita. Habang buhay ang kanyang mister, nakatali yung misis sa kanya dahil sa batas. Pag siya ay dumikit o nangaliwa, no? Habang buhay pa yung kanyang mister, tatawagin siyang adulteress. Pero, no, pag namatay yung kanyang mister noong sila'y mag-asawa pa, pag namatay ang kanyang mister, itong batas na to na nagdidikit sa kanila, nagtatali sa kanilang dalawa, ay napuputol at siya ngayon ay malaya ng mag-asawa without breaking the law. So again, ang pinakapunto na gusto ipakita ni Pablo rito is very simple. Death breaks a law relationship completely. Pag ikaw namatay, no, putol na, wasak na ang otoridad ng batas sa buhay mo. No, at alam ng lahat ng audience ni Pablo yon, whether Jew or Gentile, whether under sila ng, o alam nila yung Roman law, Greek law, Mosaic law, all of them, pare-pareho sinasabi, death releases a person from their previous legal obligations.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumihang sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Sumasaimpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC,
3: himpilang
4: 702 DZAS,
3: agapay ng sambayanan.
5: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
6: Heartline.
5: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
6: Heartline.
5: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
6: Heartline.
5: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw po sa inyo lahat, mga kagapay. Welcome po muli dito sa 702 DZAS. At tayo po ay nandito muli sa Heartline Friday Night Edition. Kamusta kayo, mga kagapay? Magandang araw sa inyo. Tayo po ay napapakinggan sa Heartline FEBC. At doon makikita nyo sa Far East Broadcasting Philippines, dun sa Facebook na page natin, pwede tayong makapagmanood ng ating programa. Ito po ang inyong Coach Philo, si Kuya Philo Laharca. Patuloy pa rin tayo sa pagtugon at pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kaagapay. At syempre, maririnig tayo at mapapanggan pa rin sa 702 DZAS AM Radio and sa Radyo TV ng Facebook, mapapanood nyo rin. Thank you sa lahat ng mga kaagapay na patuloy na sumusunod sa atin. At tayo ay pinagpapala ng Panginoon, lalo na't nalalapit na yung anniversary ng 702 ng FEBC, Far East Broadcasting Company. Malapit na po at gaganapin yan talaga sa ating sa Grace, sa GCF, Green Hills Christian Fellowship, coming soon sa June, ano? And we are so happy na makasama natin ang ating mga kaagapay dyan until all have heard sa 78th anniversary ng ating FEBC Philippines. Ayan, yun. Wow! Thank you very much, mga kaagapay. At special ang ating guest. Alam ko narinig nyo siya, pero siguro hindi siya masyadong madalas na nakakasama natin. So, i-introduce ko siya sa inyo, ang isa sa mga pinaka-klasiko to eh. And napakahusay, napakatalino, kasama ko sa Alliance Graduate School. At magkapareho tayo ng high school, ano? Ate, sa Manila Science High School. Yan.
1: Manila Science High School, yes.
0: Yeah, wow, great. Yeah, nauna siya. Nauna ka doon sa Manila Science High School. Yan, ang ating very special guest ngayon. Walang iba, kundi si Ate Cheryl Falses. Hello, hello. Kamusta na? Magandang araw,
1: Kuya Philo. Magandang araw, Kuya Philo. Magandang araw sa ating mga tagapanood.
0: Yes, alam niyo yan, itong ating guest ni Ate Cheryl, nako. Siya ay RGC, Registered Guidance Counselor, at nagko-conduct siya ng counseling ministry sa Alliance Christian Gospel Church dyan sa North Caloocan. Parang hindi ka pa napuntahan to. Malapit ba to sa Fairview, somewhere there?
1: Mm-mm. Malapit siya sa SM Fairview.
0: Ayun!
1: Ilang minutes lang away from ano, from SM Fairview.
0: Ayan, mga kaagapay, kung naandyan kayo banda, yung mga mahilig mag-mall, kasi may tatlong mall yata dyan, o apat na. Yung Interview Terraces, Robinson, SM. Uh-oh. May isa pa yata, may Rostans na ba doon? wala pa.
1: Wala naman.
0: Okay. And siya ay head ng Children's Ministry at board member doon. Nagpa-private practice din siya ng counseling para sa mga MA students ng Alliance Graduate School. Hello, mga katropa dyan sa Alliance Graduate School. Mamaya, batiin natin, no? At siya ay isang married counselor with three children, adults na sila. Grabe, pero kita niyo naman, batang-bata pa rin ang itsura, no? Ayan. And so, we're very happy na kasama natin si Ate Cheryl. Kamusta na po, Ate Cheryl?
1: Mabuti naman, Kuya Philo, sa biyaya ng Panginoon.
0: Amen, indeed. And I know na meron kayong mga fans club. Nakikinig ngayon. At gusto may nilang marinig ang kanilang mga pangalan. Sige!
1: Oo, mga kamag-anakan.
0: Yan, go!
1: Di syempre, unang-una, no? Ang aking husband, si Pastor yeah. Sam Falses.
0: Yan, no? Hello, Pastor Sam!
1: Pastor Sam. Ngayon, at ang aking tatlong mga anak na lalaki, no? Si Joshua, si Christian at si Ezra.
0: Oh, wow.
1: At
0: baka may asawa na ba sila?
1: Ay, wala pa, Kuya Philo.
0: Ah, okay. Tatanong ka pa naman kung meron ka mga in-law o kaya apo.
1: May mga apo na ako. Apo sa mga kapatid. Yan.
0: Yan.
1: Maraming apo,
0: Again.
1: di ba, sa ano, sa church. Binabati ko rin ang aking mga kapatiran sa Alliance Christian Gospel Church.
0: Yes.
1: Oh. Yes. And of course, yung mga Kamakop churches, meron tayo dito sa Luzon, meron sa Visayas, at meron sa Mindanao. Yan, yung mga Kamakop churches natin. Yan, so binabati ko lahat ang ating mga kapatiran, lahat ng kapatiran na nanonood sa atin ngayon, araw na ito. Yan. Tapos, nabanggit mo na kanina, Kuya Pilot, no? Ang ano, ang Alliance Graduate School, no? Sila Doc Ana,
0: Hi,
1: sila Doc
0: Doc.
1: King, yan. Hello, hello, Doc, yan. At ang ating mga estudyante doon, marami tayong mga counseling students sa ano, Alliance Graduate School, no? Na talagang makakasama natin at magiging partner natin sa Ministry of Counseling. Yan.
0: Yes. Wow. Praise God. Pagpalain kayo lahat. Makatropa dyan sa Alliance Graduate School. Ayan. Si yan. Nako. Mga si Doc Jun. Oh, pabati. Doc Jun. Si
1: Doc Jun, Doc Abby.
0: yan, Doc Abby te. Si Pastor Joselito Zapra. Yan.
1: Yes.
0: Ayan. Sino ba ba? Nako. Ang dami-dami nila para mabang. Anyway, tuwan-tuwa ako doon sa mga estudyante dyan. Si ano, Pastor Ronald Momisa. Uy, promo kayo ha. Tuwan-tuwa ako dyan sa Alliance Graduate School. At kung kayo interesadong magkaroon ng guidance and counseling course at gusto niyo matuto sa counseling, dyan sa Alliance Graduate School. Wow, one of the best schools. Talagang top-notch school yan. Yan. Dyan kami galing ni Ate She. Talagang binuhat yun. Ayun eh. Well, you know, Ate She, well, I'd like to go to the questions. Pero bago yun, alam ko na maraming mga tao ang nag-aagam-agam ngayon, alam mo. Maraming magkakaroon ng parang anxieties tungkol sa mga darating na panahon. Na hanggang ngayon, ay ramdam pa rin ang ating economy dahil doon sa gera. Pero alam mo, buti na lang, medyo bumaba na yung LPG, ano? Dati, taas sobrang. Bumaba na rin, pero konti lang, ibinaba. And then, ang dami-dami mong makikita sa social media na mga rant-rant, mga negatibong, mga galit na tao, mga taong may hinampo sa iba't ibang aspeto ng buhay, tsaka sa gobyerno, sa kung sino-sino. Ano bang magandang paghahanda o anong mga magandang perspektibo pagdating sa ganyan?
1: Nako, ang katotohanan talaga, Kuya Pilo, is talaga marami tayong mga alalahanin, di ba? Marami mga bagay na nagdudulot ng balisa, no? Sa ating isipan, di ba? At that's the reality ng buhay yung Kuya Pilo eh. Yun ang katotohanan sa buhay natin dito, no? Na meron tayong mga hinaharap na mga alalahanin at problema, di ba? Ngayon, kung itong mga alalahanin at problema, no, doon tayo talagang nakafocus at hindi natin nakikita, no, yung mga resources na binibigay din sa atin ng Panginoong Jesus, no, ng Diyos upang maharap natin ng tama, no, in healthy ways yung katotohanan ng buhay, no, na maraming kabalisaan at maraming mga alalahanin, no, ay talagang maapektuhan yung ating pagkatao, buong pagkatao, no?
0: Yeah,
1: Ating
0: oo.
1: katawan, yung ating kalusugan, no?
0: Oh, minsan.
1: Maapektuhan.
0: Ate,
1: Oh.
0: minsan. Nanood ako niyan. Mga inabot ako ng mga ating gabi. Hindi na ako makatulog. Alam mo, ang nararamdaman mo, ano ba yan? Bakit ganito mundo? Ganun.
1: Yes. Kasi ganyan, pag napanood natin, ano, itong nangyayari, no? Sabi mo nga kanina, buwaba na yung, ano, yung halaga ng krudo, pero kahit bumaba na siya, mataas pa rin siya, Kuya Pilo. At pag tumaas yung halaga ng krudo, lahat ng produkto, Kuya Pilo, ay magtataasan din, di ba? So, pag naka, hindi naman talaga may iwasang hindi mo isipin yan, di ba? O, ganun, no? At pag narinig na natin lahat yan, no? Nararamdaman na natin sa katawan natin, no? Pag inisip na natin yan at talagang focus tayo doon sa mga alalahanin at problema, no? Nararamdaman natin sa katawan problema, no? Nararamdaman natin sa katawan yan, Kuya Pilo. At bakit natin maramdaman sa

0: Kuya Pilo, no? Yung approach natin dyan is holistic, no? Buong, ano, buong pagharap nito sa mga ganitong katotohanan ng buhay, no? So, unang-una ay aalagaan natin ang ating physical na katawan,
1: Ay,
0: no?
1: oo.
0: Aalagaan natin yung ating physical na katawan kasi kaiisip mo, hindi ka na makatulog, mga ganon, di ba? Apektado na yung tulog mo. Tapos, yes, Kuya Pilo. So, aalagaan natin yung ating buong katawan, tawag dito, physical. Aalagaan din natin ang ating mental na kalagayan, no? Ano ba ang ating, ano, ang ating pinag-uukulan ng panahon at pag-iisip natin, no? Saan tayo naka-focus, no? Yes, talagang hindi maiiwasan na makita natin ang mga problema, 'di ba? Pero tingnan din natin, no, yung mga resources na ibinigay sa atin ng Panginoon, no, upang harapin itong mga
1: Yon.
0: problema na ito.
1: Oo,
0: Ang
1: dapat.
0: Panginoon din, no? Yung ano natin, no? Yung pananampalataya
1: Ibarat.
0: at paniniwala natin, no? Sa Diyos, yung tiwala natin, no? Na maraming mga bagay beyond our control, no? But nananampalataya at naniniwala tayo, no? Na hindi man natin nakikita, ngunit nararanasan natin na kumikilos at gumagalaw ang Panginoon sa ating mga buhay.
1: Ayan. Oh, nako. Mga kaagapay, ha, narinig nyo si Ate Shea, no? Yung tiwala sa Panginoon, isang bagay na talaga magpoprotekta sa atin sa mga agam-agam na ito. Dahil ang tiwala ay isang bagay na nakakakita ng pagkilos ng Diyos. Invisible yon, pero mayroong kumpiyansa na idinudulot na nagbibigay sa atin pag-asa. Ako nga natutuwa ako na kahit na ba ganito, alam ko mataas ang presyo ng mga bagay ngayon. Nagtitipid ako. Kalain mo kaya ko pala magtiis. Minsan natutuwa ako na akala ko hindi ko kaya yung walang merienda. Yung pwede naman pala. Pwede pala kahit walang merienda. Yun. Kakain lang ako na madami sa umaga. Ganyan. Ayun. Pero pwede rin pala. Minsan nag 2 times a day na lang ako, o once a day na lang ako kumain. Ano? Yun. Akala ko hindi kaya. Kaya pala. Pero magugulat ka kung paano ka isustain ng Diyos. Ano? Grabe. Yung hindi mo na-try, pero kapag sinubukan mo, ay, makikita mo, ay, meron palang nangyayari. Merong miracle talaga. And
0: Kasi
1: then,
0: binigyan din tayo ng Panginoon ng kakayanan, no, to adapt, no, na mag-adjust tayo, no, sa realities ng ating buhay, no. So, yung kakayanan na 'yan, no, ay galing din sa Panginoon, no, at gagamitin natin, no, para din sa pagharap natin sa ating mga ano, sa ating buhay, no. Katulad nga sinabi mo, eh, 'di ba? Yung mag-a-adjust tayo, mag-a-adapt tayo.
1: Ayan, nako, mga kaagapay. Magandang-magandang payo at yun. Lagi nating antabayanan ang gawa ng Diyos. Kaya ngayon, ready na tayo. Ito next question natin sa ating mga listener. Are you ready, Ate She?
0: Okay, Kuya Pilo.
1: Okay, eto. Bagay na bagay sa iyo. Sabi niya, may 2 anak po ako. Hindi ko alam kung normal pa ba ito, pero ang bilis ko pong mairita sa bahay kahit wala namang malaking problema. Parang pagod na pagod lagi ulo ko. Oh, siguro mga toddler pa to, hindi ko alam po. Hindi naman niya nasabi kung ilang taon na yung anak niya. Pero mukhang mabilis nga siyang mairita. Parang nakita ko to sa restaurant eh. Merong tindera ng restaurant. Isa lang siyang nagtitinda doon. At yung 2 niyang anak na maliit, eh, ang gulo. Ay, nako, kawawa. Ang dami niya si kaso. Pero ayun, kudos sa iyo mga magulang dyan na masipag at matyaga. Nako, ayan. Sige nga, Ate She, paano ba hindi mairita? Pero palagay ko malaking bagay yung pagod din. No?
0: Pagod talaga siya, no? Ang sabi ng ating tagapanood, Kuya Pilo, no, tanong niya, normal ba yung nararanasan niya, no?
1: Oo.
0: Tapos dalawa yung sinasabi.

0: Sabi niya eh, nabanggit niya eh, no? Yung, yun nga, ang bilis mairita, no? Sa bahay, kahit wala namang malaking problema. Tapos, parang pagod na pagod daw ang, lagi ang ulo niya, no? So, bakit parang laging pagod na pagod ang ulo, no?
1: Bakit nga ba?
0: Kadalasan, no? Ano ang kadalasan ang dahilan nito, no? Pagod na pagod yung ulo eh. Kuya Pilo, isip ng isip kaya, diba?
1: Siyempre.
0: Yan ang na-mention niya eh, no? Pagod na pagod ang ulo. So, kadalasan, ito ay dala ng sobrang pag-iisip, no? Hindi napapahinga ang isip sa pag-iisip sa mga alalahanin at problema, no? Yung na-mention niya rito, kahit wala namang malaking problema, na-mention niya, di ba? Kahit wala namang daw malaking problema, naiirita siya, no? Kasi, Kuya Pilo, yung pinoproblema, kahit yung maliliit na bagay na hindi naman kailangang problemahin, no? So, ngayon, ang nangyayari, laging anxious o balisa ang isip. Kaya, yung experience niya na parang laging pagod na pagod ang ulo.
1: Teka, matanong ko lang. Kung ang utak ay napapagod dahil isip ng isip, paano yung nagpapahinga na isip? Ano yun? Wala nang iniisip? Parang hirap yata yun. Hindi ko pwedeng, hindi ko pa na naisip na kung paano yung hindi mag-isip. Paano yung nagpapahinga ang utak? Paano ba yun?
0: Kahit na tayo nag-iisip, Kuya Pilo, ay merong kapahingahan, no? Kung tawag dito, at the back of our mind, no? Meron tayong pinanghahawakan, no? Na tawag dito, na paniniwala, no?
1: Kung nagpapakalma, gano'n.
0: Makakatulong sa atin para tayo kahit na nag-iisip ay merong pakiramdam, no? Maramdaman natin yung kapatantagan, kapayapaan, no?
1: So, ibig sabihin, hindi naman titigil ang pag-iisip, pero papalitan lang ng mula sa pag-aagam-agam o pagbabalisa, pupunta sa kapayapaan.
0: Yan. Kasi Kuya Pilo, no, tawag dito, kung may mga problema tayo, meron tayong mga iniisip, no, at hinaharap natin itong mga problema natin, no, pero Kuya Pilo, yung bang meron tayong paniniwala at pananampalataya na kung gagawin natin, no, yung ating bahagi, no, kahit mahirap, no, nariyan yung ating paniniwala na meron tayong tulong, no, meron tayong tulong, no, sa anumang kalagayan na ating kinakaharap, no, yun bang pananampalataya na pag dinala natin sa Panginoon, no, yung ating mga alalahanin, no, at ibinigay natin yung ating mga alalahanin sa Panginoon, no, tayo ay nakakaranas ng kapahingahan sa ating isip.
1: I see. Okay. Wow. So, magandang bagay yung binibigyan natin yung chance na maging panatag. Kasi yun yung rest ng utak. Oo, yung pananampalataya na mayroong pag-asang mapanatag ang buhay. Ano?
0: Yan, oo. So, unang-una yon, Kuya Pilo, no? Na nakakapagbigay, nakakatulong sa atin upang tayo ay mapanatag sa kabila ng mga alalahanin, no, ng buhay. Pero, kailangan din meron tayong mga practices, no? Upang matulungan, no, ang ating katawan at ang ating isip na mapahinga sa mga alalahanin. Yan, ba? So, ano yung ating mga ano maaaring gawin katulad nga nitong ating ano no ating tagapanood, no? Hindi mapahinga ang isip, saka isip. So, nagiging irritable siya dahil
1: Yan.
0: dito, Kuya
1: Oo.
0: Pilo, no? O,
1: Sigurado
0: paano
1: yan.
0: ka naman hindi magiging irritable, Kuya Pilo, no? Kung lagi na lang ang... So, lagi kang isip na mga problema, di ba? At habang iniisip natin, Kuya Pilo, ang mga problema natin, ang ating katawan ay nagre-respond, no? Doon sa kung ano yung iniisip natin ng mga problema, no? Tumataas yung ating mga stress, hormones, and chemicals, Kuya
1: Oo,
0: Pilo, sa
1: totoo.
0: ating isip at sa ating katawan. Pag tumaas na yung mga stress hormones natin, Kuya Pilo, andyan na mararamdaman natin yung mga bumibilis ang tibok ng puso, ayan, mababaw yung paghinga, tapos nararamdaman natin na parang ang bilis ng yung malakas yung pounding ng heart natin, ganon. Tapos tumataas yung acidity natin, sumasakit yung ulo natin, yung mga ganyan. Dahil dala yon noong mataas na level ng stress hormones and
1: Yan.
0: chemicals sa ating utak at sa ating katawan, no? Kaya tayo nagiging irritable. Kaya tayo nagiging irritable.
1: Siguro yung pagod, nakakataas ng stress hormone. Tama?
0: Oh, kasi meaning pagod ka, no? Physically, no? Tawag dito, pagod ka. So ibig sabihin, tawag dito, kailangan ng pagkilos noon. At pag kailangan ng pagkilos, yung body natin magre-respond, magpo-produce yan ng mga hormones na kailangan para ikaw ay makakilos, di ba? Pero ngayon, kung sobra ang production ng hormones, no? At chemicals, no? Napupuno ang ating katawan, napupuno ang ating brain, no? Na mga stress chemicals and hormones. At 'yon ang nagdadala, Kuya, nung ano, ng mga sakit, no? Sakit na physical at sakit na emotional, no? Kaya merong ano 'yon eh, yung tawag dito. Ano yung karampatang tawag dito
1: Yes.
0: pag-respond ng katawan
1: Okay.
0: natin sa
1: Oo.
0: kung ano ang ating iniisip at
1: Okay.
0: ginagawa.
1: Alam mo, may naalala ako sa Bible na yung si Kristo kasi one time, ito na, mababasa mo to sa Mark chapter 1 na nung nag-minister si Kristo, isang araw, edi ang dami niyang ginawa, tapos pumunta pa siya dun sa bahay ni Pedro. Ito sa bahay ni Pedro, after ng ministry, nag-minister pa siya doon sa kananay ni Pedro. Tapos, ang nangyari, siguro, feeling ko pag napagod na si Kristo noon. Kaya lang, after nung gabi na yon, bumangon pa siyang maagang maagas the next day. So sa parang very early in the morning, habang madilim pa, bumangon ng Panginoong Hesukristo at pumunta sa solitary place, sa isang pribadong lugar. At nag-pray pa. So, sabi ko, wow, sobra naman yun. Hindi ka pa ba siya napabago? Tapos ang aga-agang nagising. So parang nakita ko, ang tama yung sinabi mo, Ate She. Kasi may panahon na dapat mapahinga ang iyong utak. Hindi yan napapahinga ng tulog lang. Kundi napapahinga siya nung one ng ginawa ni Kristo mag-pray. At nagawa niyang ibigay yung buhay, yung pagkakataon na yun sa Panginoong Diyos. Hindi siya, ayun ma'am, meron siyang separate time para sa Panginoon. Nagkaroon ng peace. I think that's nakaka-recover. Oo. Nakaka-recover ang utak.
0: Tama. Tama yan, Kuya Pilo, no? Yung ang ating ano, spiritual practice, no?
1: Yes.
0: Yun, nakakabigay talaga ng kapahingahan, no, sa ating nag-aalalang isip, no? O,
1: Yung
0: sabi nga sa
1: pagtitiwala
0: ano
1: sa
0: eh,
1: Diyos, ano?
0: sabi sa Philippians, no, sa Philippians 4, 6 and 7,
1: Yeah.
0: no? Do not be anxious
1: About
0: about
1: anything.
0: anything, no? But in everything by prayer
1: Yeah.
0: and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, no? Who
1: Ayun.
0: passes all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. na napakahalaga, no, ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, at ine-express natin yung pananalig at pananampalataya natin kay Jesucristo sa pamamagitan ng ganun, ano, na tayo ay mananalangin. That's expression, eh. Expression of our faith, no? At tiwala, no? Sa Panginoon. Na ipapanalangin natin yung ating mga alalahanin, no? Sa Panginoon, no? At,
1: Yes.
0: No? Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin, no?
1: Absolutely.
0: Ng kapanatagan ng isip. Yan.
1: Anna.
0: So, that's right, Kuya Pilo, no? So that's one way of ano, no, of helping ourselves, no, na maranasan yung kapanatagan sa kabila ng humaharap tayo sa maraming alalahanin. At the same time, meron tayong mga physical practices, Kuya Pilo, na makakatulong upang makalma, no,
1: Hey,
0: ang
1: maganda yan.
0: ating katawan, no? At ano lang to, Kuya Pilo, very tawag dito, available, no? At libre at walang gastos, no?
1: Ayun, ano yun?
0: Yung tandem yan, Kuya Pilo, no?
1: Oh.
0: Yung hydration, no?
1: Tubig.
0: Yung pag-inom ng tubig, no? Importante na uminom tayo ng tubig, 8 glasses of water a day, and as needed, no? Yung pag nararamdaman mo na para sumasakit na ulo ko, sumisikip na yung dibdib ko sa ano ganyan.
1: Oh,
0: Inom ka ng
1: tama.
0: tubig. Oh, 1 glass of water a day. That helps, no? Yung ating magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip at regulated, no? Yung kalmadong pakiramdam. Ayan. At ang kapartner niya, Kuya Pilo, ay paghinga, breathing.
1: Baka makatulog na yun.
0: Breathing. Ang breathing kasi, no, pag mas meron tayong magandang supply ng oxygen sa brain natin, no, at sa body systems natin, ay malaking tulong din upang makalma, no, ang ating ano, ang ating katawan. So yung dalawang 'yan, no, maramdaman mo na maganda na ikaw ay tawag dito, sensitive, no, sa kung anong nararamdaman mo sa katawan mo. So sabi natin, pakinggan natin ang ating katawan, no?
1: Yan. Oo.
0: Oo. No, nararamdaman na natin sa katawan natin 'yan, eh, no? Yung
1: Yes.
0: ano, yung stress na ganyan. So, kailangan na ano, na mag-practice tayo ng hydration and breathing para matulungan ang ating katawan na ma-relax at makalma.
1: Wow. Naku, mukhang bagay na bagay yan dito sa dalawa nating extra listeners. Ano? Dahil kasi may dalawa pang question dito, relate na relate eh. Sabi nung isa, hindi ko na alam kung paano ko sisimulan sabihin to, pero lagi akong kabado kahit simpleng bagay lang. Parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Kailangan po ba magpa-check? Yun yung isa, parang kabado lagi. Ito namang ikalawa, sabi niya, isa po akong driver. Tuwing gabi, pag uwi ko, tsaka bumabalik lahat ng iniisip ko. Pera, pamilya, trabaho. Hindi ako makatulog minsan. Paano ko po ba mapapahinga utak ko? I think, angkop na ako, angkop sa kanya ito, no? Yung driver. Yung isa naman, kabado. Siguro magandang isagot doon nung yung tanong na niya. Meron siyang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Kailangan ko daw niya magpa-check. Ayan. Naku.
0: Meron
1: Bagay
0: siyang
1: na bagay ito.
0: mga
1: Mga kaagapay, baka ito ikaw at ganito din sa'yo. Ito, pakinggan mo ito.
0: Ayan. So, tinanungan niya, Kuya Pilo, no? No? Bakit kahit simpleng bagay lang, talagang nararamdaman niya na kabado siya, no? Tapos may bigat na dibdib, sabdibdib, no? Hindi niya maipaliwanag. Kaya nga tanong, kailangan ko na ba magpa-check? No? Ayan. So, in other words, Kuya Pilo, no? Sa tingin niya, no, wala naman talagang rason o enough reason para siya ay kabahan, pero kinakabahan siya. No? Ano ba ang pakiramdam ng katawan na sa katawan ng isang kabado, Kuya Pilo?
1: Siyempre.
0: Ano ba ang nararamdaman ng isang taong kabado sa kanyang katawan?
1: Siyempre, nararamdaman niya na kumakabog ang dibdib, parang mayroong mangyayaring pangit o masama. Nakakaisip siya ng negatibo na siya ay napipigilan na kumilos. Parang O kaya napapatakbo o baka magpapanik o yung panic attack kung tawagin natin.
0: Yeah. O kaya natin nalalaman, Kuya Pilo, nakabado tayo kasi nararamdaman natin sa katawan natin yan. Sabi mo nga, kumakabog, no? Yung dibdib, no? Tapos parang dahil nga, yung parang kinakapos ng hangin, no?
1: Ayan,
0: Kasi
1: oo.
0: pag ganyan, pagkabado ka, mababaw yung paghinga mo, kaya parang kinakapos ka ng hangin, nalalamig, nagpapoy sa mga palad, no? Mabigat, parang meron nakadagan sa dibdib, ganyan, ano? No? So kaya natin nalalaman kinakabahan tayo dahil doon sa nararamdaman natin sa katawan at sa tumatakbo sa ating isip, no? Tanga niya, kailangan na ba niya magpa-check, no? So ang ano natin diyan, Kuya Pilo, no? Sa tingin ko, Kuya Pilo, yung mabuti na mag-consult muna siya sa isang medical doctor
1: Ayan.
0: para makita kung ang nararamdaman niya ay dala ng isang medical issue o physical issue katulad ng problema sa thyroid. Kasi kuya, pareho kasi nang nararamdaman niya ang sintomas nung may problema sa thyroid,
1: Oh, the
0: hypothyroidism,
1: hyperthyroid.
0: hyperthyroidism,
1: Oh.
0: o yung parang kabado ka lagi.
1: Oh.
0: Malakas lagi yung tibok ng puso mo, no? So importante, no, kasi minsan tumatulon na tayo dun sa ay, ano 'yan, psychological 'yan.
1: Oh.
0: I-rule out muna natin, no? So, maganda na magpa-check up muna siya para malaman ano talaga yung dahilan nung kanyang nararamdaman na yon sa kanyang katawan. No?
1: Yan, baka nga medical, oo.
0: Dahil baka medical, di ba? Ngayon, kung nalaman na, oh, wala naman, okay naman, wala namang problema, no? Wala namang medical or biological cause yung nararamdaman niya.
1: Oo.
0: No. So, tsaka natin maaaring consider na maaaring psychological nga yan, no? Yung sa kaisip ng mga
1: Oh.
0: problema, no? Ganyan. No. At kung psychological nga, ang cause ng kanyang laging kabado, no? Nararamdaman niya sa katawan niya. Then, tsaka natin ma-address, no? Nang tama yung kanyang nararamdaman sa katawan.
1: So, magkukonsulta siya sa counselor or sa...
0: Tsaka siya mag-consult sa counselor or therapist. Pero, unahin niya muna. Kasi ang mangyayari niya, pag mag-consult siya sa counselor, no? Kasi ako, kung ako yon, i-ano ko muna sa kanya na pa-check din tayo, no?
1: Medical
0: Sa
1: muna.
0: medical doctor,
1: Oo.
0: Oo, para ma-rule out natin yung biological or medical
1: Yes.
0: cause ng nararamdaman mo sa iyong katawan.
1: Yes, yan. Oh, yan. Uy, ang ganda ng mga kasagutan na yan. Alam mo mga kaagapay, nako, kung kayo ay may nararamdaman ganun, alam nyo na yung step. Tingnan nyo muna, baka medical. Then, pagka wala naman, wala namang medical problem, then you can go for counseling. And then, kung kailangan ng further treatment, psychotherapy. Yan, sa psychologist. Ayan. Yun. Yun eh, kung wala lang medical problem. Pero alam mo, totoo po yun, na minsan yung hypertension eh, lumilitaw, parang panic attack. Kaya kailangan very well-trained yung magkakausap eh, no? Yan. Mamaya ate, tatanong ko yung ano nyo, yung contacts nyo para kung mayroong magpapa-counseling sa inyo, ay pwede kayong ma-consult. Yan. Ayun. Nako! Mga kaagapay, I'm so happy na kasama natin dito si Ate Cheryl Falsis, ano? At talagang tuloy-tuloy din tayo sa ating mga greetings sa inyo. By the way, thank you very much, SG Guron. Hello, ate! Kamusta ka na? Naandyan sa Turkey, si Efren Martin Esteban. Thank you very much sa inyo. At kay Doc Adrian, thank you very much for continuing to listen sa atin, ano? Sa ating very, very wonderful program. Thank you very much sa inyong lahat. Ano? Salamat din at gusto kong batiin si Ayan Larca. Hello ate, kapatid ko. Si Antonio Robilio, si Michiri Jeronimo Suniga, si Becca Mendoza, Angelica Cabaron, Ate Angie, Rain Maximo, si Teodoro Gachuan, ito, in-law, brother-in-law. Hello, Kuya Ted. Tsaka si Daniel Nogales. Kasama din sila Imelda Paklagon, Roldan Domingo, Don Reyes, Pastor Don, Donnie Laharca, Efren Esteban, tsaka si Gwen John Mata. Ayan. And salamat din kay Daniel Valdez sa iyong patuloy na support. Ayo, thank you very much sa mga sumusubaybay dyan. Okay. Anyway, before we take a break, okay, mabanggit ko lang, ang tao ba na nagkakaroon ng hirap sa hinga, ba, pwedeng hika. Pwedeng, baka medical nga, no? Kung kunwari, tayo ay naando sa sitwasyon na katulad nitong ating mga listener. Kung ikaw ay parang kabado, simpleng bagay kabado, ano yung unang-unang pwedeng gawin? Yung practical na pwedeng gawin? Well, ako, nire-recommend ako doon sa iba na kung ikaw ay kabadong-kabado, eh huwag kang magpanik. Huwag mong papatulan yung kaba. Kung ikaw nagda-drive, edi pumarada ka muna, hinto ka muna. Pahinga. Kung matatawagan mo yung doktor mo o kung matatawagan mo yung kamag-anak mo para sunduin ka. Kasi mas madaling magawa yon kung hindi ka magpapanik. Ano kaya yung mga maganda pang mga bagay na pwede natin gawin kung tayo ay naandun sa ganung sitwasyon?
0: Yeah, Kuya Pilo, yung panic, no? Tawag dito, mahirap natin sabihin huwag kang panic eh. No, kasi nararamdaman niya sa katawan niya yun eh, no? So, ang gagawin mo talaga unang-una is kalmahin ang iyong katawan. No? So, katulad na sinabi ko, unang-unang step mo diyan is you pause. Kaya lang mag-pause ka kung ano man ginagawa mo, no? Mag-pause ka, no? At uminom ng tubig at huminga.
1: Minya.
0: No? Oo. At pagkatapos ay mag-reflect ka, no? Usually kasi pag walang ano, walang pause, dire-diretso yan Kuya Pilo eh, na mag-aano ka na eh, papanik ka. So,
1: nararamdaman yan. Dahil kasi yes, magpa-pause tayo muna sa isang break. Ituloy natin yung mga practical tips na yan dahil kasi mga kagapay, next, pag atabay nyo, hilahin nyo na yung mga katropa nyo. Itong darating na next part ng ating program, italakay natin yan sa pagbabalik na Heartline Friday Night. Don't go away, we'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: saw on 702 DZAS.
1: 702
0: DZAS. Agapay ng Sambayna. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Nako, salamat na marami sa inyong pagantabay dito sa Heartline Friday Night Edition. Tuloy-tuloy tayo kasama dito si ating counselor na si Ate Cheryl Falsis. Pero bago yun, gusto ko lang batiin din yung mga kaagapay nating nakikinig sa iba't ibang lugar. So gaya ng ating talagang sumasugid na fans si Mondi and Shanine kasama si Isabella Bernal dyan sa New York City. Sa Caloocan Bible Church, si Brother Roman, si Kuya Efrain, Pastor Ben, thank you very much for listening. Sa UAE, si Kuya Edgar and Rose Inoveso, si Efrain and Erica, kasama si Caleb, kaya nasa Canada na sila, no? Yan. Thank you very much. Pastor Resty Cadyong and Stephanie Cadyong, mga Blessed Bishop, Resty, hello, good to see you. Sa California naman, Pastor Tito Falguera, Ate Des Agcawili, and Ate Claire Cartel sa California. Si Ate Chi Bumanlag Santos sa US, pati si Doc Arnie and si Attorney Sara Berseño. Oh, na-miss ka namin dahil umuwi ka pala dito sa Pilipinas, ha, Ate Sara. And nakabalik ka na daw. Well, good to know that you visited. Thank you din sa pag-listen si Ate Vicky Dulcero Galino kasama kanyang husband sa Guam. At sa Japan, si Kuya Ferdy and Ging Katabay, sama si Ian and Earl. Hello, Kuya Ferdy, kamusta ka na? Balita naman dyan. And get well soon, take care of yourself, okay? God bless to you. Kay Malen and Ate Karen Damian din. Sa Philippine National University, si Dr. Marivic Pimentel, si Ate Nadine, si Jen, si Jella, si Juliana, si Mark, tsaka si Bea, mga assistant niya doon sa PNU. Dito naman, salamat sa mga katropa natin, si Ate Marivic Loterio, si Nanay Rosa Balinas dyan sa Malabon, si Rolin, si Sheila, tsaka si Lemuel Balinas dyan sa Antipolo. Ayan. Thank you very much, Pastor Daniel at Pastora Normie Herrera sa Victory Caloocan dyan. Thank you so much. Ayan. Well, thank you din sa ating mga doctors sa Back to the Bible. Ayan, alam niyo ba na ang mga clinic natin bukas pa rin dyan kay Dr. Ken Villanueva, Cardiology, Myra Ngo sa Nephrology, Dr. Carmela Encarnacion sa Psychiatry, Doktora Maria Luisa Aku sa OB-GYN, si Dr. Bernie Dimacali sa EENT, si Dr. Brigida Sales sa dentist natin, at ang doctors Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, mga ophthalmologists, and Cynthia Del Mundo, ang ating optometrist. Dr. Geraldine Emperador, kamusta kayo? Ating dermatologist. Si Ate Sheila, si Dr. Sheila Tomas, pediatrics. Dr. Cynthia Fabregas, ang ating diabetologist. Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. At ang nag-a-assist sa atin, si Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annaline Apolinario, and Minda Superable. Dyan sa second floor, Back to the Bible. Good to be with you. Salamat sa pakikinig. Ano? Kamusta? Kamusta dyan? Alam mo ba, Ate Shed, dyan sa Back to the Bible, doon sa second floor ako nakiklinik. Pwede ka rin gumamit doon. One time, pagka makita mo yun. Ano? And I know na yan si Ate Shed. Pwede nyo rin i-meet doon. Kung malapit kayo sa May West Avenue, gusto nyo makausap ako, si Ate Shea. Yan. Ay, by the way, bago ko malimutan, kakailanganin ko, Ate Shea, yung contacts nyo. Yung mga tao na gustong magpa-counseling sa inyo ay makapag-connect sa inyo. Well, probably a phone number or any usual, ano? Is it possible to get your number now or later?
1: Yeah, pwede naman Kuya Pilo, no? If you have time na ibigay ko ngayon.
0: Oh, please, yes.
1: Sige. So, ito, nakalink ito sa WhatsApp at sa Viber, no? Yung aking mobile number, 0917-891-0590. Ayan. Cheryl Falsis, yun ang account name ko sa WhatsApp at sa Viber.
0: Alam niyo si Ate Cheryl ay ano yan, eksperto sa traumatology kasi nag-take up siya ng traumatology sa Green Cross Academy of Traumatology. Saan nga ito? Saang bansa?
1: Dito ang training, Kuya Pilo, meron na ano, tawag dito, merong face-to-face training at meron din na nasa online.
0: Pero ang head office nito ay nasa US, right? Yan. So yan.
1: Yes,
0: the US Green Cross Academy of Traumatology. Yan si Ate Cher. Nako, pagka kayo ay merong gusto i-consult, ayun, alam nyo na yung mga numbers niya. 0917-891-0590. Mag-set lang kayo ng appointment via Viber or WhatsApp. Yan. Ayan, nako, nakakatuwa. Sige. Nahinto tayo kanina sa mga practical tips para doon sa mga kinakabahan. Doon sa mga biglang nakakaramdam na, natatakot ako, kaya nakakabahan ka ng bigla. Isa sa mga tips na nabigay ni Ate Shea ay una, uminom kayo ng tubig para mahimasmasan. Kalawa, huminga. Ayun, huminga. Ayan, yun. At meron pang idadagdag si Ate Shea. Go ahead, Ate Shea.
1: So, pwede din, Kuya Pilo, na actually, makakatulong talaga sa atin kasi bakit nagpapanic attack, ano? So, ibig sabihin talagang yung ano, mataas na yung stress hormones and chemicals sa brain at saka sa body, no? So, ang importante talaga is yung adjustment sa lifestyle, Kuya Pilo, no? Kailangan talaga ng healthy lifestyle, no? So aside from you drinking 8 glasses of water a day, no, and yung diaphragm breathing sa buong maghapon, no, sa umaga, pagising, middle of the morning, middle of the afternoon, sa gabi, bago matulog, yan. Merong mga breathing na tama, no, para maka-concentrate ka if you need to focus on your work. Sa gabi, para makatulog ka ng maayos sa gabi, meron ding breathing for good quality sleep, no? So, kailangan yung ano, healthy lifestyle, like nag-e-exercise, yung ano ka, yung tawag dito, physically active ka, no? Nagpapaaraw, no?
0: Ayan.
1: Kasi very healthy yung tayo ay tinatamaan din ng araw, wag naman yung nasa kataasan ng init ng araw, ano? Pwedeng ano sa umaga.
0: Umaga, yan.
1: Oo, yun sa umaga na araw, ganyan. Yes, oo. Very important yun kasi sa production of ano, healthy hormones, no? Yung pagpapaaraw, yung pag-exercise, yan. Oo. Tapos yung magandang pagtulog sa gabi, napaka-importante ng sleep, no? Kasi hindi lang tayo basta natutulog, no? Ang importante is yung quality sleep.
0: Yan.
1: Yung meron kang malalim na pagtulog, yon. So, meron mga sleep hygiene na dapat pinapractice, no? Kuya Pilo, karaniwan yung iba, pinagawa nilang pangpantok yung nag-cellphone bago matulog.
0: Ay.
1: Naku, wag na wag talaga yon, no? Kasi talagang
0: wag.
1: Hindi ka magkakaroon ng magandang, ano,
0: Tulog.
1: magandang pagtulog sa gabi kung
0: Yan.
1: ikaw ay mag-cellphone. So,
0: Ay, totoo
1: dapat
0: yan.
1: mga... Oo, dapat mga an hour before ano bedtime hindi ka na nagsi-cellphone, no? So, maraming makikita naman natin 'yan, no? Mababasa natin, no? No, ano ang dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng magandang tulog sa gabi. Pero napaka-importante talaga 'yon, yung quality sleep, 'di ba?
0: Kailangan masaya ka. Siguro yung iba kong rekomendasyon na nakukuha is kumain kang durian, o kaya kumain kang saging.
1: Okay, mga pagkain.
0: O okay, kumain ka na may kasamang masaya at din masaya yung usapan nyo. Yun, tayo ganun eh. Pagka kwentong kutsero lang o kaya kwentong wala lang, yung bang nakakagaan ng kalooban, yun. Ano
1: yun.
0: Sarap nun.
1: Kasi yun, no, hindi laging problema, laging seryoso. Oo, yun, magkaroon din ng fun, no? Kasi
0: yan.
1: Pag nakaramdam ka ng saya, Kuya Pilo, ibig sabihin yan, the fact na naramdaman mo yung saya, nagkaroon ka ng mga healthy production of healthy hormones sa iyong body at saka healthy brain chemicals. Kaya naramdaman mo yung saya. So, maganda yung magkaroon ka ng hobbies, no? Like mag-gardening ka, no, meron kang sports, no, dancing, ganyan, painting, yung mga creative ano activities, no, lalabas with friends, no? Lalabas ka with friends ka, mag ano kayo, mag-update kayo, magkwentuhan kayo, yon. So yung mga ganong ano, mga ganong activities, pero syempre, napaka-importante, lagi tayong babalik yung soul care natin, yung pangangalaga natin, no, sa ating ano, sa ating spirit, no. Sabi nga sa Isaiah 26:3, you know, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you, no? So yung katotohanan na marami mga problema at lalahanin, pero naka-focus pa rin tayo habang ginagawa natin yung bahagi natin upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Naka-focus tayo, no, sa Panginoong Hesukristo, no? Doon tayo nakatingin sa Panginoong Hesukristo na alam natin na may kapangyarihan, may kakayanan, at puspos ng biyaya, no, para tugunan ang ating mga pangangailangan. Of course, meron tayong bahagi, no? Gagawin natin yung ating bahagi, no? Ngunit nandoon yung ating focus, no, sa ating Panginoong Hesukristo upang yung ating isipan, no, ay mapayapa, no, at mapanatag, no? Dahil nga hindi naman natin kontrolado ang lahat ng bagay, no? Ngunit naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus, no, ay may control sa lahat ng bagay. So, ibibigay natin sa Kanya yung ating mga alalahanin, di ba? At ang
0: ako,
1: banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, ng
0: yeah,
1: isip.
0: Absolutely. Alam mo, hindi man mapatunayan ang siyensya, pero ito, proof, ha? Proof. Ilan taong ka na? Oh,
1: sino?
0: Kaya pa sumabla. Ilan taong ka na? Para doon sa mga kaagapay natin nakikinig.
1: Ah,
0: ilan taong
1: okay,
0: ka na?
1: Sige, sige. Okay.
0: Kailan pa sumablay ang Diyos? At paano mo narating yung edad na yan? Oh, marami sa atin magtataka, uy, umabot na pala sa ganitong edad. Hindi tayo paliwanag. Paano nangyari yun? Hindi naman perfecto yung mga nagaganap sa buong mundo, pero andito pa rin, sustained by the grace of the Lord. Praise God. Nako, eto, Ate She, usapang mag-asawa naman. Are you ready?
1: Mm-hmm.
0: Eto
1: okay.
0: naman, tanong ng Ate She Agapay. Yan, eto na, sabi niya, sabi ng listener natin, kapag nag-uusap kami ng asawa ko, laging nauwi sa tampuhan, kahit simpleng usapan lang. Nagtatanong na ako kung may problema ba talaga kami o ganito lang talaga. Lagi may tampuhan. Ano yun?
1: Nako.
0: Makalungkot naman
1: may
0: yun.
1: Problema daw ba sila o ganun lang?
0: Parang
1: no?
0: Hindi
1: Na
0: naman yata normal
1: ay
0: yun.
1: Nauwi sa tampuhan, kuya.
0: Di ba kung kinasal kayo, ang saya-saya nun.
1: Oh.
0: Kung kayo naging kayo, naging mag-asawa, ang saya-saya nun. Bakit naman tampuhan lang? Ano man nangyari? Kung hindi pa nangyari.
1: Yun, so ang tanong niya, no, may problema ba talaga kami o ganito lang talaga, no? Eh, hindi healthy, Kuya Pilo, eh, yung relationship. Kung laging nauuwi sa tampuhan, yung simpleng pag-uusap ng mag-asawa. No? Sabi mo nga kanina, eh, di ba? Nung nagliligawan, noong, ano, di ba, laging masaya, ganyan, di ba? Ang ganda ng pag-uusap ninyo. Tapos nung naging mag-asawa kayo, napunta na, no, sa laging napupunta sa tampuhan yung pag-uusap, hindi healthy yung ganong dynamics, ano, yung pag kayo nag-usap, eh nauuwi sa tampuhan, nauuwi sa away, no. So hindi tama na yung sabi niya ganito lang talaga sila mag-usap, no. Yung problema ay dahil sa hindi tamang komunikasyon, no. Hindi tamang komunikasyon. Bakit nagkakaroon ng tampuhan, nauuwi sa tampuhan ang kanilang pag-uusap? Dahil sa hindi tamang komunikasyon.
0: Paanong hindi tama? Ano ba yung tamang
1: Ayan.
0: komunikasyon?
1: Kasi Kuya Pilo, di ba, alam natin na ito eh, napag-aralan natin yun, no? Sa communication, no, 7% ng ating ikino-communicate yung words, no? Yung words ang ginagamit natin 7%. Pero 93%, no, nanggagaling doon sa ating facial expression, nanggagaling doon sa ating tone of voice, nanggagaling doon sa volume, doon sa lakas o hina ng poses, at sa gestures. Di ba? Pag sinabi ko sa iyo, hindi ako galit. Hindi ako galit sa iyo.
0: Hindi totoo yan.
1: Tama nga nang galit. Di ba? Di ba sinasabi mo, hindi galit. Pero yung tono ng boses, yung lakas ng boses, yung gesture, yung facial expression, kabaliktaran yung sinasabi. Okay, sige. So, ang ano natin, Kuya Pilo, dito, usually, naging sisimula talaga sa ng problema sa mag-asawa o sa any relationship ay yung hindi pagkakaroon ng mabuting komunikasyon. Hindi
0: Yun ba
1: nagkakaroon ng pag-iintindihan.
0: Yun ba yung hindi transparent o ito ba yung parang eh kasi Pilipino tayo, nakakaramdam tayo, malakas tayo sa pakikiramdam. Kaya madaling magdamdam kung masama yung nasagap na salita. So, ano ibig sabihin itong mabuting komunikasyon? Ibig sabihin ba ito, laging dapat maging honest o dapat sabihin ng lahat o may iba-iba eh. Yung iba naman, nakakaramdaman na parang wala kang tiwala sa akin eh. O yung iba naman, sasabihin, ano ba naman kung pagsalitaan mo ako, parang hindi ako tao. Para naman ako'y mangmang kung ako'y tratuhin mo ako. Tatanungin mo mga bagay na para akong ano ko, musmus o sanggol. Ang tingin mo sa akin. Parang, I think ang Pilipino is very, very keen, very particular dun sa kung paano mo ko tignan at yun yung parang ramdam ko sa iyong pakipag-usap sa akin. Para bang ang isang Pilipino, pagka nakikipag-usap, dinaramdam niya kung paano mo siya matahin o kaya paano mo siya
1: pina-value, no?
0: Pina-value. Ayun, pinapahalagan. O, kumbaga, paano ka sinukat? Tayo, ayaw natin yung mapanukat na tao dahil para tayong na-judge o para tayong tinimbang na. At ikay kulang. Ganun. Ganun.
1: Yeah. Oo, kaya nga napaka-importante, Kuya Pilo. Hindi lamang, so napakahalaga noong ginagamit natin mga salita, no? At napakahalaga din nung ating kaparaanan kung paano tayo nakikipag-usap, no? So, ano ang sabi sa Proverbs 16:4?
0: Yeah.
1: Gracious words are a honeycomb, no? Sweet to the soul and healing to the bones, no? So, gracious words. So, ang ating paano ang kanilang pakikipag-usap? Siguro nung sila'y mag-boyfriend at girlfriend, 'di ba, no? Talagang pili ang mga salita na ginagamit with all the respect and all the love and all the ano, no, yung pagpapahalaga, no, sana pag naging mag-asawa na, no, and to any relationship, ganun tayo, ipinapakita natin yung respect sa pamamagitan ng paggamit ng ano, ng tamang salita, no? Oo,
0: magandang
1: tapos
0: pakikipag-usap.
1: Maganda pagkikipag-usap, yung tawag dito, yung hindi tayo reckless doon do sa words natin, no? Kasi yung mga reckless words, no, eh nakakasugat, di ba?
0: Kung sa bagay,
1: nakakasugat
0: ang masarap na relationship eh magaan sa puso. Masarap ulit-ulitin na parang nakakahalina, nakakatugon o yung komportable tsaka yung kapag ikaw ay may sakit, gagaling ka kapag nakakausap ka doon. Yung sarap yun, di ba?
1: Diba? So,
0: nakakagaling.
1: Diba? So, ganun, no? Maaaring, ano, no, yung ganong mga pagsasalita, gumagamit ka ba ng gentle words, gumagamit ka ba na ng ano, reckless words, no? Healing ba ang lumalabas sa iyong mga sa bibig na mga salita, no? O nakaka-wound, no? Kaya minsan nagkakaroon ng tampuhan, eh, no? Kasi no, nasasaktan doon sa sinasabi, no, hindi naman doon sa sinabi, minsan sa kaparaanan ng pagsabi, no? Kasi kailangan din naman na maging like sa mag-asawa, no, you need to be honest, no, sa isa't isa, no, kung meron nakikita na kailangan pag-usapan at kailangan ayusin, no, masabi sa magandang kaparaanan, no? Tapos ang yes, Kuya Pilo. So aside from yung paggamit ng ano ng salitang nakaka-heal, no? At hindi nakaka-wound, no? At kaparaanan na pagsasabi dito. Importante talaga yung makinig. No, makinig tayo, no? Sabi nga sa James 1:19, no? My dear brothers and sisters, no? Everyone should be quick
0: to listen,
1: to listen,
0: aha,
1: slow to speak, and slow to become angry. No? Oo, no? Makinig muna, hindi yung react agad, no?
0: Oh.
1: React agad at salita agad. Ganun tayo, eh, no? Mabilis. Kaya nga dalawa ang tinga natin, eh, no? Isa lang ang bibig. Di ba? Tinga isang bibig. So, gamitin natin yung dalawang tinga sa pakikinig, no? Bago magsalita. Yan. So, makinig mabuti. Yan ang problema, Kuya Pilo. Sa paano bang makinig? No? Minsan, nakikinig para alam ko kung anong isasagot ko pagkatapos niya magsalita.
0: Ay,
1: Pakikinig ba
0: parang
1: yun?
0: hinanda na yung sagot eh, no? Wala pa.
1: Oo.
0: Wala pa eh, nakahanda na.
1: Yeah. Pakikinig ba yun na nakikinig ka para meron akong isagot, no? Do sa kanyang sasabihin na masabi ko sa kanya na mali yan, mali ka, ganyan, no? Ang pakikinig is yung masasabi mo uli kung ano yung sinabi ng kausap mo at sasabihin niya sa'yo, tama, yan nga ang sinasabi ko. No? You listen to understand. Hindi you listen so that you can defend yourself.
0: Kailangan maramdaman ng kausap mo na ikaw ay nakinig at naunawaan mo yung kanyang sinabi.
1: Yes, naintindihan mo.
0: Kaya
1: Ganun.
0: Sasalita ka ng parang ganito, parang, ang sabi mo sa akin ganito, so ang ibig mo sabihin ba ay, tingnan mo kung tama ang
1: Tama.
0: pagkakaintindi
1: Yeah.
0: ko.
1: Yes.
0: Tama ba pagkakaunawa ko
1: Ganon.
0: kung ganito, sabihin ko ganito, ganito yung sinabi mo. Yun ba yung pagkakaintindi ko? Tama ba?
1: Tama. Yes.
0: Ay,
1: Ganon, Kuya Pilo. Yung listening to understand, no? So,
0: Understand.
1: pakinggan ninyo, pareho kayong dalawa na mag-asawa, no? Pag nagsalita ang wife, makikinig ang husband, no? Para masabi niya kung ano ang pagkakaintindi niya doon sa sinabi ng wife niya. Tapos sasabihin ng wife, oo, tama, yan nga ibig ko sabihin. No? Tapos pag nagsalita naman yung ano, yung husband, makikinig ang wife, no? At para maintindihan niya, no? Hindi para idefensahan niya yung sarili niya. Tapos sasabihin niya uli, ito ba yung ibig mong sabihin? Ito ba yung sinabi mo? Tapos sasabihin ng husband, oo, yan nga ibig ko
0: Pero,
1: sabihin. Di ba
0: alam
1: meron
0: mo,
1: silang understanding?
0: Alam mo, Ate She, kailangan din ng disiplina sa damdamin niyan. Kasi kung kunwari, yung sinabi ng isang tao, mabigat. Unang sabi pa lang, Marie, sabihin siya, ayoko na! Ayoko na sa'yo! Lumayas ka na! Hindi mo naman sasabihin. Ang iyo mo sabihin ba ay gusto mo na? Parang ang hirap. Pero kailangan din ng disiplina sa damdamin, eh, no?
1: Oh, actually, kung nakinig ka doon, di ba? So, sinabi mo na ayaw mo na sa
0: Bakit
1: akin at
0: yun?
1: ako'y pinapaalis mo na. Ano yung inaayawan mo sa akin? Di ba yung mga ganon, para magkaroon kayo ng pagkakaintindihan. At the same time, yung una nga nating sinabi, no, use gracious words, no? Words that heal and hindi yung mga kasugat. So, totoo
0: pwede
1: na.
0: bang sabihin ko na lang, ay, bakit ganon? Anong problema? Bakit ganyan ang sinabi mo sa akin? Ano ba problema?
1: Oo, di ba? Katulad niyan, yung tono,
0: Ito, no?
1: yung way ng pagsasalita, di ba? So maging, you know, ang Tawag dito, kailangan talaga very mindful, no? Very mindful para magawa mo ito. Oh, and yung tamang communication. Kaya nga napupunta sa hindi tamang communication, Kuya Pilo. No, dahil sa ganung yung example mo, 'di ba, na ganun ang pagsasalita, no? Talagang mapupunta sa tampuhan. Mapupunta talaga sa away, 'di ba?
0: Ay, nako, ang sarap niyan. At sana nga mapakinggan at maunawa mo maigi yung kausap mo. Pero paano kung ganito, tulad ng ating next listener? Ito yung kanya naman yung nangyayari. Sabi niya, may mga gusto akong sabihin sa partner ko, pero mas pinipili kong manahimik kasi ayokong lumala ang away. So, walang sinasabi. Pero habang tumatagal, ako naman ang naiipon. O, ayan, yan ang sabi natin. Naiipunan siya.
1: Oh, sabi niya ganyan, no? Manahimik para hindi lumala ang away. Eh, sa isang banda,

0: Tama naman yon, Kuya Pilo.
1: Oo.
0: Na manahimik muna, pababain muna yung emosyon, di ba? Para hindi mapunta sa away ang pag-uusap, no? At kapag kayo ay pareho ng malinamang isip at ano na, tawag dito, hindi na kayo very emotional, dapat mag-usap na. No? So, yung sinasabi niya na manahimik para hindi lumalang away, no? Tempor hindi yung manahimik ka na, hindi ka na talagang magsalita. Yung habang mataas pa yung emosyon. Kasi pag mataas pa yung emosyon, Kuya Pilo, hindi talaga kayo magkakaayos. Kasi ang nangunguna sa inyo, inyong emosyon at hindi ang isip para kayo ay magkaunawaan.
1: Ay,
0: No? So,
1: nako.
0: kailangan pababain muna ang emosyon. No?
1: Emotion. Ay.
0: Kalmahin muna ang sarili para makapag-isip ng malinaw, makapag-usap.
1: Maganda-maganda yan. Ako, makakagapay, tandaan nyo yan. Kasi yung kapag hindi mo sinunggaban yung emosyon, medyo mapapababa mo yan. Ito, ano, karamihan sa mga Pilipino, nauna yung nararamdaman, damdamin. So, kaya kapag kasagsagan ng damdamin, nako, hindi na papag-usapan yung dapat pag-usapan. Either yung isa mananahimik pero nagtatampo yun. Mabigat ang nararamdaman nun. Yung parang, wala mong sinabi, pero narinig mo yung damdamin. Ano? Parang alam mong may ano, may problema. Naku, deadbolt tayo dyan. Eh, eto naman, yung isa nating listener, sabi niya, ganito yung sitwasyon sa bahay nila. Sabi niya, lumaki akong hindi sanay magsabi ng nararamdaman. Kaya ngayon, kahit sa pamilya ko, hirap pa rin ako mag-open up. Paano ba matutong magsalita ng hindi natatakot? Ayan, meron pa yung iba may damdaming takot. Dahil kasi siguro, takot na baka mag-away, takot na baka lumiyab o sumiklab ang galit sa bahay, ganun.
0: Tama,
1: Paano
0: Kuya
1: bang
0: Pilo.
1: hindi daw matakot?
0: Tama yung sasabi mo, Kuya Pilo eh. Marahil, hindi safe, no? Doon sa kanya, doon sa pamilya nila, na magpahayag, no? Nung damdamin at sa loobin. Kasi sabi mo nga, yung baka bigla magalit, bigla sumabog, ganyan. So, hindi safe na magpahayag ng damdamin at sa loobin, no? Kaya nagkaroon siya ng takot na, kaya nga tanong niya rito, eh, paano ba magsalita ng hindi natatakot? So, kita natin, no, sa ating manood na ito, no, na tawag dito, hindi siya makapagpahayag ng kung anong nararamdaman niya at kung ano ang naiisip niya dahil sa takot.
1: Eh kasi
0: Hindi safe sa kanilang pamilya na magpahayag ng damdamin
1: sa ating
0: at
1: mga
0: salitain.
1: Pilipino, hindi tayo agad-agad nagsasabi kung ano yung sinasaloob natin. Kaya nga saloobin eh. Kasi yung saloobin, pagka inilabas mo, lilitaw talaga yung tunay na damdamin. Di ba? Kapag formal nating isasabihin yung ating nararamdaman, parang medyo plastic ang dating. Kunwari, sasabihin, ay alam mo, I'm gonna be very gentle with you, pero galit ako sa'yo. Parang ang plastic, parang, ano yan? Parang, ano to, formal communication sa opisina? Eh, nasa tahanan tayo ba? Ano ba tayo? Mga professional na lang ba tayo dito? Eh, tahanan tayo. Pare-pareho tayo matao dito. Eh, kung tao ka, sabihin mo ng tapat. Sabihin mo, ayoko, ang pangalong binigay mo sa akin. Sumamalo mo, hindi ko pa nabayaran yun. Hindi mo pa binabayaran, utang mo sa akin. Mga ganyan. Parang mas sincere ang dating kasi meron tayong mga intensity ng emosyon. Yun yung medyo mahirap, no? Pero ano kaya magandang gawin? Hindi naman sa tatanggalin yung emosyon, pero di ba minsan kapag tayo makikipag-usap, gusto nating maipakita yung lubos at genuine na nararamdaman natin. Pero mali naman yung sobrang labas ng emosyon, hindi na nasabi yung pas ng emosyon, hindi na nasabi yung tama. O kaya, nasobrahan

0: kung nalungkot ka, no, ipakita mong nalulungkot ka. No, kung sumama ang loob mo, no, ay ipahayag mo rin yung sama ng loob mo, no? Pero yun nga, pag pinapahayag mo, no, ang saloobin mo at ang emosyon mo nang gumagamit, yun nga, nagsisisigaw ka, no, and hindi maganda yung mga salitang ginagamit mo, no, paano iyon tatanggapin, no, ng iyong kausap? Kaya nga, importante na matuto tayo, no, na pag tayo ay makipag-usap, no, kung gusto natin na mauwi sa tama yung pag-uusap, is magkaroon tayo ng control doon sa ating emotion, no? Kasi pag ang pag-uusap na napapangunahan ng emosyon, nauuwi talaga sa away, no? Nauuwi sa tampuhan, no? Nauuwi sa takot, no? Kasi maaaring ito sa bahay nila ganyan eh, no? Yung expression of emotion talagang very ano, merong aggression, merong galit and all that. Kaya siya, lumaki siya na takot siya magpahayag ng kanyang damdamin, takot siya magpahayag ng kanyang saloobin, no? Kaya nga, tawag dito, ang mga magulang dapat talaga ay, ang mga bata, no? Walang sariling, ano yan eh, yung pag-control sa sarili, no? Nakukuha nila yan sa kanilang mga magulang. E paano kung mga magulang sigaw dito, galit doon, no? Yun na nakukuha ng bata, no? So, nagiging ganun din siya. Sigaw dito, galit doon. Anong bata? Maaaring maging sigaw dito, galit din doon. O kaya maaaring natahimik na hindi na makapagsalita. Natakot, natakot na. Parang ganito siya, no? So, talagang importante, no, na sa ating pagpapahayag ng ating damdamin at ang ating saloobin, no, hindi nangunguna ang emosyon kung hindi ang isip para mapahayag natin ng tama, ng merong na mauunawaan tayo at magkakaroon ng intindihan, hindi away o tampuhan.
1: May isang method na, no, na effective kapag kunwari, kasi tayong mga Pilipino gusto natin maging genuine at totoo sa ating sinasabi. Kaya nadadamay pati yung emosyon. Kasi kapag walang emosyon, parang hindi lubos, hindi tunay yung sinasabi. Pero maganda naman yung nailabas yung emosyon dahil doon talaga nakikita yung tunay na issue, yung tunay na importansya nando sa tao. Pero ang nire-recommenda namin, lalo doon sa mediation, pagka naglabasan ng emosyon, okay, tama yan, lumitaw yung totoo, good. Pause muna. Ayan, pause.
0: Pause muna.
1: Break
0: tubig,
1: muna.
0: Hinga.
1: Inom to. Yeah, hinga. Ayan, tanggalin ang stress. Kain mo. Baka naman kailangan lang mag-break. Hiwalay muna. Huwag muna tayong ano. Babalik pagka medyo nahimasmasan na. Ayan.
0: At tapos di ba, Kuya Pilo,
1: oh.
0: Hinahayaan natin sila to express. Ganyan, no? Pero later on, as the therapy progresses, they are learning now to express, no, in healthy ways yung totoong nararamdaman nila at yung totoong saloobin nila. So yun ang goal natin. So sa simula, sige, mag-away kayo dad, okay lang kasi nandun tayo, di ba? Pero, no, we empower them by teaching them yung good communication skills, and they practice that, no, pina-practice nila yan within the counseling or therapy session.
1: Yan.
0: With a goal na pag lumabas sila ng bahay, na i-apply nila yon. Hindi yung sigawan, hindi yung expression of emotion na ano, kung hindi natututo na silang mag-regulate, no? Na nakakalma na muna nilang emosyon nila, di ba? So pag nararamdaman nilang galit na galit pa sila, hindi muna sila mag-uusap. Alam nila na they need to pause, give each other space, no, para makalma ang sarili, para maging malinaw ang pag-iisip, no? And then, pag ganun na ang sitwasyon, then it's the right time for them to talk. Di ba? So, we teach them that, no? Yung, but, sinasabi nga natin, di ba, Kuya Pilo, pag meron kayong yung talagang kailangan pag-usapan na masyado kayo naging emotional, huwag nyo munang pag-usapan dalawa. Pag-usapan ninyo sa session. Di ba ganon? And then we facilitate, no?

0: Oo. So that yung kanilang dynamics na sigawan at ganon at ganyan, nababago, nababago, nababago. And so that, no, pag-graduate nila sa kanilang therapy, marunong na silang mag-usap ng tama.
1: Okay.
0: No.
1: Yeah.
0: Yun din
1: Wow.
0: kailangan nating
1: That's
0: ituro,
1: very good.
0: no,
1: Very
0: sa
1: good.
0: lahat
1: Ganito.
0: ng Pinoy.
1: Malaking bagay yung matuto tayong maging kalmado. Minsan, ako natututo ako sa pagpe-pray kay Lord, ano? Nagiging kalmado tayo. Kahit ang hirap-hirap ng buhay. Pero pag humarap ka sa Panginoon, hindi ka pwedeng naninigaw sa Diyos na gano'n. Although may mga time na talagang naghuhumiyaw tayo sa Panginoon, hindi
0: No, we can be
1: para
0: offended with
1: akusahan
0: God.
1: lang, gano'n. Hindi para tambulan lang ng o tapunan lang ng galit, hindi gano'n. Pero alam mo kapag kausap mo Panginoon, ibibigay mo kung ano yung totoo mo, pero kakalma ka din bilang pagkilala na siya'y nakakontrol doon. Siya yung merong plano doon. Well, hindi tayo, well, sobrang kulang na ng oras natin. I'm gonna be asking you, Ate She, na mag-pray po tayo at ipag-pray po natin ito. At matutunan nila, nakatulad ng prayer, matutunan ng ating mga kaagapay kung paano yung tamang pagiging totoo at the same time ay yung pagiging reasonable din. Okay? So, hilingin ko po kayo, Ate She, na mag-pray para sa ating mga kaagapay ngayon.
0: Manalangin tayo, Kuya Pilo. Naayahan ko ang ating mga tagapakinig at tagapanood na manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, na mga alalahanin sa aming buhay, kami ay makakatagpo ng kapahingahan at kapayapaan sa inyo po, Panginoong piling. Salamat po sa inyong ibinibigay sa amin na biyaya, Panginoon, ng kalakasan at ng katalinuhan at ng patuloy na pag-asa, Panginoon, upang harapin, Panginoon, ang mga challenges, Panginoon, ng aming mga buhay, ng Ikaw, Panginoon, ang aming kasama at Ikaw, Panginoon, ang aming pinaghuhugutan, Panginoon, ng lakas, Panginoon, at lahat ng aming kailangan. Lord, marami pong salamat sa aming mga tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpala sa kanila. Anuman po, Panginoon, yung kanilang mga challenges na kinakaharap sa kanilang mga buhay ngayon. We pray, Father God, na sila po ay patuloy na mananalangin sa iyo. Patuloy, Panginoon, na magtitiwala sa iyo na ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat upang sila po, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng tamang pagharap sa
1: Yes.
0: mga challenges, Panginoon, sa mga hamon ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na aming nararanasan, Panginoon, sapagkat Ikaw ang patuloy, Panginoon, na nagjo-journey with us sa
1: Yes.
0: aming buhay, Panginoon. Salamat sa kalakasan ng katawan. Salamat sa tatag ng isipan. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay upang patuloy din kami, Panginoon, na makasunod sa iyo sa aming buhay sa mundong ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tinataas namin yung dakilang pangalan sa aming kalagitnaan.
1: Yes,
0: At
1: sir.
0: ang lahat, Panginoon, ng pasasalamat ay sa iyo lamang. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
1: Amen. Wow, praise God. We thank you, mga kaagapay, sa inyong pakikinig. Thank you din, Ate Cheryl. I'm so happy
0: Salamat din, Kuya
1: talaga.
0: Pino.
1: I'm so happy
0: Salamat,
1: to
0: Kuya
1: hear.
0: Pino.
1: Amen, talaga. Thank you, ha. Tsaka, ulitin ko lang yung contact number mo para kung sino man ang gustong magkaroon ng counseling session sa akin. By the way, pagka nag-counseling, saan mo ginagawa ito? Sa school o saan po?
0: Sa AGS.
1: AGS. Oh. Pwede ka rin gumamit doon sa clinic ko, dyan sa Back to the
0: Oh,
1: Bible.
0: of
1: Ha?
0: course, kuya. Oo.
1: Oh, yeah. So, ayan. Kung gusto nyong mag-appointment, hindi counseling pa, appointment lang muna sa Viber or sa WhatsApp. Sa 0917-891-0590. Ayan. Okay, para mapag-usapan ninyo maigi. Kung meron kayong alitan dyan, yan. So, kayang-kaya ni Ate Shea. Yan, yun. And nag-online ka din ba o face-to-face lang?
0: Meron din kuya online.
1: Yan.
0: Kasi yung lalo na yung mga malalayo na hindi naman makapunta rito.
1: Yes. Yan. Ay, pareho pala tayo. Ayun. Doon sa inyo na gusto rin magkaroon ng counseling, gusto nyo lalaki mag-counseling, andyan din naman ako. Pwede nyo akong i-contact sa 0999-579-0049. Ayan. At meron din akong Globe. Ano nga ba yung Globe ko? It's 0945-375-5575. Yan. Those who would like to, pwedeng online or pwedeng sa face-to-face if you need a male counselor for that. Okay? Kayo, mga kaagapay, salamat ng marami sa pag-antabay sa atin. Salamat, Ate Cheryl, for being with us. Yan. At gusto ko rin pasalamatan ng ating Bukawi Transmitter site sa mga kaagapay natin sa broadcast. Sila ProdTech on Duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, si Jonathan Reyes, at si Benji Mosura at Reggie Villena. Yan. Salamat din sa ating RTV team, si Eileen Valdez, Angelica Calayag, at si Jabez Mancho. At syempre, ang ating engineer on duty, si JV Tabua. Ayon. At salamat din sa ating bago, ang humahawak na pala ng ating PA, ay wala nang iba kundi si Kuya Phil Lagtapon. Thank you very much for helping us out. Ano? Mga kaagapay, kung meron kayong mga katanungan at kung meron hindi malinaw sa inyo, i-share nyo sa amin para magawa namin ng paraan sa susunod nating episode. And para sa inyo na patuloy na nakikinig, salamat po sa pagtangkilik at tayo'y napapakinggan all over the world through broadcast na itinutulong ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kung nais nyo pong makatulong through donations or financially, visit nyo po ang ating febc.ph/donate, okay? Para makatulong din sa atin. And thank you very much sa lahat ng tagapanig. Thank you, Ate Cheryl.
0: Thank you, Kuya Pilo. My pleasure. Thank you for having me.
1: Yes. And so God bless sa inyo lahat, mga kaagapay. Tayo ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.

0: Pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos, dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ng ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sino mang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw po kaibigan. Ako si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutong pakikinig ng Salita ng Diyos sa araw na ito. And invite niyo na rin po ang inyong mga kaibigan, kamag-anak upang sama-sama tayong makinig dito po sa ating programang Reflections. At ang ating pong verse for today ay Galatians 5:25. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Galatians 5:25.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888.

0: Rafael Bardukilio, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa kaagapay. Good morning! Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. Ako po ay nakakasama ninyo tuwing Biyernes hanggang Linggo. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataong ito para manalangin sa Diyos. Kaagapay bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Sakaling kailangan mo kaagapay ng ibang paraan para mapakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa channel 185 ng signal cable ng GCTV sa Facebook Live at YouTube ng DZS at ganun din sa 702 DZS app. Kaagapay, buksan natin ng umaga sa pamamagitan ng ating pananalangin. Samahan mo ako. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila, patuloy ka naming pinararangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy ninyong pagpaparanas sa amin ng inyong biyaya at pagmamahal. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Umaamin sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang. Patuloy na samahan niyo kami at itama, bigyan niyo kami ng kalakasan at karunungan na galing sa inyo. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang bawat sitwasyon, lalo na po sa mga kaagapay namin na may mga pinagdadaanan sa mga panahong ito. Patuloy niyo silang samahan at ingatan, Panginoon. Pinagkakatiwala din po namin sa inyo ang bawat pamilya. Anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, kayo po ang magsilbing lakas nila, pundasyon nila sa lahat ng pagkakataon. Ingatan niyo po ang aming mga kaagapay na bumabiyahe, yung iba po ay nasa trabaho na, yung iba, Panginoon, ay nasa daan papuntang eskwela. Panginoon, ang pag-iingat ninyo at paggabay ang patuloy pong maranasan ng lahat. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin ang araw na ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggan na hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon, kaagapay, na nais mong idulog kay Lord, ilahad mo na yan sa ating comment section para maisama natin sa ating prayer items mamaya. Panahon din ito para patuloy nating pasalamatan ng ating Panginoon. Isama mo na rin yung answered prayers mo at para naman ma-encourage yung iba na patuloy na magtiwala sa Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, halika't pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. At ang tatalakayin natin ngayong umaga, kaagapay, ay tungkol sa di masukat na pag-ibig ng Panginoon. Kaagapay, hindi ba't napakasarap pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig? Madalas ang bukang bibig nga ng mga kabataan, kapag ito ang tinatalakay natin, ay kilig match. Diba, nakakakilig naman talaga kapag ito ang paksa. Para sa akin, kapag ito ang pinag-uusapan, wala nang pinakamagandang ilustrasyon kundi ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Amen? Sa tuwing iniisip ko ang tungkol sa Panginoong Jesus, ang unang pumapasok sa isip ko ay ang pinakadakilang pag-ibig. Pag-ibig na hindi kayang sukatin. Ang sabi sa unang 1, kabanatang 4, sa mga talatang 7 hanggang 21. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal,
Kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at Siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban Niya tayo ng Kanyang Espiritu. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang Kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom sapagkat tayo tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Kagapay, may mga tatalakayin na po tayong kwento mula sa banal na kasulatan. Ito ay ang kwento ni Lazaro. Marami sa atin alam na ang kwentong ito kung ano ang nangyari kay Lazaro. Siya ay namatay at nabuhay na muli. Di po ba? Kung susubaybayan po natin ang kwentong ito ay sobra nakamamangha ang ending. Subalit kahit gaano kaganda ang ending, ang titignan po muna natin ay yung nangyari sa unahan ng kwento. Ito po ay nakamamanghang kwento sapagkat may isang taong namatay at nabuhay. At naniniwala po ako na ito po ay isang malaking himala na ginawa ng Panginoong Jesus. Ating tunghayan sa Aklat ng Juan, Kabanatang 11 sa mga talatang 1-7. May isang tao nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Betania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkakapatid o magkapatid, "Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit." Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Hindi po natin pag-uusapan ang paksang muling pagkabuhay. Ang atin pong pag-uusapan ay ang simula ng kwento. Bigyan ko po muna kayo ng konting paliwanag kung ano po ang nangyari. No? Ang kwento po ay nangyari sa lugar ng Betania. At ang lugar na ito ay may halos 6 milya ang layo sa kinaroroonan ni Jesus noong nangyari ang kwento. Noong panahon na nagkaroon ng matinding karamdaman si Lazaro, ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta ay nagpadala ng mensahe at ang nilalaman po ng mensahe ay isang request, isang urgent request na naka-address kay Jesus. Ang unang nilalaman ng mensahe ay matatagpuan natin sa talatang 3. Nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit." Naantig po ang puso ko sa nilalaman ng mensaheng ito sapagkat walang ibang pumasok sa isip ng magkapatid na Maria at Marta na pagkakakilanlan kay Lazaro kundi ang salitang ang minamahal ninyong kaibigan.
nagkaroon ng revelasyon ng magkapatid na Maria at Martha sa pagmamahal ni Jesus kay Lazaro. At nananampalataya silang mapapagaling niya ang kanilang kapatid. Kaagapay, maaring mayroon kang pinagdadaanan ngayon. Pwedeng isang mabigat na problema sa iyong buhay at walang kasiguraduhan kung hanggang kailan mo ito dadalhin at pagdadaanan. Noong natanggap ni Jesus ang mensahe, hindi po siya nakapag-response kaagad. Naghintay pa sila ng 2 araw. Kaya noong dumating si Jesus sa kinaroroonan ni Lazaro, ay patay na. Naniniwala ako na hindi ito kwento ng muling pagkabuhay, kundi ito ay kwento ng pag-ibig. Hindi ba't nakakatuwang isipin na sa tuwing ipipikit mo ang iyong mga mata at kahit anong oras ay pwede mong sabihin, Panginoon, pagod na po ako. Katulad ng kwento ni Lazaro, maaari mo rin sabihin sa Diyos, Panginoon, ako po, ang iyong minamahal na anak ay pagod na. Yung minamahal na anak ay sugatan. Kagapay, akala mo lang na hindi ka naririnig ng Diyos, subalit walang detalye ng buhay mo na hindi niya nalalaman. Noong dumating si Jesus sa lugar na kinaroroonan ni Lazaro at nalaman niya na si Lazaro ay patay na, siya ay tumangis. Sabi ni Jesus sa talatang 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sa mga talatang 41 hanggang 44, kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Kagapay, kahit kailan, hindi na di-delay ang katugunan ng Diyos sa ating mga kahilingan sa Kanya. Ito ay laging nasa tamang kapanahunan, perfect timing. Ang pagmamahal ni Jesus ay walang kapantay. Walang kapantay na pagmamahal. Hindi kayang harangan kahit pa ng kamatayan. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito, kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isang kaagapay natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kaming lumalapit sa inyo. Ipinagkakatiwala ang bawat panalangin kahilingan na ipinadala ng aming mga kaagapay. Hayaan ninyo, Panginoon, na sa aming pong pagdulog sa inyo ay maranasan namin ang inyong presensya, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagkalinga, Panginoon. Inilalapit ko sa oras na ito, Panginoon, ang aming mga kamanggagawa na patuloy na umaasa at nananampalataya sa inyo. Nilalapit ko po si Pastor Nonito Miranda at ang buong Miranda family. Ingatan niyo po sila, ingatan niyo po ang hanap buhay nila. Ingatan niyo po ang kalusugan ng buong pamilya ng aming kamanggagawang Pastor Nonito Miranda. Pinagpipray ko rin sa oras na ito si Brother Monching Nerida at ang kanyang buong pamilya. Patuloy na ang inyong kalakasan, ang inyong karunungan, ang siya pong kanyang maging sandalan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat may mga ginagamit kang tao para alalayan ang mga anak ninyo na nangangailangan ng tulong. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito si Sister Mylene Magallanes Marzan. Anuman ang kanyang mga plano, lalo na po sa kanyang paglilingkod sa ibang bansa, dyan po sa His Sanctuary Hong Kong, bilang isa sa mga nangunguna na leader, Panginoon, ay maging maliwanag sa kanya ang inyong plano, sa kanyang paglilingkod, O Diyos. Ingatan niyo siya, lagi niyo siyang bigyan ng karunungan, kalakasan na galing sa inyo. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito si Pastora Maribel Gonzalez Oribilio. Bilang isang lingkod po ninyo dyan po sa lugar ng Hong Kong, pakatatagin nyo siya, Panginoon, at ingatan nyo siya, ganun din ang kanyang mga mahal sa buhay na naiwan dito sa Pilipinas. At sa kanyang pagtatrabaho, ikaw ang maging kalakasan niya sa araw-araw. Panginoon, pinagpe-pray ko rin, O Diyos, si Sister or Pastor Nelda Liobrera Anahaw. Maraming salamat po sa kanyang buhay, paglilingkod. At alam namin, Panginoon, na habang kami naglilingkod dito sa mundo, patuloy niyo pong pinapakita sa amin ang kagandahang loob ninyo, pagpapala at biyaya ninyo. Kaya paranas niyo po ni Pastora Nelda ang inyong pag-ibig at pagkalinga sa lahat ng pagkakataon. Ganon din po si Pastora Nenita Andres, Panginoon. Patuloy niyo siyang ingatan, pagpalain, kasama na rin ang kanyang buong sambahayan, Panginoon, na nasa kanilang lugar sa Ilocos Norte, Panginoon. At ang aming kamanggagawang ito, Pastora Nenita Andres, ay nasa ibang bansa para maghanap buhay. Ingatan niyo siya, huwag niyo siyang pabayaan, maging ang kanyang kalusugan. Nilalapit ko rin sa inyo si Tita Faith, Tita Nelly Martin, Panginoon, dyan din po sa His Sanctuary Hong Kong. Naglilingkod ang aming kapatid na ito. Patuloy niyo siyang samahan sa lahat ng pagkakataon, lalo na po, Panginoon, yung kanyang kahilingan about her health, Lord. Magkaroon siya ng divine complete healing, anuman ang karamdaman na kanyang nararanasan sa mga oras po ito. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po si Tita Faith Nelly Martin. Lord, pinagpe-pray ko rin ang aking mga kamanggagawang Reverend Hostino Carion and Pastora Reina Carion dyan po sa Jesus Saves Ministries. Patuloy niyo ingatan ang kanilang gawain, kanilang buhay, at sa lahat po ng kanilang sitwasyon, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na mapapurihan, O Diyos. Yung gaganapin po na gawain o yung mga naka-schedule po na gawain nila sa simbahan ay patuloy nyo silang samahan. Maging matagumpay lagi ang mga gawain ito, Panginoon, para sa inyong
kapurihan. Lord, patuloy na ipinagkakatiwala namin si Ingracia Perez, Lord, healing from breast liver cancer and the bone cancer, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Alam namin na makapangyarihan kayo, Panginoon, at kaya niyong pagalingin anuman na klaseng karamdaman yan, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Patuloy ko rin pinagpipray si Lacanaria Mercy, Panginoon, ang aming dalangin ay kagalingan mula sa pananakit ng kanyang tiyan, Panginoon. Sana mawala na po itong pagsakit na ito at maranasan niya ang kumpletong kagalingan. Ganon din po si Reynard de la Peña, cardio complete healing ang aming panalangin para sa kanya. Si Sister Presi del Pozo, Panginoon, patuloy na kagalingan ng kanilang kapitan na si Captain Flora Santos. Pinagpipray ko rin si Champy Candy, Panginoon, na huwag na pong umatake yung kanyang pagkahilo at yung pagbagsak ng blood pressure ng kanyang asawa. Panginoon, ganun din si Josephine Gonzalez. Patuloy niyo sa samahan at ingatan sa lahat ng pagkakataon ng kanyang buhay. Maraming maraming salamat po, Diyos. At sa oras na ito, ako po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa binigay ninyong karagdagang taon ng aming pagsasama ng aking may bahay na si Pastora Grace. Maraming salamat sa paggabay niyo po sa amin bilang mag-asawa. Ang aming dalangin na patuloy niyo kaming pagkaisahin sa lahat ng pagkakataon bilang siya po ay aking partner sa ministry. Panginoon, bigyan niyo rin siya ng kalakasan, kagalakan, ng paglilingkod. At patuloy na balutin niyo kami ng iyong pagmamahal sa lahat ng pagkakataon. Naway ang aming pong paglilingkod sa inyo ay magbigay papuri, Panginoon, sa inyong pangalan. Maraming maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat ng ito na mga panalangin, alam namin natutugunin niyo ito according to your perfect will, Lord. Maraming salamat po, kayo po ang maitaas, kayo po ang mapapurihan sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw sa iyo, kaagapay! Nasaan ka man ngayon? Maaaring pagod ka sa trabaho, tahimik na lumalaban sa problema, o may bigat na hindi mo masabi. Naway maranasan mo ang pag-aruga at pagmamahal ng Diyos sa oras na ito. Ako po ang inyong kaagapay, Lourdes Magtunaw, at samahan ninyo ako dito lamang sa Unang Salmo ng 702 DZAS, FEBC Radio TV.

Ngayong araw ay pagninilayan natin ang 1 Kings 19 verses 4 to 8. Kaagapay, naranasan mo na bang mapagod pagkatapos mong ibigay ang lahat? Yung akala mo magiging maayos na pagkatapos ng laban, pero bakit parang mas lalo kang nanghina? Ganito rin ang naramdaman ni Elijah. Pagkatapos ng malaking tagumpay, dumating ang matinding pagod at takot. Umabot siya sa puntong gusto na niyang sumuko at marahil may mga pagkakataon ding ganyan tayo. Yung tahimik ka na lang, pagod na ang isip, pagod na ang puso, at pakiramdam mo wala ka ng lakas para magpatuloy. Pero kaagapay, napakaganda ng ginawa ng Diyos kay Elijah. Hindi siya agad nagalit. Hindi siya agad nagbigay ng mahabang sermon. Sa halip, pinagpahinga muna niya si Elijah. Pinakain, inalagaan, at saka pinalakas. Kaya naman pag-usapan natin ito. Una, naiintindihan ng Diyos ang pagod mo. Minsan iniisip natin na bawal mapagod bilang mananampalataya. Pero kaagapay, kahit ang matitibay sa pananampalataya ay napapagod din. Hindi kasalanan ang mapagod. Hindi kahinaan ang umiyak. Hindi mali ang mangailangan ng pahinga. Alam ng Diyos ang limitasyon mo. At sa bawat pagod mo, hindi kanya hinuhusgahan. Bagkos, inaalalayan kanya. Pangalawa, magpahinga sa presensya ng Diyos. Si Elijah ay nagpahinga bago muling lumakad. Kaya naman kaagapay, tandaan natin, may mga laban na hindi kayang lampasan ng puro lakas lang. Kailangan din natin ng kapahingahan mula sa Diyos. Minsan, kailangan nating tumigil sandali, manahimik, manalangin, at hayaang pagalingin ng Diyos ang ating puso. Hindi ibig sabihin na nagpapahinga ay sumusuko na. Minsan, ang pagpapahinga ay bahagi ng pagpapalakas ng Diyos sa iyo. Pangatlo, humingi ng lakas sa Diyos. Sinabi ng anghel kay Elijah na kumain siya dahil mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Kaagapay, ito ay reminder na may purpose pa ang Diyos sa buhay mo. Kahit pagod ka, hindi pa tapos ang kwento mo. May mga araw na mahina ka, may mga araw na gusto mo nang bumitaw, pero tandaan mo, ang Diyos ay nagbibigay ng bagong lakas sa mga lumalapit sa Kanya. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa ang lahat. Kaya naman sagutin at pag-isipan mo ang mga katanungan na ito. Ano yung mga bagay na nagpapapagod sa puso mo ngayon? Matagal ka na bang lumalaban ng tahimik? Kailan ka huling nagpahinga sa presensya ng Diyos? Kaagapay, baka ito na ang panahon para huminto sandali. Hindi para sumuko, kundi para hayaang palakasin ka muli ng Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil nauunawaan ninyo ang aming pagod at kahinaan. Kapag kami ay nawawalan ng lakas, yakapin mo kami ng iyong kapayapaan. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong presensya. Tulungan mo kaming hindi mabuhay sa takot at pag-aalala. Bigyan mo kami ng bagong lakas upang magpatuloy sa aming paglalakbay. Idinadalangin ko na pagalingin mo po ang aming mga puso, palakasin mo ang aming pananampalataya at ipaalala mo sa amin na hindi mo kami iniiwan. Pagpalain mo po ang aming pamilya, aming hanap buhay at ang aming bansa. Ang mga nakikinig ngayon ay yakapin mo, pagalingin mo at palakasin mo. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

Kaya naman kaagapay, tandaan mo ito. Ang pagod ay hindi katapusan. Minsan, ito ay paalala na kailangan mong lumapit muli sa Diyos. Magpahinga ka sa Kanya, humingi ka ng lakas sa Kanya, at magpatuloy ka kasama Niya. Muli, ito po si Lourdes Magtunaw mula sa unang salmo ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Angkla, sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
4: Sa makabagong panahon, hindi maikakaila ang malaking impluwensya ng social media sa buhay ng tao. Mula sa pakikipagkomunikasyon, pagkuha ng balita, pagpapahayag ng opinyon, hanggang sa paghubog ng pananaw at paniniwala, naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng mga platapormang tulad ng Facebook, TikTok, X o ang dating Twitter, Instagram at YouTube, mas mabilis at mas madali ang pagkalat ng impormasyon. Gayunpaman, kasabay ng mga benepisyo nito ay ang pag-usbong ng isang suliraning tinatawag na echo chamber. Ito ang tatalakayin natin ngayong araw na ito sa programang Angkla. At ako ang inyong makakasama, Ronel Rubrica ng Komuning Bible Christian Fellowship. Ang echo chamber ay isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay paulit-ulit lamang na nakaririnig at nakakakita ng mga opinyon, impormasyon at paniniwalang katulad ng kanyang sariling pananaw. Dahil dito, tila umaalingaw-ngaw lamang ang iisang ideya at hindi nabibigyan ng pagkakataon ang isang individual na makakita ng ibang perspektibo. Karaniwang nangyayari ito sa social media dahil sa mga algorithm na nagpapakita lamang ng mga content na naaayon sa interes at paniniwala ng gumagamit. Bagamat maaaring magdulot ito ng pakiramdam ng seguridad at pagkakaisa, may malalim itong epekto sa pag-iisip ng tao, sa relasyon ng mga individual at maging sa kalagayan ng buong lipunan. Pinapalakas nito ang paniniwala na tama ang sariling pananaw at nagiging sanhi upang maging sarado ang isip sa ibang pananaw at nawawala ang pagkakataong maunawaan ang ibang perspektibo. Sa ganitong kalagayan, ang mga ideya ay paulit-ulit na nag-e-echo o nagpapatibay sa iisang panig habang ang mga salungat na opinyon ay hindi nakikita o sadyang hindi pinapansin. Ang terminong echo chamber ay mula sa salitang echo na nangangahulugang pag-uulit ng tunog. Sa konteksto ng social media at komunikasyon, ito ay tumutukoy sa isang kapaligiran kung saan ang mga ideya at opinyon ay paulit-ulit na pinapalakas dahil magkakapareho lamang ang pinagmumula ng impormasyon. Halimbawa, kung ang isang tao ay naniniwala sa isang partikular na pananaw pampolitika, madalas na ang mga lalabas sa kanyang news feed ay mga balita, video at post na sumusuporta lamang sa kanyang paniniwala. Nabubuo ang echo chamber dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una ay ang personal na pagpili ng tao. Karaniwan nating sinusundan ang mga taong kapareho natin ng pananaw at iniiwasan ang mga hindi nating kasundo. Ikalawa ay ang algorithm ng social media. Sinusuri ng mga platform ang mga post na ating nilalike, pinapanood at kinukomentuhan upang magbigay pa ng kahalintulad na content. Dahil dito, mas lalong lumiliit ang ating exposure sa iba't ibang pananaw. Sa unang tingin, tila walang masama rito sapagkat nagiging komportable ang tao sa kanyang online environment. Ngunit habang tumatagal, nagiging limitado ang pag-unawa ng isang tao sa mas malawak na realidad. Unti-unti niyang iniisip na ang kanyang opinyon lamang ang tama at ang lahat ng hindi sumasang-ayon ay mali at kalaban. Malaki ang epekto ng echo chamber sa paraan ng paggamit ng social media. Isa sa pinakamalaking epekto nito ay ang mabilis na pagkalat ng maling impormasyon o fake news. Dahil ang mga tao ay nakababad lamang sa mga grupong kapareho nila ng paniniwala, mas madali nilang pinaniniwalaan ang impormasyon kahit hindi ito beripikado. Kapag ang isang maling balita ay paulit-ulit na nakikita, nagmumukha itong totoo sa paningin ng marami. Halimbawa, sa panahon ng eleksyon, maraming users ang nakakakita lamang ng mga post na pumupuri sa kanilang sinusuportahang kandidato habang puro negatibong balita naman ang nakikita nila tungkol sa kalaban. Dahil dito, nawawala ang balanseng pagtingin sa mga issue at kandidato. Nagiging emosyonal at agresibo rin ang mga diskusyon online dahil iniisip ng bawat grupo na sila lamang ang tama. Bukod dito, naapektuhan din ang kalidad ng pakikipag-usap sa social media. Sa halip na maging daan ito upang mapalawak ang kaalaman at maunawaan ang iba't ibang opinyon, nagiging lugar ito ng argumento, paninira at pagkakahati-hati. Maraming users ang agad nang nambablock o nang a-unfriend ng mga taong hindi nila kapareho ng pananaw. Dahil dito, lalo lamang tumitibay ang echo chamber. Isa pang epekto nito ay ang pagiging dependent ng tao sa validation mula sa kanyang online community. Dahil nais niyang tanggapin siya ng kanyang grupo, minsan ay hindi na siya malayang nakakapag-isip o nakapagsasalita. Sumusunod na lamang siya sa popular na opinyon upang maiwasan ang pambabatikos o rejection. Gayun din naman, sa antas ng individual, malaki ang impluwensya ng echo chamber sa pag-iisip, emosyon at pag-uugali ng tao. Isa sa mga pangunahing epekto nito ay ang pagkakaroon ng saradong isip. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit lamang na nakaririnig ng iisang opinyon, nawawalan siya ng kakayahang unawain ang ibang perspektibo. Nagiging mahirap para sa kanya ang makinig sa iba at tanggapin na maaring may katotohanan din ang pananaw ng ibang tao. Maari rin itong magdulot ng matinding pagkiling o bias. Halimbawa, kung ang isang tao ay laging nakakakita ng negatibong impormasyon tungkol sa isang grupo ng tao, unti-unti niyang mabubuo ang negatibong pagtingin sa grupong iyon kahit hindi naman niya personal na kilala ang mga ito. Dahil dito, tumataas ang posibilidad ng diskriminasyon at pagkamuhi. Sa emosyonal na aspeto, maaring magdulot ang echo chamber ng anxiety, galit at stress. Dahil palaging nakalantad ang tao sa mga content na nagpapalakas ng kanyang emosyon, lalo siyang nagiging emosyonal sa mga issue. Halimbawa, kung ang isang tao ay laging nakakakita ng content na puno ng galit at takot, maaari siyang maging mas agresibo o negatibo sa totoong buhay. Nakaaapekto rin ito sa kakayahan ng tao na mag-isip ng critical. Sa halip na suriin ang impormasyon, mas pinipili na lamang niyang paniwalaan ang anumang sumasang-ayon sa kanyang pananaw. Nawawala ang ugali ng pagpa-fact-check at pagsusuri ng mga ebidensya. Dahil dito, mas madaling malinlang ang mga tao ng propaganda at maling impormasyon. Gayunpaman, may ilang positibong epekto rin ang echo chamber sa individual. Maari itong magbigay ng pakiramdam ng belongingness at emotional support lalo na sa mga taong naghahanap ng komunidad na makakaunawa sa kanila. Halimbawa, may mga online support groups na nakatutulong sa mental health, hobbies at faith communities. Ngunit mahalagang tandaan na dapat pa ring manatiling bukas ang isip ng tao sa iba't ibang pananaw. Hindi lamang sa individual nagtatapos ang epekto ng echo chamber sapagkat naapektuhan din ito ang buong lipunan. Isa sa pinakamalaking epekto nito ay ang pagkakahati-hati ng mga tao. Sa halip na magkaisa, mas lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng iba't ibang grupo. Makikita ito sa politika, relihiyon at maging sa simpleng social issues. Kapag ang bawat grupo ay naniniwalang sila lamang ang tama, nawawala ang maayos na pag-uusap at kompromiso. Nagiging mas matindi ang polarization o pagkakampi-kampi. Dahil dito, humihina ang pagkakaisa at pagtutulungan sa lipunan. Ang mga simpleng hindi pagkakaunawaan ay lumalaki at nagiging dahilan ng alitan. Malaki rin ang epekto nito sa demokrasya. Ang isang malusog na demokrasya ay nangangailangan ng bukas na talakayan at tamang impormasyon. Ngunit kung ang mga tao ay nakakulong lamang sa kanilang echo chamber, nagiging mahirap ang pagkakaroon ng patas at makatarungang pagdedesisyon. Ang maling impormasyon ay maaaring makaepekto sa boto ng mga mamamayan at sa direksyon ng bansa. Bukod dito, nagiging mas mabilis din ang pagkalat ng hate speech at online harassment. Dahil pakiramdam ng mga tao ay suportado sila ng kanilang grupo, nagiging matapang silang manira at mang-atake sa ibang online. Ang resulta nito ay toxic na online environment na nagdudulot ng takot at pagkabalisa sa maraming tao. Sa kabilang banda, maaari ring gamitin ang social media upang labanan ang negatibong epekto ng echo chamber. Sa pamamagitan ng responsableng paggamit ng teknolohiya, fact-checking at bukas na pakikipag-usap, maaari maging daan ang social media upang magkaunawaan ang iba't ibang sektor ng lipunan. Bagamat hindi direktang binabanggit sa Biblia ang terminong echo chamber, malinaw na maraming prinsipyo sa salita ng Diyos na tumatalakay tungkol sa karunungan, pakikinig, katotohanan at pakikitungo sa kapwa. Ipinapakita ng Biblia na ang pagiging sarado sa katotohanan at sa pananaw ng iba ay maaaring magdulot ng pagkakabahagi, maling pag-iisip at kasalanan. Sa kabilang banda, itinuturo rin ito ang kahalagahan ng mapagpakumbabang pakikinig, pag-ibig at paghahanap ng katotohanan. Isa sa mga pangunahing itinuturo ng Biblia ay ang kahalagahan ng pakikinig at pagiging bukas sa karunungan. Sa Kawikaan, Kabanatang 18, Talatang 2, sinasabi, ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-unawa, kundi sa pagpapahayag lamang ng kanyang sariling kalooban. Ipinapakita ng talatang ito na ang isang taong ayaw makinig at nais lamang marinig ang sarili niyang opinyon ay kumikilos ng walang karunungan. Ito ang madalas na nangyayari sa echo chamber. Sa halip na makinig at magsuri ng iba't ibang pananaw, mas pinipili ng tao ang mga impormasyong sumasaang-ayon lamang sa kanya. Itinuturo rin ng Santiago 1, talatang 19, maging matulin sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Ang prinsipyong ito ay napakahalaga lalo na sa social media kung saan maraming tao ang agad nagkokomento, nakikipagtalo at nagagalit nang hindi muna inuunawa ang kabuuan ng isang usapin. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo ng Diyos na maging maingat sa ating pananalita at handang makinig sa iba. Malaki rin ang kinalaman ng echo chamber sa pagkalat ng maling impormasyon. Dahil ang tao ay nakakakita lamang ng mga post na pareho ng kanyang paniniwala, mas madali niyang pinaniniwalaan ang maling balita o maling aral. Ngunit malinaw sa Biblia na mahalaga sa Diyos ang katotohanan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 1:8-32, at inyo makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Bilang mga mananampalataya, tungkulin nating hanapin ang katotohanan at huwag basta-basta maniwala sa lahat ng ating nababasa o naririnig. Sa unang 1:4, pinalalahanan ng mga Kristiyano, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagsusuri at pagdi-discern. Hindi sapat na ang isang impormasyon ay popular o maraming naniniwala rito. Kailangang suriin kung ito ba ay naayon sa katotohanan at sa kalooban ng Diyos. Sa antas ng individual, maaring makaapekto ang echo chamber sa pag-iisip, ugali at relasyon ng isang tao sa Diyos at sa kapwa. Kapag ang isang tao ay palaging nakalubog lamang sa mga opinyong pareho sa kanya, maaari siyang maging mapagmataas at sarado ang isip. Unti-unti niyang iniisip na siya lamang ang tama at mali ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanya. Ngunit itinuturo ng Biblia ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Sa Filipos 2:3 sinasabi, huwag ninyong gawin ang anumang dahil sa makasariling hangarin o pagmamataas, kundi sa kapakumbabaan ay ituring ng bawat isa ang iba na higit kaysa kanyang sarili. Kapag ang tao ay hindi marunong makinig at umunawa sa iba, nasisira ang kanyang relasyon sa kapwa. Maari rin ito magdulot ng galit, pagkamuhi at pagkakahati-hati. Maraming tao ngayon ang madaling makipag-away online dahil lamang sa magkaibang opinyon. Sa halip na maging instrumento ng kapayapaan, nagiging daan ang social media ng hidwaan at paninira. Bukod dito, naapektuhan din ang espiritual na buhay ng tao. Kapag mas pinakikinggan niya ang opinyon ng internet kaysa sa salita ng Diyos, maaring mailayo siya nito sa katotohanan. Kaya mahalagang manatiling nakasentro ang isip at puso ng tao sa aral ng Diyos at hindi lamang sa impluensya ng social media. Hindi lamang individual ang naapektuhan ng echo chamber kundi maging ang buong lipunan. Isa sa pinakamalaking epekto nito ay ang pagkakawatak-watak ng mga tao. Sa halip na magkaisa, nagkakaroon ng matinding hidwaan dahil sa magkakaibang pananaw sa politika, relihiyon at impang usapin. Ngunit malinaw sa Biblia na nais ng Diyos ang pagkakaisa at kapayapaan. Sa Efeso 4:3 sinasabi, "Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamagitan ng bigkis ng kapayapaan." Kapag nangingibabaw ang echo chamber sa lipunan, nawawala ang maayos na pakikipag-usap at pag-unawa sa isa't isa. Ang mga tao ay nagkakanya-kanya at nagtuturingan bilang magkaaway. Nagiging dahilan ito ng diskriminasyon, galit at pagkakahati-hati ng komunidad. Isa pang epekto nito ay ang mabilis na pagkalat ng chismis, paninirang puri at fake news. Sa Biblia, mariing kinukundina ang pagsisinungaling at maling paggamit ng salita. Sa Kawikaan 6, talatang 16 hanggang 19, kabilang sa kinamumuhian ng Diyos, ang sinungaling na saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at ang naghahasik ng alitan sa magkakapatid. Dahil dito, mahalagang gamitin ng bawat Kristiyano ang social media ng may pananagutan at pag-ibig. Sa halip na magpalaganap ng galit at maling impormasyon, dapat tayong maging instrumento ng katotohanan, kapayapaan at pagkakaisa. Bagamat hindi direktang binabanggit ng Biblia ang terminong echo chamber, malinaw na tinatalakay nito ang mga prinsipyo tungkol sa pakikinig, katotohanan, karunungan at pagkakaisa. Ang echo chamber ay maaaring magdulot ng saradong pag-iisip, pagmamataas, maling impormasyon at pagkakahati-hati ng mga tao. Naapektuhan nito hindi lamang ang individual, kundi maging ang buong lipunan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo ng Diyos na maging mapagpakumbaba, mapanuri at bukas sa katotohanan. Dapat nating gamitin ang social media hindi upang maghasik ng galit at alitan, kundi upang magpalaganap ng katotohanan, pag-ibig at kapayapaan. Sa pamamagitan ng paggabay ng salita ng Diyos, maiiwasan natin ang masasamang epekto ng echo chamber at magiging mabuting impluensya tayo sa ating kapwa at sa lipunan. Mahalaga magkaroon ng kamalayan ang bawat isa tungkol sa epekto ng echo chamber upang maiwasan ang mga negatibong bunga nito. Una, dapat sanayin ng tao ang sarili na makinig sa iba't ibang pananaw. Hindi nangangahulugang kailangan niyang sumang-ayon sa lahat. Ngunit mahalagang matutunan niyang unawain ang pinanggagalingan ng ibang tao. Ikalawa, mahalaga ang fact-checking. Bago maniwala o magbahagi ng impormasyon, dapat tiyaking ito ay mula sa mapagkakatiwala ang source. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang basta makakita lamang ng viral post upang paniwalaan ito. Ikatlo, dapat gamitin ang social media ng may disiplina at responsibilidad. Hindi lahat ng nababasa online ay totoo at hindi lahat ng popular na opinyon ay tama. Mahalaga ang kritikal na pag-iisip at tamang pagsusuri ng impormasyon. Mahalaga rin ang papel ng edukasyon at pamilya sa paghubog ng wastong paggamit ng social media. Kung maagang matuturuan ang mga kabataan tungkol sa media literacy, mas magiging handa silang harapin ang mga hamon ng digital world. Ang echo chamber ay isa sa mga malaking hamon na kinakaharap ng modernong lipunan sa panahon ng social media. Bagamat maaari itong magbigay ng pakiramdam ng pagkakaisa at suporta, mayroon din itong malalim na negatibong epekto sa pag-iisip ng tao, sa pakikipagkapwa at sa kabuuang kalagayan ng lipunan. Nagiging dahilan ito ng fake news, pagkakahati-hati, saradong isipan at pagkawala ng kritikal na pag-iisip. Sa kabila nito, may kakayahan pa rin ang tao na gamitin ng tama ang social media sa pamamagitan ng pagiging bukas sa iba't ibang pananaw, maingat na pagsusuri ng impormasyon at responsabling paggamit ng teknolohiya, maaaring mabawasan ang masamang epekto ng echo chamber. Ang social media ay maaaring maging instrumento hindi lamang ng pagkakanya-kanya, kundi sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa huli, mahalagang tandaan na ang tunay na karunungan ay hindi lamang nakikita sa pakikinig sa mga taong kapareho natin ng opinyon, kundi sa kakayahang makinig, umunawa at matuto mula sa iba't ibang pananaw. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Kaya anuman ang ating kinakaharap na mga pagsubok at mga hamon ng buhay, tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla.

0: Angla.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Magandang araw po kaibigan. Ako si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutong pakikinig ng Salita ng Diyos sa araw na ito. And invite niyo na rin po ang inyong mga kaibigan, kamag-anak upang sama-sama tayong makinig dito po sa ating programang Reflections. At ang ating pong verse for today ay Galatians 5:25. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Galatians 5:25.

Nawa po kayo ay napagpala ng ating pagbubulay-bulay dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si C Radio TV. Ako po si Ruth Alarama Dizon, and we'd love to hear from

0: Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Inspirations Unlimited.

balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.

0: It's Friday, kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Live na live po tayong napapakinggan sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin nyo lang kaagapay ang 702 DZAS FEBC Radio. Kumusta ka kaagapay ngayong napakainit na Friday afternoon? Ito po si Kayla Escalante.
1: Hi, magandang hapon yun sa inyo mga kaagapay. Masakit ba ang ulo nyo?
0: Yes.
1: Yan ba ay dala ng init? Alam nyo, hindi ko alam dito kaagapay sa Laguna. Parang sinakop namin ang buong init ngayon dahil po kasalukuyan dalawang electric panakila ang nakabukas dito sa aking gilid para lang mapawi ang init na ating nararamdaman. Ano man ang nangyayari sa atin mga kaagapay, naiinitan man tayo ngayon pero patuloy kang kumakayod. Magandang hapon po sa inyo. Ito po ang inyong makakasama. Ako po si Brian De La Cruz.
0: Hi Bri! Parang glass skin ka o pawis yan.
1: Hoy, natural na ano to. Natural. Tinan mo, oh, eh, no, gaganyanin ko. Oh, natural to, Kayla. Ito yung sinasabi nila kapag anak ka ng Panginoon, talagang nag-overflow, pati yung ano, pati nagre-reflect yung image sa atin.
0: Yes, oo. So, oh, Jesus glow daw. Yun daw yung magandang nakakapag-blooming sa atin, nakakapag-glow. Si Jesus daw. Ganun daw yun, Bri. Yes,
1: sabi
0: right?
1: ni Angelica, sabi niya ako daw ay naka Ubi Cheese edition.
0: Oh, ano? Yes, kaagapay. Para po sa mga nanonood sa Facebook live streaming natin, no, nga para po kaming Ubi Cheese. Ako po yes, diba? Ako ay ube, violet. Ikaw ay yellow bilang cheese. So, yes. Ube cheese ang ang peg natin ngayong Friday. Yan. Hello, hello sa ating mga kaagapay na nakatutok na dito sa ating programa. Nako, salamat kaagapay na patuloy kang tumututok dito sa Inspirations Unlimited. At akalain mong Friday na ngayon, Bri. Ganon-ganon lang yon, Friday na.
1: Ang sarap mag-Biyernes. Yes. Sa mga kaagapay natin na nag-aalam mo yon. Papasok pa lang kasi Kayla, syempre may mga kababayan tayo na mga naka-graveyard shift o di naman kaya mga 3 to 12 ang kailang pasok. Kaagapay, mag-ingat ka, magdala ka talaga ng payong kasi alam nyo po Kayla dito, no, ilang beses na kami namamatayan ng kuryente.
0: Naku,
1: dito sa
0: lang.
1: San Pedro, sa inyo ba?
0: Oo, sa amin sa Carmona din ay nung mga nakaraang gabi ay meron ding brownout. Yan ngayong rotational brownout, patuloy din nating ipag-prayan, no? Dahil akalain mo yon, tignan mantakin mo yon, Bri, ang init-init na, tapos mawawalan pa ng kuryente, di ba?
1: Hindi lang yan, Kayla. Gabi pa namamatay.
0: Yes, kung kailan patulog na. Diba,
1: kung
0: imagine?
1: Kailan gusto mong kunin yung pahinga, kung kailan gusto mong makipagkwentuhan sa mga kaibigan, makipag-chat, eh, doon nawawalan talaga ng kuryente.
0: Oo nga. Kaya sa mga kaagapay natin, kapag ganyan na talagang napakainit ng panahon, eh syempre ang reminder natin ay stay hydrated. Talagang uminom ng sapat na tubig. At alam mo, Bri, hindi lang ano ngayon na, hindi lang Friday na Friday. Friday na Friday. Ngayon din ay payday Friday. Kaya,
1: ay, wow!
0: Oo, diba baka doble na din yung traffic ngayon dahil nga sweldo day, 15 ng buwan. Mm-hmm. Kaya doble pasensya din sa mga kaagapay natin na bumabiyahe ngayon dahil baka nga traffic din.
1: Yes.
0: Meron pang bonus. Meron nagtatalkback dito.
1: Ayaw nga, no.
0: Kaway-kaway.
1: Patong-patong pala.
0: Yes. Kaway-kaway sa mga merong pang shopping, merong pang gala, merong pang libre sa kanilang mga kaibigan. Oh, hello, hello po sa inyo. Eh, ang reminder naman natin sa mga kaagapay natin na sumisweldo ngayon at may bonus, maging wise sa paggastos na mga perang matatanggap ngayong May 15.
1: Tama ka naman dyan, Kayla. Syempre, alam mo, pag mga ganyan nag-overflow yung pera natin, minsan tayo, biktima tayo ng apat na letra diyan ano sa yun? Mga mall. Biktima tayo ng apat na letra sa mga orange up, diyan sa mga blue up na yan. Naku po, talaga namang auto check out lahat dahil matapang ka sa kakabili. Kaya naman kaagapay, no, hindi diyan ang ating pagkikwentohan. Siyempre, tuwing araw ng Biyernes, lalo na mga kaagapay, kapag kasama natin si Kayla, aba, ang kwentuhan natin ay throwback o ang kwentuhan natin ay flashback dahil Biyernes. Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakikinig sa Kanikailang Radio, sa nakikinig po sa Kanikailang mobile application o ano man ang iyong kapamaraanan, kaagapay, eto na nga po ang aming question of the day. Ang ating question of the day, mga kaagapay, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Uulitin ko, Kayla, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Kaagapay, kung ikaw ay mayroong nang natanggap na friendship advice, ikaw man ay bata pa lang natanggap mo na to, i-comment down mo naman po sa ating ongoing Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio o di naman kaya sa aming YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV o di kaya, kaagapay, kung gusto mo nang tumawag, tawag ka lang po sa numero na 865-433-22 Local 401 dahil makakausap nyo po ang Ubichis Tandem ngayong ano na to, ngayong Biyernes na hapon na ito.
0: Oo, kagapay, ating balikan ang mga mahalagang friendship advice na naibigay sa atin at ano yung hindi mo makakalimutan na friendship advice na iyong natanggap mula sa iyong kaibigan. Makipagkwentuhan ka na sa amin, kaagapay, at atin pong babasahin ang inyong mga kasagutan. Padala nyo lamang po yan sa ating ongoing Facebook live streaming at atin pong babasahin po yan ng inyong Ubichis Tandem ngayong tag-init. Talaga masarap yan, Bri, na ano, flavor sa ice cream, Ubichis.
1: Ay, ako ayoko. Ayoko ng cheese.
0: Bakit?
1: Parang ano, parang di siya parang okay pa yung ube na flavor sa sa ice cream, pero yung cheese parang di ko pa matanggap.
0: Ah, kasi sa ice cream, pero masarap din ang cheese sa samgyup.
1: Ay, oo. Ay, grabe. Parang gusto mo mag-sangyup mamaya. Sino ba ang isige, i-shoutout muna kung sino yung kasama mong magsasangyup mamaya. I-shoutout muna. Anong pangalan?
0: Uy, alam mo, lagi kong sinasabi sa kanya, kahit anong kainin ko, siya lang ang gusto ko makasama sa mga
1: pangalan?
0: Sa mga sangyup. Siyempre, Arwel Mendoza. Hello, babe.
1: Yeah!
0: Ingat ka. See you tomorrow.
1: Wow, sa kayo buta, sa kayo buta.
0: Di ba? Wala pang ano. Ayoko sabihin ba ano, sa mama ka.
1: Pero di ba kailan ang galing din kayo sa friendship?
0: Ay, yes. Of course. Mahalagang ano. Natatawas ko yan, Reggie.
1: Ba't kilig na kilig ka dyan?
0: Hindi, mahalagang foundation ng relationship ang friendship, syempre. At ayan nga, relate tayo ngayon dahil usapang friendship, smooth. Usapang friendship ang ating topic ngayong araw. Kaya kaagapay, again, ang ating pong question of the day, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? And Bray, dito sa ating poster na ipinose kaninang umaga ay ilan na ang nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Ito si Ate Shirley Diansay. Sabi daw ng kanyang BFF ay, don't give up. Kaya naman tinag niya rin ang kanyang kaibigan na si Victoria Turingan mula sa Santa Maria, Bulacan. At sabi niya, salamat sa advice mo palagi.
1: Diba? Aminin kasi natin, Kayla, no, na mayroon tayong mga kaibigan, mayroon tayong, sabihin na natin, no, si friendship, si bestie, si beshuwap, diba, na talagang tumatak sa kanya yung mga sinasabi na, kumbaga parang, kasi ganyan naman talaga ang friendship, give and take. Kung ikaw yung panahon na nangangailangan ng tulong, tutulungan mo. Kapag ikaw yung nangangailangan ng unawa, unawain mo. Kapag ikaw yung nangangailangan ng pag-intindi, intindihin mo. Ito, sagot naman ang ating kaagapay na si Ate Lendizon. Sabi niya, sabi ng BFF ko, magpatuloy lang kahit maraming challenges, sa buhay.
0: Yun, oo. Siyempre, may mga kaibigan tayo na talagang sa atin, na encourager sa ating buhay. Sila yung laging nagbibigay ng encouragement. Yan naman yung maganda sa friendship, no? Na yung sila yung mga kaibigan mo, na sila yung mga tao sa buhay mo na ready sila lagi i-correct ka. Maging encouragement sa sayo, 'di ba? 'Yan naman ang mahalagang ingredients. So, ingredients ng friendship. Ito naman si Gerald Potente.
1: Yung
0: sa maging mabuti kasi bilang kaibigan natuto na tayo kung paano mag-sorry. O madalas parang hindi na kaya para sa akin na magkaroon lang tayo ng mga bagong kaibigan at lalo na sa pananampalataya kay Lord. So niremind siya ng kanyang mga kaibigan na maging mapaghingi ng tawad kung nagkakamali.
1: No kaila, no?
0: Bakit? Yes, mahalaga naman na ano, na pag tayo ay nagkakamali, syempre, maging ano tayo, huwag tayong mapagmataas, 'di ba? Lagi tayong maging humble na humingi ng sorry, ng patawad.
1: Tsaka ano, aminin natin kaila, no, concerned din lang naman sila sa atin. Kumbaga parang kumbaga ito yung way nila to, alam mo yun, syempre yung mga bagay na hindi ka nakikita tapos sila yung nakakakita. Imagine, di ba, they are willing to be with you, they are willing to be, alam mo, your friend, kumbaga parang not just only in your highs, but in the downs din ng life mo. Kaya
0: yes,
1: shout out natin yung mga friends natin na ganyan. Ito naman, sagot ng ating kaagapay na si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, love my husband from my dear friend who lose her husband due to car accident because life is too short. Thank you po. Oh, grabe, nakaka-touch naman to. Alam mo, no? Alam mo, Kila, excited ako sa ano, sa mga season ng buhay natin, no? Kung kaibigan mo pa ako, hindi joke. Hindi, kumbaga parang kung friend pa tayo, kumbaga parang syempre paiba ng paiba yung season, paiba-iba na tayo ng mga ina-advice, paiba-iba yung season, paiba-iba na tayo ng laban, paiba ng paiba yung season, nagkakaroon na tayo ng opportunity na mag-advise yun sa mga season ng buhay natin. Kumbaga parang, katulad ito, na kay Ate Maricarno, na parang umahalin mo yung asawa mo kasi maikli lang yung buhay. Totoo naman kaya naman sa mga ganitong uri ng friend, na parang a friend to remind, friendly reminder, 'di ba, na magandang magkaroon ng mga ganitong kaibigan na ipapaalala sa iyo yung mga bagay na mayroon ka.
0: Yes, agree. Oo. Yun nga yung mga ano, yung nandyan sila sa kahit na anong season ng life mo. Halimbawa natin, ito ang ating friend na si Wendy, ba, nakakatuwang ma-witness yung from pagiging binata, na witness natin kung paano siya
1: yung tumatakbo siya.
0: Paano siya nag-propose, 'di ba? Tapos hanggang sa wedding nila, na witness natin 'yon. Na masarap sa feeling 'yon bilang isang kaibigan na nandiyan, yung mga kaibigan natin, ano man yung season ng
1: yes,
0: ating buhay, 'di ba?
1: Yun naman yung mahalaga doon. Kaya alam mo, kaagapay, na ikaw na nakikinig, kung wala kayong parang friend na matatakbuhan, siguro it's time to ano, no, parang kasi dapat yung mga friend, may mga friend kasi for season, may mga friend na talaga for, oo, may mga friend talaga na hindi mo kailanman, parang hindi mo pwedeng itapon kasi ang laki ng kinalaman sa'yo. Kaya make sure ka agapay kapag maghahanap ka ng kaibigan, hindi lang seasonal friend or hindi yung kung kailan ka lang masaya. Find a right friend na kung saan willing to journeying with you in your highs and in your downs. And syempre, doon sa mga bagay na nagkakamali ka din.
0: Agree naman na talagang pang-lifetime yung friendship na meron kayo. Ito naman si Kuya Anthony Abrenica. Luwalhatiin mo ang Diyos kahit sa ano pa mang kapamaraanan. Yan daw ang natutunan niya noon sa kanyang lola. At isa pa daw, sabi, huwag munang mag-asawa. Yun na
1: nga. Friendly si lola.
0: Oo, naalala ko lang, no. Nung high school ako, college, habang nag-aaral, yung ano din natin, yung mga natao ko din sa paligid ko, sila sabi, huwag ka munang mag-asawa. Tapos ngayon, halos itulak na ako. sa pag-aasawa. Di ba nag-iiba di talaga yung season ng buhay? Oo.
1: Kaya, Kuya Aru, nananawagan ako sa'yo na yung kaibigan namin, excited na talaga siya, kinikwento niya na sa amin na ikaw na daw yung makikita niya sa hindi, sa simbahan pangabang buhay. Wag mo na, alam mo Kayla, i-push na natin to. Alam niyo mga kaagapay, i-a-announce naman po ni Kayla kapag ikakasal na siya.
0: Si Bri talaga. Ito si Cheese. Si Cheese talaga oh.
1: Pero ikaw Kayla, yung life advice o di kaya friendship advice na hindi mo makakalimutan?
0: Mm-mm. Alam mo, naisip pa lang natin tong question of the day natin, napapaisip na rin ako kung ano friendship advice yung hindi ko makakalimutan. Pero alam mo, ang naisip ko, hindi nila to sinasabi verbally. Pero yun yung, kumbaga yung mga friends na meron ako, yung mga circle ko, ay role model sa akin. Na in that way, ay pinapayuhan nila ako kahit hindi nila sinasabi. Yung mag-excel talaga sa mga bagay na ginagawa ko. Yan man ay sa ministry, lalo na sa ministry. At syempre yung sa career, na mag-excel talaga. Na wag, kumbaga gagawin mo na lang din naman, ba't di mo pa gawin 101% yung mga ginagawa mo. Talagang pagbutihin mo yung bawat bagay na ginagawa mo, yung bawat bagay na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Eh, ikaw ba, Bri? Oo.
1: At kita ko yun, Kayla, ha? Pag sinabing excellent, isa ka sa... Hindi, ito, walang halong eme-eme. Kumbaga parang walang halong biro, baga. Kumbaga parang, alam nyo kaagapay, no? Kung ka-work nyo si Kayla, makikita nyo talaga yung excellence niya talaga sa trabaho niya. Lalo na kapag pumupunta siya ng Malacanang, pag umaalis siya, kapag alam mo yun, kapag siya mag-isa. Kasi kaagapay, kumbaga parang... Hindi naman niya kailangang sabihin na nag-e-excel ako, pero nakikita mo sa kanya yung excellence. At saka yung craft, mga kaagapay, yung mga napapakinggan yung balita, means si Kayla Escalante po ay bahagi po ng isang balita po dito po sa FEBC Philippines. Kaya good job ka naman doon sa
0: grabe naman yun, Bri.
1: Pagiging excellent.
0: Oh, na-appreciate ko naman yung pag-appreciate sa aking mga ginagawa. And praise God, no?
1: Yes.
0: Sa strength na nagmumula sa kanya. Ikaw, Bri, kung sasagutin mo ang ating question of the day, I'm sure marami
1: ka. Ako, madami yung advice na natatanggap eh.
2: Kael ng bayan.
0: Diba? Go ahead,
1: Bri. Bakit tinig ko si Kael? Ako siguro yung advice ko na, mahilig matanggap lagi ito. As in, palagi talaga to na hindi, walang patid. Ang pogi ko. Hindi, joke lang. Hindi. Hindi, kumbaga, siguro yung madalas ko matanggap na advice palagi is eto, huwag kang magbabago. Lagi to, parang sa lahat ng mga friends ko, lagi nadidinig na, sana huwag kang magbago kasi parang, gusto daw, ewan ko, siyempre, di ba, sa friendship din natin, kila Wenmark, parang, di ba, ako yung pinaka-kolokoy, ako yung pinaka-makulit, ako yung pinaka-ano, ako yung pinaka-madaldal. Yung ano talaga, kumbaga parang, yung huwag kang magbago, ang deep na kasi niya sa akin, ibig sabihin parang yung tao na gustuhan yung pagiging authentic ko, yung tao na gustuhan niya yung, eto lang, normal lang, parang hindi mo kailangan mag-add ng flavors in order na magustuhan, or hindi mo kailangan maging pretentious para, kasi ako Kayla, mapag-establish ako kung sino ako, parang I don't need to pretend na may ganito ako, may ganyan ako,
0: no filter.
1: Oo, parang ito, kung paano ako nakikipag-usapin sa ere. Kumbaga parang hindi ako magdadagdag na kung sino man ako. Siyempre, maiiba lang tayo pagdating sa pananaw. Pero yung word na huwag kang magbabago, ang meaning lang yung kumbaga parang stay be truth. Kumbaga parang huwag kang maglagay ng isang bagay na hindi naman ikaw. Tapos magugulat sila, nagbago ka na. Mm-hmm. So yun yung madalas kong matanggap na advices mula sa kaila. Kaya ito, hanggang ngayon, ito pa rin tayo.
0: Yes, oo. Mahalaga naman ay natututo tayo mula dun sa mga advice na ibinibigay sa atin ng ating mga kaibigan. O ikaw, kaagapay, ano ang maikukwento mo sa amin tungkol sa ating question of the day, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Patuloy nyo po yung ipadala dito sa ating programa. Mag-comment lang sa ating ongoing Facebook live streaming. At huwag nyo rin pong kalimutang itag ang inyong mga kabarkada, ang inyong mga kaibigan, at i-appreciate sila sa mga friendship advice na hindi mo makakalimutan. At habang nag-iisip ka kaagapay ng iyong kasagutan, ay we will take a short break muna para po sa mga nasa radyo makakapakinig po ng awitin. At kung ikaw naman ay team online, tutok ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FABC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: This is Inspirations Unlimited.
1: We're back, kakaagapay. Ito pa rin po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang Inspirations Unlimited Flashback Friday Edition. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ako pa rin po ang inyong kasamang naka-work from home, si Brian De La Cruz. Ang ganda ng tugtugan natin, Kayla, no? Nakaka-reminisce ng
1: yes.
2: mga kaibigan.
1: Oo. Diba? Very ano daw. Sabi, may pumasok dito kanina, Bri. Share ko lang. Tago natin sa pangalang Gwen.
2: Ay, ano sabi na naman. Niya, pumasok
1: very,
2: na naman siya.
1: Very pang friendship yung song nyo, no? Parang talaga kayong BFF.
2: So, alam na natin yung pinanggagalingan ng kanyang
1: alam
2: ano.
1: Alam na natin yung pinupunto niya. Shoutout sa ating yes. kaibigan na si Wen at sa kanyang wifey, si
2: Ella.
1: Si Ella Balatukan. Hello, hello. At Bri, again, ang ating question of the day, no? Anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Dito sa ating poster ay marami pang humahabol si Ate Marisa Luisa Doringo, sabi daw ng kanyang BFF, I trust in the Lord lang talaga tayo. Ay, oo, syempre, ano din tayo, no? Talagang tinetreasure din natin yung mga friendship na lalo tayong pinapalapit sa Panginoon.
2: Oo. Mm-hmm. Alam mo, Kayla, no? Ay, nakwento, diba, sa kwento ko nga sa inyo na product na ako ng campus ministry. Alam mo kung hindi ako shineran ng friend ko ng gospel sa loob mismo ng school namin. At totoo to, ha? Na ano, na feeling ko, hindi feeling eh, naniniwala ako na baka hindi ko kilala ang Lord. Kumbaga parang, kumbaga parang kung walang nagtangka, i-share sa akin yung gospel, di ba? Kaya masasabi ko na pasalamat din tayo dun sa mga kaibigan natin na inilalapit tayo sa Panginoon, na inaalam din nila na parang, alam mo yung sagot naman talaga sa lahat ng problema, talaga namang Panginoon lang,
1: yes.
2: wala nang iba.
1: Agree, oo. Talagang shoutout sa mga friends natin na lalo tayong inilalapit sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon bilang blessing sa
2: Amen.
1: Ating buhay, diba? Ito pa si...
2: Ito naman.
1: Oo, sino pa, Bri? Go!
2: Ito pa, si Ate Guy Santos. Sabi niya, siguro advice din natin to at kila sa mga friendship natin. Ang magandang advice na nakuha ko, Kuya Brian and Ate Kayla, hinay-hinay sa trabaho.
1: Oh.
2: Huwag abusihin ang katawan, mag-enjoy while I can. Oh.
1: Yun
2: yan
1: na.
2: Ang isa sa advice na dapat nating sinusunod. Alam mo, Kayla, no, may ano, alam ko na share ko na sa inyo to, no. Meron ako isang siguro mga lower batch ko to na do kuya yung tawag nila sa akin pero tinatawag ko rin silang friend. Alam mo, Kayla, kaka-grind nila. 'Di ba ito kasi mayroon kasing mindset ngayon yung mga Generation Z. O sabihin na natin yung mga nakakabata ngayon, grind lang para pagdating ng 30, hindi na daw sila mag-grind. Tapos Kayla, inabuso nila yung kailang katawan. Alam mo, Kayla, yung nangyari. Yung mga inipon nila, yung mga nakuha nila sa pagpupuyat araw-araw, hindi kumakain ng tama, kung ano-ano ang ginagawa. Alam mo, Kayla, ngayon, I mean, ano, kumbaga parang ngayon yung ginawa nila, ano, napunta lang din sa pambayad sa ospital, napunta lang din sa pambayad sa gamot. I mean, hindi ko sila kinokondem, pero alam nyo, mga kaagapay, dito pala sa mundo talaga natin, hindi talaga siya tungkol sa kung sino yung may pinakamalaking sweldo. Hindi siya yun sa may... syempre, maganda kung malaki yung sweldo mo. Don't get me wrong, mga kaagapay. Pero kasi, at the end of the day, kung yung pera na yun ay mapupunta lang din para ipangpagamot sa'yo. Kumbaga parang, I'm so sad na may ganong pagkakataon na kung saan yung inipon mong pera para lang din pala sa pampagamot mo. Kumbaga, hindi mo na-enjoy yung buhay na mayroon ka.
1: Yes. Kaya again, ang reminder sa atin ay maging balance lang yung pagtatrabaho at yung syempre yung buhay natin, yung totoong buhay na meron kang time sa family, meron kang time sa ministry, di ba? Hindi yung puro trabaho lang talaga. Ang ganda nga
2: at saka,
1: reminder
2: ano,
1: yan.
2: Tsaka kaya nga binuo yung VL, SL, kung ano man lahat ng leave na meron kayo kaagapay, huwag kang mag-guilt na ay walang gagawa ng work ko. Alam mo, Kayla, one thing talaga na pinaka na-appreciate ko tayo dito sa FEB sa Philippines, sa mga kaibigan natin or sa mga katrabaho natin, ano, kumbaga parang kuhanda rin nilang kunin yung responsibility na mayroon tayo. Kumbaga parang, alam mo yon, may gagawa niyan eh. Kumbaga totoo nga yung sinasabi nila na matuto mong ipagkatiwala sa Panginoon yung mga nangyayari sa buhay mo. Kasi at the end of the day, you are replaceable, di ba? Replaceable ka, kaya kailangan mo ding protektahan ng katawan mo, alagaan ang sarili mo, at higit sa lahat, kung hindi mo kaya, hindi mo kaya.
1: I agree, oo. Talagang balance lang, di ba? Yun nga, isa rin yan sa mga na-appreciate ko talaga dito sa mga friends natin dito sa 702DZAS, di ba? Na kapag nagkasakit, kapag kailangang mag-leave, talagang merong sasalo sa gawain mo, sa task mo, na yun naman talaga yung isang magandang bagay na meron tayo. Tina-treasure natin ang ating mga kaagapay, ang mga friends dito na katrabaho natin. Ito naman si Lordy Santos. Life is short. Enjoyin mo lang hanggang kaya pa. Pasyal-pasyal lang. Yun daw yung advice na narinig niya mula sa isa kanyang kaibigan. Life is short. Oo nga. Kaya talagang huwag sayangin.
2: Amen, amen. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si D. John Mustard. Sabi niya, magtiwala at huwag matakot. Si Lord ay kasama natin. Amen!
1: Agree. Ito naman sa ating ongoing Facebook Live ay nag-good afternoon si Ate Jolina Torres.
2: Hello po!
1: At si Kuya John Lawrence Andaya ay ang advice daw na hindi niya makakalimutan ay yung sinaktan siya ng paulit-ulit pero sa love life. Oo. At pinapa-shoutout niya si Nuri Joy Mostoles at kay Nanay Amor at Tatay Dolfo. Hello po, happy listening.
2: Hello po, happy listening po sa inyo. Ito naman, nakikibati rin sa atin si Kuya Tristan Wyatt V. Gulay. Hello po, Kuya Tristan. Sabi niya, marami po ang nagsasabi sa akin ng mga advices. Sabi rin ni Ate Nora Canchela, good afternoon. Sabi ni Ate Jolina Torres, blessed afternoon Ate Kayla Escalante and blessed afternoon din po Kuya Brian. At eto pa, Kayla, madami pa tayo dito sa poster. Sabi naman ng ating kaagapay na si Simyot Ocampo, be the wind beneath to others' life. O, diba? Totoo yan, kaagapay, no? Na, kasi ano, tandaan mo na hindi ka lang dapat nabubuhay on your own. Hindi ka lang dapat nabubuhay sa, alam mo yon, some way or another, kailangan talaga natin ng kaibigan na makikinig sa atin. Diba? And at the same time, kailangan maging buhay ka din nila. Kumbaga parang huwag kang puro pakabig. Diba? Pangit naman yung, diba? Diba, Kayla? Parang pangit naman yung friendship na pakabig. Kumbaga parang, ba't ka tumatawa?
1: Wala. Puro take lang ng take.
2: Oo, diba? Diba, Wen?
1: Dapat ay mag-give din tayo.
2: Oo, dapat hindi ka, ano yun? Anong tawag dun, Kayla, sa isang pagkain?
1: Ano yun?
2: Yung sinabi mo?
1: Ano yun?
2: Yung food na ano, na ano to? Yung kapag nginata, ang hirap kagatin?
1: Ah, belekoy.
2: Hindi kasi kaagapay, eto yan. Bakit mahirap yung friendship na puro kapakabig? Siyempre, pag puro pakabig yung friendship na meron ka, it's too hard na parang alam mo yon na gusto mo para lagi lahat sa'yo, gusto mo, ikaw lang palagi, ayaw mo mag-share. Pag ganun yung friendship na meron ka or pag ganun kang isang uri ng friendship, ang hirap po maging kaibigan. Kumbaga, nakaka-drain.
1: Mm-mm. Totoo. Oo, nakaka-low bat. Diba? Parang puro na lang take ng take. Siyempre, minsan din naman ay mag-give tayo, di ba? Ang gandang reminder yan. Si Ate Beth Bawar, turuan mo silang mangisda. Uy, ang ganda din itong no reminder. Yung hindi mo lang sila lagi tutulungan, hindi mo lang sila lagi bibigyan ng naka-ready na. Tutulungan mo rin sila na matuto na mag-effort para dun sa mga bagay na gusto nila, para dun sa mga bagay na pinapangarap nila, diba? Na hindi mo sila tuturuan na instant lang lahat ng bagay. Kailangan mo rin pagpaguran yung mga bagay na gusto mong magkaroon. Ganda
2: saka
1: niyo,
2: ano yan, Kayla, no? Good job yung ganyang friendship na kasi kapag lagi naman bigay ng bigay, nakakaubos din. Kaya matuto ka. Alam mo, Kayla, no? Bilang babalita lang ako, kasalukuyang ano, no? Kumukulog na dito sa Laguna.
1: Uy.
2: So, mukhang uulan. Sana man lang itagal yung ulan para mawala yung init na ating nararamdaman.
1: Totoo. Oo nga, no? Kaso minsan naman, kapag umulan, mas lalo ring umiinit. Pero yun nga, sana ay magdala ng konting lamig yung ulan na paparating. Actually, nakikita na nga dito sa Ortigas na yung paligid ay medyo makulimlim. Kaya sa mga kaagapay natin na nasa biyahe at nakakaranas ngayon ng pag-ulan, naku, ingat-ingat po mga kaagapay sa mga nagmamaneho ay dahan-dahan dahil madula ang kakalsadahan kapag umuulan. Ito pa, Bri, basa pa tayo, no, ng ilan pa nating mga kaagapay dito sa ating ongoing Facebook Live. Ay, nag-good afternoon si Kuya Vincent Garcia at nagluluto daw siya ng kanyang almusal dyan sa UK. Ang kanya daw almusal ay mushroom and fried tofu. Maging siya.
2: Ito naman.
1: Mm-mm. Sino pa, Bri?
2: Si Ate CJ Cristobal, yung friend ko, sabi dito, you will know that it's from the Lord if it's aligned with the scripture. The spiritual leader ko at spiritual friends ko yan. Sa friends ko yan, hindi ko yan malilimutan. Amen. Tandaan yung, totoo naman yun, Kayla,
1: yes.
2: No, na parang malalaman mo kapag ang yan ang will ng Panginoon, kapag naka-align din naman sa sinasabi ng Panginoon mula sa Biblia.
1: Yes. At kapag peaceful, kapag wala kang natatapakang iba, diba? Yan ay mula sa Panginoon. Yan, sino pa? Ito pa si Tristan Wyatt Gulay ay nag-good afternoon din, maging si Ate Nora Cancela.
2: Nako, Kayla, dinig ko na ko yung kudlang, ang kulog at kidlat dito sa ano, no, sa Laguna ngayon. Pero Kayla, no, bago tayo magtapos, no, siguro sa akin ang pinaka takeaway ko dito sa usapin natin, no, na yung mga kaibigan natin, long term man, short term man, o ano man mga kaagapay, no, matuto pa rin tayong pumili ng mga kaibigan, hindi lang kaibigan kung kailan lang tayo okay. Kasi minsan may mga ganun tayong kaibigan. Aww. Imagine mo, kaagapay, na yung kaibigan mo seasonal lang palagi. Ang hirap na parang every chapter ng buhay mo nagbabago din sila. Every moment ng buhay mo nagbabago din sila. Kaya tandaan mong, kaagapay, ikaw na nakikinig, dapat yung kaibigan natin o kaibigan na mayroon tayo, dapat marunong din silang magbigay sa atin ng mga reminders, marunong din silang magbigay sa atin ng mga
1: correction.
2: Paalala kasi ito yung babaunin natin sa pagtagal ng panahon.
1: At maganda ring reminder sa atin na konti, take away ko rin naman at reminder sa bawat isa na ikaw yung maging friends na gusto mong magkaroon. Bawa ko, gusto ko ng friends na laging uunawa, 'di ba? Na like understanding. Ako rin sa mga kaibigan ko ay magiging understanding din ako kasi ako nga yun yung gusto ko, 'di ba? So para yun and yun nga, give and take at yung mga kaibigan talaga na ilalapit lalo tayo sa Panginoon at laging handang i-correct tayo at lagi tayong samahan in any seasons ng ating buhay. Pero alam mo, kaagapay ang talagang masasabi nating modelo ng pagiging kaibigan ng ating best friend, syempre ang Panginoon. Noon, diba?
2: Amen.
1: Meron tayong mga kaibigan dito sa mundo, meron tayong mga kaibigan na sa church, saan man tayo pumunta, pero ang higit sa lahat ang ating kaibigan, ang Panginoong Jesus.
2: Oo, batiin lang natin to, Kayla, si Ate Pearl Lago. Sabi niya, a blessed day, nakulog dito at kidlat. Listening po from Pearl Laundry Shop sa San Pedro Lugo. Taga-San daw ako. Ako po, Ate Pearl, ay taga-San Pedro. So, kababayan ko si Ate Pearl. Mm-hmm. Yan, kaagapay, no? We have to go. Pero kaagapay, tandaan mo, no, na magbigay ka rin ng payo sa mga kaibigan mo. At yung mga payo na yon dapat dalhin nila hanggang saan nila kayang dalhin. Muli mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
1: Yes, at bago tayo magtapos, ay salamat muna sa mga kaibigan at kaagapay natin dito sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, si RTV, andyan si Angelica Joyce Calayag, at maging sa ating broadcast engineer JV Tabua, at kay sa mga kaagapay natin sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat po. At sa iyo kaagapay na tumutok at napag kwentuhan sa amin. Maraming salamat po sa inyo at happy weekend kaagapay. Muli, ito po si Kayla Escalante.
2: At ito po ang Inspirations Unlimited.

0: This is Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Happy Friday, mga kagapay! Good morning! Ibatiin natin ang lahat ng mga kaagapay na kanina pa nag-aabang sa kanilang mga PM and regular radio. Hello! Lahat po ng mga nasa biyahe ngayon, mag-ingat po tayo. At sasamahan namin kayo ni Bongha for 1.5 hours. Kaya cool lang po kayo.
4: That's right. Kami po ang bahala sa inyo.
3: Yes, kahit napaka-init ng panahon. Ako, pasasayahin namin ang inyong umaga sa ating magiging talakayan ngayon.
4: Tama.
3: Siyempre, honey, batiin muna natin lahat ng kasama natin sa ating Facebook and YouTube live streaming.
4: Good morning!
3: Special shout out sa lahat ng mga nasa Signal Cable GCTV Channel 185. At good morning Luzon, Visayas, Mindanao.
4: Woo-hoo!
3: Isama pa natin lahat ng ating suking kaagapay all over the world.
4: Yes, dyan sa Singapore, honey,
3: yes,
4: sa Hong Kong.
3: Napakarami natin
4: listeners dyan.
3: At sa Amerika. Hello, Mommy and Daddy watching from South Carolina. Good morning po sa inyong lahat. Kayo po ay nasa programa ng Family Matters. Baka nagulat sila, no?
4: Oo nga.
3: Kasi special edition po ito ng
4: Bedroom Edition.
3: Bedroom Edition ng Family Matters Friday.
4: Pero wholesome
3: edition
4: to, ah, honey. Ah, take note.
3: Oo, nasa gitna ang anak, eh, di ba? Dapat talaga wholesome. Naku, ang mga kaagapay, ha, tumutok na kayo dahil iba ang ating setup ngayong araw ng Biyernes. Setup

0: At syempre, ito po ang Team Pineda, Bong and Claire para sa Family Matters Friday Edition, mm-hmm. kung saan nakatutok ang usapan sa marriage and parenting. Kitang-kita naman, ano? Mm-hmm. Andiyan ang anak sa gitna. Honey, alam mo, nandito sa atin si Paris kasi mm-hmm. honey, panahon ng graduation.
1: Oo nga, congratulations!
0: Yay! Bumabati po kami sa lahat ng mga gagraduate ngayong taon na to. Alam natin, mm-hmm. nagsimula ang April, May, June, panahon mm-hmm. ng graduation niya. Ng yeah. grade school, mm-hmm. senior high school, and college. Mm-hmm. Kaya naman ngayong umaga, mm-hmm. may kinalaman po dyan ang ating pag-uusapan. Kaya yung mm-hmm. may mga anak, nag-graduate, nako, tawagin niyo na sila.
1: Yes.
0: At patutukin na at manood ng ating episode ngayong umaga.
1: Honey, dahil congratulate din natin yung mga magulang, honey. All the
0: of
1: sacrifices.
0: All
1: lahat
0: the,
1: ng mga
0: yes,
1: sleepless nights
0: parents.
1: Ng mga magulang, hindi ba? Para lang mapagtapos yung kanilang mga anak.
0: Nag-graduate
1: diba?
0: Din tayo, no?
1: Oh,
0: uy, honey, before tayo mag-start pala, gusto kong pasalamatan yung mga naging bisita ko, yung aking birthday celebration last
1: yes.
0: April 29. Lahat ng bumati na kaagapay. Aking FEBC family, maraming salamat po.
1: Salamat
0: yung
1: po.
0: Yung mga kaibigan natin na hindi nakalimot. Nandiyan si na Bishop Noel and Ate Jen Pantoja, Pastor
1: yes.
0: Dan and Don Urquico, Camille Prats and BJ Yambao, maraming salamat. Sinamahan nila tayo sa ating overnight celebration sa
1: That's
0: Sonia's
1: right.
0: Garden.
1: Memorable.
0: Kaya naman,
1: no?
0: ang saya-saya lang. Ano? Ang dami nating napag-usapan. Mm-hmm. At because of that, nabuo ang ating episode. Abangan niyo po dahil magiging bisita natin
1: soon.
0: Sila dito.
1: Kaabang-abang.
0: Next week. Next week na yan, honey.
1: Right.
0: Sige, bumati ka muna before we introduce our guest
1: okay,
0: na hindi naman iba.
1: Thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, another day to learn, and another very, very inspiring episode this morning here in Family Matters para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay May 15, 2026. Can you imagine, honey, no? Isang buwan na lang, kalahating taon na ang lumilipas.
0: That's
1: honey,
0: true.
1: Diba? Imagine mo, in a snap, then little did we know, ilang months na lang, bare months na naman, mm-hmm. honey. Pasko na naman. But you know what? Talagang siguro panalangin ng bawat Kristiyano na matapos na itong summer heat.
0: Napakainit.
1: Dahil talaga naman,
0: grabe.
1: Napakainit. So kung wala po kayong mga importanteng gagawin sa labas, lalong-lalo na yung mga senior citizens, we encourage you to stay home, to hydrate, drink mm-hmm. lots of water. At ang pinaka-importante, honey, if you can afford it, magstay sa isang malamig na kwarto,
0: yes.
1: hindi ba? Kasi marami ngayon mga nakakagulat na mga bata pa lang, na heat stroke, na dehydrate. So, better yet, kung wala kayong gagawin, stay home at lumabas na lang po ng bahay kapag ka, siguro mga around 6 o'clock na. Mm-hmm. Kasi ngayon kung mapapansin mo, honey, mga 5:30, mainit pa rin.
0: Mainit
1: eh, no?
0: pa rin.
1: Maliwanag
0: although tumaas ang singil ng kuryente, ha?
1: Ano na yun?
0: Pero
1: expected
0: sige na lang
1: kaagapay,
0: di ba? Maglaan na lang ng extra budget kasi napakainit
1: yes.
0: po talaga.
1: Okay na yun tumaas ang kuryente kaysa ma-hospital ka.
0: Yes,
1: hindi ba?
0: True.
1: Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami pong muli ang Team Pineda, Bong and Claire para sa usapang marriage and parenting. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay mapapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, mabuhay po kayo. Please like and share our episode. Sa Instagram naman po, alam niyo na po ang gagawin. Please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga nasa bahay na nagpe-prepare ng kanilang pananghalian habang nakikinig sa atin. Sa lahat ng nasa opisina na habang nagtatrabaho, nagko-computer, naka-tune in dito sa Family Matters, honey. Lalong-lalo na daw tuwing araw ng Biyernes.
0: Yes, good
1: morning! Yun. And syempre, honey, those who are watching in GCTV Asia Channel 185, magandang-magandang umaga po sa inyo.
0: Ayan, honey, bago natin pakilala ang ating guest, magbasa na tayo ng Bible so we can start our discussion.
1: Yes. Kung meron po kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Jeremiah 29:11, New International Version. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
0: So wikang Tagalog naman.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, 16 ng Mayo, Ezra chapter 1-3.
3: Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persia, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias nang udyukan ni Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito. Ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. At inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Huda. Kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Sino man sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto, mga bagay na kakailanganin at mga hayop, gayon din ng mga kusang kaloob na handog para sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. Bilang tugon, agad na nagsipaghanda ang mga pinuno ng mga lipi ng Huda at Benjamin, gayon din ang mga pari at ang mga levita, at ang mga iba pang inudyukan ng Espiritu ng Diyos upang muling itayo ang templo ni Yahweh sa Jerusalem. Tinulungan sila ng lahat ng mga nakapalibot sa kanila. Binigyan sila ng mga pilak at gintong lalagyan, mga bagay na kakailanganin, mga hayop, iba pang mamahaling gamit, bukod pa sa mga kusang kaloob na handog para sa templo. Ibinalik naman sa kanila ni Haring Ciro ang mga mangkok at tasa na dinala ni Haring Nebuchadnezzar sa templo ng kanyang mga diyos pagkatapos na kunin ang mga iyon mula sa templo ni Yahweh. Ipinagkatiwala ni Haring Ciro kay Mithredat na ingat yaman ng kaharian ang pagbilang sa mga bagay na ibinalik. Ang mga ito'y binilang ni Mithredat sa harap ni Sesbazar na tagapamahala ng Huda. Ito ang bilang ng mga kagamitan. Palangga ng ginto, 30. Palangga ng pilak, 1,000. Lalagyan ng insenso, 29. Mangkok na ginto, 30. Iba't ibang sisidlang pilak, 410. Iba't iba pang kagamitan, 1,000. Lahat-lahat, umabot sa 5,400 ang bilang ng mga lalagyang ginto at pilak na dinala ni Sesbazar nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia kasama ng iba pang mga dinalang bihag doon. Ito ang listahan ng mga dinalang bihag sa lalawigan ng Babylonia na bumalik sa Jerusalem at sa kani-kanilang bayan sa Huda. Nanirahan ang kanilang mga pamilya sa Babylonia simula pa nang ang mga ito ay dalhin bihag doon ni Haring Nebuchadnezzar. Sa kanilang pagbabalik, pinangunahan sila nina Zerubbabel, Josue, Nehemias, Seraias, Realias, Mordecai, Bilsan, Miss Mordecai.

Jeshua at Joab, 2,812. Elam, 1,254. Zatu, 745. Zakai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Azgad, 1,222. Adonikam, 666. Bigvai, 2,056. Adin, 454. Ater, tinatawag ding Ezekias, 78. Bezai, 323. Jora, 112. Hasum, 223. Gibar, 95. Ito naman ang listahan ng mga angkang nakabalik na nakatira sa mga sumusunod na bayan. Bethlehem, 123. Netofa, 56. Anatot, 128. Asmavet, 42. Jearim, Kafira, at Birut, 743. Rama at Geba, 621. Mikmas, 122. Bethel at Hai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. Elam, 1,254. Harim, 320. Lod, Hadid, at Ono, 725. Jericho, 345. Senaa, 3,630. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng pari. Jedaias, mula kay Jeshua, 773. Immer, 1,052. Pashur, 1,247. Harim, 1,017. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng Levita. Jeshua at Kadmiel, mula kay Hodavias. 74. Mga mang-aawit, mula kay Asaph. 128. Mga bantay pinto, mula kina Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, at Sobai. 139. Ang mga manggagawa naman ng templo na nakabalik mula sa pagkabihag ay ang mga angkan nina Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siyaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Samlay, Hanan, Gidel, Gahar, Reayas, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseya, Besai, Asna, Meyunim, Nefisim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nizayas, at Hativa. Bumalik din mula sa pagkabihag ang mga sumusunod na angkan ng mga lingkod ni Solomon. Sotai, Hasoferet, Peruda, Jaala, Darkon, Gidel, Sefatias, Hatil,

0: Pokeret Hazebaim at Ami. Ang kabuuang bilang ng mga nagmula sa angkan ng mga manggagawa sa templo at ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkabihag ay 392. May 652 na buhat sa mga angkan ni Delaias, Tobias at Nekoda ang bumalik mula sa mga bayan ng Telmela, Telharsa, Kerub, Adan at Immer, kahit hindi nila napatunayan na sila'y mga Israelita. Hindi rin mapatunayan ng mga sumusunod na angkan ng mga pari ang kanilang pinagmulang lahi, Habayas, Hakos at Barzilai. Ang kauna-unahang ninuno ng angkang ito ay nakapag-asawa sa anak na babae ni Barzilai na Gileadita, kaya't ang pangalan ng kanilang angkan ay mula sa pangalan ng kanyang biyanan. Hindi sila ibinilang ng mga pari sapagkat hindi nila napatunayan kung sino ang kanilang mga ninuno. Sinabihan sila ng tagapamahalang Hudyo na hindi sila maaaring kumain ng mga pagkaing handog sa Diyos hanggang wala pang pari na maaaring sumangguni sa Urim at Tumim. Ang kabuuang bilang ng mga bumalik mula sa pagkabihag ay 42,360. Ang kanilang mga utusang lalaki at babae ay 7,337. Ang mga manunugtog na lalaki at babae ay 200. Ang mga kabayo ay 736. Ang mga mola ay 245. Ang mga kamelyo ay 435. Ang mga asno ay 6,720. Nang dumating na sa templo ni Yahweh sa Jerusalem, ang mga bumalik mula sa pagkabihag. Ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng pusang loob na handog upang gamitin sa muling pagtatayo ng templo sa dating kinatatayuan nito. Ibinigay nila ang buo nilang makakaya para sa gawaing ito at ang kabuuang naipon ay 500 kilong ginto, 2,800 kilong pilak at 100 kasuotan ng mga pari. Ang mga pari, ang mga levita at ang ilang mga tao ay nanirahan sa loob mismo ng lungsod ng Jerusalem at sa palibot nito. Ang mga manunugtog, ang mga bantay sa templo at ang mga manggagawa sa templo ay nanirahan naman sa mga karatig bayan. Ang ibang mga Israelita ay nanirahan sa mga bayang pinagmulan ng kani-kanilang mga ninuno. Pagsapit ng 7th month, ang mga Israelita ay panatag ng nanirahan sa kani-kanilang bayan. Isang araw, lahat sila ay sama-samang nagtipon sa Jerusalem. Ang altar ng Diyos ng Israel ay muling itinayo ni Josue na anak ni Jehozadak, kasama ang kanyang mga kapwa pari at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel, gayon din ang mga kamag-anak nito. Ginawa nila ito upang makapag-alay sa altar ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Bagamat takot sa mga naninirahan sa lupain ang mga nagsibalik na Hudyo, itinayo pa rin nila sa dating lugar ang altar. Doon ay muli silang nag-alay ng mga handog na susunugin para kay Yahweh sa umaga at sa gabi. Ipinagdiwang din nila ang pista ng mga tolda gaya ng nakasulat at araw-araw ay nagsusunog sila ng mga handog na ukol sa bawat araw. Bukod dito, nag-alay sila ng mga palagi ang handog na sinusunog. Mga handog para sa panahon ng pista ng bagong buwan at para sa lahat ng kapistahang itinalaga ni Yahweh. Nag-alay din sila ng mga kusang loob na handog para kay Yahweh. Sa pagsapit ng unang araw ng 7th month, sinimulan na nilang maghandog kay Yahweh kahit hindi pa nasimulang muling itayo ang templo. Kumuha sila ng mga swelduhang tagatapyas ng bato at mga karpintero. Nagpadala rin sila ng mga pagkain, inumin, at langis sa mga taga-Sidon at taga-Tiro bilang bayad sa mga punong sedar na dadalhin ng mga barko mula sa Lebanon patungo sa daungan ng Joppa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng may pahintulot mula kay Haring Ciro ng Persia. Kaya't nagsimula na silang magtrabaho pagsapit ng 12 buwan ng 12 taon mula nang makabalik sila sa dating kinatatayuan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Sama-samang nagtrabaho sina Zerubbabel na anak ni Shealtiel at Josue na anak ni Jozadak, kasama ang iba pa nilang mga kababayan, gayon din ang mga pari at levita. Sa katunayan, kasama sa gawain ito ang lahat ng bumalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Inatasan nilang mamahala sa pagtatayo ng templo ng Diyos ang mga levita na ang edad ay 20 taon pataas. Ang mga nagtatrabaho sa pagtatayo ng templo ng Diyos ay pinamahalaan ni na Josue at ng kanyang mga anak at mga kamag-anak kasama sina Kadmiel at ang kanyang mga anak mula sa angkan ni Hodavias. Kasama rin ang mga anak ni Henadad, ang mga levita at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak. Nang inilalagay na ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh, pumuwesto na ang mga nakabihis na pari. Hawak ang kanilang mga trumpeta, pati ang mga levita na anak ni Asaph, na hawak ang kanilang mga pompyang. Nagpuri sila kay Yahweh ayon sa paraang itinuro ni Haring David ng Israel. Nagsagutan sila sa pag-awit ng mga papuri at pasasalamat kay Yahweh. Ito ang kanilang inawit. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Malakas na isinigaw ng lahat ng tao ang kanilang papuri kay Yahweh sapagkat ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay inilagay na. Marami sa matatandang pari, levita at pinuno ng mga angkan na nakakita sa unang templo ang umiyak ng malakas habang sinasaksihan ang paglalagay ng pundasyon ng bagong templo. Marami ring tao ang sumigaw ng may kagalakan. Dahil dito'y hindi na malaman kung alin ang sigaw ng kagalakan at alin ang sigaw ng pag-iyak, sapagkat ang ingay ng mga tao ay napakalakas at dinig sa malayo.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAS. Agapay ng Sambayanan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.
3: Ako po si Ginoong Jose, obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Rock number 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at manging isda.
4: Ella Arshaga.
1: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Muli kami po ay bumabati ng magandang umaga mga ka-agri. Narito po ulit tayo sa Maunlad na Pilipino kung saan ay hatid namin para sa inyo ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. At bago po yan, the one who made it possible po, no, it's the most important conversation that we will have every day, not just today, Saturday. So inaanyayahan po namin kayo that as we start our program, ay mananalangin po muna tayo. Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok at alalahanin, hinihiling namin ang iyong gabay at kapayapaan. Ayusin mo nawa ang mga bagay na magulo, pagaanin ang mga pusong mabigat at akayin kami sa tamang landas. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas, pag-asa at pananampalataya na magiging maayos din ang lahat sa iyong panahon. Itinataas din po namin ang simula, kabuuan hanggang dapag ng programang ito. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa konsepto po ng katahimikan, ito ay kaibigan ng taong naghahanap ng direksyon. At yun nga po, no? Nais po namin kayong batiin ng magandang umaga sa ano nga po natin, panibagong episode. And ako po si Ella Arciaga. Ngayon po, of course, araw ng Sabado, 16 sa buwan ng Mayo, taong 2026. With that, we welcome you once again. Nasa 8th season na po kami, 20th episode of the 8th season ng Maunlad na Pilipino dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in lang po, yun, baka naliligaw po kayo sa ano nyo, sa mga pwede nyo pa pong tunghayan ang ating programs, not just the Maunlad na Pilipino but all of the FEBC programs po ay accessible tayo via online streaming ng dcas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook, sa 702 DCAS FEBC Radio TV Facebook page, and of course sa radyo po sa talapitang 702 sa AM band. And of course, we are so happy to greet everyone, especially those na mababasa po namin kasi nag-iwan po sila ng comments sa ating program link. So thank you so much. Una na nga po dyan na bumabati na happy and blessed Saturday, Ma'am Ella Arciaga. You're forever blessed in Christ po, mula kay Sir Nestor Ballesteros. Thank you so much po. Napakaganda po naman itong mensahe na ito para sa aking buhay at sa inyo rin po na buhay, bawat buhay po ng bawat isa. Thank you so much po. Happy and blessed morning po, Ella, Ate Ella, and all listeners of MNP. Mula po kay Tita Irene Salonga. Hi po, good morning po, Tita Irene. Great life, blessed and victorious Saturday morning, everyone. Mula po kay Sir Ronald Young. Maganda umaga po sa inyo. Good morning po, DCAS 702 FEBC. Mula kay Lorna Rogador din. At good Saturday morning, lagi nakikinig through DZAS 702 FEBC FM or PM Radio. Salamat sa inyong programa na nakakapagbigay ng kaalaman sa agrikultura. Marami akong matutuhan. Sharing also sa aking FB page. Wow, may FB page pala naman po si Sir Epifanio Salvador. Thank you so much po for sharing yung ating program sa inyo pong FB page. Blessed Saturday po, Ma'am Ella Arciaga, sa lahat na listeners na MNP. Happy birthday po sa kanyang apo. Yan, belated happy birthday noong May 9 kay Job Matthew Rubio. God bless your ministry. Kumbaga sa radyo po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Ako, walang humpay. Ano po, Nanay Leonida Rubio, thank you so much po for listening. Happy Mother's Day po. Belated happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. God bless po sa lahat. Magandang araw po, Miss Ella, at sa or at mga kaagri. Ingat po. Mula po ito kay Ma'am Dulce Alicante. Thank you so much po. Masasabi ko sana ay Merry Christmas. Hindi ko alam kung bakit, pero wala naman pong problema pagkat alam naman po natin ang sinaselebrate natin tuwing Christmas. At listening from Calizon, Kalumpit, Bulacan, blessed morning po mula kay Evangeline Manggubat. At bumabati rin po sa atin si Ka John Enriquez. Good morning, Maunlad. At bumabati rin po ng good morning sila Normita Bernardo Gorospe, Nora Cancela, Presi Mitra, Dusty Cruz. Ayan, kapilido nyo pa po si Ma'am Ira Cruz namin dito. Ipapakilala natin mamaya-maya lang yung segment niya. At hi, Ma'am Ella. Ayan, napa-all caps po natin dyan. Hindi ko po alam kung isa pa. Hi, Ma'am Ella. Ganun po siguro yung gusto niya. Ano, paano siya bumati nung ano po ito kung hindi po ito chat. Blessed day, MNP. Mula po kay Sir Federico Termulo Jr. Thank you so much po. And with that, we give you once again brand new day, brand new episode, brand new guest. At makasama po natin ang Training Specialist 1 and Rice Focal Person ng ATI-RTC8 para po ito sa Agri On Air, kung saan katuwang po natin ang Agricultural Training Institute. Hello po sa lahat ng mga taga-ATI na atin pong kasama sa lahat ng projects, hindi lamang po dito sa MNP, para po sa ATI Eastern Visayas Rice Clustering para po sa ating mga magsasaka ng Leyte. Ito po in particular doon sa training na kanila pong kinonduct. So with that, makasama po natin si Ma'am Junaline F. Palco. So aside from that po, ay tunghayan din natin ang Regions on the Go, gayon din ang Unlad Komunidad, katuwang naman po natin siya ng DA Philippine Rural Development Project, at ang ating Agri Trivia segment na kung tawagin po natin dito ay Batid Ba Ninyo. Yan nga po ay produced by Ma'am Ira Cruz. Hatid po namin yan sa inyong lahat. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Bago tayo magtungo sa ating next segment, may babahagi lang po tayo sa inyo mga ilang detalye patungkol po sa ongoing na selebrasyon ng buwan ng mga magsasaka at mangisda or National Farmers and Fisher Folks Month. And of course, nandyan nga po sa ano po niyan, pangunguna ng mga activities niyan, ang Department of Agriculture or Kagawaran ng Agrikultura, kung saan meron po tayong mga inilulunsad na mga gawain na welcome na welcome po ang ating publiko na dumalaw po sa DA Central Office, dahil every week meron po tayong mga commodities na tampok. Nagtapos na nga po yung unang linggo kung saan yung livestock sector po natin ang nag-abalat, nag-asikaso. Ngayon naman po, katatapos lang din ang ating fisheries sector. Sa susunod na linggo naman po ang ating high value crop sector, at mga kasunod pa po ay ang ating rice and corn. I believe for the upcoming week, meron din po sila sa urban agriculture and organic agriculture. So bukod po dyan, yun po yung mga physical activities, ilan lamang po ano, kasi sa iba't ibang mga regions po natin, meron din pong mga kanya-kanyang localized na gawain po natin, of course, para hindi na po kayo talaga luluwas. Pero para po sa mga malalapit, pwedeng-pwede po kayong pumunta at masuportahan yung ating mga exhibitors na direkta nyo pong makakasalamuha dito along sa ating DA main lobby. And of course, sa online naman po, kung kayo po ay talagang naghahanap ng mga impormasyon, mga karagdagang kaalaman, meron ding inilatag na mga gawain na aabangan po natin every Wednesday of May. So last week po natapos na po ulit, or the previous weeks, yung ating mga care of ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and ongoing po hanggang next week yung mga seminars natin po sa atin ng Bureau of Agricultural Research. And sa last week po, or fourth week, meron po tayong hatid naman ng ating Agricultural Training Institute. So, meron po tayong full details na matatagpuan sa ating official Facebook page. So, mag-follow na rin po kayo sa DA FB page, which is FB or facebook.com/DA Central Philippines. Para po makita nyo po yung kabuuan ng kasasabi ko lang, baka sabi nyo, bilis naman ni Ate Ellen, hindi ko siya nasundan. Pwede nyo pong balikan yung impormasyon. Lahat po, meron doon mga speakers, kung anong oras, yan. Pero kapag nakita nyo po yung specific date, pupunta kayo doon kung saan yung bureau kung sino po yung bureau na merong handle po ng webinar na yan. Kasi sila po yung nag-a-announce kung saan naman kayo pwedeng mag-register. Kasi alam nyo po ba, balita ko, meron daw po yung e-certificate. So, huwag nyo pong palagpasin ang pagkakataong ito. Baka limited lang yung slots. Ano? Pero para po dun sa mga ngayon lang to nalalaman, lalo po dun sa mga, ay, tapos na yun sa livestock, wala na akong gustong puntahan. Or, ano, tapos na yun sa fisheries, ayoko na kasi yun lang yung gusto kong puntahan. Pwede nyo naman po yun balikan. Yun nga lang, syempre, wala na tayo ng e-certificate. Pero if you want to just have po yung information from the resource person, kung talagang na-interest po kayo dun sa topic, ay pwede nyo naman pong balikan because nag-live po ito ng mga previous Wednesdays. So, nabanggit namin sa inyo, ilain po sa ating National Farmers and Fisher Folks Month ang ating pong mga on-site exhibitors and exhibit itself. Ano, dami ko pong gustong ibahagi sa inyo pagkat marami pong nais na ibahagi sa inyo in line sa ating celebration para po sa ating farmers and fishers. Meron tayong photo exhibit as well. Kasabay po yan nung nagaganap na mga exhibits sa DA Central Office. Punta lamang po kayo kung malapit po kayo. Dala kayo eco bag. Dala din kayong pambili. Dito na kayo mag-grocery. Ayun, baka meron kayong makita na ano po, good finds. And of course, ito'y directly helping po ang ating mga magsasaka at mangingisda na nagpa-participate po dito sa ating mga exhibits. And yung ating online, which is yung ating webinars, na to sum it up, para hindi ko na po ulitin yung kanina, at kung kayo po ay nagmamadali rin, ano, pwede nyo na lang pong balikan sa ating, currently po, nandun siya sa pinned posts ng Department of Agriculture Facebook page sa Central Office. Pero ito po ay hatid ng iba't ibang bureaus. So, greetings po sa lahat ng mga bureaus, and kung hindi man po sila yung nag-aabala para sa mga webinars, lahat po ng mga katuwang na ahensya, mga opisina, para itaguyod po and make sure na talagang magsasaka at mangisda po ang una. Ayan! So, marami pa pong iba, at ang ibang ito ay hahayaan ko na pong ibahagi sa atin ng ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Upang maging kaakibat ang mga local media dito sa Caraga Region sa pagbabahagi ng impormasyon patungkol sa Sagip-Saka Act, ay sinasagawa ng Department of Agriculture Caraga ang media briefing kamakailan lamang. Ito ay pinangunahan ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS ng DA Caraga. Ayon kay OICRTD for Research Regulations and ILD Marco Antonio Moreno, layon ng Sagip-Saka Act na maging masigasig ang mga magsasaka at mangingisda sa kanilang livelihood at nabigyan ng mas magandang oportunidad sa larangan ng negosyo. Sinabi naman ni Regional Executive Director Engineer Ricardo E. Moniate Jr., ang naturang batas ay isang epektibong estratehiya upang magkaroon ng akses ang mga magsasaka at mangingisda sa direktang pagbinta ng kanilang mga produkto sa mga ahensya ng pamahalaan, national man or local. Ito si Aurel Arais ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat.
2: Nagwagi ang tatlong kabataang delegado mula sa YFC Mimaropa sa iyong Farmers Challenge Program Season 5 National Awarding Ceremony na isinagawa ng Department of Agriculture, kung saan nag-uwi sila ng higit 1,000,000 pisong grant para sa kanilang mga agri-fishery enterprises. Tinanghal na kampiyon sa production category ang Imperanza Fish Production mula sa San Jose Occidental Mindoro at tumanggap ng 300,000 piso na grant. Bukod dito, pinarangalan din si Vermont Imperial ng Social Innovation Award na may karagdagang 50,000 piso dahil sa kanyang makabagong kontribusyon sa sektor. Samantala, nasungkit ng Palatak Palay Cedar Rental and Farm Goods mula sa Pinamalayan Oriental Mindoro ang 3rd pwesto sa non-food processing category. Tinanggap ni Zaira Megan Copiado ang 300,000 piso na grant para sa nasabing pagkilala. Sa intercollegiate category, nagkamit na 2nd pwesto ang FRS Big Nine Bliss ni Nerona Fetalco, Rodji Saway at Berly Rivadavia ng Pola Community College at tumanggap ng 500,000 pisong grant. Mula sa DA Mimaropa, Paula Jose nag-uulat.
3: Unang Kadiwa Store sa Taytay, Palawan, binuksan. Binuksan na ng Department of Agriculture Mimaropa, Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, katuwang ang Star Palawan Agriculture Cooperative, ang kauna-unahang Kadiwa Store sa Taytay, Palawan noong 21 ng Abril. Matatagpuan ang nasabing tindahan sa Barangay BCBs kung saan maaaring makabili ang mga mamamayan ng sariwa, ligtas at abot-kayang gulay na direkta mula sa kooperatiba at pinalaki gamit ang natural na pamamaraan. Nagpahayag ng pasasalamat si Taytay Mayor Norbert Lim sa kooperatiba para sa aktibo nitong papel sa pagsusulong ng lokal na agrikultura. Hinikayat din niya ang patuloy na pagtutulungan ng lahat ng sektor upang mapanatili ang tagumpay ng inisyatiba. Tiniyak din ng alkalde ang kanyang suporta sa mga pangangailangan ng kooperatiba na maaaring tugunan ng lokal na pamahalaan. Bukod dito, pinuri niya ang sinasagawang organic farming practices ng grupo at hinikayat itong ibahagi sa iba pang magsasaka sa bayan. Bilang karagdagang suporta, kasalukuyang inaayos ng lokal na pamahalaan ang implementasyon ng Kadiwa on Wheels upang mapalawak pa ang merkado ng mga produkto ng kooperatiba. Malaki rin ang inaasahang benepisyo ng Kadiwa Store sa kooperatiba dahil sa lokasyon nitong malapit sa El Nido, isang kilalang destinasyon ng mga turista sa rehiyon. Samantala, inaasikaso na rin ng kooperatiba ang mga kinakailangan dokumento upang makapagsimula sa pagbebenta ng 20 piso kada kilo ng bigas sa ilalim ng programa ng pamahalaan. Dumalo sa nasabing gawain ng mga kinatawan mula sa DA Mimaropa, kabilang si Ms. Jodelyn Bintoy, Kadiwa focal person, kasama ang mga kawani ng LGU Taytay sa pangunguna ni Mayor Lim at Municipal Agriculturist na si Mr. Hernan Phoenix. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita.
4: Kamakailan ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project sa Villayaba, Leyte. Isang hudyat na magbabago sa buhay ng libu-libong magsasaka sa naturang lugar at may total service area na 2,750 kaektarya ng lupain, saklaw ang mga munisipalidad ng Villayaba, Matag-ob at Kananga, Leyte. Tinatayang nagkakahalaga sa 1.1 billion pesos ang nasabing proyekto na may massive reservoir capacity na 9.01 million cubic meters. Ang HSRIP na ito ay ginawa upang masolusyunan ang kakulangan ng tubig tuwing tagtuyot at makapagbigay ng sapat na supply ng tubig sa buong taon. Muli, ito po si Janina Brosas ng DA Eastern Visayas.
5: Presidential Assistance for Farmer and Future Folk sinimulan na sa Pampanga. Sa pangunguna ng kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon, ay matagumpay na nakapamahagi ng unang batch ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmer and Future Folks Program o ang PACFI noong ikapito ng Mayo sa bayan ng Mexico, Pampanga. Humigit kumulang nasa 1,200 na magsasaka mula sa 24 na barangay ng nasabing bayan ang makatatanggap mula sa programa ng halagang 2,325 pesos bawat isa. Layunin nito na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa produksyon at presyo ng pangunahing bilihin. Ang PAFPI ay bahagi ng inisyatiba ng Pambansang Pamahalaan upang magbigay ng agarang suporta sa sektor ng agrikultura at pangisdaan, lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang agricultural inputs na nakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay kinakailangang rehistrado sa RSBSA o ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture ng kagawaran at mga magsasaka ng palay at mais na hindi lalampas sa 2 hektarya. Tinatayang na sa 3 milyong piso ang naipamahaging tulong para sa mga magsasaka sa bayan ng Mexico, Pampanga. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon.
6: Ella Arshaga.
7: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
8: Para po sa edisyong ito ng Agri On Air, mga ka-agri, ito po ang ating segment katuwang ang Agricultural Training Institute at we are so happy to have with us another one from our regions po, ating mga ATI Regional Training Centers para po pag-usapan ng tungkol sa rice clustering po nating mga pagsasanay para po sa mga magsasaka ng Leyte. Coming from ATI Eastern Visayas, ang ating panauhin ngayon ang Training Specialist 1 and also the Rice Focal Person of ATI RTC8. Welcome po sa ating segment Agri On Air dito sa Maunlad na Pilipino, Ms. Junaline F. Falco. Or Falco, Ma'am Juna, welcome po sa ating program. Kamusta po kayo?
9: Hello po, okay lang naman po.
8: Ayun, at syempre papasadahan na natin to agad-agad dahil ang ating information ang inaantay ng mga listeners natin. Ma'am Juna, baka pwede po nating maibahagi kung ano po yung layunin ng atin pong isinagawang information caravan on rice clustering dyan po sa Leyte.
9: Ang layunin po nung kinandak natin na information caravan on rice clustering para po sa mga piling munisipyo sa probinsya ng Leyte is para po maipaliwanag natin sa mga magsasaka yung mga benepisyo ng sama-samang pagsasaka at kung paano sila makikinabang sa mga programa ng gobyerno. So yun po, ma'am.
8: Opo, at dahil po dyan sa ating mga wholeheartedly po natin binibigay na serbisyo po, no, para sa ating mga beneficiaries ng training programs natin. Ano po kaya yung inaasahang pagbabago or benefits basically po para po sa ating mga rice farmers after po nilang umattend ng ating activity na ito?
9: Inaasahan yung after po ng activity, ma'am, so inaasahan natin na yung mga magsasaka na nakapag-attend doon sa ating information caravan ay mas nagkaroon sila ng kaalaman hinggil sa konsepto ng clustering na initiative po ng ating Department of Agriculture at sila din po ay mahikayat natin na sumali sa mga existing na mga identified rice clusters sa rehiyon. O di kaya sila mismo as mga association na hindi pa cluster ay sila din ay bumuo ng kanilang sariling grupo din po.
8: Ano po kaya yung mga papel ng mga nagawa po nating capacity building programs?
9: Building, okay. Oh, sa mga existing na mga clusters, yeah, ma'am.
8: Po.
9: Okay po. Yung mga na-i-conduct na po natin na mga capacity building para po sa mga existing natin na mga identified rice clusters dito sa ating region, nakapag-conduct na po tayo, ma'am, ng mga series of training in partnership po with DARFO8 at training on agro-enterprise clustering approach. And this year po, ma'am, focus din po tayo sa training sa pag-craft po ng kanilang mga cluster development plan. So, ka-partner din po natin dito sa pagsasanay po na ito ang taga-DE pa din po, ma'am, dito po sa aming region.
8: Ayan. So, napaka-busy po natin, no, sa ating mga pang-araw-araw na gawain po. At with regards po sa ating training na ito, pwede po ba natin siya, kasi tungkol po ito sa ating ano, rice clustering, basically about rice. So, paano po kaya maipapabatid sa ating mga tagapakinig? Paano ginagamit ang Rice Crop Manager Advisory Services? Tama po ba ito yung RCMAS?
9: RCMS.
8: Oh, RCMS.
9: Ah, okay po. Sa mga kinakanda kasi namin, ma'am, na mga information caravan, para po, one day lang po siya, di ba, na activity. So, para po mas ma-maximize po ang one day na pagpunta ni farmer doon na mag-attend sa activity po na yun, information caravan. So, nag-a-add kami ng mga additional na mga topics na pwede din po magamit ng ating mga farmers. At isa na nga din po dyan, yung aming in-include is yung pag-discuss po sa Rice Crop Manager Advisory Services. Kasi po, most may mga farmers pa din po tayo sa ngayon na talagang kung nag-a-apply sila ng mga abono ay walang basihan. So, isa po itong RCMS. So, ang RCMS po, ito po ay digital tool na nakakatulong sa ating mga rice farmers na magbigay ng tamang rekomendasyon sa mga pataba at mapamahalaan din po nila ang kanilang palay base po sa kondisyon ng bukid. So, sa RCMS po, mayroon lang po mga series of questions na kailangan po nilang sagutin. Then, after po nung interview na yon, pwede na po sila magkaroon ng one-pager po na recommendation na pwede po nila magamit yon sa kanilang pagsasaka.
8: Ayun na nga. So, ito yung ating mahalagang tool. Sabi nyo nga, RCMS na ginagamit po sa napaka-hitik na activity na ito for one day. So, sa atin pong weather tools naman po, ma'am, ano po kaya yung mga usage po or benefits sa atin ng siguro familiar naman po tayo din sa AccuWeather at of course sa Pag-asa. sa ating tinatawag na 10-day weather forecast po sa rice farming. Ano pa rin po ba to? Relevant pa rin po ba to? Kunwari po hindi ko alam.
9: Yes, ma'am. Isa din po ito sa aming ini-include na topic din po sa aming information caravan. So, yung AccuWeather at yung PAGASA na 10-day weather forecast. Kasi nga po, lalong-lalo na yung Region 8, palaging binabagyo, binibisita ng bagyo, palaging inuulan. So, para matulungan din po yung ating mga farmers, kaya in-include din po namin itong AccuWeather at PAGASA 10-day weather forecast. So ito pong mga ito yung mga weather tools na nagbibigay sa ating mga magsasaka ng tamang impormasyon patungkol sa lagay ng panahon. Kasi alam naman po natin na yung panahon is isa po siya sa nakakaapekto sa kanilang mga farm activities. Ano po? So ito po ay nakakatulong yung AccuWeather at ang PAGASA 10-day forecast sa pagpaplano po ng kung kailan sila kailangan na magtanim at yung pag-aani kailan at sa pag-iwas din po ng mga pinsala mula sa mga malakas na ulan, bagyo o iba pang mga sakuna. Yun po, ma'am.
8: Ang dami
9: para maging ligtas po at maayos yung ating produksyon ng palay.
8: At magbabalik po ang ating talakayan tungkol po sa ating mga pagsasanay na hatid sa ating mga magsasaka makalipas lamang po ang ilang sandali.

0: problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kausayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa.
1: Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko.
2: Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah!

0: Huwag nang mabahala! Parating na ako!
1: Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka.
0: Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka kalabaw!
1: Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan.
0: Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai!

0: Ella Arshaga.
1: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: At nagbabalik po tayo dito sa Maunlad na Pilipino kung saan kasama po natin si Ma'am Junaline F. Palco, ang atin pong Training Specialist 1 at Rice Focal Person ng ATI-RTC8.
2: Ayan, ang dami pala nating mga pinasasalamatan po, no, including yung ating mga, alam nyo po ba sa mga listeners po natin, of course may mga programs po tayo na nakatutok talaga sa ating banner, which is yung RISE. Also we have this F2C2 program po, and ngayon napapag-usapan natin yung sa climate natin. Meron tayong tinatawag na if you have the time po, no, we encourage you na i-look up po, baka meron sa inyong mga kamag-anak sa bansa natin na madalas dalawin nga po ng mga natural disasters, na meron po nakaagapi sa inyong programs ang Department of Agriculture, mga kagaya ng CROW, ang AMIA program po, yan. So dito po sa ating mga paghahanda with regard sa weather, ay makakatulong po yung mga idle time natin to research po sa mga ganitong programs. And balik po tayo sa topic natin, syempre nabanggit nyo po Ma'am Juna na ito ay malaki ang tulong sa, of course, na-forecast natin. Yeah, with that, napaplano yung pagtatanim at pag-aani. So ito nga ay ang expected result natin, na iiwasan po ang pinsala na dulot ng klima o sakuna. So sa atin pong mga ano naman, sa training proper po natin, or siguro ito pong activity natin na sabi nga natin ay one day, ano po kaya yung mga karaniwang katanungan o concern na nakuha po natin mula sa mga magsasaka po sa ating isinagawang open forum?
3: During po sa mga open forums namin, ma'am, yung sa 2 batches na info caravan na nakandak po namin, palagi po talaga nilang nire-raise na concern unang-una, yung talagang mababang presyo ng kanilang palay, yun po. At saka isa din po sa nire-raise nila na may mga farmers din po sila, mga katabing farmers na nagtatanim daw po ng mas nauna sa kanila, kumbaga hindi nakapag-practice ng sabayang pagtatanim. Then another po ay yung mahal na mga inputs. So kaya naman po itong mga concern po na ito, itong mura na presyo ng palay, yung hindi nakapagsabayan sa taniman ng majority, tsaka yung mahal na mga inputs. So ito po yung mga some lang po sa mga issues na pwede pong ma-address kung yung atin pong mga magsasakang rice farmers ay mag-form po sila into clusters. Kasi kung clusters na po sila, abali grupo na po sila na magninegosyo, magkakaroon na po sila ng volume ng kanilang produce later on sa kanilang mga ani. Unlike kung paisa-isa lang sila na magbebenta ng kanilang produce, so konti lang po yung volume ng production. Whereas kung mag-form sila as cluster, magninegosyo sila as a group, so magkakaroon sila ng bulk ng kanilang production, so pwede na sila makapag-negotiate ng mga buyer na mas malalaki. Ano po, then pwede na din sila meron na silang, kumbaga pwede na sila maka-impluensya sa presyohan ng kanilang produkto since bulk na nga yung volume ng production na pwede nilang ma-create. Ano po, and then yung sasabayan naman, yung problema naman nila regarding doon sa sabay, sa hindi, yung may mga farmers na nauuna na magtanim, so kung cluster na din sila, yung pagtatanim nila is naka-program na talaga, kumbaga naka-schedule. And also yung sa concern naman regarding sa mga yung mahal na mga inputs tulad ng fertilizers, mga pesticides. So kung grupo din sila, kung sabay nila yung bibilhin yung mga kailangan nila, so possible na makaka-earn sila ng big discount kung grupo sila na bibili. Isahan na lang yung pagbili nila ng mga inputs kaysa separate nila na bibilhin. So yun po yung ilan sa mga benepisyo din, ma'am, kung mag-perform sila as cluster. So yun po, ma'am.
2: Aside pala, Ma'am Juna, sa kaalaman na ibinahagi natin sa kanila at yung capacity ng program natin to entertain yung mga questions po sa open forum, talagang in-encourage po natin sila na mas maging, kumbaga, lapitin na mga projects kasi sa atin nga po para maka tanggap ng interventions, mas okay na grupo po or ito ang ating tinatawag na mga clusters. So instead na individual po yung ating mga rice farmers, mas malakas po talaga pagsama-sama. And with that,
3: Yes.
2: meron po ba tayong mga plano na dagdagan pa ang mga, ayun nga, syempre of course meron tayong increase sa clusters na inaasahan and therefore also yung mga beneficiaries natin. Aside sa pag-encourage po na maging aktibo po yung kanilang partisipasyon, meron pa po ba na mga follow-up activities para po or kaugnay dito sa ating caravan?
3: This year, ma'am, yung mga upcoming pa po natin ng mga activities aside doon sa information caravan para doon sa mga rice farmers na hindi pa kasali sa clusters. Mostly po yung mga upcoming trainings natin, ma'am, ay intended na po siya doon sa mga identified na talaga natin na mga rice clusters sa region, ma'am. So gaya nga na nabanggit ko kanina, ongoing po yung mga pa-trainings natin tungkol sa crafting po ng kanilang cluster development plan. So kailangan po kasi yun ng isang cluster, ma'am, parang yung 5-year plan ng isang cluster kung ano yung gusto nilang mangyari sa kanilang grupo. So yun po, ma'am, yung tinutuunan po muna natin ng pansin sa ngayon for this year in partnership po with DRFO8.
2: Ayan nga, at dito nga po sa ating mga ano no, mga na-discuss, we're sad to see po na mag-wrap up na po yung interview natin. Bilang pagtatapos po natin, Ma'am Juna, baka po may mabanggit tayong mensahe with regards po sa mga susunod na hakbang ng ATI-RTC8, particularly sa papapalawak po ng ating rice clustering sa rehiyon. And generally po yung inyong message po sa ating mga rice farmers na maaaring hindi pa kabilang sa kahit na anong cluster.
3: So para po doon sa ating mga so sa ATI po, bali patuloy pa din po tayo no sa pagkandak ng mga cluster development plan na pa-training. Then this year po nabanggit po ng ating Department of Agriculture dito sa Region 8 na from 124 na identified rice cluster noong 2025. So this year po, dadagdagan daw po ng 38 na rice clusters. So magiging 162 na po yung mga rice clusters this year sa Region 8. So yun pong madagdag na 38 na rice clusters, so si ATI naman po magkakandak ng validation or assessment gamit po yung harmonized cluster assessment tool. So i-validate po natin yung lahat na 38 na clusters na yun using po yung hakat po na tool natin. At para naman po sa ating mga rice farmers na hindi pa po miyembro ng mga clusters, so hinihikayat po namin kayo na mas maganda po na magpamiyembro na po kayo sa mga existing clusters po sa inyong mga munisipyo para po mapabilang or mas ma-easier po sa inyo na maka-avail ng mga iba't ibang intervention po sa ating gobyerno. Lalo na po na ngayong 2027 po yata, I think na magfo-focus na talaga sa mga clusters yung mga intervention. So para hindi po kayo mahirapan mag-avail ng mga tulong sa ating gobyerno, so mas maganda na magpamiyembro na po kayo sa mga clusters. So yun lang po, ma'am.
0: Once again, Ma'am Junaline, thank you so much po. Nakasama po natin si Ma'am Junaline F. Palco. Siya po ay Training Specialist 1 and Rice Focal Person ng ATI-RTC8. At once again, ang ating pantalakayan ay umikot sa rice clustering para sa ating mga magsasaka ng dated, ating po mga pagsasanay kaugnay nito. Maraming salamat po. Ito ang Agri On Air. Thank you so much, Agricultural Training Institute. At narito po ang Unlad Komunidad o UK. Dito ay katuwang natin ang Philippine Rural Development Project. At makasama po natin si Ma'am Mayrel Joy Behasa, manunulat ng RPCO 4A para sa araw na ito.
4: Sipa, hampas, pasa at sakit ng katawan. Yan ang madalas na nararanasan ni Ginang Gemma Chavez ng Sariaya, Quezon sa pag-aalaga ng gatasang baka. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, higit 2 dekada na siyang dairy farmer at balak pa niyang ipamana ang kanyang negosyo sa susunod na henerasyon. Dito sa Unlad Komunidad, tunghayan natin ang kanyang kwento ng tapang at determinasyon sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan niyang pagsubok.
5: Ako po si Gemma E. Chavez ng Concepcion Palasan sa Riyaya, Quezon. Kami po yung maagang naulila sa ama. Kaya mula pagkabata na mulat kami sa hirap. Nagsimula po ako dito, single pa po ako. Nagtatrabaho pa po sa Kapitolyo. Kaya lang nga po, na-encourage nga lang po ako dun sa magandang kita ng aming nga pong founder. So sabi ko, wala palang imposibleng kumita ka ng ganong kalaking halaga sa sarili mo lang barangay. Kaya po ako, yun po yung naging motivation ko sa buhay eh.
4: Nagsimula si Gemma sa isang baka na hiniram lamang. Kahit walang karanasan at kaalaman, buong tapang siyang sumugal para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang desisyon na hinding-hindi niya pinagsisihan.
5: Basta yung pagiging matipid lang talaga yung naging puhunan ko at yung pagiging matiyaga, syempre yung sumusipag. Kasi rain or shine, talaga may bagyo man yan, wala po kaming holiday, talaga po... madaling araw at hapon talagang kami po ay kumikita sa pamamagitan po ng paggagatas.
4: Noong una, pinagsasabay ni Gemma ang paggagatas at ang kanyang pag-uopisina. Halos wala na siyang oras para sa kanyang sarili at sa mga mahal sa buhay. Bukod pa rito, mas marami pang problema ang kanyang kinaharap. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon, nalagpasan niya ang mga ito at mas napagtibay pa ang kanyang loob upang magpatuloy.
5: Bilang isang dairy farmer, doon ko po naranasan lahat ng mga challenging sa buhay. Sa paghihila ng baka, dyan nagsimula na deform yung isang daliri sapagkat napakahirap talian ang paa. Kasi talagang ang baka na pumunta sa akin, laging dalawang paa yung tatalian bago mo siya gatasan. And the same time yung buntot kasi lagi siyang humahampas sa mukha. And hand milking po ako nung una sa totoo lang, hanggang 7 heads.
4: Dahil sa kanyang dedikasyon sa paggagatas at maitaguyod ang kanyang mga kapatid, hindi agad nakapagpamilya si Gemma. Gayunpaman, muli silang nagtagpo ng kanyang dating nobyo na ngayon kanya ng asawa. Kalaunan ay napagkalooban sila ng isang anak. Subalit, kapapanganak pa lamang niya sa kanyang anak, ay muli na naman siyang sinubok ng pagkakataon.
5: Dumating din po yung time na kaanak ko lang. After 3 days na makalabas ako sa hospital, CS pa ako, dumating din ako, wala akong tao. So napakahirap sa isang katulad ko, nakapaha pa talaga ako as in. Ako po yung naggagatas. Talagang yung nanay ko naman ang naglalabas ng baka nung time na yon. Kaya sabi ko nga, yun yung mga bagay na pinanghawakan ko na hindi ako bibitaw na magbaka. Dahil sa hirap na dinanas ko, gusto kong patunayan sa sarili ko at sa asawa ko. Kasi sinasabi ng asawa ko, ikaw ilang sipa na yung naranasan mo, ilang pa sana, mamaya mababalian ka niyan. Pero wala kang insurance dyan. Ano yung makukuha mo dyan? Panay, sakit ng katawan, mamaya mabingutan ka pa dyan. Pero binaliwala kong lahat yun sapagkat sabi ko, dito, alam ko dito sa pagbabakang ito, dito maiaangat talaga yung pamumuhay namin. Kasi sabi ko, sa lupa, alam ko nandoon yung kita eh. Nasa mga baka yung kita. Dadating ang panahon at hindi nga po ako nagkamali. At yan po, hanggang sa ngayon, sa 26 years ko po sa pagdi-dairy, ito po talaga yung pinagkukunan namin ng daily needs po namin.
4: Di kalaunan ay muling nanganib ang kabuhay ni Gemma. Kinailangan naman daw ipagbenta ang kanyang nirerentahang lupa sa lalong madaling panahon. Ngunit sa tulong ng kanyang mga baka, matagumpay niya itong nabili matapos magbenta ng mga inahing buntis sa mga ahensya at kasamahan sa kooperatiba.
5: Dumating din po yung pagkakataon na yung dating inuupahan po naming lupa na kinatatayon din po ng aming farm ay kailangan pong mabenta na within 90 days. Sabi ko, saan ako kukuha? Pero talaga sa tulong din po ng mga baka at nagbenta po ako ng pregnant heifer through NDA at sa iba pong kasamahan ko ng mga membro, bumili po sila hanggang sa makapag-raise po ako ng sapat na pera para ma-avail ko po itong lupa na dati ko pong inuupahan.
4: Bukod sa pagiging nanay at magagatas, gumanap rin bilang general manager si Gemma ng Falcon Dairy Multipurpose Cooperative. Beneficiaryo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project sa proyektong Establishment of Dairy Multiplier Farm. Mula sa pagpaplano hanggang implementasyon, masigasig na tinutukan ni Gemma ang proyekto. At sa kabila ng mga pagsubok tulad na lamang ng COVID-19 at pagkakasakit ng mga hayop, naibangong muli ng kooperatiba ang kanilang negosyo.
5: Sa tulong po ng VRDP project na yan, mas natutunan ko kung paano tutukan ng isang pag-aalaga talaga ng gatasang baka sapagkat doon ko nakita na talaga na kung tama yung management mo ako, yung mga nutrients na binibigay mo sa bawat individual na baka, talagang maganda yung maipuproduce nilang gatas daily.
4: Bagamat naging mahirap ang bentahan ng gatas noong pandemya, natutunan ni Gemma ang pagiging madiskarte upang patuloy na maitaguyod ang kanyang pamilya. Upang hindi mapanis ang mga gatas, niluto ni Gemma ito at ginawang candy. Natuto din siyang magtanim at mag-alaga ng iba pang hayop tulad ng baboy, kambing, manok at iba pa. Bagamat mahina ang kita, mayroon silang sapat na pagkain sa hapag. At dahil sa kanyang ipinamalas na dedikasyon, pinarangalan siya bilang Outstanding Dairy Farmer ng National Dairy Authority at noong nakaraang taon ay naging gawad sa ka-award din naman siya ng Department of Agriculture.
5: During the pandemic po, kasi noong time na yon, 100 plus liters per day po ang milk production ko. Napakahirap po noon sapagkat wala po kami sales of milk almost 8 months. Pero sabi nga, palibasa, ako yung taong tipong masinop talaga. Yung lahat na pwedeng maging source of income talaga, dinodocument ko po yun. Even sa mga bearing trees na nabebenta ko every month. At may mga ilang native goats po ako at saka native pig na nagiging other source of income ko po. Yung mga natuto din ako mag-source of income ko po.

0: na ang tagumpay, hindi lamang sa industriya kundi pati na din sa ibang aspeto ng buhay, ay hindi nakadepende sa kasarian. Ang kwento ni Gemma ay isang pagpapatunay na walang imposible sa pagtupad ng mga pangarap basta't mayroong determinasyon, dedikasyon at kagustuhang magsakripisyo. Ang DEPRDP ay isang proyekto ng gobyerno at ng World Bank na naglalayong mapagtibay at mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa iba pang kwentong DEPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities.
1: Thank you so much po sa ating Unlad Komunidad team. At yan po yung mga inihanda po sa atin na mga bahagi, katuwang ang DEPRDP. So once again, tutok lamang next week ulit sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad Pilipino, 702 DZAS. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri Trivia Segment.
2: Happy Saturday mga ka-agri, at dahil kakatapos lang ng ASEAN Summit, batid ba ninyo na mas pinagtibay pa ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang ugnayan sa agrikultura, partikular sa supply ng bigas sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Cebu na ginanap noong May 6 to 9, 2026. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay bagong talagang Prime Minister ng Vietnam na si Lê Minh Hung nang upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, turismo, agrikultura at ekonomiya. Kasabay nito, ipinagdiwang din ng dalawang bansa ang 50th taong anibersaryo ng kanilang diplomatic relations. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., mahalaga ang pagkakaroon ng matatag at tuloy-tuloy na supply ng bigas mula Vietnam na pangunahing pinagkukunan ng imported rice ng bansa. Dagdag pa niya, tumataas ang demand sa rehiyon dahil sa tensyon sa Middle East at posibleng epekto ng panibagong El Niño sa produksyon ng pagkain. Nagkasundo ang dalawang bansa sa isang taong kasunduan para sa pag-angkat ng 1.5 milyong metrikong toneladang bigas hanggang Abril 2027. Napagkasunduan din ang presyo ng popular na DT8 rice sa halagang $450 kada metrikong tonelada. Ayon kay Secretary Chu Laurel, mahalaga ang kasunduan ito upang mapanatiling sapat ang supply ng bigas at makatulong sa pagpapatatag ng presyo nito sa merkado. Bukod sa bigas, nakikita rin ng dalawang bansa ang posibilidad ng mas malawak pang kooperasyon sa sektor ng agrikultura sa mga susunod na taon. Ipinapakita ng kasunduang ito ang patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN tungo sa mas matatag na food security at mas maayos na kalakalan sa rehiyon. Matatandaan na naging host ang Pilipinas sa ginanap na ASEAN Summit sa Cebu na dinaluhan ng 11 pinuno at kinatawan mula sa iba't ibang bansang kasapi at katuwang ng ASEAN. At iyan ang ating Agri Trivia Segment, ang Batid Ba Ninyo. Magandang umaga, ito po si Ira Cruz.
1: Muli kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa oportunidad na ito na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang MNP o Maunlad na Pilipino or Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo na hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para po sa pagkain kaisipan, mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 8, Unang Talata. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri abot sa langit. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agape na Sambayanan. Ito po yung mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City, at kasapi pa rin, of course, sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family for bringing this episode to life. And of course, sa inyo po mga listeners, thank you.

0: so much po for joining us this morning. Manalangin po namin lagi kayong nasa maayos sa kalagayan, sa kalukuran ng ating Panginoong Diyos. Magbabalik po kami ulit sa susunod na Sabado, kaya samahan nyo kami ulit sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. Siyempre, para po sa mga katuwang sa pagbuo ng programang ito, ang inyong bawat buhay ay mahalaga. Maraming maraming salamat po. Kami po ni Ma'am Ira Cruz dito sa Mauna the Pilipino ay nagpapasalamat. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Para po sa Mauna the Pilipino, ako si LR Saga. Enjoy the rest of the weekend.
1: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas,

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sunday Night, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Joyful Saturday, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating Panginoon. Welcome sa programang Ardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer. Ito po si Pastor Ronald Jobrera at kami ay sumasa iyo mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702DZAS app. Bago ang lahat kaagapay, lapit muna tayo sa presensya ng ating Panginoon sa ating opening prayer. Panginoon, muli kami nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo sapagkat patuloy namin nararamdaman ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya at pagyakap sa bawat isa amin. Panginoon,

Maraming salamat sa katagumpayan na aming nararanasan, katugunan sa lahat ng aming mga panalangin, sapagkat kayo'y laging tapat, laging nagmamahal at umuunawa sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Panginoon, hayaan niyo po na kami makalapit sa inyo at pagindapati niyo po kami upang kami maging malinis sa inyong harapan, Panginoon, sa araw na ito. Pinagkakatiwala po namin minsan pa sa inyo ang aming buhay, ang bawat isang kaagapay namin, saan man sila naroroong panig ng mundo, Panginoon, patuloy niyo silang abutin, pagpalain, at maranasan nila ang inyong pag-ibig at biyaya. Maraming salamat, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito, tang lahat ng aming mga iniisip at gagawin, hakbangin o mga anumang mga plano, Panginoon, ay magbigay nang papuri sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 1, 2, 3.

Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyay ang ating prayer time kaagapay, maaari mong i-comment o ipadala ang iyong mensahe, ang inyong panalangin kahilingan sa Panginoon dyan po sa ibaba sa comment section. At gagawin natin ang

ating makakaya upang maisama yan sa ating prayer time mamaya. At kung sakali naman, kaagapay, na hindi na po mabasa lahat ang inyong mga ipinapadalang panalangin, makakaasa po kayo na sa aming mga personal devotional time ay maisasama namin ang mga panalangin kahilingan ng bawat isa sa inyong nagpadala dito po sa amin. At pasalamatan din natin ang Panginoon sa kanyang mga katugunan sa lahat ng ating mga panalangin. At alam natin na pag ito ay nalaman ng ating mga mahal sa buhay, ay maaari sila ma-encourage din na magtiwala sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kaagapay, muli magsama-sama tayo magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Kaagapay, ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw ay tungkol sa napakahalagang bagay. Ito ay ang ating kalayaan, freedom. Tungayan natin kaagapay ang sinasabi sa Mateo Kabanatang 5 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Salip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kagapay, kung paanong hindi natin maitatago ang bagong buhay at liwanag na nasa atin, gayon din naman hindi rin natin maitatago ang dilim na mayroon tayo. Katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ang ilaw ng sanlibutang ito. At ang ilaw na nasa iyo ay lalabas. Amen? Magliliwanag at magliliwanag ka. Subalit kung papaano ang ilaw ay nagliliwanag sa isang tao, ganun din naman ang nabubuhay sa dilim ay makikita din. Ang bawat katotohanan na nasa iyo ay hindi mo maitatago, kaagapay. And how can you fabricate something that you know you already have from within? Kaagapay, ang totoong kagalakan, kalayaan at kapayapaan ay hindi mo maipagbabalat kayo. Hindi mo maipagkukunwari sa pamamagitan ng iyong magaling na pagdadala sa mga bagay-bagay sa iyong buhay. Marunong ka lang magdala, kumbaga. Hindi ito yung tipong marunong ka lang magdala dahil kontrolado mo, o yung marunong kang makibagay. Dahil maging ang mga hindi mananampalataya ay kaya ding gawin ang mga ganyang bagay, maging maayos sa pakikitungo sa kapwa-tao. Na kahit na minsan meron silang hinanakit sa isa't isa, hindi mo ito mahahalata. Magkita man sila sa isang mall o bigla man silang magkasalubong sa isang public place ay hindi ito makikitaan ng bakas ng bangayan o alitan. Kayang-kaya nilang dalhin ang pagiging courteous sa bawat isa. Ang buong akala nila ay malaya sila sa ganung kalagayan. Ngunit ang hindi nila alam, sila ay marunong lamang magdala at marunong lang silang makibagay sa sitwasyon. Kaagapay, hindi ganito ang kalagayan ng totoong malaya. Ang kalayaan na ipinaranas sa atin ng Panginoon ay mayalin tulad sa isang tanikalang nalagot at tayo ay tuluyan ng lumaya. Meaning, it is because of Jesus Christ who made us free indeed. At hindi dahil marunong lang tayong magdala. Kaagapay, huwag tayong padadaya. Ang pagiging marunong sa pagdadala sa sarili, kahit kailan, hindi ito ang totoong kalayaan. Hindi mo maaaring ipagkunwari ang totoong kalayaan sa lahat ng pagkakataon habang sa iyong kalooban ay mayroong isang banta ng galit na kahit anong oras ay sasabog at maaaring makaapekto o makasakit ng ibang tao. Sa ibang sitwasyon, minsan ikaw yung agresibo. Ang pakiramdam mo, masigit ka kaysa sa ibang tao. Subalit hindi mo napapansin ang tunay na issue sa likod nito. That is not actually being you as important, but it's you being proud. At maaaring nasakop ka na ng iyong pagiging mapagmataas at inaalipin ka na nito. Kagapa.

ay hindi ka pala malaya sa pagiging mapagmataas mo. Nakala mo masigit ka kaysa sa iba, ngunit kayang-kaya mo lang itong dalhin sa kadahilan ng ang tingin mo sa sarili mo ay malaya. Subalit hindi ito ang kalayaan na nais iparanas sa atin ng Diyos. Kagapay, hindi ka tunay at ganap na malaya kung kontrolado mo lang ito. Dahil hindi magtatagal, babalik at babalik ka lang doon sa akala mo'y nagtatagumpay ka na o napagtagumpayan mo na, na minsan iniisip mong patay ka na sa mga bagay na iyon, subalit hindi mo alam. Hindi naman ito bunga ng Santong Espiritu. Ito pala ay gawa at bunga ng sarili mo lamang. Na kung saan maging sa kamatayan natin ay dapat nating maunawaan na hindi tayo namamatay upang mayroon tayong mapatunayan sa ating mga sarili. Patunayan na kaya nating maging banal. Ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang magkakaloob sa atin ng tunay at ganap na kalayaan. Amen. Purihin ang Panginoon.

Sa sandaling ito kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan na ipinadala ng bawat kaagapay natin. Halika kaagapay, tayo ay dumulog sa Diyos at manalangin. Panginoon, sa oras mong ito muli, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo at idulog ang bawat panalangin kahilingan. Panginoon, sa oras pong ito, nilalapit namin si Nora Enriquez Cabantog. Panginoon, ang aming kamanggagawang ito ay aming ipinagpipray na magkaroon ng maayos na resulta yung kanyang laboratory. Panginoon, talamlayan Panginoon na wala pong imposible sa inyo. Patuloy niyo samahan si Nanay Nora Cabantog sa labang ito ng kanyang kalusugan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, si Nenita Manalo, Panginoon. Ang aming panalangin ay maging maayos ang pagtulog niya sapagkat yun sa kanya ay mayroon siyang insomnia, Panginoon. Lord, kayo po ang magbigay sa kanya ng kapayapaan, Panginoon, ng puso at isipan. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Merly Salibio Ferran, Panginoon. At ang aming panalangin para sa kanya ay naway mabili na ng church yung katabing lote, yung church nila, Panginoon, para sa gagawing Sunday School Department. Lord, walang mahirap sa inyo. Gusto nyo, nagtitiwala sa inyo ang inyong mga anak, Panginoon. So, alam namin na sa inyong tamang panahon, sa inyong perfect will, ay tutugon ninyo ang kahilingan ito, Panginoon. Pinagpe-pray din namin, Lord, sa oras na ito, si Melissa Sarmiento, aming kapatid na ito, ay humihingi sa inyo ng pagsama, Panginoon, sa pamagitan ng kanyang panalangin na ayon sa kanya ay siya po ay mayroong problema, Lord, sa kanyang kalusugan, at ang panalangin namin ay maging maganda ang results ng mga gagawing test sa kanya upang siya po ay huwag pong mahirapan sa kanyang kalooban, kaisipan, Panginoon. Pagalingin niyo siya, Panginoon. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito si Antoinette Navarro Lakap, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang ate, baby, Panginoon, na maging normal ang katawan niya. Anumang karamdaman mayroon siya, Panginoon, Lord, maging maayos, Panginoon, ang kalusugan ng aming kapatid na ito. Patuloy namin pinagpipray si Tess Reyes, Lord, ang divine intervention, Panginoon, ng kanyang pamilya, kanyang mga mahal sa buhay, at reconciliation at pagkakasundo mula sa ama ng tahanan, sa kanyang mga anak, husband and wife, at sa mga kapatid, Panginoon. Lord, mamagitan po kayo. Kayo po ang maging sentro, Panginoon, ng mga kapatid kong ito, Panginoon, lalo na sa problema na kanilang pinagdadaanan. Nilalapit ko rin, Panginoon, sa inyo si SL Lorenzo. Panalangin namin para sa kanya ay katagumpayan sa kaso na kanilang kinakaharap, kung ano man yung mga problema ipinaglalaban, Panginoon. Ama, nakikita niyo po ang puso ng aming mga kapatid na ito. Kung ito po ay problema sa lupa, Panginoon, hayaan ninyo na makakita sila ng tamang tao na makakausap pang matulungan sila, Panginoon, at patuloy nyo sila ingatan, lalo na po ang kanilang kalusugan. Pinagpe-pray din sa amin, Lord, si Sister Mercy Lacanaria, Panginoon, ang kanyang panalangin ay gumaling na po yung kanyang pagsakit ng tiyan niya, Panginoon, at anumang mga karamdamang ito, Lord, na iniwala kami, walang imposible sa inyo. Pagagalingin nyo siya ayon sa inyong banal na kalooban. Pinagpe-pray namin ang Marantel Gray Altchrist, Lord, at sila po ang patuloy niyong gamitin para tulungan ang mga homeless, yung mga street families, Panginoon. Hayaan niyo na sa kanilang paglilingkod na ito,

makita nila na lalo kayong mag-provide sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sapagkat malalapitan kayo namin sa kahit anong oras, Panginoon. Hindi lang po sa aming pananalangin, kahit pa kami ay abala sa mga bagay, nakikita nyo kami at sinasamahan nyo po kami, Panginoon. Maraming salamat, pinagkakatiwala namin din ang gaganaping Vision School this coming May 21 and 23 dyan po sa Calvary Christian Church sa Santo Tomas La Union, sa pakikipag-coordinate ni Pastor Israel Llobrera. Panginoon, patuloy niyong gamitin ang gawain ito upang mabigyang kapurihan ang inyong gawain, Panginoon, ang inyong pangalan sa inyong mga anak, Panginoon, na gaganap na mga gawain ito. Maraming maraming salamat po. Lord, pinagpapasalamat ko po ang araw na ito. Ang araw na ito ang aming pagse-celebrate ng aming wedding anniversary ng aking may bahay, si Pastora Grace Llobrera. Panginoon, maraming salamat at pinahintulutan nyo kami sa mahabang panahon na pagsasama at mahabang-mahabang panahon pang pagsasama. Ang aming dalangin na mayroong katagumpayan. Ikaw ang nasa sentro, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kalakasan namin pareho sa paglilingkod. Bilang siya po ang aking partner sa ministry, Panginoon, pagpalain niyo po si Pastor Grace. Ingatan niyo siya at maraming-maraming mga bagay pa ang inyong gagawin na reward ninyo, Panginoon, at himala ninyo, Panginoon, sa inyong mga anak. Lord, maraming salamat po at anuman yung mga pagsubok na aming dinadaanan o madadaanan pa, ang nais namin ay maging malakas kaming harapin ito at lagi kang mapapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito yung sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagsasabing ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sa ekonomiya at pag-unlad ng isang bansa, may isang bagay na nananatiling mahalaga at dapat pagtuunan ng pansin. Ang trabaho. Dahil hindi lamang ito pinagkakakitaan kundi nagiging pundasyon ng dignidad at kinabukasan ng mamamayan. Hindi lamang ito patungkol sa pagkakaroon ng trabaho ng isang individual, kundi patungkol rin sa usapin ng maayos na pasahod, mabuting kondisyon sa paggawa, karapatan ng bawat empleyado at employer at seguridad sa trabaho. Batid nating kapag napabayaan ang sektor na ito, hindi lamang ang mga manggagawa ang naapektuhan, kundi maging

0: ang ekonomiya ng bansa. Ngayon pong buwan ng Mayo, sa pagdiriwang ng Labor Day nitong Mayo 1, ating himayin ang usaping trabaho dito sa ating bansa. Sa mga susunod na linggo, suriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito, mula sa pag-alam ng kalagayan ng bawat manggagawa hanggang sa mga dapat pang tugunan ng pamahalaan. Ito po si Heidi Bernardo Sambang at ito ang pagsusuri.
1: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
0: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa sa pamamagitan din ng kanilang mga social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Sa datos mula sa Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority noong isang taon, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Ang unemployment rate noong nakaraang taon ay nasa 3.9% o katumbas ng 1.93 milyong Pinoy. Ito ay mas mababa mula sa 1.94 milyon na walang trabaho noong Pebrero 2025 at 2 milyong walang trabaho noong 2024. Samantala, sa datos ng employment rate, bumaba ito sa 96.1% o katumbas ng 48.2 milyong Pilipino na may trabaho. Isa ring matagal ng isyu ang mababang pasahod na sinasabi ng karamihan na hindi sapat para tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa katunayan, sa datos pa rin ng PSA, tumaas ang underemployed o yung mga manggagawang hindi napapasahod ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayahan. Ang patuloy na katanungan ng karamihan, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, pamasahe at mga serbisyo, bakit ang pagtaas ng sahod ay para bang naiiwanan? Bukod sa iba't ibang datos at isyong ito, ano pa nga ba ang tunay na kalagayan ng mga manggagawang Pilipino? Ang mga karapatan ba ay nasusunod at ano pa ang mga dapat bigyang pansin ng pamahalaan? Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
1: Susuri sa FEBC Radio TV.
2: At isang magandang araw po sa ating lahat. Maganda po na sa araw na ito ay puntahan natin ang kalalagyan ng ating mga manggagawang Pilipino. Napapanahon po palagi ang pag-uusap na ito. At napakaganda, sa pagkakataong ito ay kasama natin ang Deputy Secretary General ng Partido Manggagawa. At narito po si Wilson Forteleza. Magandang araw sa iyo, Wilson.
3: Magandang araw po, Bishop Ruben, at sa ating mga regular na taga-panood at taga-subaybay dito sa ating FEBC saka DCAS radio station. Magandang araw po sa ating lahat.
2: Okay, sa tuwing nang papasok ang buwan ng Mayo, palagi nating ginugunita, no, ang dapat na kahalagahan, binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga manggagawa. Subalit, alam mo, minsan parang dahil lang Mayo eh, no? O Mayo o uno. Sana ay hindi gayon. Wilson, matanong kita, kung ilalagay natin ang saloobin ng mga manggagawa, halimbawa tayo ngayon, mag-isip tayo bilang mga manggagawa, ano ang lalabas na saloobin?
3: Nakakalungkot sabihin, Bishop, pero dahil hindi naman nagbabago ang buhay ng mga manggagawa sa matagal na panahon. So, punong-puno ng reklamo, punong-puno ng pagdadalamhati, punong-puno ng non-satisfaction. Parang kaya siguro, Bishop, nauuso yung salitang sana all eh.
2: Diba?
3: Parang parang ang pakiramdam ng lahat, karamihan ng manggagawa, kasi ang majority ng ating population ay mga manggagawa. 60 million na po ang ating manggagawa na sa working age population. So out of 100 plus million Filipinos, ang working age population natin, ang labor force natin ay mahigit 60 million na. So yan yung majority ng ating populasyon. Pero yan din yung punong-puno na

0: ipinakikinggan. Kaya nga yung mga representante natin, we have a representative government. Yung by the people, sa judikatura, kinakailangan eh. Di ba? Kapag ikaw ay nagkasala at gumawa ka ng krimen, krimen yan laban sa buong sambayanan. At yung for the people, yung ehekutibo. Di ba? Kinakailangan mag-deliver ng good. So hindi lang constitution, kundi yung pinaka-core principle mismo ng demokrasya. Tama ba yun?
1: Tama po, opo. Kahit sa social teachings po ng simbahan, malinaw na malinaw yun. Kaya dignity of labor ang pinag-uusapan. Di ba? Kasi po, may realidad din naman po sa buhay talaga, Bishop. Eh. Kaya mayroong mga batas na nagpo-protekta sa mga manggagawa at mayroon siyang mga karapatan na dapat i-uphold dahil para hindi mo sa simula't simula talaga may power balance between labor and capital. So kaya napakalaki ng role ng state para yung power imbalance na yon ay at least ma-narrow down o kaya ma-eliminate yung ganung klase ng power imbalance. Kasi halimbawa, malaki-malaki ang diferensya sa pagitan ng manggagawa at boss. Diba? Mm-hmm. Kaya nga trabaho ng trabaho ang ano, trabaho ng trabaho ang mga manggagawa kahit na minsan hindi niya gusto yung kanyang trabaho, napipilitan siya magtrabaho kasi nga kailangan niyang i-satisfy yung demand ng kanyang boss na kailangan niya magtrabaho ng 8 oras kapalit ng ganitong sweldo. So para bang sa loob ng 8 oras pag-aari ka ng boss mo eh, ng amo mo eh, 'di ba? So may power imbalance talaga. Kaya nilagyan ng estado, ng gobyerno, ng batas para sa proteksyon ng mga manggagawa kung saan ay binibigyan ng karapatan ng mga manggagawa na magtayo ng union kasi nga mayroong power imbalance at mag-negotiate kasi nga pag paisa-isa kayo, mahirap mag-negotiate sa employer. And even the right to strike kasi ang right to strike naman ay guaranteed right ng ano ng ating constitution. So, yung mga karapatang 'yan ay para i-protect yung mga manggagawa dahil nga doon in recognition of the fact na mayroon talagang hindi patas na relasyon sa dalawa. Kaya sa trilateral relationship na sa bilateral relationship na 'yan, Bishop, ang laki-laki ng papel ng
0: tama.
1: Estado, ng gobyerno.
0: Babalikan natin yung imbalance na yan maya-maya, ano, pero ito muna. Imbalance na nga ang power, ano? Lalo nang na-aggravate yan pag nagkaroon ng disaster, pag nagkaroon ng gera,
1: opo,
0: pag
1: opo.
0: Nagkaroon ng baha, ng bagyo, 'di ba? Ano ang unang nasasalanta? Yung kabuhayan ng manggagawa. Ito, nasa kalagitnaan tayo ngayon ng threat ng El Niño. Manggagawa na naman yan, yung ating mga farmers, yung ating mga fishermen, hindi ba? So anong aasahan nila?
1: Ay kaya nga po, so talagang kung sino yung pinaka-vulnerableng sektor sa panahon ng krisis, yun talaga ang nagpapasan din ng krisis. Kasi yung iba po, naipapasan nila ang krisis eh. Yung mga oil companies, di nila problema kahit mag-gyera, magtaasan ng presyo ng langis, ipapasa lang nila sa consumers yun eh. Even yung mga may-ari ng negosyo, di ba? Kahit na tumaas ang cost of production, papasa din lang naman nila yung cost na yun sa kanilang manufactured products or goods and services na pinoproduce, sasaluhin lahat ng consumers. Unfortunately, yung 60 million workers na yon or more than that, ang consumers din. So parang kung yung iba ay may napagpapasahan, sa manggagawa, wala. Diretso na yan sa kanyang ano, diretso na yan sa kanyang tiyan kung mayroon siyang ilalagay sa kanyang tiyan. So yung
0: so
1: level ng vulnerability na yon kahit sa panahon ng climate crisis, diba? Kapag mga manggagawa natin na nakatira sa slum area sa limbawa o doon sa mahihirap na area compared doon sa mga may kaya na kaya nilang lumipat o kaya nilang iwasan yung ganitong klase ng mga climate vulnerabilities kasi may kapasidad silang gawin yun.
0: Ayun, so, capacity. Alam mo ito, hindi ba ang talagang issue nito ay protection? Yung kasi nabanggit mo, sila ang pinaka-vulnerable sa society. Kaya dapat sila ang inaabutan ng protection. Diba?
1: The most protected dapat.
0: Imbalance na nga ang kapangyarihan, imbalance ang yaman, no? Pero imbalance pa din yung pag-extend ng pag-protect, no? Sa manggagawa. Ibig sabihin, ang protection para sa pananaw ko, ano ito yung personal kong pananaw, yung kayang mag-protect ng kanilang sarili, hindi na kinakailangan ng tulong ng gobyerno para proteksyonan sila eh. Pero yung walang kakayanan mag-protect sa kanilang sarili at sila ay vulnerable, sila ay palaging naiipit sa kalalagyan, no? Yun ang dapat bigyan ng protection.

0: Anong palagay
1: Tama
0: mo
1: po.
0: doon?
1: Tama. Tamang-tama po yung ganong klase ng parang kung ang state policy ay nagsasabi na full employment, full protection, yung
0: Ayun.
1: implementation po noon ang pinaka-importante sa lahat. Ibig sabihin, kung ang minimum wages ngayon across, di ba, across the country is lower than the poverty threshold, ay ang yung vulnerability na yun ang hirap-hirap, di ba? Ay sinasabi nga ng mga ekonomista, yung middle class nga ngayon vulnerable na bumagsak ang kabuhayan dahil sa crisis. Ay ano pa itong mga hindi nga makaangat-angat sa poverty threshold natin kasi kulang ang
0: Oo.
1: sweldo, JO o kaya ay ano to? Endo, masyadong vulnerable yan. Kaya importante yung konsepto ng ayuda, no? Yun nga lang po, yung ayuda ay dapat hindi lang para sa targeted system, kundi dapat para matamasa ng mas nakakarami sa ganitong pagkakataon. Diba? Kaya
0: Okay.
1: ang hirap pong isipin na, kaya nga ang tawag na itong Labor Day, walang kanu-anunsyo po ang Malacanang ngayon para sa mga manggagawa. Wage restraint ang posisyon ng mga employer, tapos ang sabi nga namin doon sa press conference namin noong nakaraan, eh bakit po magli-Labor Day na eh ghosting ang attitude ng gobyerno? Ang ibig kong sabihin ng ghosting, Bishop, eh hindi ka nakikita o nakikita ka pero hindi ka pinapansin. Bagong termino po yan ng mga ng mga kabataan ngayon, yung ghosting. So ginoghosting yung mga manggagawa, pero alam naman natin na ang manggagawa talaga ang bumubuhay ng ating lipunan.
0: Pero mayroon din palang ghost project diyan ano ha.
1: yung mga henerasyon po kasi ng kabataan ngayon may mga naiimbentong termino na no na pag pag tinawag na ghosting eh nariyan ka pero parang wala. Ganun ang ibig sabihin. Oo, eh ganun ang manggagawa ngayon. Walang
0: Pero
1: ayuda ngayon para sa mga
0: minsan
1: minimum wage earners.
0: Minsan mayroon ang issue ng red tagging, may ghosting pa. Anyway, alam mo, itong ating pag-uusap na ito, pagsusuri talaga ito para madaman natin ang kalalagyan ng ating lipunan, yung mga nasa laylayan. No? Okay. Now, meron namang mga representante, hindi ba, sa Kongreso para sa labor? Nagagawa ba nila yung dapat nilang gawin?
1: Eh meron po naman, aktibo po yung ating mga representante sa party list sa Kongreso. Sa katunayan, naka-pending yung bills para sa 200 pesos na wage increase plus yung reforma sa ating wage mechanism. Kasi nga regionalization tayo ngayon, provincial rate ang umiiral. May pending bills ngayon, nasa plenary na po pero hindi na ipapasa eh. Malapit na malapit na sana pero hindi na ipasa bago magkagyera. Ang ibig kong sabihin ng national minimum wage, ipantay yung sweldo ng mga manggagawa sa lahat ng rehiyon. Hindi yung iba sa NCR, tumawid ka ng tulay sa pagitan ng Bacoor at ng Las Piñas ay iba na ang sweldo, o Valenzuela at ng Bulacan, o Painta at Marikina. So, pagitan ay ano lang, koste lang ang pagitan, magkaiba ang sweldo. Tapos, hindi naman magkaiba ang cost of living. At yun po ang nakakalungkot na katotohanan nga kahit ipagkumpa-kumpara pa natin yung mahigit 100 level ng sweldo sa ating bansa ay below the poverty threshold. Ibig po sabihin yan parang ang average na sweldo halimbawa ay nasa ang poverty threshold natin ay nasa 14,000 halimbawa. Ganun din lang ang iaabutin mo na sweldo dito sa ano. So yung matagal na bagay na yan, for 36 years po ganyan yan, Bishop. So kailangan talagang baguhin yan. Ibig sabihin, nasaan yung rising standard of living kung during the past 36 years ay ganyan ang level ng sweldo dito sa atin? Diba?
0: Eh palagi
1: para sa
0: naman
1: mga
0: tayo
1: maliliit na manggagawa.
0: Palagi naman mayroong mga inilalabas sa survey, yung mahihirap, yung hindi makakain, ano nangyayari sa mga pasyentabi na po, ano, medyo tapatan lang tayo pag susuri itong programa natin eh. Nag-aantay ba yan ng eleksyon para pag-usapan o ano? Eh nabanggit mo, may gera, yun na naman tayo. So ibig sabihin ngayon pa lang, we are reminding everyone na kinakailangan po may kilos dito. Sapagkat ang manggagawa, sila ay vulnerable eh, no? Kaya meron naman tayong representante at yung may yaman naman at mga kapitalista kinakailangan naman tingnan nila ang kahalagahan ng mga manggagawa. Di ba ganun naman yun?
1: Ganun po dapat yun. Kaya nga tinutulak din sa Kongreso yung konsepto ngayon, Bishop, ng wealth tax o yung tawagin ay solidarity tax. Kasi
0: Oo.
1: ang laki-laki ng yaman ng mga sobrang yaman dito sa Pilipinas na kapag
0: Oo.
1: pinatawan pa ng 1%, 2% sa kanilang sobra-sobrang kayamanan ay napakalaking halaga ng pondo ang malilikom kaysa sa
0: Oo.
1: napakahabang panahon ay dito tayo sa regressive taxes tulad ng VAT at iba pa, samantalang mayroong labis-labis na kayamanan na hindi nabubuwisan ng tama. No? Kasi
0: Pero
1: marami.
0: naintindihan naman ng labor sector ang challenge din naman ng mga kapitalista at lalo na yung mga nag-e-export, hindi ba? No, yung pagbalanse niyan, paano sinong bibili ng ating produkto, kung mataas ang ating presyo. Pero ganun naman yun, eh, nung araw pa eh. Bakit yung mga ibang bansa sa Asia, nakaaangat na sila ngayon? Ibig sabihin, oo,
1: Napag-iwanan po
0: napag-iwanan.
1: tayo ngayon na ang pinakulelat na po tayo kasunod na ng Lao, PDR po at ng ano dati second to Japan tayo pero after 50 more than 50 years ago ganun tayo pero ngayon nasa
0: Okay.
1: kulelat na tayo. So
0: Sa
1: ang
0: panalo ko
1: dami-dami
0: ba?
1: ng inilagpas sa atin ng iba't ibang mga bansa pero tayo na nananatiling ganito. So marami pong
0: Eh,
1: problema.
0: lahat naman sinasabi ekonomiya at naapektuhan tayo ng ekonomiya ng buong mundo. Pero sa bagay na yung pag-unlad yung progreso, ito'y tahakin talaga ng leadership ng pamahalaan. Tama ba yun? Sila
1: Tama po.
0: dapat ang nag-lead niyan. Kasi kahit nasabihin mong ito mga kapitalista, mga negosyante, kinakailangan ng pamahalaan, meron pa rin talagang matibay na direksyon para sa lahat. Di ba?
1: Malaking issue din po yan. So nasa larangang political na po yan. At tayo po ay, alam natin, kabisado natin na tayo ay pinamumunuan ng tinatawag nating political dynasties.
0: Sa bagay ng ano, sa datos na mayroon kayo, Wilson, ng unemployment, ito ba ay gumaganda ba o lumalala sa panahon ngayon?
1: Ay, lumala po, Bishop. Even prior to the onset nitong Middle East War, nasa 5.8% na po ang ating unemployment by January. Kasi February po sumiklab yung gera. So 5.8%. Lalala po ng lalala yan kasi itong crisis na ito ngayon. Pero sa totoo lang, Bishop, mayroon pang mas malaking problema other than unemployment. Lumalaki din yung bilang ng underemployment natin. Ano? Nasa mahigit
0: Okay.
1: 15% yung underemployment natin. Ito po yung mga mahihirap na manggagawa. Kasi yung
0: Yes.
1: unemployed po, kahit hindi magtrabaho, nakakakain yun eh. Mayroong
0: Okay.
1: nagpapakain, either masamang term
0: Siguro
1: yung tawaging
0: may
1: palamunin.
0: paliwanag mo para sa kapakanan ng mga sumusubaybay sa atin. Ano ang ibig sabihin ng underemployment at unemployment? Anong pagkakaiba?
1: Yung unemployment po kasi ito yung mga manggagawang actively looking for work pero walang makitang trabaho. At mayroon din namang unemployed na hindi na actively looking for work. Malaki din po 'yon, no? Itong underemployed naman, Bishop, ito yung may trabaho na pero naghahanap pa ng ekstrang trabaho. Ibig sabihin, sila yung pinapahirapan ng husto yung kanilang katawan, yung kanilang sarili, pinapahaba yung oras ng kanilang trabaho, naghahanap ng extra job para lang mapagkasya yung kanilang kinikita. So actually, mas mahirap na condition po itong nasa underemployment kasi nga pinapagod mo ng husto yung sarili mo, ano, magdadagdag ka ng trabaho sa sarili mo, di ba? Kaya dahil kailangan mong madagdagan yung kita. So mas malaki pong problema itong underemployment natin compared doon sa unemployment natin. Kasi ang unemployment natin nasa mga 2 milyon, 3 milyon yan kada taon yung regularly unemployed dito sa atin. Pero itong underemployed, mahigit 10 milyon po yan, no? Kapag binilang natin. So sila yung hanap ng trabaho kahit meron na silang trabaho. So dalawa, tatlong trabaho ang kanilang pinapasok para lamang mabuhay, Bishop. So malaki pong problema yan.
0: Ito ba ay na-address ba ng maayos ito ng pamahalaan?
1: Patong-patong po kasing problema yan. Ibig sabihin, kung satisfied ka po sa kasalukuyan mong sweldo, hindi ka na maghahanap ng iba pang trabaho. Hindi ka magdadagdag ng trabaho. So therefore, hindi ka makakapasok doon sa underemployment problem. Pero dahil nga mababa ang sweldo, napipilitan yung ating mga kababayan na maghanap pa ng ibang trabaho. Kaya papasok sila doon sa bilang ng mga underemployed. No? So na hindi po ma-address lang po ito kapag okay ang sweldo, sapat ang sweldo o kaya ay yung quality of jobs ay gumaganda. Pero alam naman natin yung manufacturing sector natin ay bagsak, yung agrikultura natin
0: Yes.
1: ay bagsak. So walang quality jobs na na-generate halos dito sa atin maliban dun sa BPO, at
0: Yes.
1: yung ano to, yung electronics industry. Maliban dyan, wala na po halos, Bishop. Kasi hindi naman tayo nag-industrial.

0: Okay. Now, kung ganyan kalaki, meron ka ng unemployment, may underemployment, at lumalaki pa, ang magagawa na lang siguro practical ng pamahalaan, puro na lang talaga ayuda.
1: Hindi rin po sustainable yun
0: Kaya nga, yun
1: dahil
0: nga ang sinasabi ko, yun ang pinatutunguhan ko
1: walang pondo,
0: oo.
1: tapos ang pondo o kung saan saan nagagamit yung sa maling gamit yung pondo, kaya mas malaking problema. Kaya nga limitado po yung ating ayuda. Ang tawag namin dyan ay one time small time, hindi big time na ayuda. Maliit na one time pa, so
0: So,
1: pinsanan yun.
0: sa mga pinag-uusapan natin na ito, itong kalalagyan natin ng labor, ano, at lahat ng mga issues na ito, actually ay dapat to ambag ng lahat ng buong bansa. It's a whole nation approach. Pero kapag iba-iba ang ating pananaw at nag-aaway-ayo pa sa politika, ano magagawa natin dyan?
1: Ay maiipit po talaga sa nag-uumpugang bato ang mga manggagawa. Hindi sila prioridad. Kung igoghosting lang sila ng igoghosting habang buhay, eh mawawala na ng saysay yung nakalagay sa ating saligang batas na kailangan magkaroon ng living wage ang mga manggagawa, full employment, at rising standard of living. Parang pangarap na lang yon. Isinulat natin, hindi para makamit, kundi isinulat natin bilang pangarap na lamang sa napakahaba ng
0: Okay.
1: panahon.
0: Anong magagawa ng pananampalataya sa kalagitnaan na ito, Wilson? Eh samantalang siyempre nagtitiwala tayo sa Diyos. Subalit, kung hindi naman tayo nakatumataas sa ating kalalagyan na ito, mananalangin na lang ba tayo?
1: Ay simbahan na rin po ang nagsabi, di ba? Kasulatan na rin po ang nagsabi na nasa tao ang gawa eh. Yun nga lang,
0: Tama.
1: syempre, ang laging babalik at babalik tayo doon sa problema ng kombinasyon ng maraming problema sa politika, sa ekonomiya, no, yung mga papatsi-patsing mga reforma, no, hangga't hindi kaya naman hindi tumitigil ang ano, yung mga manggagawang kilusang manggagawa sa paghahanap ng mga solusyon kahit na yan ay paunti-unti doon sa mga bagay na ito, dahil alam naman namin na hangga't hindi nababago yung sistema ng pamamahala dito sa ating
0: Okay.
1: bansa na pabor sa ano, pabor sa mga may interes, no, sa may mga malalaking interes, ay hindi basta-basta magkakaroon ng realisasyon yung mga pangarap na buhay o dignidad ng mga manggagawa. Pero hindi po naman kami susuko, Bishop. At sana po ang
0: Ayun.
1: sektor ng simbahan ay kasama po namin diyan
0: Yan
1: sa
0: ang
1: ating
0: sinasabi
1: kalaban.
0: natin. Imbis na ang kabigatan ito ay palaging ipaglaban lang ng mga maliliit at ng mga manggagawa, abay lahat tayo mag-ambag. Lahat tayo
1: Opo.
0: mag-isip. Lahat tayo magtulungan. Palagay ko sa mga pinag-usapan natin ito, ito ang pinaka-conclusion nito. Huwag nating iisisi lang sa ating pamahalaan, kundi isama natin ang lahat ng sektor para maabot natin ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Tama yon, Wilson, ano?
1: Tama po, Bishop. Mayroon naman tayong sariling konsepto ng bayanihan eh. Hindi po
0: Yeah.
1: foreign yan, hindi yan alien na konsepto. Magtulungan po tayo, pero siyempre yung pagtutulungan na yun ay hindi pwedeng charity lang ang konsepto, no? Hindi charity ang konsepto, kundi mga reforma dapat yun na pang matagalan. Yun po ang dapat
0: Okay.
1: nating pagtulungan.
0: Very well said. Napakaganda ng ating pag-uusap, Wilson. Maraming maraming salamat sa iyo at more power sa ating mga manggagawa.
2: Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
0: Napakaganda po ng ating pag-uusap ni Wilson. At sa bagay na kinakailangan po'y mayroon tayong maging pag-abot at solusyon sa kalalagyan ng mga manggagawa. Tuwin na lang palagi yan kapag taon at bagong pagpasok ng buwan ng Mayo. Doon po sa aklat ng James, Santiago, Kapitulo 5, mula 1 hanggang 6, no? James chapter 5 and verses 1 to 6. Obserbahan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi, "Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted, your garments are moth-eaten, your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of the Sabbath. You have lived on the earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in a day of slaughter. You have condemned, you have murdered the just. He does not resist you. Ang salita po ng Diyos ay madiin na madiin. Ang bilin, ano po, tungkol sa pag-iextenda natin, pag-aabot natin sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa kapakanan ng lahat. Alam niyo po eh, pundasyon yan ng lipunan. Nasa salita ng Diyos po yan. Kaya palagay ko eh, mag-usap-usap ang lahat. Ano po, pag-aralan ng lahat ng sistema. Nariyan po ang solusyon sa atin. Hindi lang po sa mga mayayaman, hindi lang po sa mga labor o mahihirap na sa laylayan, pati na ang ating mga nasa pamahalaan. Tingnan natin ang salita ng Diyos. At dahil dyan, kung mayroon tayong karunungan na sumunod, aahon po tayo. Salamat.
3: Susuri sa FEBC Radio TV.
4: Tama nga, hindi lamang ito usaping pagkakaroon ng trabaho, kundi ito rin ay usaping pagkakaroon ng maayos at tiyak na trabaho na magtataas sa dignidad, seguridad at pag-asa ng bawat manggagawang Pilipino. Hindi lamang may trabaho ba ang tanong, kundi maayos ba, tiyak ba at may sapat na sahod ba ang dapat din nating tignan. Sa mga susunod na linggo, patuloy nating aalamin at susuriin ang iba pang talakayan tungkol sa usaping ito. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
3: Sumainyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.
5: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
6: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan po kayo ngayong Saturday morning. At tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po yung Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay nasa magandang kondisyon. Pagamat ang atin hong panahon ay medyo, sabi nga, oppressive. Hindi lang po siguro in terms ng temperature at ng atin hong nararamdaman physically dulot po ng init. Pero I think medyo ganito na rin ang ating pakiramdam sa kalagayan po ng ating bansa. Not trying to become political, pero of course alam naman po ninyo na ating sitwasyon dito sa ating bansa needs real improvement. At yan nga pong pinapanalangin natin. And of course, syempre meron pa rin impact yung nangyayari globally. Pero with all of these things taking place, very important po na we go to God as our source of hope. Pero ngayong weekend na ito, ang ating discussion ay magagaling po sa tatlong chapters ng Exodus. Bakit po tayo napunta doon? Kasi gusto po natin na makita paano ba ang Panginoong Diyos magpala ng tao at ang atin pong mga buhay, paano naman dapat na magbigay ng pagkilala sa kanyang ginagawa at higit sa lahat, yung interaction na nararapat sa kanya. Well, yung Exodus po as a book, no? Hindi lang naman po ito a story ng pagkalaya ng Israel from Egypt, yung slavery nila doon dahil at ayaw silang pawalan ng Pharaoh. Of course, God intervened in a supernatural way. Of course, nilagay muna doon si Moses and then iniharap sa Pharaoh representing God. And pinakita doon yung mga himala ng Panginoon, hindi lang through the plagues, but he was also able to show his power, no, sa pagpapalaya ng mga Israelites and yun nga, yung paghati ng Red Sea at yung marami pang iba. And from there, pumunta sila doon sa Canaan, no, yung promised land, pinangako ng Panginoon kay Abraham for his descendants. At yun nga, binigyan sila ng freedom. At eventually, they will take ownership and take hold of the land. Yun yung kwento ng Exodus. If you just look at it from a historical documentation. Pero, pag tinignan po natin yung possible spiritual reasons, no, yung sabi ng madami, this is a journey of faith. Na mula sa slavery and bondage from Egypt, pupunta ka dun sa promised land. And in between is the story of the Israelites in the wilderness for 40 years. Pero ano ba yung purpose ni God? Bakit sila nandoon? Ano ho ba yung dahilan? Bakit natin tinatanong ito? Kung kayo po ay nakasama na sa tour, no? Of course, yung Egypt is basically part of Africa. No? Hindi po siya Middle East. Africa po siya. At yung travel from Egypt, papunta po doon sa border naman ng Israel, hindi naman naman sobrang layo. Bakit inabot po sila ng 40 years? That's a question you need to ask. So, bakit nagkatagal-tagal? Siguro yung 4 na linggo, 4 na buwan, 4 na taon. Sige, medyo pwede pa natin ipaliwanag. Nagkaligaw-ligaw, natagalan, na-delay, whatever. 40 years, that's 4 decades. Ang tagal nun. Pero yun nga, ang sabi mo ng marami na nag-interpret nung kaganapan na ito, that it was God's way of processing yung mga Israelites, that they will have this journey and it will be a time to make them trust God at believe God. No? Parang may mga pagkakataon kasi ang sineselebrate mo lang ay yung mga results. Pero yung interaction mo dun sa source na siyang gumagalaw, nag-orchestrate so that these results can come out ay napaka-importante sa Panginoon. So, tingnan natin, no? We can basically entitle yung Exodus chapter 16 to 18, the story of slavery to dependency. So, naging alipin sila, pero this time ay matututo silang magtiwala sa Diyos. What's the connection? So, slavery kasi during the time that they were there in Egypt, they were quite dependent on the Egyptians. The wealth of Egypt and the Pharaoh of Egypt. Bakit? Napaka-affluent po ng Egypt dati, no? So, ang pagkain sa Ghana because of the Nile River. So, yun hong produce ng grains ay dahil doon sa ilog. May mga isda. Maraming mga alagaing hayop na nabubuhay dahil may patubig. At marami pang iba. So, okay ang buhay doon. And that's basically also attributed. Sabi nila, mukhang yung Pharaoh during the time ng mga Israelites doon as slaves ay magaling. Pero, yun na nga, kahit na alipin sila, they were slaves or servants in an affluent location, parang okay na rin. Pero, hindi yun yung plano ng Panginoon for them. At hindi naman din yung gusto nila kasi pagka naman itong mga Egyptians during that time, sa pag-uutos ng paraon, may kung ano-anong naisip, eh, pinahihirapan sila. Pinauunti yung bilang nila. Yung mga ganyan. So, mula doon, ang pinakita ng Panginoon, it's not the Pharaoh who wants to be called king and wants to be treated as God ang dapat ninyong pagtiwalaan. It's me, the living God, the Creator. No? So, from slavery to dependency, meron lang tayong napansin. Alam nyo, ito medyo, hindi lang naman sa Israel ito, naging kahit sinong taon, parang ganito yung karanasang pangbuhay. Pagka ikaw ay merong nagagawa pa na maganda, na-appreciate ng mga tao, bida ka. Pag biglang nakita na yung kahinaan mo, at hindi mo na ma-provide yung kanilang inaasahan o ginugusto, nakalimutan ka na. And ito, maiksi pa lang yung time na kanilang sineselebrate yung kanilang freedom, supernatural workings ng Panginoon for them to be able to get out of Egypt. Ngayon, makikita ninyo, iba na yung kanilang damdamin. Naiiba daw tayo when we experience hardship, when our resources and even our lives are threatened. At tingnan natin no? Yung Exodus 16:1-3 para maintindihan nyo po yung ibig kong sabihin. Now, the whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." Grabe, ang bibigat ng mga salita. Hindi ko alam kung sino itong nagsabi na ito. Pero definitely it was being addressed to Moses and Aaron. No? Pwedeng siguro, no? Then a document nila ito. It was a collective sentiment. Grabe yun. Hindi pa nagtatagal. Ilang buwan lang eh. Pero yun na nga, nahirapan na siguro yung mga Israelites. Because remember, the wilderness, pag pinag-uusapan yan, hindi po yan yung forest. Eh, desert po ito, no? So maraming bagay ang hindi mataglay dito. Yung ginhawa, hindi ho siya prominente dito, no? Yung provision, like pagkain at tubig, medyo mahirap din po, no? At yun nga, yung mga biyahe daw sa disyerto noon. Kinakailangan alam mo kung saan yung susunod ng mga sources ng tubig para makatiyak ka na hindi ka mamamatay sa uhaw at hindi ka mamamatay din sa tindi ng init sa umaga at tindi ng lamig sa gabi. No? So, very important, alam mo yung terrain, alam mo yung locations ng mga dapat na tunguhing mga special points para masustain yung travel mo. No? So, ito, daang libong mga tao ito. No? Ito lang kung Thursday, nagpunta po ako ng San Fernando, La Union. Yeah. Ang dinala ko pong sasakyan ay EV. Kala ko makakapunta ako ng from Valenzuela City to San Fernando, La Union ng dere-derecho. Hindi ho aabot. Una dahil pag umaga, malakas ang aircon, nag-traffic, meron ho naging aksidente sa NLEX, so inabot ng 30 minutes na paghihintay, nagko-consume yun ng kuryente. At yun nga, hindi ko pa nasunod yung recommendation na 80 to 90 kph. Ginaganahan kang tumapak to 100. So, yeah, in effect, yung baterya mo, syempre, mas mabilis mong na de-deplete yung power. Nandun pa lang ako sa may Rosario. Yung paglabas lang ho ba ng Tiplex. Naku, ano na ho? 17% na lang baterya ko. 50 kilometers pa yung kailangan kong tunguhin. Sabi ko, naku, paano ba ito? Kaya pala, marami sa mga gumagamit ng EV, no? Electric vehicle, ay meron silang application na dapat alam mo kung saan yung susunod na charging station na possible na available. Pagka paubos na yung baterya mo, kailangan nandun ka. At kinakailangan gumagana yun para ikaw ay makargahan at makagalaw ka. Otherwise, titiri ka talaga. No? Ay, isipin niyo po yun. Ganun din dito. Yung mga Israelites during this time, they needed to know, di ba, saan yung location. At syempre, mahirap. At ito na nga, ang mapapansin natin, nagsisimula na silang magreklamo. So, ano po ang parang overview ng chapter 16 ng Exodus. Una, yung complaint, no? They were hungry. Pero this time, they were trying to make a comparison. Mabuti pa sa Egypt. Yun yung kanilang sinasabi. Ang pagkain doon, sagana. Kung anong gusto namin kainin, nakakain namin. At wala silang pinoproblema. Pero pagdating dito sa wilderness, yun nga, kinukulang na sila ng resources at nangangamba sila para sa sarili. Nangangamba din sila para sa mga pamilya nila. And then yun nga, yung hindi nakagandahang side ng kanilang interaction sa kanilang mga kasamahan ay lumalabas na. Alam niyo, magandang makita natin si Moses nung tumakas siya from Egypt after, di ba, na kanyang napatay o pinatay yung isang official ng Egypt dahil nga may sinasaktan na Israelite. Anong maganda na yung takbo ng buhay niya, in a sense. Meron na siyang asawa, may mga anak siya. Kaya lang, kinausap siya ng Panginoon, pinabalik siya para pangunahan ng mga Israelite sa paglabas doon sa Egypt at kumprontahin niya yung paraon. Parang siguro after making that sacrifice, parang iniisip mo, bakit ngayon ako ay sinisisi? At hindi lang yan. Ang point dito, parang hindi lang na pinag-iinitan na siya ng mga tao, meron ng masasamang balakin sa kanya. So, the complaint, walang pagkain. It has turned yung behavior ng mga tao to become worse. And then, pero dito, yun nga, si Moses went to God at ang Panginoon ay nagbigay ng patunay ng kanyang kapangyarihan at pagpapala. Nagbigay siya ng pagkain. Dito natin narinig yung famous na pagdating ng mga pugo, quail. At yun yung nakain nilang protina. But they also need yung bread, no? Staple nila yan eh. Pero hindi sila nakakapagtanim sa desierto. Una, lumalakad sila. So hindi nila maaalagaan yung mga crops kung magtanim man sila doon. Kasi hindi sila istasyon ng matagal. Gumagalaw sila eh. Pangalawa, wala silang baon. Naubos na. Pero dito, ang Panginoon ay nagbigay ng mana. No? Ito yung bread from heaven na every day they can harvest it at pwede nilang kainin. Pero nagbigay din instruction ang Panginoon through Moses, no, na kukuha lang kayo ng sapat para sa isang araw. Pero dito makikita yung insecurity ng tao. Or pwede na rin natin sabihin yung greed. Kasi sa halip na pakinggan yung instruction ng ginawa nila, kumuha sila ng sobra-sobra. So ano nangyari? Nabulok, nasira, bumaho, no? At yun nga, pinagalitan sila ni Moses. Ba't yung ginagawa yung ganyan? So ang point doon, pinatinutuluan sila ng Panginoon na umasa sa kanya daily, no? For his presence and provision. Pero pagka halimbawa Sabbath day, yung susunod na araw, pwedeng mag-stock up ng mas matagal. At ito nga daw man, pagka niluluto nila, binibake nila, it's almost like wafer with honey, no? So isipin mo yun, parang tinapay na may palaman, na pulot. So masarap, may filling. Pero yun nga, ang pinaka point dito is that the Lord would like them to trust Him. So ang trust is something that is earned. At ang Panginoon naman ay gumagawa ng paraan para patuloy na maintindihan ng mga Israelites during that generation that He is really a faithful God, true to His word, and He is a God who is capable. No? Alam niyo kung bakit ko ginamit yung word na capable? Remember, pagka kayo po ay isang affluent na lipunan, usually yung belief system niyo popular eh. Bakit? Eh, iniisip ng mga tao na yung sinasamba yung Diyos, lalo na sa old world civilizations, yun yung totoo. Bakit? Napagyaman kayo eh. Maganda takbo ng buhay ninyo. So, dahil doon, kayo yung ito yung higit, parang ganyan. Ako po, nung nakapunta kami noon sa Cairo, Egypt, pumasok kami sa Cairo Museum, doon pa lang sa harap ng museum, yung carvings pa lang doon, nung paraon at nung kanyang asawa, sobrang laki, sobrang taas, at sobrang galing ng pagkakaukit na parang iniisip mo talaga. Advanced na yung Egypt during that time compared sa iba. At yun nga, kung marangya ang kanilang pamumuhay, sagana sa pagkain, may konting teknolohiya, mayroon silang piramid eh. At of course, yung iba-ibang uri ng mga sasakyang pang-ilog, nagawa nila eh. Kaya nga yung trading, yung commerce, at marami pang iba, nagagawa doon yung papyrus. Ano ho yun? Italahib nila doon sa tabi ng tubig na yung pinakakatawan ng damo, yun yung pinupukpok at nagiging paper. Doon ho galing yung papyrus. ay yung word na paper sa papyrus. So, noon, yun yung iniisip nila doon, capable ang Diyos. So, dito sa desert, nung sila ay namumroblema na sa food source, parang iniisip nila, mabuti pa doon eh. Parang kinocompare mo at parang meron pang kagustuhan bumalik doon. Kasi dito mamatay lang tayo. So parang pinalalabas mo kung sino man ang nanguna at nangangalaga sa inyo dito, hindi ganun ka-capable. But the Lord showed that He was capable. At sa pamagitan ng provision niya, ay pinatunayan niya yan. Pero, yun nga, sa verses 32 to 36 ng chapter 16 ng Exodus, inutusan ng Panginoon si Moses na maglagay sa isang sisidlan ng mana. At ito ay magiging patunay sa mga darating na henerasyon sa patunay ng provision at pagmamahal ng Panginoon sa kanyang hinirang na bayan. At isasama ito sa collection, no? Kasama ng stone tablets. Actually, hindi ba yung sabi nila, yung laman ng Ark of the Covenant, meron jar of manna, nandun yung copy of the commandment, at nandun din yung rod of Aaron. No? So, yan yung mga bagay na mapapansin natin dito. Now, after ng problema sa pagkain na nasolusyonan na, yung susunod naman ay problema sa tubig. No? Ngayon ay tag-init. Imagine nyo na lang kung halimbawa wala tayong tubig. Kunyari, ano ang magiging problema? Wala kang pangligo. So, irritable ka. Hindi ka magiging presko. Pero higit doon, wala kang maiinom. At alam mo naman, ang survival ng tao at ng kanyang mga alagaing hayop at halaman ay nakasalalay sa tubig. At ito nga, sagana ito doon sa Egypt. Kasi nga may ilog doon eh. Yung ilog ng Nile. At dahil doon, may mga isda. Yung tubig, may patubig. Pag bumabaha nga daw, inaabangan lang yung pag-recede ng tubig. At yung mga silt na pumasok doon sa mga taniman, yung mga isdang nagpuntahan doon, nakakain ng tao, nakakapagsak sila ng ilang beses. Kaya marami silang pagkain eh. Kaya ang threat lang sa kanila, pag tagtuyot, pag hindi umulan, bababa yung ilog at hindi sila makikinabang doon sa pag-apaw nito. Pero otherwise, it was really something that made life better, no, compared sa iba dahil dyan sa Nile River. Pero, ayun nga, ang isa sa mga naging problema, nagsisimula na naman silang magreklamo. Dahil, totoo naman, pag wala ka ng tubig, eh medyo namimiligro ka na. Tingnan nyo yung chapter 17, verses 3 to 4. But the people were thirsty for water, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." So, nung una gutom, mainit na ulo. Ngayon, wow, mainit din ang ulo. So, nanganganib na naman siya. Pero again, nakikita mo na si Moses na yung faithfulness niya sa kanyang responsibility. Pwede ka namang umayaw. Pwede umuwi ka na lang. Di ba? Bahala na kayo sa buhay niyo. Eh, ako na naman itong iipitin niyo rito. Pwede naman siyang umayaw eh. Pero yung commitment din ni Moses, isa sa mga bagay that's admirable dito sa kwento na ito. At yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos is also something that we admire, no? Kaya nga, di ba, tinawag din na si Moses, the friend of God, no? So very important yung title na yun. Kasi nga yung kanyang interaction at intimacy with the Lord, no? Na kahit may mga ganito, he always comes to God, and then, yun nga, he is willing to obey. Hindi siya perfect, pero makikita natin yung kanyang interaction sa Panginoon was very personal. Tingnan natin, no? So, ang problema ay tubig naman. And anong ginawa ng Panginoon? Sa pamamagitan ng tungkod, no? Ay pinalabas ng Panginoon. Hinampas yung bato. Lumabas yung tubig at napainom lahat. Ito ho ay hindi maliit na bilang. Ilang daang libo rin to. Kasi it's a whole nation traveling and journeying, no? Going to the promised land. At tinawag din yung lugar na ito na Massa and Meribah. Bakit? Masa means testing, no? Kasi sinubok nilang Diyos. At the same time, di ba, pati nga yung sugo, yung servant ng Panginoon, talagang tinethreaten na nila. Meriba is a place of quarreling, no? Nag-away-away na. At yun nga, yun yung karanasan. But the Lord provided water, and once again, they were able to discover yung kapangyarihan ng Panginoon. Isipin mo, galing sa bato. Di ba? Lumagaslas yung tubig at lahat sila ay napainom. Ano yung point ng Panginoon doon? I am the God who can make all these things come to happen. Di ba? Become a reality. Bakit? Yung River Nile, malaking ilog yan. Nandyan na yan. Ito, disyerto, wala ka tubig-tubig. Biglang lumabas sa bato, napainom lahat sila. Solve yung problem. So, He is the God of the impossible. Isa rin yun sa pinapatunayan ng Panginoon sa mga Israelites. Pero, dito rin, lumabas yung mga Amalekites. Minsan, pag binabasa mo yung Old Testament, parang may special na atas ang Panginoon on how the Israelites should treat the Amalekites, na talagang yung mga words ay sobrang violent at extreme. Bakit? Gupuin nyo sila, lipulin, parang ganun yung mga terms. Ang dahilan kasi, at least dito, yung starting point, sa mga panahon na vulnerable, insecure, weak, saka umatake yung mga Amalekites sa mga Israelites. At yun nga, parang lagi silang parang tinik sa tagiliran. Pero dito, binagbigay ng instruction ng Panginoon si Moses, no? Ay talagang naniniwala sa sinasabi ng Panginoon eh. Ano ba ang sabi? Hawakan daw niya yung tungkod na doon siya sa burol. At habang nakataas to, mananalo yung sundalo. Binanggit niya yan kay Joshua. At iniisip ko si Joshua, kung wala rin tiwala sa Diyos at walang tiwala kay Moses, eh, ba't ako lalaban doon sa baba ng burol? Ang ganda ng sitwasyon mo, nandun ka sa taas eh. Ako nandito sa baba, kami dito yung nakikipaglaban ng personal at mano-mano sa mga kaaway. Pero may tiwala siya sa Diyos, may tiwala siya kay Moses na hindi siya niloloko nito. Lumaban siya. Totoo nga, habang nakataas yung tungkod, eh mahaba yung labanan maghapon. Nangangawit yun lang, wala kang hawak na tungkod, nakataas ka mo, nakakangawit na eh. Eh lalo na may hawak-hawak ka, pero buti na lang si Aaron at Hur para tulungan siya. Itaas yung nanaig sila. But that's another thing that you can find here. Kung paano ang Panginoon can lead them to victory. Kaya dito nga ginamit yung Jehovah Nissi. The Lord is my banner. So parang pinapakita na ito'y patunay na ang Panginoon ay capable at talagang gusto niyang proteksyonan ang kanyang mga hinirang. So remember, ito pong mga occasions na ito ay nagpapakilala kung ano ang kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon. At yan nga, ang gustong i-develop ng Panginoon ay faith, pananampalataya, and trust, pagtitiwala. Magkaakibat kasi yun. And eventually, hahamunin sila ng Panginoon towards obedience, pagsunod. At sa atin, baka kapang kasalukuyan, marami tayong mga pinagdadaanan that causes us to siguro may uminit din ulo natin. Malagay tayo sa sitwasyon ng pangangailangan. O kaya, nakakapagreklama na tayo. The word na makikita na sa Exodus is grumbling. Pero, ilapit mo sa Panginoon, trust in Him, then allow Him to show you also His capability. So, yan po yung lesson din na makukuha natin dito. Bukas po, araw ng Linggo, itutuloy natin itong usapin natin na ito. Paalala po ng ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
7: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
8: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino. binago ng Diyos.
9: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
10: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
11: Anak, anong binibilang mo?
10: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
11: Ano nga yun, anak?
10: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
11: Eh bakit mo binibilang?
10: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
11: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
10: Ilan po?
11: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
10: 70 times 7? Parang dami po, mami.
11: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
10: Hindi po siya nagsasawa?
11: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: ba na lahat tayo ay mayroong misyon sa buhay? O pinaniniwalaan mong yung sarili mo ay hindi ka makakalabas ng Pilipinas? O wala kang pinaniniwalaan? Saktong-sakto yan sa ating episode ngayon na programang ehemplo. Malay mo, makalabas ka ng bansa. Bit-bit mo ang gospel ng Panginoon. After this episode ay mabuksan ang iyong puso sa pagmimisyon. Sabi nga sa Matthew 28:18-20, mula sa Ang Bible Pinoy Version, nilapitan sila ni Jesus at sinabi niya, binigay na sa akin ng lahat ng authority sa langit, pati na sa lupa. Kaya sige, lumakad kayo at gawin yung disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. I-baptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo, tandaan niyo. Kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung mission sa atin ni Jesus Christ na ipakalat ang kanyang salita di lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bahagi ng mundo. Actually, lahat po tayo, missionary. And our own way, di kailangan na ikaw ay mayaman, maraming pera, maraming kakayahan. Ang nais ng Panginoon ay ang iyong puso at ang iyong willingness. Ganyan din po ang vision ng FEBC. Tayo po ang ating theme, hanggang marinig ng lahat. Hindi tayo susuko, walang bibitaw sa beat. At hindi natin aayawan ang mission. At ipapakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat po ng platform. Television, online, radio, at maging sa iba't iba pong social media. Speaking of mission, syempre, panalo dyan ang isang organization dito sa Pilipinas na ang purpose nila ay pakilala si Jesus sa buong daigdig. Kasama po natin ngayon, BJ Candole. Magandang araw.
1: Magandang araw po Ate Jo sa lahat po ng ating mga nanonood, mga nakikinig sa ating pong programa ngayon.
0: Mm-mm. Good morning po sa lahat po ng naka-tune in sa TV, sa GCTV Channel 185, syempre sa ating 702 DZAS radio app, sa Facebook Live, sa YouTube channel. At sa mga naninibago, uy, ang ganda naman ng bahay ni Jo. Di ko po ito bahay. Ito po ay sa FEBC Studio. Meron pong nagmagandang loob na kami ay biyayaan ng isang buong sofa set. Ayan, sala set ba tawag dito? Ayan, salamat sa Panginoon sa buhay ng pamilya na ito na hinipo niya upang magkaroon na mas magandang ambience ang mga recording po ng 702 DZAS. At isa na nga po dyan, ang ehemplo. BJ, excited na ako.
1: Ako din, ma'am.
0: Pero dahil sinabi ko nga kanina, ikaw ay galing sa Open Doors, pwede mo ba kaming kwentuhan ng kasaysayan ng Open Doors? Mm-hmm. At ang ating audience ay Gen Z, ah.
1: Mm-hmm.
0: Kasi okay. History, di ba? Natutulog ang mga bata dyan, eh.
1: Pag history class.
0: Oo,
1: po,
0: no? Gisingin natin sila.
1: Okay, ang Open Doors po ay sinimula ng isang smuggler.
0: Di ba? Ang agap.
1: Kung may kilala kayong smuggler, di ba usually ang smuggler, mga bawal.
0: May negative connotation.
1: No? May negative connotation po. No? Pero kung tutusin, yun din yung daladala ng aming founder na pangalan niya si Brother Andrew. 70 years ago, sa communist Eastern Europe, nung ang bahagi ng Europe ay under communism,
0: mm-hmm.
1: at pinakita ng Panginoon sa kanya yung sitwasyon ng mga churches, ng mga Kristiyano, sa mga bansa like Poland, mm-hmm. Romania,
0: mm-hmm.
1: at yung mga Kristiyano doon ay mahihina yung kanilang pananampalataya dahil sa pag-uusig.
0: Okay.
1: Nakakulong ang mga pastor, bawal mag-gather, bawal pumunta sa church,
0: mm-hmm.
1: bawal ang Biblia, it was considered dangerous, it was illegal. So mahina yung pananampalataya ng mga kapatid natin noon sa bahaging ito ng mundo. So ang tinawag siya ng Panginoon, si Brother Andrew, in Revelation 3 verse 2, sabi niya doon, gumising ka, wake up, strengthen what remains and is about to die. Pagbalik niya sa Netherlands, kung saan po siya nakatira.
0: Dutch pala siya.
1: Dutch siya, yes. So, shinare niya sa kanyang mga kaibigan, na naging ministry partners niya. May isa din na parang nag-donate ng gato, nag-donate ng parang ministry car. Volkswagen pa noon, kung alam niyo ang Volkswagen.
0: Baka naman.
1: Detail, sana may mag-donate din ng ministry car, no? At yun po ay pinuno niya ng mga Biblia and Christian literature, mga tracts. At pagkatapos, bumalik siya sa eastern part, sa western part yung Netherlands. At nung siya ay papasok na sa mga bansang ito, may mga immigration.
0: Okay, wait lang BJ, para lang maintindihan na ating mga kaagapay, lalo na yung mga hindi nag-abroad. Kasi sa Europe,

0: siya ng mukha niya, at iba pa mga nakapalibot, no? Eh, andun yung mga Bible na bawal ipasok sa mga bansa na pupuntahan niya.
1: Goosebumps, oh.
0: And ang prayer niya, ito merong medyo makulit o pasaway na prayer itong si Brother Andrew. Sabi niya, Panginoon, nung kayo po ay nasa mundo, yung mga bulag ay binigyan niyo ng ability to see again.
1: Iba ngayon ang prayer
0: po,
1: niya.
0: Ngayon po, please make seeing eyes blind. At sabi po niya sa isang testimony niya in a TV interview, in his 20 years po na nagsasmuggle ng Bibles, wala ni isa ang na-confiscate. At na iparating ang salita ng Diyos sa mga persecuted Christians sa mga bansang ito to strengthen their faith in the midst of persecution.
1: Praise God. Grabe, simula pa lang, very powerful, ano? And ano yung unang bansa na pinuntahan ni Brother Andrew?
0: Poland po. Yung,
1: neighboring talaga.
0: Yung pong mga bansang yun ay under communism.
1: Mm-hmm. Yes. And then after that?
0: So nag-grow po sa Middle East, pumunta sa Asia, dito sa atin, hanggang sa Africa and then sa Latin America.
1: Mm-hmm. Paano tayo nadapuan ng smuggled Bible rin ba sa Pilipinas?
0: Tayo po ay bahagi ng mga smuggling
1: smuggler.
0: Because in 1981, yung pong historic na pag-smuggle ng 1 million Bibles to China, kasama po ang Pilipinas dyan sa nagbuo at pinanggalingan. Tinawid sa Hong Kong, itinawid sa isang probinsya sa China para ipamigay sa Chinese persecuted church.
1: Mm-hmm. Ito talaga yung termino na magiging blessing, ano, yung although negative yung term na smuggling, but it is a blessing kasi pinagbabawal na mabasa ang Bible. Ba't kaya?
0: Sa communism po, no, sa communism na katuruan, kaisipan, no, dapat walang Diyos, dapat lahat yan equal, at dapat lahat yan ay dun lang sa Communist Party. Yun ang parang Diyos nila. And actually, sa mga bansa po ngayon na still under communism, ganun pa rin po ang kanilang paniniwala, ganun pa rin po ang trato sa Kristyanismo at sa ating mga kapatid sa Panginoon na pinag-uusig. So any form of religion, at lalo na po ang ating mga kapatid sa Panginoon, kahit pinag-uusig sila, lumalago kasi sila. Patuloy sila nag-share ng gospel, so dumadami sila. So in many of these countries, kahit po noon, ang tingin sa kanila ay parang threat. Because they are an organized group, tapos lumalago sila. At pinagbabawal yun ng kahit anong environment or society na may communism na teaching.
1: Mm-mm. 1955, since the Ministry of Open Doors has started, until now, 2026, marami pa rin persecuted countries.
0: Yes, at dumadami po siya. Dumadami siya at lumalala ang pag-uusig. At katulad ng modernong panahon natin ngayon, nagkakaroon siya ng iba't ibang muka din. Na nararanasan na pag-uusig ng mga kapatid natin sa Panginoon in these countries.
1: When you say iba't ibang muka, anong nag-evolve? Paano nag-evolve?
0: For example po, nung pandemic, nung lahat tayo ay kinailangan ng ayuda, nung marami na hindi nakapagtrabaho, alam niyo po ba na kapag sa mga, especially po sa mga provincial or remote areas, kung saan nandun po, mga kapatid tayo doon. So pipila, magtatawag ang local authorities na may ayuda for all. Alam niyo po ba na pagdating, isa po kaming patotoo na nakarating po sa amin, isang Kristiyano, nung turn na niya na makuha yung kanyang ayuda. Siya ay galing sa isang mahirap na pamilya, siya ay tatay, meron siyang pinapakaya, mga maliliit na anak at asawa. Nung turn na niya to get yung kanyang ayuda, binura po o wala na yung kanyang pangalan sa listahan. Dahil po sila ay mga Kristiyano. And that's a phase of persecution na hindi naman nangyayari noon. Pero kahit sa panahon ng pandemya, yung panahon na kailangan natin yun, kailangan yun ng lahat eh. Naisip pa rin nila na i-discriminate,
1: i-withhold yung dapat sana'y gain na meron din sila. Grabe.
0: Right as their citizens, regardless of religion sana yun. Pero because they are Christians, naranasan na din ganong klaseng pag-uusig.
1: And ikaw, Kaagapay, kung first time mong narinig yung ministry ng Open Doors, ito ay matagal na po siya na nagsimula sa Pilipinas. So paano mula sa Europa, paano naging bahagi ang Pilipinas sa Open Doors Ministry?
0: So yung binanggit ko po kanina na 1 million smuggling of Bible.

0: Bowl sa China. That was 1981.
1: Mm-mm.
0: At pagkatapos
1: buhay ka na ba noon?
0: Six years later.
2: Buhay na po ako.
0: Pagkatapos po noon, ay naging bahagi ang Pilipinas sa pagpapalaganap ng impormasyon sa buong bansa patungkol sa mga nangyayari sa mga persecuted Christians. So may mga naging staff, may mga naging workers na pupunta sa iba't iba mga churches, nagsusulat ng magazine, encouraging prayer for the persecuted church, hanggang sa minsan po, nung nagkaroon ng communist threat doon sa Visayas part, sa central part po ng ating bansa, binantayan din po natin yun. At salamat sa Panginoon, hindi yun nagtagumpay. At pero ngayon po, bukod po sa we are mobilizing Christians, churches, the youth, na malaman, ipag-pray ang persecuted church, supportahan, meron din po tayong mission field work sa Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: Yung pong mga kapatid natin sa Panginoon, sa mga tribo,
1: mm-hmm.
0: they are formerly from the faith of their tribe, pero naging Kristiyano sila. At sila ngayon ay pinapersecute dahil para sa mga tribong yun na kanilang kanibibilangan, kung ikaw ay member ng kanilang tribo, dapat ganito rin yung inyong paniniwalaan o relihiyon. Pero dahil sila ay tumalikod doon, naging Kristiyano, sila ng pag-uusig sa halos buong aspeto ng kanilang buhay.
1: BJ, sa simple term na persecute, kasi dito sa Pilipinas nakaka-experience din yung mga kaagape natin dyan. Eh, no? Ano yung definition ng persecution or persecute sa termino ng pagiging missionary o sa pagiging believer?
0: So sa amin po sa Open Doors, sa anumang bansa o lugar o probinsya naroon ka, kapag ikaw ay nakaranas ng banta sa iyong buhay o anumang danger because of your identification with the Lord Jesus Christ, doon po tumutulong, sumusubok na tumulong ang Open Doors.
1: Okay.
0: So kung ikaw ay nakulong because of just giving away tracts, kung ang simbahan mo ay inatake because of being a church, sa anumang bansa po yan ay tumutulong po ang Open Doors.
1: Kasama po natin si Sir BJ Candole ng Open Doors Philippines at siya po ay, correct me if I'm wrong, Development Manager.
0: Yes,
1: opo, ng Open Doors Philippines. And sa ministry na to, Sir BJ, ilang taon ka na?
0: 15 years ngayong June.
1: Wow, baby face. 15 years. Nung nagsimula ka, pwede ba ikwento mo sa akin? Medyo bata-bata ka pa noon. Tapos talagang involved na talaga yung heart mo. I mean, malalim yung pagkagusto mo sa ganitong klase ng ministry.
0: Mm-hmm. So ako po ay naligtas 16 years old. At since then, ako po ay naging active sa aming church ministry.
1: Paano ka naligtas? Tell us your conversion
0: okay,
1: story.
0: Okay, ako po ay laking Sunday school. So kung meron pong mga Sunday schooler dyan. Pero, in those years of being a Sunday schooler, wala po akong personal saving faith. Kahit na ilang beses ako
1: umaattend
0: nag-pray.
1: Umaattend ka. Eh, di ba ilang beses naman yun kada graduation?
0: Exactly,
1: o,
0: ako. DVDS.
1: Panalangin ang pagtanggap.
0: Sunday school, Holy Week, ganun. So, bilang isang bata, sumusunod lang ako. No? Pero alam ko sa sarili ko na pag kunyari magkasala ako, parang mawawala yun. Wala akong kasiguraduhan ng kaligtasan. It was only when I was 16, may shinare po sa akin na libro ang ate ko na isang nagaling sa isang summer camp.
1: Si ate nagsimula na.
0: Opo, so ang ate ko po pala ay pinagpe-pray ako, kaming pamilya, kahit Christian family kami. Noong mga panahon po yun ay hindi po kami seryoso sa aming paglakad bilang isang mga mananampalataya. So yung ate ko po yung unang tinawag ng Panginoon to be serious in her faith, to be active in the church, and to start praying for our family.
1: Mm-mm.
0: So kasama po ako doon. So nung binigay po sa akin ng ate ko yung librong yun, hindi naman bago yung mga nabasa ko.
1: Kasi familiar na.
0: Galing po ako sa Christian school. Pag nasa church, every Sunday nasa church kami. No, so, pero it was the first time po na naging napakalinaw at naging napakalinaw ng mensahe ng Ebanghelyo sa akin. So that was 16 years old. And ever since po noon, nagsimula at nagtuloy-tuloy po ako sa ministry, sa aming local church. At na-inlove po ako sa ministry. Kung alam kung bakit, kaya na po nung pinag-iisipan ko, bakit nga ba, no? So maybe it's God's way of calling me into where I am now, years after. At pa-college po ako noon, pinangarap ko po na pagka-graduate ko ay

0: kung hindi man ako magmi-mission sa ibang bansa, makatrabaho ako sa isang Christian organization.
1: Talagang yun ang target?
0: Mm-hmm.
1: Oh,
0: or full-time sa church.
1: Oh, I see. Talagang pure ministry yan. Although mm-hmm. we know naman na ang kahit yung secular job ay
0: ministry. Yes.
1: Pero ito talaga yung focus niya is all about sharing the gospel. And ano ba yung course mo, BJ?
0: Broadcast communication po. Hindi na po ako nag-artist.
1: Welcome to the club.
0: Yes.
1: Hindi na nag-artist. Pero may kamukha ka artista.
0: Sino nga ba yun?
1: Gusto kong sabihin ko.
0: Wag na, baka mag-collab ba kami?
1: At saka ka-boses mo.
0: Sino po ba to?
1: Wala. Marvin Agustin. O, di ba? Hindi lang ako. Hindi lang ako nagsabi niyan, di ba?
0: Opo.
1: Oh, meron din. So,
0: inamin talaga.
1: As years go by, masasabi mo ba na nakita mo agad yung sarili mo na tatagal ka sa Open Doors?
0: Kapag ito po yung tanong sa akin, ma'am, naalala ko yung interview sa akin 15 years ago. May tanong dun kasi na.
1: Sa HR.
0: Sa HR. How long would you like to stay in Open Doors?
1: Normal yan. Normal.
0: Sabi ko, as long as Open Doors wants me to.
1: Wow.
0: So that's 15 years ago. Talaga. Andito ba rin po ako? At syempre hindi po, it was not an easy road.
1: Mm-mm.
0: Marami pong mga, may mga taon na kine-question ko, am I still being called here?
1: Mm-mm.
0: Gusto pa ba ako ng Panginoon dito? Gusto pa ba niya? Gusto ko lang? Ayoko na? Yung mga ganun po. No? Nung mas may time ako, nung single ako, mayroon pa akong every start of the year ay uupo ako silently just to reflect on the past year and ask God's direction for
1: parang this, may renewal of contract kayo ni God.
0: And God has been still saying yes. So for me to be here. And as long as God says yes for me to be here, dito po muna.
1: Mm-mm. At sa mga kaagapay natin na nasa ministry, you know how it feels like to be in the ministry. Syempre, hindi yan glamorous job. It's always on the back end. Kasama na dyan yung pay. Ikaw ay pamilyadong tao na.
0: Opo.
1: So, paano ang provision sa inyo ng Panginoon?
0: Kasama po yan sa aming mga nire-raise na fund. So, salamat sa Panginoon sa for the last 15 years, hindi po siya nagkulang. May mga challenges. Actually, every year naman kasi nasa fundraising po ako. So, alam ko po ang challenge.
1: Every centavo
0: counts. To raise
1: counts.
0: Funds. Yes, exactly. Opo. Kaya, salamat sa Panginoon. He continues to provide for me, for my family. Kasama ko pong aking asawa sa ministry, sa Open Doors. At kaya lalo po kaming very much thankful and appreciative sa lahat po ng sumusuporta sa gawain ng Open Doors. Hindi lang po sa mission field, pero sa aming mga full-time staff and missionaries because yung kanilang mga sacrificial giving ay talagang nakakatulong po ng napakalaki sa amin at sa ating gawain.
1: Kaya kami naman ay sobra kami nagpapasalamat sa inyo na talagang tutok sa ganitong klase ng ministry. Yung yung decision ninyo to commit to your decision to say yes to God despite of so many what ifs, we honor that. Talagang kami ay nagbibigay pugay sa inyong ministry, sa inyong commitment. And by the way, mga kaagapay, magiging kaagapay na rin.
0: Yeah!
1: Ang Open Doors Philippines, abangan po ninyo. Niluluto na po yan. Kinukompleto na lang yung recipe. Pero mabibigyan din tayo ng idea kasi ang ganda nun eh, partner natin ng Open Doors na same tayo ng perspective that going toward a ministry na ang goal is to serve Christ until all have heard.
0: Amen.
1: And napakahirap yun kasi kayo yung on the ground. Oo, kami naman yung nagbabato ng message of hope. Pero ikwento mo nga sa amin, BJ, mga ministry stories, missionary story na tumatak talaga sa puso mo na I believe magkakaroon din ng malaking impact sa ating kaagapay.
0: Meron po kaming ikinwento dito pong nagsimula ang taon. Ang tinatawag po namin siyang si Evangelist Joe. So siya po ay naglilingkod sa mga kagubatan, sa border ng pinakadelikadong bansa ngayon kung saan pinakadelikadong bansa ngayon maging isang Kristiyano. Sa North Korea.
1: At hindi, okay. Sabihin ko sana, hindi natin i-mention yung country.
0: Okay lang po yan kasi labas naman po yan. Alam po ng lahat yan, especially for North prayer Korea. And for awareness.
1: So si
0: Sir, si Evangelist Cho
1: ay Korean.
0: Ah, yun po ang dating pwede sabihin.
1: Ah, bawal.
0: Yes, yes. Pero doon siya naglilingkod sa border sa kagubatan ng North Korea kasi sa bansa
1: border punta, ng South and North.
0: Yun din po ang hindi namin pwedeng
1: hindi
0: sabihin.
1: Pwede sabihin.
0: Sa border.
1: Kasi dami mo tanong eh. Okay, oh.
0: So marami po from North Korea dahil sa tagutom, sa kahirapan, mga umaalis, tumatakas. Kahit bawal, tumatakas po yan. So yun yung mga inaabangan ni Evangelist Cho.
1: Grabe.
0: Na sabi niya doon, every day, every week, every month, every year, I go to the forest, to the jungle, para lang baka
1: salubungin sila.
0: Baka mayroon akong makita. At meron nga siyang, marami siyang nakikita. Mm-hmm. So nung una, dahil nga ang mga locals ay hindi naman sana makita na taga-ibang bansa o taga-ibang na hindi North Korea. No? Takot sila, baka mamaya...
1: Ibig sabihin, iba yung features niya.
0: Opo, baka mamaya ispiya din siya na pwede silang ibalik sa North Korea. So takot sila. Pero si Evangelist Cho ay kinukuha yung loob. Binibigyan muna ng pagkain kasi pagkalabas yun ng border, wala yun. And ano lang ang daladala nila? Tubig, babalikan niya yun hanggang sa ibigyan niya ng Biblia. Noon, yung iba, tumatanggi.
1: Yung Bible, first, Hangul.
0: Yung nga po, yung naiintindihan po nila. Pero yung hanggang sa pangungulit ni Evangelist Cho, marami ang tumatanggap, binabasa. At pagkatapos, meron po tayong mga safe houses sa border. Doon po dadali ni Evangelist Cho para alagaan. Tapos doon po ay nagkakaroon din ng mga, di lang Bible studies, ma'am, pero trainings. At alam niyo po ba na napakarami mga North Korean Christians, kahit nakatakas na sila for a better life, yung gusto po nilang bumalik sa North Korea para i-share ang gospel.
1: Oh!
0: Nakatakas ka na eh. Pwede ka na magkaroon ng magandang buhay sa ibang bansa.
1: Binabalikan
0: because
1: talaga.
0: Because of the love of Jesus Christ, nakatanggap nila, nakita na natagpuan nila, balik sila to share the gospel.
1: Grabe. Grabe yung commitment. Si Evangelist Cho, nakausap mo na siya?
0: Actually, siya po ay namayata na.
1: Ah.
0: So, ito po ay kwento ng ating mga field workers. Kung gaano po sila na-bless sa buhay ni Evangelist Cho at ang ating gawain.
1: Curious ako, si Evangelist Cho nagkaroon ng family.
0: Yes, meron siya family. At ito po ay isang latest update na nakuha natin from his family. Nakausap po ng mga workers po natin doon.
1: Mm-mm.
0: At doon po sa parang burol kasi nga, namatay na po siya. No?
1: Pero natural death.
0: Yes, yes, natural death. Hindi naman po sa persecution. Yeah. Kasi matandaan na po siya, pero even until mamatay siya, no, he was doing service to God.
1: Mm-mm.
0: At kwento po doon sa burol nung anak niya, na doon sa paghahalongkat daw po ng kanilang, ng gamit ni Evangelist Cho, meron sila nakitang pera. At may note, ano man, hindi siya mayaman, wala naman siyang business.
1: Mm-mm.
0: Pero yung mga love gifts, yung mga support na natatanggap niya, nagtatabi siya po ng konti. Siguro nagtatight siya, no? Para ibalik pa rin sa ministry to support the ministry for the persecuted church in North Korea.
1: Wow, may pabaon pa siya.
0: hindi siya mayaman. And he's already sacrificed almost his life, no? And still, the little that he has, nagtabi pa siya.
1: Mm-mm.
0: Para magpatuloy ang gawain sa North Korea.
1: Mm-mm. And isa lang yan, sa mga napakagandang kwento, pwede bang, yung medyo malapit-lapit sa ating bansa, another story?
0: Dito po sa atin, meron po akong nakilala, bago pa lang po ako lang sa Open Doors, lumipad po kami pa Mindanao, dahil yung na-meet po namin na asawa, yung babae, yung asawa po niya ay kamakailan lang ay pinatay because of sharing the gospel. Binibentahan po siya ng parang mga agimat and all. He's refusing kasi nga, naniniwala siya sa kapangyarihan lamang ng Panginoon. At kilala siya nung mga magulang ng mga anak niya sa eskwelahan, sa kanilang neighborhood na nagsishare ng gospel. Hanggang sa napansin daw nila na parang gabi-gabi may parang umiikot, lumilibot-libot sa bahay nila. Parang binabantayan sila. Hanggang sa dumating yung araw na pinatay siya. At kilala po siya na evangelist din sa kanilang area. So, nakausap po namin yung kanyang asawa at yung mga panahon yun, bago-bago pa yung nangyari. And she was crying, but she was thanking the Lord that her husband stood up for Jesus and it was an example na ibinigay niya, ginawa niya para sa kanilang pamilya.
1: Grabe, yung mga kwento na yan, ano, at ito ay kasaysayan.

0: kaya ng buhay ng mga tao na inilaan ang kanilang oras at panahon para sa ministeryo sa Panginoon. And ano ang ginagawa ng Open Doors para sa mga persecuted country?
1: So nagsimula po tayo sa pamimigay ng Bible. Mm-hmm. Hanggang ngayon po sa mga bansa kung saan wala pa rin or bawal pa rin ang Biblia. Mm-hmm. Pero merong mga Kristiyano, may mga churches, patuloy po tayo na nagbibigay. Mm-hmm. Pero meron pa rin po tayo ilan na nagsismuggle, pero mas konti na po as compared before. Kasi meron po tayong mga paraan na nakikita na pwede
0: mas
1: na...
0: Mas madali with the technology.
1: Mas madali, no? may pagkaligal na ng konti. Pero hindi na po katulad ng dati na lahat ay smuggling Bibles. So, kasi just imagine po a church or a Christian na po persecute, pero wala siyang copy ng Bible. No? So, yung importansya po ng salita ng Diyos para sa isang Kristiyano, especially undergoing persecution. So, patuloy pa rin po tayo na nagbibigay ng mga Bibles. We also partner with other translation ministries, mm-hmm. especially po sa mga bansa kung saan wala pa sa kanilang lingwahe ang Biblia. So, magpa-partner po tayo dyan para makabigay tayo po sa persecuted Christians. Nagbibigay din po tayo dyan ng mga trainings. Kasi po sa mga Christian, sa mga bansa po ito, wala namang abundance of Bible schools, mga materials. Tapos po karaniwan sa mga nagiging church leaders in these house churches o sa mga maliliit na churches in these persecuted countries. Sila po yung tumatayo, alam niyo po yung mga kababaihan minsan, sila po yung nagiging mga pastor or church leader. Minsan hindi originally dahil tinawag silang Panginoon, pero kasi yung asawa nila na dating pastor ng church, pinatay. So they stand up at marami po mga ganitong mga church leaders na nabibigay po tayo dyan ng training para they will be able to serve the flock ng mas tama, no, mas angkla sa salita ng Diyos. Pagkatapos po, yung mga nakukulong na mga Christians, especially mga falsely accused na ginagamit or inaabuso yung mga blasphemy laws or mga religion laws against Christians, isang paraan na ma-persecute sila. So, kung posible, nag-provide po tayo dyan ng mga lawyers, mga Christian lawyers kung meron, kung hindi naman mga human rights lawyers. At pagkatapos, susubukan din natin na alagaan yung mga natirang, yung pamilya nila na naiwan nila. Mm-hmm. Like, meron po akong nakilala sa Laos na isang kakalaya lang. 16 years siyang nasa kulungan. Dahil lamang nahuli siyang may hawak na isang Christian book.
0: Okay.
1: Hindi pa nga siya Bible. At dati siyang police. At napakaganda ng buhay niya nung siya ay police, na hindi pa siya Christian. When he became a Christian, he found God's love. Doon pa siya nakulong. So nagbigay po tayo dyan ng legal assistance at yung pamilya, yung asawa at mga anak ay patuloy natin na pinibigyan ng mga tulong habang nakakulong ang kanyang tatay. Andiyan din po yung mga emergency relief.
0: Ah, talaga? May on the ground rin pala
1: kayo? Yes, kasi sa mga bansa po ito, mga ina-attack, mga community religious attacks. Oh. Like ngayon po sa Africa, millions are displaced. Oh. Marami po doon is because of religious attacks. Mm-hmm. So mga Christians po yung nandun sa mga parang tents, ang nakalagay lang ay parang mga tarpaulins. Mm-hmm. Dahil po Christian communities sila. At ganun din kunyari sa Middle East, yung mga attacks, religious attacks, lalo po nung panahon ng ISIS. Mm-hmm. Tayo po ay tumutulong sa kanila, nagbibigay ng parang mga ayuda din, no? Kasi andun sila sa ganong klaseng lugar, wala silang access to basic food, no? Basic necessities, tumutulong po tayo. No?
0: Dito sa atin, sa Pilipinas, ano ang center ng Open Doors Philippines? I mean, yung center of ministry. Mm-hmm. Ganon din ba? Bible distribution?
1: Center of ministry, iba-iba po. One story that I always think of po is meron po tayong mga gawain sa mga bata sa Mindanao. Mm-hmm. At meron po akong na-coach na isang Sunday school teacher when I was there. At katulad din po doon, dun sa mga lugar na yon, sa mga islang yon, kung saan wala din namang abundance of Bible schools, Christian materials. So we provide them. Sabi nung isang nakausap po na Sunday school teacher, salamat, alam niyo, sa mga trainings, salamat sa mga materials na binibigyan niyo sa amin, kasi kung wala yon, hindi namin alam kung paano kayo maglilingkod sa mga bata. And these are children from different tribes that they try to share the gospel with. And because of doing so, napapersecute sila, binabato yung bahay nila dahil sila ay mga Almasihins or Christians. Mm-hmm. No?